0: gid ako makabat siyag pang sakit.
1: My TC! Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
3: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bilin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalikan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
16: K5. News FM. Championing the lives of
10: Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Sporbiotics kag DTX sa 500.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
18: Rayon sa Foro de los Pueblos. Are you still there? Diyan pa kamo? Nakaparigos kamo ay pa? Kuno ay pa, pari, gusto ka mo pang habon, ka mo ka-organic nga habon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Dahon mla ka marguso, ha, organic ini. Sa mga may punggod, blayban, mga punggod yung gabitog-bitog. Sabi kung tapos ka mo pang make-up, wala pagka gabi, panibin ka mo pang hamoy ka mo. Gamit ka mo DTX Beauty Soap. Iban sa inyo may mga punggod, sagad nyo ka todos ini pagtudsa. Kaya bitog-bitog na. Ibang nyo na-locate nyo, kuko nyo, labog. Ang imuon mo da, Sir Dodoy Altoveros, Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banwasang San Francisco, Agusan del Sur, sa Mindanao, nga magpangabon ka DTX Beauty Soap. Kung may mga damay oro ang hit, bala. Kailan kita ginagang hit, di bala Ma'am Rosemary Gramon, Ma'am Beth Idarlilia, no? May smell kita, may kwan kita mo, may distinct kita nga baho, no? Kaya ti kwan kita, lupa, yabok mo. Isa na mo na kabag-ed, pag nasun nga adlaw, balhason kao, manimaho, kagid. Hindi mo na mapanagaan ng ka-perfume mo. Tangi mo na paligo sa kagid adlaw, mangin konsul sa imo nga personal hygiene. Paligo ka, agamit ka sang Clinica Deo Fresh nga deodorant, panghabon ka DTX Beauty Soap, toothbrush ka, mouthwash, ilis ka sang bagong abayo, sang dilargo, sang underwear, sang sapatos, ang sapatos, sa medias, ang sapatos na tikon sa lalam gubay, no? Tapos, perfume ka, no? Perfume ka na sang Betty Bebot Jana, bla? Organi Eric Gose, organi Asun Pineda, bao perte. First impressions last mo, dapat nga mahumot ka, ang good, ang smell mo, bla? Hindi nga iban nagopragyok ni mo idog panimaho ka. So panghabon ka DTX Beauty Soap kag magamit sang Klinika Deo Fresh.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
18: Ejer madbadon way pagkuk prigos. Mamubod pagkuk kasapatan. Amo gitid ang anghit. No, may kilala ka o Sir Dodoy, Ma'am Melay Montaño Palensa, Sir Rami Paklihan nga manghit. Kon anghit sa hindi nyo pag-scandalize. Hambalon mo nga nang manami gid nga makapaligo ka. In a nice way lang. Let's also on say, this time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan lang may kasama.
21: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan lang may kasama.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
18: Santino, salamat sa pagpamati. Pagkatapos maligo, katui, nakodi, samon, lumihan, kagbatsuyan. Kag manilhig sa log kag mamunas lamisa. Pagkatapos ko ma'am Beth Idarlilia, maadto ko dyan ah. Makuan ko ma-sideline. Yadi pa dyan. Pang-load ko. Dodoy Altoveros, baka may kilala si Sir Dodoy ah. Di kung may kilala ka Sir Dodoy, discreet lang lakig indirect, regaluhi ka kuan ah. DTX Beauty Soap ah. Kompletuhan na lang, may toothbrush, may mouthwash, may perfume. Para nga nang mapasalamat sa bakla mo na yun, bayo para daw hindi blahil mo nun. Kaya karoon kung deodorant lang organi ng DTX Beauty Soap, basib lang ma-offend siya. Last 8:12 na sa aga.
19: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
18: Antes ang Alex Iyala, nga nagatag kadungganan sa Pilipinas, in 1934, Far Eastern Games. In 1950, Pan-American Games. Singles. In 1958, Asian Games, doubles. Kag 1968, Chinese Recreational Club Open Tennis, doubles. Kag 1948, Wimbledon. Mayarap na sang Pilipino nga nakilala. No? Siya, amo si Felicissimo Hermoso Ampon. Amo ining unagid nga Filipino tennis star that brought glory and honor sa Pilipinas. Sang 1930s pa. Di 1930s. Why patator kiyat why pa jat nang kasiguraduhan kon mabunag ko to kay hindi. Ulang ati aran na sa plano ni Jesus. Doy patoya pamong pahongkit. Why patoy chan sang magluya guys si Jennifer kag si Kwan, si Pusoy. Oh, why pa to mga 1930s, 1958? Why pa to that, why pa to daom-dahom nga magluya guys si Coronacion kang si Joaquin nga magbunga kay Ted Auhero, Pransya. Kay Irish John. Tiyo, in 1934 Par Eastern Games, 1950 Pan American Games, gold medalista. 1958 Asian Games, gold man sa doubles. 1968 Chinese Recreational Club Open Tennis Championship, kag Wimbledon in 1948, quarter finalist sa French Open in 1948. May aranas ang Felicissimo Hermoso Ampon. Ginapakita ko na sa inyo subong sa Facebook, no, sa aton nga video. Felicissimo Hermoso Ampon. Ang tawag sa iya si Mighty Mike. He was the former Filipino champion sa tennis. He was born October 27, 1920 sa Manila and napatay sa October 7, 1997 sa edad nga 76 years old sa Highland Park sa Illinois, USA.
20: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
18: Ay, utod nga si Desideria Ampon. Si Desideria Ampon, utod nga babae, tennis champion man. And in 1950s, mayara pagit sang Filipino nga tennis champion man na laki, Raymundo Depo. Raymundo Depo.
20: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
18: Wala na lang gani ko nagatupad sa mabaho. Ted, ang akon gani sa Dodoy, gagamit ako face mask. Duro dang barlon ko yung face mask sa bag ko mo. Pero hindi man ah. Nagamit ko ni parang hindi ka makaklo, black kayabok. Kay sa nagliga, nakakato kita sa doctor, pulmonologist. Tama niya, gamit ka sa face mask. Bisan why ka man kaubo, why ka man ginasipon, gamit ka. Kay gaklo kada sang yabox palibot mga naga ang mga nagapanigrilyo ning away pasunaed. Las 8:15 na sa aga. Lynn Sologastowa, have a blessed morning. Likewise Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, naka D3 bio ka na kag naka DTX coffee mix. Ang balotak ni Vogue ginabaha kahapon may istorya ko. Aba ko ti baha to. Ti ana maraana malangran ni Kwan. Ang mountain quarry dyan. Dibla mo na mga taga Barotac Nuevo, magambal, no? Buhay na ko gabalik-balik sa Barotac Nuevo, pero hindi ko pagin mabuhal, ganit na perfect, ya, tuno na. Ana malang rani, Kwan dyan? Sino man na abikaran niya maning mangisag dyan? Ama na ngambal, nanda, gaya jen-jen. Di, ano, may kaisog, ayhan, si Attorney Cesar Buico, ang head sang Provincial Environment and Natural Resources Office. Ngayon, pantat niya nung imuon nila sinadaki kada oranto, tiyan nung mabaha nilang pirmi sa Sohoton, sa Igbong, sa Patagag, sa Tinurian, hasta to sa Medina ni Laulabot sang pagbahao. Di, hambaga rin sa matumando, ana malang ranikwan dyan? Eh, mananyo kung sino? Ana malang ran dyan ni Kwan? May listorya ko kapon nga marapit git sa ginatudlo nga tag-iyaka kwa ng mountain quarry. Sige, kab-kab mo. Kawain niya makita ka Municipal Environment and Natural Resources Office ang pa, sang Barotac Nuevo. Kaya ang baga din sa mga informanta, ah, hindi nyo kita mabindihan. Kay gin pabangkot natin, kay gin research natin ini. Ang bawat sang mga source ta. Ana malang rani Kwan dyan? Kay sino nga ana? Checko report ni Jenjen.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
18: Jenjen, go.
22: Yes, ka K5 Ted, kahapon nalabot nato no si Attorney Cesar Emmanuel Buico, ang head sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office o kun AMPI Genro regarding ni ka K5 Ted no sa issue sang pagbaha sa may barangay Sohoton kag Igbong ka K5 Ted nga ginatudlo ginalagar
18: Sohoton, Igbong, part sang Patag, may part pa sang Salihid kag Tinurian. Amo na nga mga barangay. Don't take me wrong ha. Barangay niya sa Barotac na dayang Tinurian Jenjen ha. Kasi mamba ka mga gabinastro si Ted Away. Barangay Tinurian boundary na siya sang Anilaw kag Barotac Nuevo. Kaysa piyaki sa inyo barangay Medina Anilaw na. Oh, bira.
22: Di kahapon to ka K5 Ted, according to Attorney Manuel Boyko, actually wala sila sang official complaint nga nabaton harin sa ila opisina, but rather nakita nila ka K5 Ted sa sa balita, sa social media ang posting regarding sa complaint sang pagkwari sa bukid kay K5 Ted. Di upon that ka K5 Ted kahapon, it's either kahapon Monday or subong adlaw Tuesday, ging padalaan sang pigenro sang ilang personnel to check ka K5 Ted no kung amugin man na ang quarry nga site na gi-issuehan sang permit sang provincial government o kun another lain nga quarry site nga wala sang existing permit. Kay duha ka butang ka K5 Ted according to Attorney Emmanuel Boyko. Una, if ang amuna ang ganamin nila nga gi-issuehan nila sang permit sa barangay Igbong Balotac Nuevo, they will check ka K5 Ted kung mayara sila sang water management. Ang water management ni ka K5 Ted amuni ang nadala sa work program na gina-issue sa PGenro nga dapat i-secure sa mga quarry operators nga once nga mag-backback sila sa lupa sa may bukid o kung sa magkuha sila sang lupa sa sa may sapa sa tubig nga K5 Ted sa source of water, dapat siguraduhon nila nga mayara sila sang proper drainage bala ka K5 Ted or outlet nga hindi magbaha sa mga malapit nga mga areas sa K5 Ted. Kay once nga ginbakbak mo ang isa ka area, for example ang bukid, tendencies are kung mag-ulan na K5 Ted, naguba ang kumbaga ang natural flow sang ginagyan sang tubig. So, mangita gina siya sa K5 Ted sang alagyan makapanaog sa bukid. And tendencies are kung wala siya sang proper water management according to Attorney Boyko, mabahagid. So, ang purpose nila ka K5 Ted sa pag-deploy sang ila personnel, it's either kahapon man sila nagkanto dito or subong adlaw, to check is amo na ka K5 Ted, no? Kung amo to ang ilang ginisuhan sang permit, kung amo na, i-check nila kung may water management. I-check man nila if amugid man na ang rason sang pagbaha sa mga na-mention ni mo nga barangay. Actually, doha lang ako na balaan ang barangay Suhoton kag Igbong kag K5 Ted. Di kong mapamatud-an, according to Attorney Boyko, mayara sila sang violation sa water management sa work program sang ginhatag sang Iloilo Provincial Government, and ayara sila ka K5 Ted sa mga existing mga violations, no? And most likely kung mapamatud-an nga mayara sila sang lapses on their end, pwede ka K5 Ted nga ipasirado kag ipastop ang operation sa inquiry.
18: Anong immediate nga imuon sang Penro Subong, because they are above sa Menro, ara sa laya sa higher authority mo. Immediate na Subong Jinjin, kay permit yung gauran sa bukid, Suhoton, Igbong area, pero may gaulan to. So, ang fear, ang kahadlok sa mga pumuluyo da, nga hindi sila pagalinan sang baha, anong imuo ni Boyko?
22: Amo na ka K5 Ted na mention na to, no? Nga right now, is either kapon. Itanin sa itong
18: personal makadto para makita niya ganyan ang realidad to?
22: Actually ka K5 Ted, ang mga department heads, no? Actually kahapon, mayara sila sang executive meeting sa Damires ka K5 Ted, no? Amo na
18: Damires, Hill sa Kwan?
22: Oo, sa may New Lucena, yes. Hindi maka-personal makakadto dito si Attorney Boyko, kay do tatlo kadlaw ang ilang meeting ka K5 Ted. Actually, tanan nga mga department heads kay nag follow up man kita kahapon ta K5 Ted.
18: Hindi man siya ma-excuse na sana kay Governor Defensor Gob, ma-excuse ko anay nga gawon ko tunga lang sa adlaw, taguri lang lang taon ko anay.
22: Pero may mga ano man siya ka K5 Ted, may
18: mga mangkod siya subong sa mga taga Balotac Nuevo, sa mga ginakulbaan sa baha, Balotac Nuevo sa Suhoton, Igbong, Patag, Tinorian, asato sa lihid may parto na nalapot man sila. Ano ang immediate ni moon sang Penro? Anong immediate ang obrahon dayon bla ni Attorney Boyko bilang head sang Penro?
22: Amo na ka K5 Ted, no? Actually, wala pa ginsang definite na ginhamba si Attorney Boyko kung ano. They will check ka K5 Ted and they will investigate. As to the case sa K5 Ted, kung ano
18: kalbo na, kalbo na dyan ang
22: bukid. Sadly,
18: ka K5 Ted. Ang hambal mo kinang ang tubig manalopsop, ginay mangita niya sang exit level. Water will seek its own level. Mangitaon na gina. Amo man ang imo blang kundin ka nagigugma. Pangitaon mo ginasaya. Diba?
22: Yes,
18: I can hold man. Ako, man. O, tebe, matihan tabi, di. Dapat sinang concrete blang imuon, hindi nga daw palupad nga daw ay man konsuilo, mga pumuluyo, bla, dyan. Tabi, matihan tabi si Attorney Jose, anang Cesar Emmanuel Boyko. Dyan.
1: Wala pa kami nakabatod sa amon ang mga complaints. Pero nakita ko man siya. So may instruction na nga kung tukas na nalakta nila today or tomorrow para lang tawon ang atong area. So, and then though identified naman nila kung sino ko, pero sigurado na nila kung amukit man sa video. No, kay kung amuto siya ang pagbaha, we will see kung ang positive matatungkat na inquiry. Kung sakto to siyang amon ng inalantaw, okay, may permitted na siya. Pero kung amuto siya, check nga naman ang iyakang water management procedure. Okay? Kung may permit ka, kung nasubmit mo na sa work program mo, water management mo, kung paano mo siya control. Okay, kung amuto, kung ang cause ng baha, kami malayo na kung kami sa quarry, then may salapot siya.
3: Initially, may permit
1: naman to authorize. Yes, may permit ako. Ang paglantaw na muna, kung amot isa. Kung hindi, kahit legal to, may layo pa kasi
3: niya. Okay, so...
1: wala siyang permit, then ang tagiya sa phone will have to face the consequences under the law. No? Okay, illegal sa hali. No? Kagwain lang siya na muna ito. Kaya pamakot sa barangay niya, huwag sinakita. Pero kung may permit anak siya, no, we manabat sila sa kung nga wala pa ito ng ang water. That is kung ang cause of flood is ang quarry. That's part of it. No? That's part of the quarry. Pero ako na siya, dapat may water management na siya, may drainage na siya, kung control ang flow of water. Sa picture nga nakita ko ito wala eh. So we will look into that. Kali ka po, kung nakita ko lang ito sa social media. So why do kami idea?
18: Yan, Jen.
22: So nabataan natin yung K5 Ted, no?
18: Anong immediate mong imoon kaysa paglantaw mo sa picture the attorney Manuel Boyko, Cesar Boyko, waay tanong imoon mo. Wala to mo naman liwat magkuranto do para magbaha dumato sa suton. Din Jen?
22: Amo na ka K5 Ted, no? Si well check ka K5 Ted, no? Kung ano ang
18: may permit tuod pero base bala nag they went beyond
22: what's on their work program.
18: Oo. Nga kay balo ka naman basta matagan mo permit, basta may permit lang. Para nga hindi magwangal mga taos palibot. Pero di lang ito, balaw, denuded ng mountain, Jenzen. Kaya ito, wise ang ano to, water
22: management
18: daw waterway, abi. No? Yung waterway, dito ko sa loob sa balay, kay mga tawa, mo nagurong waterway nila. Di, why pa ka mo kayo, hindi pa na ma-charge nga violation, ha?
22: Amo na,
18: kaya maawas, ayan na kung may natuma nila mga requirements.
22: Amo na kay 5 no? They will check if may lapses din man sa ensang
18: quarry. Wag kita audio. Audio, please. Wag kita audio. Oo.
22: Amo na kay 5 no? They will check if may ara sang lapses man gid sa ensang quarry operator. If they will double check kay 5 kung amo gimana ang ginrason or gintunaan sang pagbaha sa amo na nga mga areas kay K5 Ted. And from there, kung ano man ang mangin report ni K5 Ted, no, sang personnel niya nga nagadto sa barangay Igbong, dira sila kay K5 Ted mag-start kung ano man ang mangin at action taken man sang P-Genro ka K5 no, since nga muna gani na brought na into consideration. Kag again, wala pa sang official complaint nga nabaton ang opisina sang P-Genro.
18: Yulato nyo pa nga may reklamo? Ngayon yulato nyo pa may matampukan o kalupa? Nablanga, may urgency gen sa nagkakatabo subong, no? Hindi lang nibaha ang kontra nila na landslide. Diba? Ang
22: yes.
18: Mga threat bala nga ara sa imminent threats. Duwa mo. Baha, landslide. Nga possibly magaigo dara sa barangay. God forbid. Dyan.
22: Amo na ka K5 Ted, no? So again, despite the... actually,
18: ang pamangkot, sino sinadang permiti?
22: Amo na ang wala ta ka K5 Ted, no? Na
18: ano malang ranja ni Kwan? Amo nang nakuha kong information, iwan information ini ha. Halin sa taga Barotac Nuevo gid nga ara gid. Ana malang ranja ni Kwan? Sino manabi mangisog karanjan? Eh? Manan mo itono ka Barotac Nuevo magambal?
22: Actually, why?
18: Hindi. Why katuga palumlum sa Kwan mo sa Barotac Nuevo?
22: Why kaya kilala nga taga Barotac Nuevo?
18: Ana malang ranja ni Kwan? Sino man abi karanja niya mangisog man? Sakto man Ma'am Eden Bayas, Ma'am Ibuday Abelito ya pang barutak nun ko nga itong no, Manong Nono Araneta. Ana malang ranjan? Di oo, ula tanyo ganyan nga magba, pagid lala. O gani mag landslide dyan, Jen.
22: Amo na
18: kasi may permit gani. Basta, ay, basta may permit. Iban, may permit man kami di. Proti, bisan wain na naga kaya bagay. Sige lang yapon, kab-kab. Yung mga pumuloy, mawangalblan na kung bala nila nga husto lang ako.
22: Amo gate kay Five Ted no. So nakita tato gani sa video kay Five Ted no nga base sa mga residente kay Five Ted sang mga barangay dira. Nga do ka first time kay Five Ted nga nagbaha sang amo ka to ka taas.
18: In 70 years that was the first time. Ang sa video bala ni Ma'am Jill Bilhira Ostike na taga Soton Barotac Nuevo sa balay ni Ma'am Tessie Cusay first time. First time Jen. Sa una, ginambalan ay ng mga taga-Soton, dami mga mga prophecy, abi, to God be the glory, nga mabaha. Gambala mga pang taga-Soton, baha, taas sa ding amon, bukit. Gali kayang tubig, ang baha, lintos bukit.
22: Halin sa bukit. So, lain na kay Five Ted, no?
18: Amo na, we don't want to take risk din. Nga may mga kabuhi, magkaladula, dara? Ang mga urea nila to nga taglimaksako to nagkratunaw yung urea sabong tag 2850
22: di gamiton patatagi kay Five Ted sa pang abono sang ano pa tanom palayan
18: o di mag 2850 mag lima lang pira yung mga perdi gratunaw na to urea si Adoracion Celeste nagapamati ay ilam dulang lugar gid ka mga katiuan ko mali Ma'am Rosemary Gramon ano ang apelyido Ma'am Rose sige Jen ulaton tani ha and sa mga taga Soton Patag Tinorian Igbong duro ka pamati to Jen sa K5 to God be the glory gid nga nagapamati sila sa sasalihid at Tabukan area sundo naton ini kun what's ano naman ang moon sang provincial government ni
22: Si Kay Well Chaka kay Five Ted no with Attorney Boyko no sa development sining issue sang quarry site sa may barangay Igbong Barotac Nuevo.
18: Oh, thank you.
22: Sige report na gikan sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
18: No one is above the law. Ang aton dariyang for the safety of everybody. Nature's revenge mo. Once ka bumalos na gani ang palibot Ma'am Adoracion Celeste, Bishop Leryo Celeste, delikado gid. Kita nyo man na natabuto sa Cebu, no? Isa gani sa mga post ni Ma'am Jill Bilhira Ostike, habal niya, God forbid, we don't want to happen to us what happened in Cebu. Kita nyo sa Cebu, doro patay. Atong ginhalinan sang flood control scandal, di natalo pang dan nga damo gali sa mga flood control projects nga bogus or ghost kay bangod nga nagbaha ha bangod sang grabe man nga quarrying
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los
18: Pueblos. Las 8:31 sa aga, we'll pause for a quick break. Pagbalik ta report ni K5 Karen ang baligaan ay subong marijuana Ma'am Rosemary pamilya Bagsain pamilya Bailosis pamilya Buntigaw. Ha? Online na mo, kabataan, kaya bakal online na marijuana?
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
18: Kaya check tang ato nga today in history. Anong nakalanabo? In history, August 4, 1964, 1961, and 1914.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
18: May lalaki ng lingling, ha? Nang lingling! Na gapatayom-tuyom, gapananam ka panglingling sa uyab. Di ba lang uyab ni tinaga niya sa mga Cebuano sa dalaga, no? Boga, pananam, gid, sa gapananam, gigin, videohan niya. May nakakita sa dinokol sa. Nga ang tao yan, nanamitan, gid, magrisko, manglingling, no? Anong aras sa panglingling, tao daw, hindi gina papunggan, gulingo niya man? Maski ano itsura mo, kung mahumot ka, guwapa ka sa panulok sang iban, total hygiene is very important. Mike Tabuhara Nilios, good morning. At pamangkot ko, insang ang tao, bisan kay baluna na siya nga may risgo siyang madakpan, manglinglinggi daw. Mag-ate din yung tabo na, san bayan lamla ka mo ha? That's also 33, magtumar na D3 Bio, kag Mighty C. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5
2: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio with Vision.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
23: Mabakas, mga butika.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift.
24: OT.
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: D3 Bio!
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
23: Ang Vizio!
7: Yung may D3! Mabakas,
23: mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
23: Ang may power full compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
23: TDX 500.
7: Garantisado.
23: Epektibo.
7: Aramis mo.
23: TDX 500.
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
23: Magalingin bala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
23: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
23: TDX 500 na.
7: Ang TDX 500.
23: Ang may powerful compound.
7: Ganagapanubos
23: ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
23: Garantisado.
7: TDX 500.
23: TDX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galing ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
7: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
32: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako nga allergy.
7: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
33: Good news!
7: Good news!
33: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
34: Libre?
35: Libre!
34: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay. Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Da, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaa, gabasa na naman?
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
33: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
33: Extend Food Superman
12: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
33: Extend Food Superman
9: for Man.
33: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
33: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
33: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
33: DTX 500.
9: Masaligan.
33: Epektibo.
9: DTX 500.
33: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
33: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
33: Nga sa masami,
9: amo naman
33: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
33: Masaligan.
9: DTX 500.
33: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
33: D3 Bio. Ang D3
9: nga may Physio.
33: Ang Physio
9: nga may D3.
33: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
33: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Visio.
33: Ang Visio.
9: Yung may D3.
33: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
33: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
18: Oras, alas 8:41 sa aga. Oras, kinatulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Balita special kita na isubong aga ho. Masama ni gani istoryanta nagadamo kamo pero si Sir Santino Santino ba niya permission to leave Washington. May God bless you and the entire family. Thank you Sir Santino Santino. Bye-bye. It's a pleasure sharing a time with you. Kung si Alex ialapal niya, it's a pleasure to share the court with you, Jessica Pigula. Ang ato niya, K5 Alira, it's a pleasure to share my time and your time with you. Sa kwano dito sa Pasig City, oh, nagahimas na sang masangkad nga giha sang rehas. Ang lalaki nga nabisto nga sikreto nga nagkakuha sang video sa kasilingan nga babayi. Nagapaligo tong uyab sa ginarkilahan nga balay sa barangay Manggahan, Pasig City. Ang suspect si Angel, 39 anyos. Yung kasuan sa paglapas sa anti-photo and video voyeurism act of 2009. Sa report sang National Capital Region Police Office, baw nagapaligo ang biktima sang matulpang dansini ang nagaulbo nga itom nga cellphone nga sa gamay nga giha sang kisamisang banyo. Tungod si Nigilayon, gagin putos ang tuwalya sang biktima ang hublas niyang alawas, kanagawa sa banyo, gagin saka ang sospek! Kanagay-star si kaduwang nga panalgan sa second floor, agod nga kumprontahon nagbaliban. Pawai ah! Nagreklamo ang babae sa landlord, kaginobdan sila sa barangay nga nagresulta sa pagdakop sa sospek, isubong arana sa Pasig City Police. Insa nga may mga tao ganyan mahilig mangling-ling, no? Anong ara ang ano ang

0: Sang una may friend kita nga sa Midyaman. Tiyo suli kung aga sang una sang sa patrol pag nagatipon-tipon kita. Ang ilaya pag mga alas 8 Midyaman, balas ang isa niya, yok, yok, yok, yok. Basta yok lang, hindi man nagoro makilala. Panaw tayok. Gali kay, si yok ngay na, may boarding house to sa may ring area daw, Rios, ha? Dito sila sa second floor, dumawa mo manikin mo ng hello. Tiyang ilang kwarto, tadlong gid ang si Arka babayi, Sir Paul. Gin kwan nila, kwan sila mo, gapa-apa mo. Galud-lud, siging ilang ng lantaw. Sabi nyo, nami na, sala ina mo. Bisan magtulog ka lang gani sa babayi nga may pagnanasa. O gani ikaw nga babayi, magtulog ka man sa lalaki nga may pagnanasa. Kwan na, adultery mo. Muna kabudlay sang kasuguan sang langit, Sir Paul. Muna nga ginapangabay, takmo, hindi ka mo magtulog sa amon. Si, dari sa lapas, may nang lingling, karon kay na hibaluan sa babayi. Huwag niya blapri para isang, kuhan sang dagom. Imbis ka magsore, siya pa nang isog mo. Yan naman ang imo man. Pero pang lingling lang niya, kung mabulag, wani ko rin namdaman mo lang. Ay, to, na yun natabo. Why sa, why ka, bali ma'am Laura. Bisan na, basi namang an siguro, Ted. Las 8:45 na saga.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: hindi kayo mong lingling. Abi, respect others' privacy. Kung mang lingling ka, kwanasa ng paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, linglingon mo, tapos videohan mo pa kaga pantasyahan. Ginamitan sina si Taning, sige, birahiya. Di magluwas na intrusion to privacy. Alas 8:46 na mo magani nga kada isa sa ato may privacy. Hindi kayo magsagap, mangkot nga, pero siwaldo mo dyan. Or ano dali yung mga private nga nagkakatabo sa kabuhi? Kung why kaya ginasugiran, hindi kaya magpamangkot? Respect others' privacy. Di privacy man akong kapaligo, gani privacy na, hindi nga linglingon mo imo. Alas 8:46 na sa aga, subo ni ng balita na tabo dito sa Griso. May duwa ka... kung sa aton daw bumbero, bla pero yung ilang firefighting niya, subong advance ang ilayang firefighting technology, Sir Red Alinsaga mo, Sir Tab Diaz. Sa Greece, doon ka crew sang crew members sang doon ka helicopter, nagpalong sila tani isang wildfire, kasi may kalayo mo, basta may kalayo, bla. Di, ari pakita ko sa inyo, bla, trahedya ang dinangatan sang duwa ka mga helicopter nga nagbubo sang chemical para nga mapalong ang kalayo, no? Tiway nakasurvive ang crew sang isa ka helicopter sang nagbungguanay sila sang isa pa ka helicopter samta nagapalong sang wildfire sa Greece. Napatay sa aksidente ang Danish pilot ka Greek Fire Service liaison officer. Nakaluwas naman ang British pilot ka Greek coordinator sa ikadua ng helicopter.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Muna blang ang risgo unay gid, no? Tikapin pa ko na rakas kawaan ti pag santi ka na nila Sir Golden Coco, Sir Gilbert Aboñawan de la Peña, Sir Dan Calvo. Aha, iti nagluntad ini sa Greece nga gintunaan sa ilang kamatayon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Mighty si morning kay Ma'am Mimi Palmes, baga pamati sila. Ma'am Julie Robles, kay Ann Palmes, kag sa mga kaupo ni Mami Nuwilita, Mami Inday, Andrade Palmes, sa Barangay Santo Niño, Norte Arevalo. Mami Inday, kumusta si Ma'am Nene Baka? Ma'am Nene Baka, Nene Aseboche, si Tanolo Sabia, si April Garrido, si Botoy Pasolero. Magpamati sila. Why gani ko kagpamangkot yung pira si Waldok Bata ko? Correct. That's what you call respect others' privacy. Hindi ka magpamangkot, no? Ang mga tamaan ka personal, hindi ka mangkot, no? Kag kon kaistoryang isa kang isa sa kabuhi sang iban, ikaw idungdung mo gidya talinga mo. Bawa salamat kay Mami Inday, kay Masako, kasi Mami Inday kapatindog subong abis ang manso niya. Amo na nga daw ginbayaan niya na subong ang iyang pagbaligya sang pagkaon sa Kapitol. Mami Inday! Good morning kay Sir Kitoy Palmes sa Mapili San Enrique kag subuman kay Sir Tonton Palmes. Las 8:49 sa aga, dyan ni Sarah.

0: Gambia, Ma'am Betty Solosyo, Rene Boy Virola sa Virola Family sa tabi ang tigbawan. Sir Rene, sige pa sir ang kwan mo, ang imong angkas. Kaya nagabiyahin niya sa motor si Sir Rene Boy. Love to look and ashamed to talk na lang. Wala lang na pagnanasa. Amo gani na, kung ang Bible ginagambal mo, kung ang imo isa ka mata, makasala, lukata. Tamang giniya ka kwan mo, tamang giniya ka stricto mo. No, pamang katanya ng Bishop Lerios Sabado. Kada Sabado pamati ka mo 8 to 9, kumustaan with Pedro Bilyones. 9 to 9:30 gabay sa Bagong Buhay with Bishop Lerios Celeste. He will be leaving for America, malakad sa do, duwak bulan. Ambay sa kunya tin mo pod ka, sing usara lang alang ko. Mabaga grabe ba? Ido pro do sa Sabado nga din mo programa pamasa do October August 12 pa sa lakat. Kag alauna pa alas 2 sa hapon kada Sabado ang The Voice of Calvary.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. Before we end, yari ang Today in History, balik-balikan tang kasaysayan. August 4, 1964 or 62 years ago, si Presidente Diosdado Macapagal nagpirma sa kasuguan Republic Act 4166 nga naga-declare sang June 12 kada tuig bilang Philippine Independence Day. Kag ang July 4 holiday bilang Philippine Republic Day.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Subong adlaw August 4, 1961, 65 years ago, nabunag ang unang African-American president sang Estados Unidos nga si Barack Obama.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Si Barack Obama subong nag-edad na 65 years old. Today in history, August 4, 1914 or 112 katuig na nakaligad, ang Gran Bretanya nag-declare sang giyera sa Germany in response sa German invasion sang Belgium nga nagsugod sang giyera pang kalibutanon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Subong man adlaw special non-working day sa Cabuyao, Laguna, bangod sang pagtukod sang ilang lugar and sa San Pascual, Batangas founding anniversary. Ang San Pascual Batangas nagasulog sang 57th year founding anniversary. Ginpundar ini in 1969 samtang ang Cabuyao, Laguna ginpundar ini sang January 16, 1571 as pueblo kag encomienda kag sang August 4, 2012 nangin component city ini sang Laguna sa idalom sang Republic Act 10163. Amo ina ang Cabuyao, Laguna.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Subong man adlaw sa Ronnie Cortuna Lopera, US Coast Guard Foundation Day. Nagginpundar ang US Coast Guard in 1790. Kag subong adlaw ginoserve ang Single Working Women's Day. Honors independent working women, mga nagatrabaho ng mga babayi.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: ang Cabuyao, Laguna, subong ang ilang mayor si City Mayor Dennis Felipe Hain sang NUP, kag ang Vice Mayor Jaime Onofre Batalyones.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang population sa Cabuyao City, Laguna, 365,202, kag may kalaparon ini total land area nga 4,330 hectares and may 18 ka mga barangay sa Cabuyao, Laguna.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Damo ni Kampone City sa Laguna mo, Binyan, Cabuyao, Calamba, San Pablo, San Pedro, kaga Santa Rosa.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: ang
2: Pueblos.
0: San Pascual, Batangas, Mayor nila, Mayor Rosario, Ana Victoria Dinglasan, Conti, kag ang Vice Mayor, Romel Aguila. May 69,419 population, kag may 29 ka mga barangays, 5,070 hectares ang kalaparon, total land area sang San Pascual, Batangas, nga nagasulog sa ilang founding anniversary.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: That's it for today. It's a pleasure sharing the time with you. Kung si Alex Iyala pa, hambal niya permiso sa mga pangontra niya kay Jessica Pigula, ni Naomi Osaka, it's a pleasure sharing the court with you. Ma'am Laura, Sir Jean Ray, it's a pleasure sharing the court with you today. Las 8:53 na sa aga pa Sir Bob, kaya Sir Jean Seaman, kay Sir Ali Caballes, thank you sa pag-pamati.

0: Sir John Lee, Ma'am Rose, Ma'am Laura, it's a pleasure sharing the court with you. Catch you tomorrow. Madaginot doon ko. Las 8:54 sa aga. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lane. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
9: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
12: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
13: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang ganyan carots.
16: Hindi lang carots, mga kaduran.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
13: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sini ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
14: Basta.
13: Ano yung interval?
12: Maidukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
14: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo-bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag MITC or PureC sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
17: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion, amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 MITC. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
14: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
17: Yes.
14: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
17: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
14: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
17: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
14: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
17: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
14: Sobra pang iba, no?
17: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 MITC kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PureC, adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
14: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
3: 470.
14: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times ati.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
3: 160.
14: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
3: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas
14: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Very common ang gallstones, isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
17: Ako ya, Sir JP, gainong gigo DTX 500 kag Mighty C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang indigid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
14: Carrots da.
17: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
4: Mm-hmm. So Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Sir Boy.
18: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
17: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
18: Correct.
17: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded kagidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, sir boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MTC ako pulo ka DTX, pulo ka MTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MTC hindi ka magka gallstones, hindi magka differentiate imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag MTC. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
19: Anong sekreto niya?
14: Milig sa taguay?
17: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
14: DC, ako nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
19: Kampiyon ni
17: McPeach. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
19: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
19: Oh, maligo. Basic.
17: Ang pagligo is not enough.
19: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
14: Ang
19: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
20: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay Juan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
14: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
14: So wow.
20: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabiring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
14: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
20: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
21: DTX 500.
22: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
14: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang pliti. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
19: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
17: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
17: So, wala. Steady lang. Dahil gid man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
19: Confident.
14: Confident.
4: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
14: No?
4: Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyong kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi. nanay.
0: Mga pinata.
4: No? Mga pikita, gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
17: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar. Uh-huh. Hindi red sugar.
4: Uh-huh. Natural sugar.
17: Natural sugar.
0: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ka-engineer ya pampabakod, extend.
17: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for men.
14: Thank you sa supporta, Sir Boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
0: Correct.
14: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas.
17: Permi na ito na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy.
17: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
17: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
17: Ga work hand in hand, Sir Boy.
0: So no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
17: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, mm-hmm. cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
0: Mm-hmm.
17: Tikinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
0: Mm-hmm. Insulator sa mga
17: organ, kung
0: no?
17: Sa kurinti pa.
0: Covering.
17: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
4: Hindi maglaktan. Wala ground.
17: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kay amon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals. Mm-hmm. And fats that kills. Mm-hmm. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Mm. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang, gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. No, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay. Batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
17: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ginapadamo niya imong mga lipase kag ginapurify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
17: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
17: Oh, dementia. Ko once nga ipalainom ka ditribayo. Kag nakanami pagid, kung gainom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
1: Kampyon.
4: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang ditribayo, matawag natin nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga-ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang ditribayo.
1: Kampyon, paano bala ginihimo ni ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
6: Ditribayo with Physio.
21: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: Ditribayo.
23: Ang ditribayo.
6: You may Physio.
23: Ang Physio.
6: You may D3.
23: Mga butika.
6: Ditribayo.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka manipaton, itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa ditribayo.
6: Ditribayo!
23: Ang ditribayo!
6: Yung may Physio!
23: Ang Physio!
6: Yung may D3!
23: Mabagats mga butik.
22: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-Clinica na. Kaysa Clinica, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
14: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
17: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
14: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, kwan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kog inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
5: Kalma lang.
14: Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
0: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
14: yes,
0: sa D3 Bio.
14: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
17: May ara kag itawag import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyunad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: 101.7.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
3: Oo, mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
2: Ha? Si Lito Lapad?
3: Oo.
2: Nga aman?
3: Hipo-sipo sana, pero gatirada man akong may itira man, ah.
2: Agoy!
3: Ma-object na yan si Senator Lito Lapad kag masiling nga mi ay go out, ayos na.
2: Ay, agoy pagid! Amugani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad, ah. Sang sakay si Erwin gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
3: Ate, amugani, daw design siya sa kilid ni Chis Is Cordero. Sadya-sadyay, no?

0: Boss Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga mano ka sang oras ko mabakal. Bakal ka o kay baligyan ta ka?
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O ti ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bow daw reporter ka naging sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbaan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba siling nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita, mga hoom-haom.
0: Ay, amo na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika, Boy Ramon.
0: Ba?
1: Kada isa may kaugalingon nga opinyon kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook, daw tanan nga ga-post party sa impeachment, daw mga abogado na.
1: Mm-hmm.
0: Bisan ganing manugbaligya sang balot, ga-explain sang constitution.
1: Aba! Hote, kita mo na manugbaligya lang ang balot.
0: Oo. Kagang iba naman, boss, wala pa gani ka basa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado nang ma-impeach gid ni.
1: Oo.
0: Ang isa naman, masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sang may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss. Na-realize ko nga mas maay pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, dumayo na, Boy Ramon ah.
0: Kaya nga, boss,
1: uh-huh.
0: Ang kamatis kung saguron mo, mamunga pa.
1: Uh-huh.
0: Pero ang away sa Facebook ang comment da, stress lang ang mabunga.
1: Mayo kay balaan mo, sadya-sadyain ho.

lapit na gidlan. Lapit na lang gidlan ang katapusan mo inday sa railustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan niya kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal niya, gabukal gid ang laway, ha? Gabukal gid ang bibig niya. Amo na nga gapalam-alam siya, ya? May harap man ko daan sakop nga galabaw ang unto, ya? Si Kwan, Congressman Chakno. May harap man nga daw kuki ang itsura. Kaglabaw sa tanan, may ara ko sakop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dinggi. Hay! Katapusan mo na ganyan inday saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imong mga sutab? Ha? Sutab ng mga bugado? Hindi ka japon kasarang sa akon kiti. Ako ya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: dyan, laba, laba, pitso.
1: Yes, tay-tay-tay.
0: Halin kayo na pang libot-libot mo.
1: Ah, kukuan tay-tay-tay. Naglagaw-lagaw ko ah.
0: Naglagaw? Diin ka naman pala nagkanto.
1: Ginsundan kong ido, tay.
0: Ote sa din nagkantong ido.
1: Amo na ganang problema, tay. Kinalipat man siya kundi ng ilabalay.
0: Ote, anong ginihin mo ninyo?
1: Napamangkot kami sa kuring, tay,
0: ah. Ano naman? Ote, anong sabat sa inyo sa kuring?
1: Ang sabat, ya?
2: Meow, meow, meow.
0: Ote, anong kinchindi ka?
1: Wala, tay, eh. Pero daw, seryoso, gid siya magsabat.
0: Bo, daw may pagkaalipungoy ka, gino? Ote, paano ka nakapauli?
1: Nakakita ko sa tiyay, tay, ah. Amo to, nagpamangkot ko.
0: Nakakita ka sa tiyanggay?
1: Mm-mm.
0: Mayo kay gingamit mo man ang utok mo?
1: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mon gani nga balay?
0: O te, ano siling sa tagiya sa tiyanggay?
1: Eh, siling niya, pamangkot lang si tatay mo.
0: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
1: Te, amo na, nga dire ko nagrikta eh.
0: Wah! Animal ka? Nagpatalang-talang ka nga kabalo ka man, gili magpuli.
1: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton, daka? Hindi, giguguro ka puli, eh.
0: Wah!
1: Sus, mayo lang kay nagdali-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to, nakapuli ko dahil yun.
0: Sadya-sadya, you know?
1: Wah!

0: Yun. D3
1: Bio. O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe.

0: hi sa body odor, say hi sa freshness. My Virgin Coconut Oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi!
6: Ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
6: DTX 500
5: masaligan,
6: epektibo.
5: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
5: sa Rican
6: Epektibo.
5: DTX 500
6: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
5: Ang BCO
6: yung may D3.
5: Mga butika
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
6: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas mga butika.
10: K5.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: og chip nga tanod.
1: Yes, magdali na nga sekretarya.
0: Purog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! O tinong brown ta?
0: Ikaw ang manugbantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tani si mo.
0: Ano naman inaburog ha?
1: Pwede bala ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanod, hindi kaya estudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kahit tiga eskwila man ko mo.
0: Ay, din kaga eskwila?
1: Eskwila ko sa yuti.
0: Yuti? Anong yuti man?
1: Yuti ba? University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ta sila makaganit man?
0: Bao, amo ginayang aras sa pinsar mo?
1: Oo. Amo na yung prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko.
1: Kuya ba? Di, Madam Sekretarya, hindi paano ka ni makapalapaw si Nadi?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galing, hindi?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man kumagpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay? Hindi mahimo nga hindi kaya makaganit?
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.

0: Diyan, laba-laba.
1: Ano man toto, nakobot kon?
0: Kabalo ka ba lang, kagabi? Nakakita ka, nakakita ko sang lamok nga pareho ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo, amo na nakita ko.
1: Sus, gamay pa na ya. Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nang hitlog sang bola sa basketball.
0: Ako gani, sang naglangoy ko sa suba, ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani, wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kag plano ko magsulay, gauntat tayo ng ulan mo.
0: Sus, ako ya, ang amon nga ido gani, kung hindi, kung nakita yako, imbis nga magtaghol, naga meow meow meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot. Kasiya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo kabala, nasang nagaubo ko. Naglinog ang lamisa, Eljan labalaba.
1: Ako gano ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bungas ang lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani, dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah, patas na lang ta.
1: Oo, kay base kong ba na yun nun tapan eh? Base pila ka adlaw, pati bulan eh mo, unta naman nga praslike.
0: Sadya-sadyay no?

0: Mega Bangkay?
1: Yes, Mega Kulatoy.
2: May na-learn naman ka bala subong mong?
1: Aba? Mm-hmm. Anong na-learn mo, Mega Kulatoy?
2: Amo na yan. Kung anong kinalaan siyang ido, siyang pigado, kagmanggranan.
1: Sus, amo lang na?
2: Nga manaw, kabalo ka?
1: Kaapo sina.
2: Tuod, yan o be?
1: Ang kinalain, Mega Kulatoy.
2: Ano?
1: Amo ang ido sang manggaranon, gakaon dog food or feds.
2: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
2: Ay, hindi pagi na amoy mo yung meg?
1: Mira, pagi gali kinalain na o. Sige ba?
2: Amo ni Migo, ang kinalain sang ido sang manggaranon kag pigado, ang ido sang manggaranon, gasok-sok na yapir. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapir.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
2: Wow!

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500!
2: Garantisado!
4: Epektibo!
2: Aramis wow. TDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauhan?
4: Masi may diabetes ka na?
2: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
2: garantisado.
4: DTX 500
2: DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX coffee mix.
7: Ako si Mayra, permi lang butod akon chan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabasa sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katong katol,
15: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Roman.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
17: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ako si Sara Duterte. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation.
19: This is the proper forum. Hindi tayo magpapadala sa ingay. Hindi tayo lilihis sa proseso. Ang ating sandigan ay ang konstitusyon at ang ating layunin ay ang katotohanan.
20: Sara Duterte Impeachment Case. Special coverage.
21: Sara Duterte Impeachment Case. Special coverage.
20: Sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
22: Oras ato nyo pagpangalagad mga ka-K5 last 10-2 na saga. Alin na kita sa ika-12 adlaw, no? Day 12 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pangistoryahan subong ang confidential funds alleged nga misuse ni kag amo ining karon ang pag-istoryahan sa dugang nga mga witness kay presentar sang prosecution para magtalakay sang legalidad sa pag release ang pondo bali piratanan 612 million pesos, 612.5 million pesos nga intelligence o confidential funds sang office of the vice president kag office sang secretary sang Department of Education sang si Vice President Sara Duterte ang nagapungko ka secretary sang DepEd ining alleged misuse more than half a billion of pesos sang confidential fund kag intelligence funds amo ni mga istoryahan gid subong sa ika-12 adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag ang mga anay state former state auditor sang Commission on Audit mga balik subong no si Attorney Roderick Wamil sa mga discrepancies sang Office of the Vice President liquidation reports kag expenditures nga wala maka-comply sang mga government rules and regulation.
20: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
22: Ang ato sining special coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C ang alkaline vitamin C kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist kag subong man ang ginadulong man sa inyo sang may sang klinika DTX Coffee Mix healthy and wellness coffee ni Dr. Ramil Oy.
20: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
22: Atong sininga live video and audio courtesy sang Senate of the Philippines bilang impeachment court sa sininga impeachment trial. Kuwao na ton kakipay Paul
23: and shall consider the same as approved.
3: Bago po tawagin ng presiding officer ang kasong nakabinbin sa impeachment court, may nais lamang po akong sabihin sa ngalan nating lahat. Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin, lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin, ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawaninang ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex. Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi. The clerk of court is instructed to kindly call the case before this impeachment court.
5: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
3: Appearances?
6: Sara Duterte, impeachment case.
23: Your Honor, same appearance for the prosecution. I understand, Your Honor, that this is a continuation of the direct examination of the prosecution's witness, Attorney Wamil. And with that, Your Honor, may we ask that the counsel for the prosecution, Attorney Lorna Kapunan, be recognized.
3: Noted at the proper time, yes. Counsel for respondent appearances.
24: Same appearance for the respondent accused. Good morning, Your Honors.
3: Good morning. Before the presiding officer calls on the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Kapunan, for the continuation of his cross and the witness, the chair would like to ask if the respondent, or rather counsel for respondent, has been furnished with a copy of the motion of the panel of prosecutors with respect to the request for judicial notice.
24: Yes, sir. Yes, that is correct, Your Honors. We were furnished yesterday.
3: For your information, counsel, we will hear your arguments for or against it and or a written opposition or agreement with that motion tomorrow. Just to give you advanced information before we start the trial, so do you have enough time?
24: Okay, thank you, Your Honor.
3: At this juncture, Chair, I would now like to recognize, with the permission of the Honorable Chua, the prosecutor, rather the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Kapunan, and Chair instructs the clerk of court to bring the witness, Mr. Wamil, before the witness stand.

100. Epektibong suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi.
10: Gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
13: Physio.
7: Yung may D3. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenya. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tay.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami
17: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may kumso.
22: Balik na sa atol niya pagpaglagad ng mga kakipag
23: 11 Mbps.
22: Dari sa 11 Mbps, mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Di sa atol sini mga lokal ng mga balita, balikan talaga ni Dugay-Dugay ang pag-live na atol sa inyo. Mabatyan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay makuha kita na sa mga lokal ng mga balita. Ang lokal nga mga balita diri mga kakipay, may kang tanan ni gin halinan bla sa nagligad niya adlaw nga nag viral bla sa social media kag sa post sang K5 News FM Iloilo ang nagapalamulak suno kay LTO Director Attorney Didoy Hiduspan. Mga 30 kabilog ang mga pasahero sang oversized nga jeep nga nagabiyahe Iloilo City to Lambunaw to Kalinog. Di ko lipo no, nag-viral kay may nag-post mo. Di may isa man niya ka abot ni ano tawag ni sa iyang kasa-kasa sa isang pusil niya. Palok pabi pusil mo toy! Kay ano ko kabate, nag-lupo ka pusil mo. Ay, oo, kaladawan kay mo toy. Pabi palok pa pusil mo, sagan mo kasa-kasa pusil mo na. Totoo, giman nga pusil to. Pero gina-challenge nato ng Philippine National Police na dapat i-siukos order nila ni si Mr. Warren Ganguso. But kung hindi siya nga organisasyon ha, ano ni siya, authorized ni siya magdala pusil. O gina-challenge nato ng PNP, Philippine National Police. Nga pakitaon nila ni si Warren Ganguso kag i-siukos order ang iyato nga pusil. Ano to, lisensyado? Pakita-kita yan, sabi ko isog sa nga gindelete ka na ha. Pero ay kay Toy Kabalo. Na screenshot. Sabi ko naman, mamatay sa tao ha, kay isog siya ba? Ano matyag mo sa taga K5 ng manok? Testingan mo eh! Kami papagyan mo nga halin pa sa illegal drugs nga. Away kami sa illegal drugs ni K5 doon kapulot. Nagapangapi, gapamahaw, gapanyaga, nagapanyapon sa nga detrets. Ikaw lang? Ay, nano ka? Di ka lang alin nga buho? Di, gina-challenge na to. Ginapanawagan na to si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Abisir, pakitaan nyo ni si Kwanyo, si Warren Ganguso ni nga nagkasakasas ang pusil niya. Kaya kung hindi nyo ni gani madakop ni, hindi gani ma-justify ni nga may pusil siya. Kung may lisensya, so be it. Sobrang nga isog iyan, no? Oh. Amak mo na ano to, mamatay. Sa kalika, gindelete niya eh. Nag-so good in eh. Sang na-interview ni Kaki5 Kim Kaloyo, si Attorney Josette Abilyar, sang LTFRB, nga may mga solusyon sining mga nagagilinotok. Nga mga pasahero sa mga salakyan, especially sa mga last trip. Nga ang provincial PTRP bla. Amo ning solusyon. Di check naton bi ara si K5 ba Kim Kaloyo, K5 Paul para makuha naton ang report gid. Kay hindi niya himo imo ang mabudlay pa ni kay Mr. Ganguso ni mamal na kakwarta. Abi di dal adi ang kwarta mo bi. Kay kambal mo gin kwarta, nakakwarta naman kami. ay nano kay mo man public service niya kamon. Sa diin kay mo nga buho na galin. Tiya mo kani na nga ginapanawagan naton, gina-challenge naton ang police. Nga iniya ini na ni Husto. Nga nga makasakasa sa isang pusilya dahil doon makasaranggid siya. Sino kay mo? Nga mamahog di ka mambal pa nga nakakwarta di. Sang ginaaway ang ilegal nga droga kag ang mga abusador nga mga otoridad diri sa siyudad sa Iloilo di kay mo?
0: Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong
22: ginawa? Aray si kay 5 Kim Kaloyo kay para makuha ginaton nila kung ano ginalinan. Kay hindi niya statement nga rin sa K5 News FM gin-quote naton quote unquote ang statement ni Attorney Abilar sang LTPRB sa mga himuon nilang solusyon sa mga nag-aalalawas ng mga pasahero sa salakyan. Ang ginatanaw naton diriya kag nag-post kasang LTPRB kag LTO ang safety sa mga nagasalakay hindi kay imo. Ano nga organisasyon yung gina-representaryos niya? Sobra isog mo. I-check natin si Kaki 5 Kim Kaloyo kung din ginalinan sa sining pahog-pahog. Yung wala kag nga. Abi ko may isog ka nga nga gin-delete mo. Why na makita sa mong ang pusil mo to nga gina-kasa-kasa to nga gin-delete mo to?
23: K5 News FM Kampyon Report.
22: Gusto mo, saka ka di blas sa K5 News FM. Saka ka di ka makasa-kasa pusil. Kaya pagsaka mo niya matasapusil, manaog lang ako. K5 Kim, ano gitong ginalilan ako?
1: Ka K5 dyan, yung mga ganin.
22: Doon nakulbahan ka?
1: Wala man.
22: Doon nakulbahan ko siyang kasakasayak pusil mo? Doon na nervyos ka, biyaw ako tulog.
1: Pero amo na eh, K5 dyan. Siyempre, personal kami nga kilalahay mo.
22: Ang kilalahay mo, galing ka mo.
1: Na-interview ko na siya several times, K5 dyan. Kay, since nga nag-lead siya, bala or nag-spearhead sa mga transport organization, ang Ilyani, presidente na siya sa Negros and Panay United, or NPU.
22: Negros, Panay United?
1: Yes, and NPU.
22: Ano
1: ba,
22: anong iyang bot silingon, sino yung makasakasa, posil, dali lang ha? Mayong udto lang attorney Paul Ray Tolentino gapamati subong attorney samtang nga naga sakay siya sa iya salakyan gapamati sa 88.7 megahertz sa linisuan sa iya ma radio attorney ara ka man guro nga magtabang sa amon dia attorney Paul Ray Tolentino mayong agagid K5 Kim.
1: Yes, as I mentioned, ano na siya, no? Presidente siya sa Negros and Panay United. Grupo na siya sa mga jeepney drivers.
22: Di kong grupo sa mga jeepney drivers. Ano authorize na siya madala po sila?
1: Muna ganyan. Presidente pa niya siya, ka K5 John. Kag-coordinator niya siya, regional coordinator sa Region 6, sa Road Safety Advocates of the Philippines. So, kung RSAP na bala ni Colonel Gosita.
22: Mudlay ni magkasakasa sa po sila. Kinakulbaan ko, na-nervyos ko subo. Nakulban ako do makupos ako sa kakulba kay 5 Kim.
1: Ambutan og itong mga tinaga. May mga tinaga to siya sa video.
22: Ang hindi ko lang masahuan pag gid kag nambal ya kay kuno ano nakakwarta naman.
1: Wala ako ni kuno wayo pang panyaga.
22: Abi pamatod din na abi. Tubang ka dibla. Gusto mo saka ka di ka makasapos el dio kay manaog ko.
1: Manaog lang kami. Pero amo na, kaka-5 dyan, no? Usually kita ga-deliver kita sa mabalita. Open man kita nga, siyempre kung kaisa may mabash or mahatag sa nila sentiment, okay lang na.
22: Okay
1: pero,
22: lang na yan kung sentimento, mga argumento man iya. Yes. Hindi nga kasasagpusin, maniro sa mamatay na lang siya.
1: Tapos kinambali ito dadaan.
22: And who are you? Nga mamatay tao? Why ganit kina-authorize yung mamatay tao? Police, ikaw pa?
1: Hambali ito daan, GAGO nga mga media kay ipatiro ko kamo.
22: Ipatiro? Ikaw na lang bla, paniro bla! Challenge na yung isog mo, baklon ko subong saka ka diyo! Kay manaog lang ko.
1: Actually, kag-5 dyan, until this time, nag-post mo siya gyapon, yung tiambalya, nga titawag na, amo na ginman ko no, kung truth hurts.
22: Truth
1: or kung naiguan ko no kita.
22: Sino naiguan? Ano nga punto nga bal mo nga trot arnat ang kamatuoran nga nakuha naton nabalaan naton nga naga sululubra galalapaw ang mga pasahero sa mga jeepney ti paano kag nga makahambal ka sa among sina nga nakakwarta kami.
1: Kag ti statement man to ya sa representative no sang Land Transportation Franchising
22: official
1: and Regulatory Court
22: official sang LTPRB abogada kabalo sa iya obrahon. Parte na sa solusyon nga ang nga naga lalapaw ang mga pasahero during last trip sa mga ni pasahero nga jeep pagadto sa mga kabanwanan. Imalain ba naman mga nga may mga solusyon nga dapat mahimo ang LTPRB, Kipipe Kim?
1: Okay lang na tani kung nagakontra siya sa LPTRP, sa modernization program. Actually, ginakuan man na naton sa reaksyon ng iba niya mga organization.
22: Ano ginatawag naton ang atensyon ni General Randolph Tonio, i-showcase order niyo ni siya kung lisensado pusil niya. Bisan lisensado pag ano yung pusil mo, hindi ka dapat mga musna mo.
1: O, ginkrangya pa to.
22: O, kaya kasa-kasa sa isang pusil mo nga braton. Kailangan bilhin to sa pusil mo. O, gani, ibanda ka sugit nga malahalon pa gani ang pusil to.
1: Kahit tekon wala sa mali siya, to titani wala yan na delete. Pero deleted na, no, actually. But,
22: sugid-sugid mo lang siya.
1: Deleted do, na, nangangkat pa
22: ang
1: siya
22: pahugon, actually. Ang pahugon, ang panablang sa unang, pamahog, pangapi, nagpanyagal, panyapon, sa detrets, bla. Amo gani, nangambal, sa ginaaway namon ang sindikato dire sa sudad sa una. Sang una, din kay mo. No? Din kay mo. Sang naaway din mga illegalista nga mga tao, mga drugista, mga sindikato, mga drug lords, din kay mo. Subong matuhaw kang matauhay ng sudad sa Iloilo? K-5 game?
1: Amogit ka K-5 dyan, no? Kagti, kita na permiga upod man kita na sa ilang mga events or mga rallies kung mayara dada sila sa mga activities and naintindihan man nato ng ilang palang abuyan or ilang stand na siya ka K5 John, no? Especially against ni sa mga pag face out sa mga jeep, especially kung okay pa ya ang mga salakyan, but not to the point
22: interview pa kanina sila, di ba?
1: Ang kapila ko na mag-interview sa iya ka K5 John, no?
22: Kani nagpa-interview ka lang nga amo man ang imo sentimento ay man ay sa mega saway sa imo kay imo na yakin na matarong hindi ka lang mamahog-pahog bla kag hindi ka lang maghambal nga nakakwarta kami de kay gani subong kani 5 piso sulod sa bulsa ko deo dugang ibla
1: Mabasa yara sa Gcash, ha? Pero ako mo nakakipaiba dyan, tiing, nagpagwa man di ganin, no, sa statement, ang NUJP, o kung National Union of the Journalist, of Journalists in the Philippines, sa Iloilo, nga tigin na kondinar man nila, no, ang pagpamahog. And accordingly, nga tiwala man niya sa basihan, kagun for example, no, may reklamo siya, abe, sa mga reports, kagpamatsyagan niya, nga dumay hindi amo, timayara man sa avenue, balakaki 5 dyan, nga pwede na siya ma-address. Factually, katiwala sa...
22: O ano ang ginaalboroto niya, ha? Nga nag-reacting sa mo to, parte sa LPT, ano to? Provincial
1: statement
22: PTRP.
1: Ang statement sa LTFRB Region 6, na kung for example, ma-implement na ang local public transport route plan, makabulig ini siya sa pag-address sa overloading concerns or issues. Sa LPTRP, gina-identify da kung for example, pila ka units ang kinahanglanon for a specific nga mga ruta, kaki 5 John, or pila ang i-award sa isa ka kooperatiba or korporasyon, kaki 5 John, no? Kagti, mayara bala sa ginatawag nga dispatch or system plan wherein kung just like diri sa Iloilo City may ari di nga ti asta mag matagabi no may mga gabi na gid ang ilay nga mga biyahe nga makakater pa sa gihapon sa mga pasahero considering nga according man ni Attorney Abiliar nga ang mga activities subong diri sa syudad
22: may recorded ikaw nga statement ni Attorney Josette Abiliar, no? Pwede naton mapabati kay 5 Kim. Kaya mo gining alboroto niya nga kita ya ginkota lang sa Atty. Abiliar sang LTPRB sang mga solusyon sang gutok nga mga salakyan especially sa mga rust hour or last trip kung gabi kay kadamo na sa nagapalauli kay 5 Kim.
1: Again, forward ko ka K5 dyan. So, atagan ko siyempo na yung ang technical nga ma-download din siya. Pero...
22: Hindi ba nga gin-coat mo ba lang siya sa iyang ginambal, di ba?
1: Oo, according.
22: Hindi mo na ipwede madugang-dugangan niya nga kung ano da ang statement, dugang-dugangan mo pa.
1: Amugid ka K5 dyan, no?
22: Hindi to ya, Amon. Yes, ang LTPRB na statement, Mr. Gangguso. Kung kapamati ka da, hindi to ya, Amon. Gin-post lang ang statement talin sa LTFRB nga wala sang buhin kag wala sang dugang. Okay, 5 game. Si Attorney Josette Abiliar ni ano Chief Transportation Development officer sa ang LTFRB6.
1: Okay, siya subong ang nagatubang sa mga media. LTF5 dyan kay TC, attorney Altura. Doon nag-ano na siya mo, nag-retire na siya.
22: Ara na siya
1: consultant siya sa LTO kag LTFRB.
22: Kay why ka manihang pon sa kay director Richard Osminia kay... once upon a time lang niya makita man sa opisina niya kag statement kaya kinanglanong kung tani sa regional director.
1: No, actually ara siya kahapon man supposedly tani
22: dapat siya ginaya kay siyang regional director.
1: Ara siya sa opisina nila pero gin-refer ya kay Atty. Abelliar.
22: Pareho bala kay director Didoy Hiduspan, pareho bala kay assistant regional director Jake Conlo. Kung amakadtok opisina nila kag ara sila, sila mismo gambal.
1: Kasi siyempre, ano mo man ang bilang director, ikaw director mo, ikaw ga spearhead sa organization or agency. Ano, dumduman ko lang ng last interview ganun kay RDS Media, kakipad dyan na tong sa mga issue pa sa series. Amo lang tong time nga nakapa-interview siya no regarding dera. Pero amo na kaki 5 John nga tikon for example nga mangyara sang disagreement kumbaga sa ining mga reports o pwede man no nga balonsong maayo okay lang magbatikos ka dera or magbash.
22: Ang
1: importante wala lang iya sang pahugay nga concerning safety na balaya sang
22: tao. Wala lang sang pahugay bala, wala lang ka sa high bla posil. Kay ginapagustuhan ka man gani sa ginambal nyo. Kag hindi ka makambal nga ano to, nakakwarta, mga ano gito ngambal niya sa ginpost niya.
1: Naghabok.
22: Naghabok?
1: Naghabok ko. No.
22: Dogay na kami gabok, de.
1: Lawas lang.
22: Nagtalambok na kaon na. Na ano ko man, imo man. Abi, matianta si... Kay di rin nagalin ang balita mo. Ang solusyon, sang gaginotok nga mga pasahiro, kung last trip, K5 game kong gabi, amo ang local... transport road plan sa probinsya sa Iloilo. Daan mo na, di ba?
1: Okay. Amo na ko nung makabulig na mag-address ng problema ka K5 John.
22: Oh, sorry. Amo na gin-post mo. Ano ang mga reaksyon ni Mr. Gangoso sa iya sining Facebook?
1: Ti amayara siya diri nga nagambal. Ang bali nga magamit yan ako nung ang AK, ya?
22: Oo.
1: Ka K5 John.
22: Gamita na!
1: Oh, kagin
22: may AK? Kaya. Ano nga AK?
1: Ang sa posilya.
22: AK-47?
1: Why ma-indicate ko na noon nga AK? Make sure nga na-assightihan da ang AK ko dahil lapit ko na lang nagamiton. Excited na ko.
22: May mga posilya ko kay General Tuanyo da. General! Abi, patawag nyo niyo. I-redan yung balay yan. Kay may mga posilya siya. Oh, ano ni may mga lisensya ni? Legal ni? Kung legal, so be it. Pero subject ikaw sa revocation sa imo posil kung nakabusar ka. Di ba? Pareho ba sa mga driver's license ni gina-revoke or gina-suspend kung may mga nahimo kang sala? Di ba kita-kita mo, pusil mo nga yung delete mo? I-post liwat ba? Nadula, kulba ko. Kaya i-post mo liwat para kulbaan naman ko liwat.
1: Mayari na diri actually ka K5 dyan. Nga tingog, yung barang samtang gaw-krang siya sa Kuselya. Papati ko, i-diri lang sa ako K5 dyan.
22: Ipapati, be.
4: Daw ginapilit na Manila ang PPTRP. So, yeah, bitinduan tayo ng mga panganan ng paningdaan ulo nila, be.

0: Pero now,
1: maningga siya ko no ulo.
0: Oh, tenno pero naging delete na deleted na na subong.
1: Deleted ne pero may may screen siya, may screen recording.
0: Kag tingala ko sikat gidman ang K5 no. Kay te kadamo do halos tanan nga mga media ha. Mga mainstream media nagpost din sa interview kay Attorney Abilar mo nga K5 gid ang gin-commentaryuhan niya. But si Leon sikat na K5 Kim. Of all the media outlet, K5 News FM lang dra sa nag-comment kag magpamahog-pahog.
1: Kilala ya ko niya ka K5 da nakikaka-interview na kami kag kadaa kita yan sa ko namalya Miss Kim.
0: No, tin mo te Miss Mr. Warren, tin mo sil mo.
1: Mahog ka. Maningga ang ilo da malya.
0: Maningga ulo. Grabe nga isog sa tawo ko no. Nakulbaan ako subong nakakurug-kurug-kurug. Nakakurug-kurug ko matapos lang ko programa mapuli ko. K5 Kim. Ayo.
1: Yari bala ara na okay na kay Attorney Abilar, Attorney Josette Abilar no sa inyo LTFRB Region 6 may kaangtanan man ya no sa inyong statement na tuhoy sa pila ka mga concerns sa overloading.
2: Okay.
1: Attorney Abilar, ma'am, no, recently may nag-viral nga video sa overloading no sa PUJ. And actually, based man sa information, yati hindi lang man ni the very first time no nga problem. On your end, ma'am, anong update regarding dari sa amo to nga specific unit?
2: Well, actually, na-identify na namon and we are on the process of issuing the show cause order, no? Kung saliin, hataga natin kahigayunan ang operator nga magsabat sa mga violations nga nakita natin, no? So, as part of due process, tagaan man natin sila, pamatian man natin kung ano ang ila rason nga natabuan to. So, we will be issuing that probably within the day or at the latest tomorrow morning.
1: Mm-mm. Pero sa inyo, ma'am, no, based sa LTFRB yung end, ano nga violation ang based sabi sa video? Ano nga violation na na-commit nila to, ma'am?
2: Well, you know, di ba lang nag-issue kita sa prangkisa, a certificate of public convenience.
1: Yes.
2: So, may mga terms and conditions ina ang aton pag-issue. And one of the terms and conditions is that dapat the service that you will provide is safe, no? Dapat ang safety naton sang aton pasahero is a big consideration. And another is that dapat you are limited to the number of passengers based on your seating capacity. So amuna siya dira kita nagakuha sa ginatawag na overloading, kay dapat seating capacity lang gid kita.
1: Pero tawag na ma'am, no? How about ma'am sa driver, ma'am? Bali sa inyo lang kali, no? Is the operator. By the way, ma'am, under sila sa cooperative?
2: Yes, I think corporation.
1: May we know, ma'am, if what corporation is this, ma'am?
2: Hindi lang anay naton siguro, no? To before kami nga maka-issue sa aton nga
1: show cause
2: order kay why pa namo na issue sa ila. So for their privacy man, basta makibot lang sila nga sa radyo lang nila mapatian.
1: Oo, pero usually ma'am, ano yung process sa inyo, no, sa inyo nga show cause order? Kay we know, no, sa LTO medyo tawag na frequent times na sila nakapa-show cause, pero on your end, ma'am, usually anong process sa inyo once nga ang LTFRB ang mag-show cause?
2: Well, sa nahatag na naton, nambal na naton, once nahatag naton ang show cause order, they will be given time to answer.
1: Kila ka working days, ma'am?
2: For them. I think sa sining case, we are only going to give them 72 hours to answer, no? And then after that, there will be a hearing. And in the hearing, syempre, pwede sila ka adduce evidence to sa pag ano man sa ila kaugalingon, no, sa pag-defend sa ila kaugalingon, okay, basta may ara sila nga rason that will exempt them from penalty or kung anong man dira ang i pagpataw ni LTFRB sa ila.

0: concern ma'am.
1: Yes, actually, to di na, no, kay di, sa nasiling na, hindi ini first time nga may nag-viral. Well, when it comes to fleet management, yes, isa ina sa ginalantaw naton, kung sa diin, dapat may ara sang service plan o kung dispatch plan tani, no, ang aton ng mga operators. And, well, ang fleet management, Abby, is part and parcel of the modernization and falls within the, ano na siya daw, kaangot sa aton nga local public transport route plan. So we are actually coordinating, even before pa, no, sa aton mga LGUs, not specifically because of this issue, but halit pa sang una, nag-coordinate kita sa aton LGUs to have or to assist them in their creation of the LPTRP. Kung sabihin, dira na naton malatag kung pilagit pala ang number of units. Because I think most of the time, ang rason sina nila nga nag-overload is kulang ang units. So, ginalantaw naton, once there is an LPTRP, kung sabihin makita na based on the surveys, nga pilagit ang number of units nga kinahanglan sa isa ka ruta. So we coordinate with the LGUs para masolusyonan ang mga problema katulad sini.
0: Oo. Pero adira ma'am, usually pila na da ka units ang na-approve nyo na da ma'am? Sa amo na nga route?
1: Tamo abi, sinadira, hindi lang siya isa ka, hindi lang naton siya abi mahambal nga specific lang sa amo sina nga operator, no? Mm-hmm. Kay tamo man nag-aagi dira mga pakatu sa kalino, mm-hmm. mga amo sina wala.
0: Mm-hmm. So, usually ma'am, ano ma'am, may mga usually ma'am, may mga ano na sila ma'am, no, mga last trip pero with the ano ma'am, with the modernization program naton, usually ano na saad the bomb or na indicate regarding sa especially no sa mga last trip kay dodre sa city may ara nga ti iban no 24 hours or iban medyo late late pa nagtatapos ang ilang mga trips ma'am.
1: Well, actually, kung sundo na to, no, once we have the LPTRP na, kag ma-establish na nagit kung pila ang number of units needed, well, may ara na nasang ginatawag nga amo nang ginahambal namon dispatch plan nga naka-schedule, no, ang mga biyahe sang aton mga operators. And of course, this is geared towards the convenience ng aton pasahero. So, of course, kung kabalo ka naman subong, mas malapit na ang mga kabanwahanan natin sa syudad, mas malawig na ang mga aktibidad din sa syudad. So, ang mga pasahero, medyo gabi na nagapulig. So, ginalantaw natin na eventually, we will be able to come up with a dispatch plan kung sabihin ma-address ina ang issue.
0: Pero as of this time, ma'am, ano na ganing updates ang LPTRP sa province, ma'am?
1: I think, no, sa province, Abby, na-approve na ina siya sa amon nga central office and DOTR. But may mga kinahanglan lang siguro sila i-calibrate or may mga ginapasubmit lang ng mga minor details.
0: Kaya K5 John, na batian kaya
2: ito. Kaya nabalya, ang LPTRP, ti ano kay, hindi ni Amon. Yan SLT para biyambal, di ba?
0: Oo.
2: Gin-quote lang sa K5 News FM ang resulta sa interview kay Attorney Abiliar sa LT Parby.
0: Amon ito kay K5.
2: Nakakwarta na kami na yun? Ano ka man mo man? K5 Kim?
0: Amo get doti.
2: Kasahan mo kami dayon sang pusil mo?
0: Tinggaan sa ulo.
2: Pero ka maningga ka dayon, ami si mo no?
0: Makaon sa kuno bala mo.
2: Oh. Budlay na ini. Bisan ikaw guro ini kakakaon sang bala ay.
0: Ah.
2: Oh, siya.
0: Ano lang eh?
2: Ikaw abi una kaon bala da para makaon man ang iban.
0: Pero amo na, of course, si bala naton nga nga sa aton nga trabaho ka kay Ferdian dapon sa mga pamahog kun may mga mabanggaan
2: niya, or sa pamahog ya lain na iya nga bagay kun may mga pamahog nga may iway isang rason bla.
0: Oo.
2: No? Ini ya. Why gid niya sang rason ang pamahog ni Mr. Warren gyang guso niya? Kay nga gin-quote lang naton ang ambal sang LTFRB na solusyon, isa sa mga solusyon sa nagagutok

0: ng mga salakyan, especially sa last trip sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Kay kalabanan sini nga nagaobra o kung nag-eskwila sa syudad, why na nagaboard sa syudad sa Iloilo kundi pagbuhi na pagtapos nila mapauli sila sa mga kabanuanan kay 5K mamuna ka damo sa Iro Perme. Hindi bla?
1: Naamugid no, kaya siyempre bala na to, diba? Gusto yung magdawluigda man to or makita sa nanay, tatay, akakipab dyan mo.
0: Oo, tamo na kagutok. Ang solusyon, solusyon sa gobyerno, amo inang nakita nila, ang pag-implement sa local public transport road plan. Di ba nabagan mo na kung gusto mo eh? Di nga kami di ang balon mo. Ano yung LTPRB ito? Ginabal mo, taga LTPRB, panirohon ta ka mo. Pakanoon ta ka mo, bala.
1: Paninggaan.
0: O, paninggaan mo. Tisingi, be.
1: Di, actually...
0: Ay, kung may isog ka nga, gindilit mo. I-post liwat.
1: No, na, nagpang-block siya, actually, ah.
0: No. Ano nga? Sagad ka kauna-una, so hindi ikaw lang una, delete.
1: Ang huti, subo nga, balya, ti tawag na ginagubaan ko nung pagkatao, ya. Kaki five dyan.
0: Ikaw, imo ya una-una, kasa-kasa ka na, post-post niya muna, kamalingga, kakag... Oo, kagkaroon kami di.
1: Balaan ko nung sang ginuho ko, ano ko nung mato, di ba, hindi na natin pagamiton, mga... mga
0: ikaw,
1: religious
0: ikaw nang panguna, why gidya sang may nang una-una si mo, ikaw gidya nang panguna-una. Kaya nga mo, diri ya balita husto man.
1: Kag wala naman siya tani, wala naman siya ginpatulan naman.
0: O, kag why ka gani, ginmention gid. Di subong niya galing, kay imo kag inimo, ano, number one sa labton mo, probahan mo nga nakakwarta kami di. Probahan mo. Probahan mo. Kag imuon mong nambal mo nga maniro, kapakaong ka sang bala.
1: Kay manaog lang kami.
0: O, gusto mo saka, kadi kay manaog ko, kay nakulbaan ko si imo, K5 Kim. Salamat gid.
1: Sige, a report gikan sa Patrol Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Madamo kanya, salamat sa report ni ka K5 Kim Caluyo. Standby, magabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert. Kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka K5.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500.
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir GP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mga blanga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat ya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang islan bago.
4: Sano ka mainom detects 500 gig mighty sim, may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. madamo man sa aton ang may-ara sang itawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga atay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag panubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no? Grudges.
4: Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, right the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilig-kilig ko po ay naging okay.
2: DTX 500 ang blabat sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500 araw-araw.
6: DTX COVID Mix. Ang kapin sa diara sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX COVID Mix ka na. The Healthy COVID. Mabibili sa mga butika. DTX COVID Mix.
2: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
7: Tagtag ng pimples?
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat?
8: DTX Beauty Soap.
7: Gustong humuti?
8: DTX Beauty Soap.
7: Maraming katikati?
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bili na sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at
12: affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
13: YTC Network News.
12: YTC Network News.
13: YTC Network.
11: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawa ng 90-day preventive suspension. Mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Video ni Mayor Clarex Uy na nagpabawal sa DDS sa Cagayan de Oro, pinabulaanan. Tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Lalaking anim na beses nang nakulong patay matapos barilin sa San Remigio Antique. 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng Holland gun. Lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misi sa Baybay City. Bahan sa Bataraza, Palawan, pinasok ng kawatan na 3 milyong piso na tangay. At 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA 105901, arrestado na Aklan PNP.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, paglulunsad ng dial 911 na epektibo para sa mabilis na pagtugon ng PNP Valencia sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Nagbunga ng positibong resulta para sa PNP Valencia sa Negros Oriental ang paglulunsad ng servisyo ng dial 911 dahil mas mabilis na nilang natatanggap at natugunan ang mga tawag mula sa mga nangailangan ng tulong. Sa isang panayam, binanggit Plus Major Mac Miller Melan, happy ng Valencia Municipal Police Station na mas madaling tandaan ang publiko ang 911 na dahil 3 numero lamang ito, hindi tulad ng mga karaniwang numero ng mobile phone. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsikap na tumugon agad sa mga tumatawag, inamin ni Major Melan na may mga pagkakataong nakakaranas sila ng mga hamon tulad ng pagsubok ng tawagan muli ang taong nagulat ng insidente dahil sa mga problema sa signal sa kanilang mga lugar. Bilingan din ng happy ng PNP Valencia ang pagkakaiba ng sitwasyon bago ilunsad ang dial 911 at ang kasalukuyang sistema kung saan alam na ng publiko ang numerong madaling tawagan na nagpapadali sa mabilis na pagtugon ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: C Network News.
13: YTC Network News.
11: Samantala, Vice Governor Mamba ng Cagayan pinatawa ng 90-day preventive suspension. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Nananatili sa kanyang puwesto si Cagayan Vice Governor Manuel Mamba kasunod ng ipinalabas na 90-day preventive suspension order ng Regional Trial Court o RTC Branch 17 sa Batac City, Ilocos Norte. Binigyang diin ng tanggapan ng BC Gobernador na wala pa silang natatanggap na opisyal na kopya ng naturang utos ng hukuman habang naghahanda ang kaniyang kampo ng kaukulang legal na apela upang pigilan ang pagpapatupad nito sa oras na opisyal na maihain sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersya sa kasong isinampa ng JLL Pulsar Construction, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni 3rd District Congressman Jojo Lara noong si Mamba pa ay naglilingkod bilang gobernador ng Lalawigan. Nagsimula ang hidwaan ng mariing tumanggi ang naturang kumpanya na personal na tanggapin mula sa mismong opisina ng gobernador ang mga tseke bilang kabayaran sa ilang kontrata at proyekto nito sa pamahalaang panlalawigan. Ipinatupad noon ng Administrasyong Mamba ang mahigpit na proseso matapos matuklasan ng Inspectorate Team ng Kapitolyo na substandard o hindi maayos ang pagkakagawa sa ilang infrastruktura ng naturang kontraktor. Layunin ng pulisiya na tiyaking bawat piso ng pondo ng bayan ay napupunta sa dekalidad na proyekto kung saan bukas loob namang sumunod ang lahat ng iba pang kontraktor sa Cagayan maliban sa JLL Construction. Sa kabila ng pagsusumikap ng Kapitolyo na protektahan ang pampublikong pondo, Idinirekta ng JLL Construction ang reklamo sa Ombudsman hanggang sa makarating ito sa RTC Batak. Samantala, nanatili naman ng paninindiga ni Mamba na walang anumang perang nawala o nanakaw sa kabanang bayan. Iginit din niya ang buong paggalang sa legal na proseso at ang walang kapagurang paglaban para sa tapat at maayos na pamamahala. Nagpaabot din ang opisyal ng taus-pusong pasasalamat sa patuloy na tiwala at suportang ipinapadama sa kanya ng mga mamamaya ng Cagayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
2: C Network News.
13: Mighty C Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita, mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 na karating na kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
16: Nakarating na kay Chief Philippine National Police General Melencio Nartates Jr. ang lahat ng mga reklamo laban sa Iloilo City Police Station 4 sa distrito ng Molo sa lungsod ng Iloilo. Ayon kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo na nagbigay na ng instruction si Nartates na suportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM 6 kaugnay sa issue at magbigay ng karagdagang mga ebidensya. Sa ngayon, malapit nang matapos ang investigasyon ng NAPOLCOM at dito malalaman kung sino ang sasampahan ng kaso at maaabswelto sa nasabing reklamo. Kabilang sa mga pinaabot kay Nartates ang pag-search ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG sa Police Station 4 kung saan di umano'y may wanted na dismissed police na namamalagi sa police station at iba pang issue laban sa hepe na si Police Captain Ryan Christ Inota. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Network News.
13: MyTC Network News.
11: Gayun din video ni Mayor Clarix Uy na nagbabawala sa mga DDS sa Cagayan de Oro, Pinabulaanan. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
17: Pinabulaan ang peking video ni Mayor Clarix Uy na nagbabawal sa DDS sa CDO. Makikita sa kumakalat na video ang anchorman ng isang malaking TV network at reporter na nagsasabing bawal ang DDS sa Cagayan de Oro.
18: Sumala sa mayor, dili natugutan nga makasulod sa sentrong bahin sa syudad ang mga dili residente sa CDO, labi na kung mapamatudan nga kaalyado sa DDS.
17: Pinabulaanan ito ni Mayor Rolando Clarix Uy. Ayon sa alkalde, dumami ang mga troll page na naninira sa kanya. Mariin niyang sinabi na hindi niya pagmamay-ari ang CDO at sino ba siya upang pagbawalan ang diehard Duterte supporters. Aniya, welcome ang lahat sa Cagayan de Oro. Dagdag pa ni Mayor Uy, siya lamang umano ang politiko na hindi naghihiganti at pinaabot ang mensaheng Nosy Balasi.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
13: YTC Network News.
11: At tatlo binawian ang buhay dahil sa leptospirosis sa Bacolod City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Umabot na sa tatlo ang bilang ng mga individual sa Bacolod City na binawian ang buhay dahil sa leptospirosis. Naitala mga fatalities noong Hulyo 19 hanggang 25 ngayong taon. Nakasaad din sa record ng City Health Office o CHO na umakyat na rin sa 17 ang bilang ng mga individual o residente ng Bacolod na nagpositibo sa leptospirosis. Kabilang sa mga barangay sa lungsod na nagkaroon ng kaso ay ang barangay Vista Alegre na may 3 at barangay Tangob na may 2 kaso. Nagkaroon din ng tig-iisang kaso ng leptospirosis ang 11 pang mga barangay sa Bacolod City. Ang leptospirosis ay isang impeksyon na nakukuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng leptospira bacteria mula sa ihi ng daga at iba pang mga hayop. Maliban sa leptospirosis, tumaas din ang bilang ng dengue virus infection sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa City Health Office o CHO, umakyat ng bilang ng mga individual na nagpositibo sa dengue virus sa 381 o 381 cases. Isa naman ang binawian ng buhay dahil sa dengue virus na ayon sa CHO ay residente ng Barangay Villamonte. Naitalang pinakamataas na kaso ng dengue sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Ang dengue virus ay makukuha naman mula sa kagat ng lamok. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
11: Samantala, lalaking 6 nang nakulob, patay matapos barilin sa San Remigio, Antique. Balitang hatid sa atin, Deka K5, Jojen Morillo.
22: Naliligo sa sariling dugo ng matagpuan sa tabi ng Sapang isang lalaki tinatayang alas 7 ng umaga, Agosto 2 sa sityo Talibong, Barangay Baladhay, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay Florentino Esquilito, 58 anyos at residente ng Barangay General Luna, San Remigio, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalana, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na posibleng sinundan ng biktima habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at binaril kung saan nagtamo ito ng siyama na tama ng bala, kabilang ang 6 na shot wounds at 3 exit wounds. Isang .38 caliber na may kargang 4 na bala at 6 na basyo ng .45 caliber na ginamit sa pamamaril ang narecover mula sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na 6 na beses nang nakalaya mula sa kulungan ng biktima dahil sa mga kasong homicide, murder, pagnanakaw ng hayop at paglabaga sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon ay iniimbestigahan din ng pulisya ang mga person of interest na posibleng bumaril sa biktima. Samantala, hindi na isinailalim sa post-mortem examination ng biktima at ililibing siya ng kanyang anak matapos ang 2 na burol sa punerarya. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
11: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 4 gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng rolling gun. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Rolda Villarreal.
23: Hindi na naisalba pa ang buhay ng 4 gulang na batang lalaki matapos matamaan ng bala ng rolling gun sa Barangay Gluluway, Hamindan, Capiz. Sa investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, napag-alaman na naiwan sa kanilang bahay magkapatid na 4 at 10 gulang dahil may pinuntahan ang kanilang mga magulang. Posible o mano na kinuha ng 10 gulang ang nakasabit sa kisame na holen gun at aksidenteng natama ng bala na holen ang kapatid nito. Dinala pa sa pagamutan ng biktima ngunit hindi na nailigtas pa dahil sa tama nito sa ulo. Napag-alaman na noong nakaraang taon, namatay rin ang 2 gulang na kapatid na mga ito. Matapos matamaan din ang bala ng holing gun na hawak ng kanilang lolo.
24: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
11: Samantala, lalaki sugatan matapos saksakin ang kanyang misis sa Baybay City. Balita hatid sa ate ni ka-K5 Carlo Arisgado.
25: Sugatan ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling asawa sa loob ng kanilang kusina sa Barangay Kilima, Baybay City nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Inoya habang ang sospek naman ay ang kanyang misis na si alias Ling, isang retiradong OFW. Batay sa ulat, bigla na lamang nilapit at sinaksak ng sospek ang biktima habang ito ay nasa kusina ng kanilang tahanan. Agad namang dinala sa Immaculate Conception Hospital ang biktima upang malapatan ng kaukulang medical na atensyon. Naaresto agad ng mga tauhan ng Baybay City Police Substation 2 ang nasabing sospek at nakuha mula sa kanya ang ginamit na kitchen knife na may habang 13 pulgada. Kasalukuyang nakakulong ang misis habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang motibo sa likod ng krimen. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
11: At simbahan sa Bataraza, Palawan, na pinasok ng kawatan at 3 milyong piso na tangay. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Ray Almudal.
4: Iniimbestigahan ngayon ng Palawan Provincial Police Office ang umaroy pagdadakaw ng tinatayang 3 million na cash sa Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Barangay Riotuba, Bataraza, Palawan. Ayon sa paunang imbestigasyon, nadiskubre ng parish priest ang nawawalang pera noong Hulyo at 30, habang natanggap naman ang Bataraza Municipal Police Station ang ulat kahapon lamang Agosto 3. Walang nakitang bakas ng sapilitang pagpasok sa pangurahing pinto, mga drawer at metal cash box. Ayon din sa ulat, ang parish priest umano lamang ang tanging may hawak ng mga susi. Sinuri na rin ng mga otoridad ang isang exhaust fan opening na maaaring pinaghihinala ang daanan, ngunit walang nakitang pisikal na ebidensya na magpapatunay dito. Wala ring CCTV sa paligid ng simbahan at wala pang lumilitaw na testigo o suspect sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya kabilang ang background checking at pakikipag-ugnayan sa simbahan ng Riotuba Nickel Mining Corporation Security upang matukoy ang responsable at upang makapagsampa ng kaukulang kaso. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
11: Guy din 34 years old na lalaking wanted sa kasong paglabag sa RA10591, arestado ng Aklan PNP. Detalye ng balita hatid kay K5 Leonard Veray.
5: Arestado ang 34 anyos na lalaki sa sinagawang manhunt operation ng Altabas PNP at ng 4th Platoon 1st Aklan Provincial Mobile Force Company kahapon ng hapon araw ng Lunes, Agosto 13 sa Maysitso, Kabilan, Barangay Katmon, Altabas, Aklan. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case number 18685 na inilabas doong Hulyo 30 ngayong taon ni Honorable Faustino Valenzuela Rojas Jr., presiding judge ng RTC Branch 1 Calibuaclan, inaresto ang akusado sa kasong paglabag sa Section 28 Article 5 ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms Ammunition Regulations Act. Samantala, aabot naman sa 100,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kaliyaan. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect sa Altabas PNP at nakatakdang iharap sa korte. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: C Network News.
3: MyTC Network News.
11: Maka K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 7 katao kabilang 3 bata ang nasawi habang 40 naman ang sugatan matapos tamaan ng drone ng isang mataong beach area sa Arhipo o Sipovka, Krasnodar region sa southern Russia. Kaugnay nito, inakusahan ng mga otoridad ang Russia ng Ukraine ng sinasabing pag-atake sa mga sibilyan, ngunit wala pa rin tugon hanggang sa ngayon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente kung saan hindi pa matukoy ang target ng drone na posibleng bumagsak sa dalampasigan matapos maapektuhan ng electronic jamming o air defense.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
11: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: May kumso!
26: 11 Mbps!
27: Balik kita sa ato niya pagpangalagad, mga ka K5! Bang Oros!
6: Last 12:20 na sa hapon ng oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 Di Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 kag sa karon na. Aton sini mga nakapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nakapanguna nga mga balita gin question ni House Prosecution kag Akbayan Party Lista Representative Cheljukno ang confidential funds ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa programa nga MIMO. Upod sa kay Corina Sanchez Rojas, nagpayag si Jukno nga wala sang pareho nga pundo si aray Vice President Lenny Robredo. Bangod sini wala sang may nakita nga rason si Jukno kung nga kinahanglan sang confidential funds ang opisina ni BP Sara. Gin-question man ni Jukno ang paggamit sang 500,000 pesos nga confidential funds ang Office of the Vice President kag sang Department of Education. Gin-dipinsahan naman ni Jukno ang nangin payag sang mga testigo halin sa Land Bank of the Philippines nga naghambal nga wala sang irregularidad ang dako nga withdrawals ni Vice President Sara Duterte. Kag sa iban pa nga mga balita, handa na ang Energy Regulatory Commission o kon ERC na mag-aksyon gayon sa nga maamindahan ang Electric Power Industry Reform Act o kon EPIRA Law. Suno kay Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino Juan na nakadepende sa final version sang EPIRA Law ang kadasigon sang pag-amyenda sini. Isa sa ginatuyo sang mga plano amo ang pagkuha sang systems loss charge sa bayad sang kuryente nga agon makapanubo kon makabarato ang mga konsumidor. Dugang panihuan nga handa ang ERC nga magpatuman sa mga kinanglan nga tikang kon amyendahan na ini. Magpakigangot man ang ERC sa Kongreso kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno agod masiguro ang maayo nga pagpatuman sang amuman nga pagbag-o sang layi. Samtang sa katapusan naton yung mga balita, pagpataas sang 3 kapisos kada kilo sa presyo sang liquefied petroleum gas o LPG. Ang pila ka mga oil companies kahapon Lunes kadlaw Agosto 3 suno sa paabiso sang Petron kag Sulain 3 pesos ang ila gindugang presyo sang LPG. Kangay sining 33 pesos ang dugang sang presyo sang 11 ka kilo nga LPG cylinder. Samtang ang Rigasco naman ang magpatuman sang 2 pesos kag 50 sentimos kada kilo sang napagtaas ini kaangay sang 27.50 sentimos nga dugang nga presyo sang ila 11 ka kilo nga LPG cylinder. Mga ka-K5, inyo na batian ang mga nagapanguna ng mga balita nga gindulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel.
2: 11 Mbps.
3: Ang ining portion mga ka-K5, ginadulong sa inyo sang Clinica de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikaban nato ng kaso hilan at sipon kagubo kung nagainom kita sang de Tribayo adlaw-adlaw. Bangot kay ang D3Bio may extra virgin coconut oil ini naging paamanan sang vitamin D3 nga maayogid kontra sa mga fungi, parasites, mga bad bacteria kag mga viruses. Bot silingon, Ako nakadetribayo ka. Healthy ka, mga kakifan. Ang mga viruses sibong, no? Bisan din lang. Ilabi na gid sibong nga nagaulan-ulan, may mga basa, may nagapundo kon stagnant nga tubi. So dapat nga pakulbon na to na nagakaya. Ay nagakaya, pakulbon para nga hindi pagtiniran sang tubi na mahimo istaran sang lamok nga may dengue virus. Ilabi na gid ko nagaistar kita sa mga barahaon kag matubing nga lugar. Nga paborito balayan sa lamok, kataas lang aton hilana at may kopot yung sakit sang ulo, pagsuka kag pala nakit sang kalawasan. May naobserbaran bala kita nga pula nga rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dinggi ka. Kani mag-inom ikaw sang Detribayo. Kaya ang Detribayo, ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Na maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lain sa extra virgin coconut oil na parte sang Detribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lain sa Detribayo ang ginaconsider na isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sang Detribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanamiman sang Detribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nagabuligman proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas sang bleeding kon impiktar ka sang dengue. Tinloan ang oksaran para di pagbarayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan niyo mag-stack sang tubig, mag-stack sang taklob sa atong mga puluyan. Of course, mainom kita sang Detribayo. Kagparisan na ito sang Mighty C. Detribayo kag Mighty C. Detribayo plus Mighty C equals healthy. Tandaan-tandaan, Detribayo plus Mighty C equals healthy. Nga lawas. Ang Mighty C, ginpabaskog ining vitamin C. Para sa mabaskog nato ni immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag Detribayo, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Siapi, Lazada o kung sa TikTok ha. O kung makadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa banwan ni Mayor Iko Calvo sa banwan sang Kalinog. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira nahamtang sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kada Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up da. O kung magadtoman ka mo dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dari sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Ay kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules o Konbuas, may libre nga consultation kag check-up. Kag sa Webes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa dira sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa Miagaw, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa sa may Orbi Street. Malapit sa public market sa Miagaw, Iloilo. Kada Domingo ang libre nga consultation kag check-up na. Bali, Domingo, Miagaw kag Haro. Martes kag Biyernes sa Kalinog. Miyerkules sa Haro. Webes sa Pasig City. Kag dira man sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Northern Iloilo, Quinto Distrito. Dira sa RGM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Mayo nga po nang sa atong sining mga tagpalabanti, mga kakipay, mga po nang dira sa kay Paribiboy Cadiz sa Barangay East Baluarte, Molo. Kay Melvin Satonero. Dara sa barangay Bunta Talaharo, maayong hapon gid. Salamat gid sa pagpamati dira sa Bongman. Sa aton mga listener, sa kay Wilbert Talibuna, kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Laura sa Makaisay sa Hong Kong, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Sir Arman Bakugo ay nga nagkabiyahi sa Bong, nga nagkapanamaya ulang sa iya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian, kag Barangay Suhuton, Barutak Nuevo, Iloilo. Kay Mark Vincenta Javier, may nga pongit, kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Marie Talia Michelina sa Hong Kong, kay Ma'am Rimia Panes sa Taguig City, Metro Manila, sa kay Edgar, Sir Edgar Barbaron. Kay Sir Eugenio Palmares, bawal lisensyado kuno ang Glock 21. 9mm pistol. Ampyo no. Di pero ini mo pagpabugal nga manghambal ka nga mang tingga ka. Maniro ka mamatay ka sang tawo. Kay damo mabakal ina, madamo ang mabakal sina.

kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon na kay Ma'am Beth Idar Lilia. Mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Sir Edgar Badbadon. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Gauli ang iban niya mga makasave tamaan man kamhal magboarding house ka subong. Eh ang mga problema ngayon ha, ginasolusyonan sa gobyerno. Ay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid, salamat ha. O kay Manager Robert Pacardo sa Arroyo Foundation, Bacolod City. Mayong hapon gid, kay Sir Bini Hermano. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles dira sa Telecom Compound, Barangay Quintin Salazaro. Mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan.

0: San ba ay mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay. Sa dugang pang ang mga impormasyon sa mga balita, pagkatapos gilamang sini.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gil.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
4: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis!
1: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
1: mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Ga?
11: gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gaa. Kabasa na naman?
11: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa? Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang lapani.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi?
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol?
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sarah
18: French, bakal na! X10 Food Superman Roman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men.
21: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: 11 Mbps.
0: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. May nadakpa naman nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Live on the spot. Nadakpan gid ni K5 AJ Cordoba si Warlita Di Patilio. Warlita Di Patilio sang Project 5 Barangay Sook Mando Barangay Sook Arevalo Iloilo City sa aton sininga. Okay ka, may kapika sa K5.
24: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
25: Kampiyon. Okay mga ka-K5 sa Subungaga, ari kita diri sa Project 5 no sa Barangay Sook Arevalo. Dako mga ka-K5. Unsa diin inyo mabati ano ang K5 News sa Family Ilo nagalanog diri sa balay ni Nanay. So ari si Ma'am. Imo na di Nanay balay?
26: Ako.
25: Oh, so ari si Nanay iya gali ni balay. Nanay, good morning.
26: Mayong aga.
25: Oo. Kamusta diri ang pagpamati mo sa K5?
26: Mayo man basta pag-abot sa aga pagbugtaw ko amo man na ako
25: hasta hasta no ras kag pamati
26: sa mga alas 7 kag katulog na ko na iwan niya
25: sa gabi oo oh, oh. Tigay bati amo na dirang akon madakpan diring imong radyo nakatutok sa K5 yara ka premyo
26: oo may ara
25: nagalaom ka man
26: ti syempre eh
25: oo so kay nagalaom ka nanay no okay ka may kapika sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo kay Doc Ramil Oy kag sa K5?
26: Salamat kay Doc Ramil Oy kag sa K5. Nga ginapamatian ko drama kag adlaw kag balita.
25: Oo. Te sa mga produkto ni Doc Ramil Oy ano nagamit mo?
26: Ditribayo.
25: Ditribayo kadi, bao mayo gid. Kabiag na diri mga kaingod nimo nga mamati na sa K5 kay base da sun sila naman ang maswerte nga amon sini nga madakpan no kag magadaog man sang isa ka box nga Detex Coffee Mix.
26: Sa mga kaingod ko diyo, Project 5. Yun ang pamati man kamo sa amon sa istasyon sa K5. Kay parang nga may premium man kamo nga makuha.
25: Ano pangalan mo gani?
26: Warlita Di Patilio.
25: Warlita Di Patilio. Pila ka doon?
26: 77.
25: 77?
26: Manong
25: 78 na. Sige nanay.
24: 25, kampiyon, kampiyon, kampiyon,
25: kampiyon. Thank you so much sa padayon niya pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kag paggamit sa ang produkto ni kalidad ni Dr. Maloy nga D3 Bio.
0: And there you are mga ka-K5, nadakpan gid ni K5 AJ Cordoba si Warlita Di Patilio. sang Project 5 Barangay Sook Arevalo Iloilo City sa aton nga okay ka may kapika sa K5. Padayunan lang ninyo dira pagpamati kay base sa masulod naman. Kamo naman ang madakpan pamatigid sa radyo ha. 88.7 MHz sa lilisuan sa inyo mga radyo. Ang aton sining okay ka, may kapika sa K5, ginadulong man sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant para malikawan naton ang mga makamamatay ng mga balatian. Katulad sang sarcoma, mag-inom kita sa DTX 500 na dawadlaw, kaya ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidants. That's why nga healthy ka o naka DTX 500 ka dawadlaw. And of course, parisan mo sang Mighty C. Muna nga DTX 500 plus Mighty C equals healthy. Ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini isa sa mga mabudlay bulngon. Ila binagit kong yara na sa late stage. Dua ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma. Madamo nga mga bukol-bukol. Nakatubo sa imo kamot til o konchan. Mga factors nga gapataan sa risgo nga magtubo ang sarcoma kon bukol-bukol sa lawas. History sa rejection therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma kon mga bukol-bukol sa lawas. Pag sakit o pag-ubag sa til kamot, balikawang likod chan, hindi magiyo nga joint, tinaling ang pagkabali sa tulaan bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag DTX 500 yung Mighty C kita, dawadlaw para sigurado nga healthy. Kaya ang DTX 500 yung Mighty C, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa DSA, sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba ng mga cellula sa lawas. Inaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang maging cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Siguradohon nga mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adawadaw para malikawan naton ini. DTX 500 yung Mighty C, di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Para healthy kita, mga pikita DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee.

Kofi. Para mangin nami lawas ta no, kung lalaki kita, gagwapo kita, kung babae kita, gagwapa pagid kita. Gwapa ka na, ti madugangan pagid pagagwapa mo, ti mistisa eh, kipaypul no? Mistisa kag mistiso. Gusto niyo nga mangin mistisa kag mangin mistiso? Magpaligo ka mo gamit ang klinika DTX sa beauty soap. Kaya mo ining habon nga nagapagwapa kag nagapagwapo sa inyo, nagapaputi kag nagapahamot sa inyo lawas, kutis porcelana, kutis himis. Magpaligo gamit ang klinika DTX. Gwapa nga habon. Klinika DTX sa gwapa nga habon. Panglawas. Mayo gid ini kay fresh na yon kung makapaligo kita no. Tapos naton paligo mag roll on kita sa aton ilok. Para mahamot ang ilok ta, para maputi ilok ta. Mag Clinica Deo Fresh. Para ma-maintain naton ang freshness, fresh na fresh. Mag roll on kita sa ilok ta para mahamot. Maputi kag mahamot nga ilok. Para maligawan na ito ng sakit sa tiyan, bloated niya tiyan kung LBM, mag Clinicas Probiotics kita daw. Okay, ang Clinicas Probiotics nagpa-active ini sa atong digestive system. Ginamatunaw niya sa maayo ang atong sininga ginakaon. Hindi ko natunaw sa maayo, kundi ang mga healthy nga party sa lawas ang nakaon ta, ma-distribute ini sa naunay tuhay nga party sa atong lawas, mangin healthy kita. Kag ang mga healthy nga party sa nakaon ta, ma-puslan gil sa lawas ta. Kag ang mga higko, automatic nga ginapagwa, automatic nga ma-pagwa sa atong lawas para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin. Mag Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Onway na gid si Manoy, pareho sang kilala ni Paul Diada. Bas niya ano man ing reklamo niya, dungan na kami gay butwa sa kalibutan. Dungan na kami guwas kalibutan niya, siya yahuya-uya, ako ya patay huya. Para nga ini magguya-uya si imo Junior o kon si imo Manoy. Mag extend the food supplement ka adlaw-adlaw. Ang extend the food supplement mayo ini kay may maka kag klabuwas ka nga nakatagsang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog. Bisan magtindog ka 24 oras way ka ginakapoy. Tindog ka lang nga tindog. Sige tindog mo, iba niya tumba na. Kung naka-extend ka, titindog ka lang nga tindog. Why ka ginakapoy? Ang maayo pa kay may maayo ini nga madulot sa lawas ta, naga-circulate sa maayong aton sininga dugo. Malayo kita sa stroke. Malayo kita sa masakit ko naga-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Talan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, maabot ina sa inyong mga pluyan. O kung makadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Iloilo, subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up. Dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Martes kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up dira. Sa Haro, diri sa Ilop Street, Haro, Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, o Konbuas, sa Pasay City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City, may libre nga consultation kada Webes. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market, sa Miyagaw, Iloilo, kada Domingo, man dira ang libre nga consultation kag check-up. Kag subong man, ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, dira sa Quinto Distrito, Northern Iloilo, yara namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: Laway na kita time, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby ka mo sa dugang pang ang mga impormasyon kaya mga balita. Rayon man ang ikadosing nga daw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung sa din ang Article 1 ang misused ng confidential fund. Din kayo makita ang confidential fund. But silingon kung specific ina para lang sa intelligence kag confidential monitoring. Tingin gasto iya sang office ni Vice President Sara Duterte nga na makalsa sang hardware, sang lumber, ng grocery, bakal bulong, bakal pagkaon. Ang nagasto ang 612.5 million pesos sa sulod lang sang 11 kaadlaw. Sabi no? 612.5 million pesos gingasto lang sang Office of the Vice President sa sulod sang 11 kaadlaw. Aton siguro mapatay lang kita guro, hindi na nakakita sang 612.5 million, no? Yaya, 11 kaadlaw na gasto na. That is based on record sang Commission on Audit sa disbursement. Ibantayan ha, sa aton sila nga pagpangalagad sa 11 Mbps mayong hapon lang dirak. Aga, happy birthday! Happy birthday kay Mayor Luigi Gurisita. Mayor, happy birthday ha! Ikabay pa madamo pang birthday. Ang panamyaw halin sa imo daddy, Mr. Larry, kag Mami Agnes Gurisita. Happy, happy birthday. Mayor Luigi Gurisita sang Pabia Iloilo. Kagang kapanamyaw ang imo man isa ka constituents si Kaki Paipol dihada sa Barangay Balabag Pabia Iloilo. Happy birthday Mayor. Sa ngalan sang damen and women of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
11: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
0: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 11 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiago na nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
12: Hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon akong inyong nga makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mani. Isa ka oras, kagtunga naman kita nga mag-a-updenay. Magasaysay sa inyo sa nga aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? Ara sa maayong nga kahimtangan. And syempre, nagapahunay-hunay huan. Aton gid gina welcome ang aton dira nga mga suki sa Iloilo City, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon sa my K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kagdira sa may bahin sang Short FM Dumangas. And syempre, diri sa may Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mani. And syempre, hindi ka natin pwede pagkalimtan ha, ang aton din ang mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 News FM Iloilo. And hindi man pagkalimtan ha, nga i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kay updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon gid sa mga kumari abroad ta, Ma'am Bings. Good afternoon. Awa doon na hidlaw man ko ba? Kahapon wala kita ha, kay naka leave si Maninay. Kani daw abi ko Lunes pa lang. Tuesday na gali ha. August 4, 2026. Kamusta ang imbukada sa Agosto? Siling sang iban, siling sa mga kamalaman, basta Agosto, tigkiriwi ko, no? Pero di ko nagapaninguha, kakaga, tawag ni adlaw-adlaw, nagabakas, wala na sang tigkiriwi. Importante, buhi. Mayang hapon man sa kay Mami Azun Pineda, Ma'am Nanishan Presya, good afternoon. Mayang hapon man dila kay Ma'am Annalie Bahade, kag sa iban pa naton nga mga kumare abroad, nga nakatutok gid subo. Maayad-ayad hanga hapon man sa aton dira nga mga suki, Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa Mayharo. Mayang hapon man sa kay Sir Kim Arizona Flora. Sir Danny Labrador, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Winnie Ferta Sarmiento. Kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Ma'am Nanishan Presya, good afternoon. Ma'am Nads, maayong hapon. Ma'am Melay Montano Palencia. Ma'am Ramia Panes, maayong hapon din. Mayang hapon man dira sa kay Lord Jean Franco Labos Arellano, nakatutok gid subo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Maninay, tamyaw ko lang ang Arorong Kagdagunan Family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always kid kami nagapamati sa K5. Kagkay Bingbing nga nagwapa. Aba, maayong hapon kid. Maayong hapon man dira kay Ma'am Bea Singuan Sonon from Buntatala Haro. Lodi Gulilaw, good afternoon. Maninay, from Lomar Eatery sa Sambagharo. Atubang lang asang Asian College of Aeronautics. Nakatutok gid kami. Maayong hapon lang sa mga taxi. Kag jeepney drivers nga nagapamati dira. Wow, nagapanyaga si Ma'am Azun ho. Ulo ko no ka-salmon. Bo, salmon. Ang ilang ansubong sinigang with balunggay. O, wow, kampiyon. Maayong hapon man dira kay Sir Alejandro Rapista. LJ Kyle Labus Arellano, good afternoon. Always listening, Maninay. Ang family Palomar and Labus sa may Bacoranan, Pasig City. Mayang hapon man dira sa kay Sir Jesse James Gervillas. Maninay, panyaga kita. Gadulom ang kalangitan, Maninay. Hello lang kay Selfa Gervillas. Kaga kay Jesse sa ilang Batsuyan. Sa may mga taga Bakawan Sur, Concepcion, PNJV, maayong hapon dira sa inyo. From Concepcion, Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taxi drivers ang Guadalupe Taxi from Lodi, Gulilao. And syempre, ginatamyo taman ha ang aton nga mga K5 solid supporters, mga KSS naton. Diri sa may Banwas ang Sara, aton nga mga KSS resellers. And syempre, yung mga nakatutok sa tagsadira ka mga establishment. Mga sigabong naman da kuno ang speaker ni Sir Fritz Delfinho sa may Yucheng. Yucheng 1 kag Yucheng 2. Labot pa na kuno ya sa pihak ng establishment. Iya da nga radyo. Thank you, good ha, Sir Fritz Delfin. Kag sa mga taga Yucheng. Sa mga taga Mang Tinapay Sara, Sari Sari Bread Store. Mga taga Jelly Marketing, sa mga e-bike na tundira, tricycle drivers, mga nakatutok subong sa ilang mga paradahan, maayang hapon din. And syempre, sa mga taga Sara Wet Market, nakatutok gid subong. Good afternoon sa kay Ma'am Jewel Felicitas and Felicitas family. Dira sa may Sarawat Market. May ano na sila? May pwesto. Mayang hapon man sa Abanyera family. Baw si nanay, halinsang pagsugod, taga-tutok gini sa K5. Mayang hapon lang kay Sir Jerry Dasas, kag sa Dasas family. Ang aton dira ang mga meat vendors. Mayang hapon gin. Kagay Ma'am Risa Yungko sa may Bugasan. Good afternoon dira sa inyo. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede pakahingagaw. Sir Danny Labrador, good afternoon. Mayang hapon man dira sa kay Ma'am Ocon Sadaliariarte Vergara Escalona kag Baluro family sa may Barangay Badyangan, Ahoy, Iloilo. Apo man ni naigawa, wow gidi ang radyo kuya ho sa highway Sambag Haro. Amo na yang kampiyon. JP Canoy, maayong hapon and good afternoon man kay Ma'am Shine Descalzota. Sir Alejandro Lapista, maayong hapon. Ang mga taga-barangay Garita, nakatutok naman. Maayong hapon man dira kay Ma'am Remia Panes. Apo, madamol naman kunuya ulan dito sa ila, ho. Halo kita, ha. Mag-inom kita sang aton nga Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Especially, sa amon yung nga mga panahon, kinahanglan tagid sang proteksyon sa aton nga lawas. Mahal magbalati, ansubong mahal ang mga bulong, ganit dapat, aton gid ipaminsar, prevention is better than cure. Mag-inom kita sa mga suplemento nga kampiyon, makabuligid sa aton nga lawas, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kaya indigid magkalipat magbalon sang aton dira nga mga payong, raincoat, jacket, ukon ano pa dira nga mga pamandong kung indigid malikawan nga maghalin sa inyo tagsa kapanimalay. Especially sa mga ginikanan nga nagasugat dulong sa ilang nga mga chikiting, maghalong gid kita. Happy, happy birthday sa may mga birthday subong. Happy birthday lang kay Madam Eden Betansos sang United Kingdom. Happy, happy birthday man kay Ma'am Edna Gunap Shautong dira sa May Laganes. Kag sa tanan ah, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

birthday man kay Amboken Parley Bautista Kaino. Greetings from K5 Edsel Inyon. And sa mga nag-celebrate dira balas ang ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet ha. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Saliwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang R&V Eatery sa may Banuasang Sara nakatutok man dala sa kilid sang gaisa no ho. Yung mga nagakaon dyan. Ang Funny Eatery man nagapamati man dira. Ang Little Karinderia nakatutok mo. Thank you so much kid ha sa mga suki natin. Ma'am Novi and Bahade, good afternoon. Sige, plus star na ha. Si Sir Aldrin Paran, kag ang Paran family sa Mayag Aldiger, Sara, Iloilo, nagapamati man ho. Mayang hapon man dira kay Ma'am Inday. Ako, tamyo, yan ang kuno ah. Ang mag-utod sa Romax sa mga babaidor kuno kaway-kaway dyan. Aba!

0: afternoon, Manina. Shout out lang kay Nini Meryl Guboy. Kay Nanay Melissa Guboy. Pirmigid na kapamati isang pages of love kada hapon. Dili sa Sitio San Jose, Barangay Apologista. Wow, mayang hapon sa mga taga Sitio San Jose. Nakatutok kidira sila, Pirmi. Happy birthday, happy birthday. Sige, ara na, plastado ng mga kumareta. Moy Moy, Suiko, maayang hapon. Ma'am Chini, Liano Jimenez, Manina, shout out lang. Mga classmates ko, Pamela Kataloktokan, Mara Derla, Lourdes Carnahe. Dali na, kape kita DTX Coffee Mix sa mga taga-ulang Juan Nation. Wow, maayong hapon dira sa inyo. Oras na ton, alauna 25 na. Plastado na. Nakatimpla na sang kampiyon nga kape. Nakatimpla na DTX Coffee Mix. Para samtang nagapatuyom-tuyom pamati sang aton istorya. At nagahigop-higop man kamo dira ho sang aton kampiyon nga kape. Plastar na ha, kaya ang aton istorya subong nga hapon. Ginpadala ini ni Helena. Kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nakaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Duwala sang tao, haw. Sa diin si Romeo man. Ang mga kabataan wala pa man makaabot kay ato pa sa eskwilahan. Ba, si Romeo? Doon nagahibi? Ay, Romeo! Na ano ka? Nga nagahibi ka?
1: Ilina, day.
0: Na ano ka? Nga nagahibi ka? Ay, na ano ka man, imo man? Pag-abot ko, dayo mo yung hibi.
1: Day.
0: Ano?
1: Bago lang nagtawag ang bangot ko.
0: Ano ko, Nohaw?
1: Day.
0: Ano?
1: Si nanay.
0: Ay nga, ano si nanay, haw?
1: Ara siya subong sa ospital. Malumba ako nung sitwasyon niya, day.
0: Ano? Ay, Diyos ko. Ay, makaluluoy man sa ugangan ko. Ay, okay. Ano ang plano mo, Romeo, ha? Ay, wala man kita sa may mabulig tungod pigado man kita. Ang mga kabataan nag-eskwela pa man.
1: Amo na ganit, day. Pilaman lang ang sweldo ko. Pero hindi ako gusto na manula si nanay, day. Dudong hindi ko pangit mabaton.
0: Pero Romeo, anong mahimo, paman? Eh, gusto ko man nga magbulig, pero kita gani bululigan man.
1: Day, dinabing mayo kun iprindat ang pwesto mo sa merkado, day.
0: Ano? Hindi pwede, Romeo. Dako ang bulig na yas aton.
1: Mabayran ta madaan lawan-law. Ang prindangan na mabayran gina. Basta maluwas lang ang iloy ko.
0: Dako nga sugal, ina Romeo.
1: Sige na, day. Sige, day, please. Please. Kay dulo ko na yun sa ospital, day. Sige na, day. Sige na, day.

0: pa. Magalong ka gid sa pagbiyahe na.
1: Salamat gid anak.
2: Tay, i-regards mo ko sa pakaisa ko tutaya.
1: Oo, maghanak.
3: Romeo. Aryo, dugangin na ang kwarta nga dala mo.
1: Hindi na, tay. Hindi na. Para ina sa mga galawion mo sa balay. Dako na yung dala ko, ah.
3: Ay, sige lang bala. Kasi dako-dako man ang mabinta ko karon, ah. Hindi bala, ah. Dasun adlaw, mabalik ka dayon.
1: Kakukuan. Depende, day. Kung mag-ayo na si nanay, eh.
3: Romeo, kung tani, magbalik ka man dayon. Kahibalo ka naman ga eskwela pa ni mga kabataan, taho. Ako masako man sa merkado.
1: Sige, day. Tiguhaan ko, day. Maayo lang gani nga nagpasugot si boss nga mag-leave ko, eh. Tiguhaan ko, ah.

0: Nay, si tatay, wala pa yung gapon katawag ako.
1: Oo, oh, manay. Nga, anay, how?
2: Ay, ambot, mga anak, ah. Di ko man gani siya makuntak, eh. Hindi ko makuntak ang number niya.
0: Ginachat ko naman gani mga paisa ko dito sa Guimaras, nay. Pero wala man sila nagasin.
2: Mm. Uy, may nagapanuktok.
1: Ay, ako na lang maabri, nay.
2: Ay, ako na lang, ah. Ako na lang ang maabri. Padayo na lang dira ang pagkaon ninyo. Ay, daligid lang, ha?
0: Okay, nay.
2: Ay, sin o balang nagapanuktok na inaman. Dumaguba pang pertahan. Ay, marin ako sa pertahan. Buksan ko.
3: Ay, oy. Marie Elena.
2: Ay, Marisabeth. Ari ka man.
3: Marie, may dapat kagid mahibalaan.
2: Ha?
3: Importante ka tama. Parti ini kay pare Romeo.
2: Ba? Ha? Eh, ano ina Maria? Ano ba lang dapat ko mahibalaan? Ha, Marisabeth? Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kad nakatutok pirmi sa K5!

sa K5, diri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakal sa mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagdingulan, kalaman ang kabihan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigod, malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulaw, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
12: Ladies and gentlemen. Yellow Diamond.
1: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Marianay ka bala? Ano ang dapat ko mahibal-an? Ano, nagakunta ka nay ka mo?
1: Kuan mare. Ambot lang kong mapate kanisang isugid ko sa imo.
0: Nga amarehaw, ano na?
1: Kunti, may bata ko to sa kabangkalan.
0: Oh.
1: Ang subang ko bala, dito na siya na-assign sa isa kamulmong.
0: Ay, oo mare, si Jisame? Ay, nga aman marehaw?
1: Ay mare, bisan ako, daw hindi man ko makapati sa ginsugid sa akon sang bata ko.
0: Ay mare, abi, hindi na pagpadugaya pa. Ano ba lang isugid mo sa akon?
1: Si Pare Romeo, mare. Si Pare Romeo kag si Marilo. Nakita sang anak ko nga nagakaon sa McRonald nga passport bala. Kag abi mo mare ko nagaano sila? Nagahungitay.
0: Ba. Ano mare? Hindi ka gani maglahog sang subong sina. Ha?
1: Ay, wala ko yang galahog mare. Gakaon sila sa McRonald. Amo gina ituod mare ang ginhambalya. Ano mare? Duot. Jesus na, ano ka man imo nga, hindi ka magpati sa akin nga doutod na lang tanga duwa kung magtamdanay.
0: Ay, Diyos ko.
1: Tuod na iya, Maria.
0: Hindi matuod ina, Maria.
1: Ay, Maria, tuod gani, Maria.
0: Ang hambal sa ako ni Romeo, mapuli sa Sagimaras, kay na ospital si nanay niya. Galing kay.
1: Bauti.
0: Ay, Diyos ko. Hindi matuod ina.
2: Nay?
0: Hindi matuod ina.
1: Mau mare, pasensyagid pa rin ha, pasensyagid.
2: Anong natabo, nay? Nga gulpi ka lang nag-ibiyaw? Anong problema, nay?
3: Nay! Nay! Ano natabo, nay? May problema ka?
2: Oman?
0: Mama, mga anak. Si tatay niyo.
2: Oh, ano si tatay, nay?
0: Si tatay niyo. Nag-upon sa iba niya, babae!
2: Oh!
3: Si...
2: Ano?

Zapatka, zapatka, caro mio, zapatka, mga wala ako sa'yo.

0: mga anak.
1: Nay.
0: Abi ninyo. Nalipay gid ako para sa inyo. Sa madason nga semana, graduate na ka mga tuwa.
1: Inatungod sa pagpaningwa mo para sa amo, Nay.
2: Oo, Nay. Isipa bala, isa ka katindera sa mga utanon, nakapatapos ang duwa ka mga bata nga may kurso na.
0: Ay, mga anak ko. Ay, mga anak. Kamusta na yan ang amay ninyo?
2: Nay, pabayiin na to siya. Hindi na siya pagpanumduma. Siguro, malipayo na siya subong sa babaeng ginbaylo niya sa aton.
1: Usto sinday, Nay. Ari kami. Hindi kagit namon pag-ibaylo. Sabisan kasi inunay.
0: Ay, mga anak ko. Salamat gid ha.
1: Oh.
0: Di buenas gid ako sa inyo nga kamo ang mga anak ko. Nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos.
1: Om, may nagapanuktok, Nay? Ay, ako nang mabre, Nay. Daligid lang, ha?
0: Sige, nak.
3: Om, Nay!
2: Si Manong Junior na nagsinggit kung pinayhaw?
0: Ay, oo, matuod. Ay nga, aayhan. Ay, dali ka. Dali ka na, kay kadtuan ta siya. Ay, Toto Junior! Na ano ka?
3: Nay!
0: Na...
3: Si... Ba...
0: Hindi!
3: Si Kwan, Nay.
0: Anong ginabuhat mo dire? Ha?
4: Oh. Elena. Mga anak.
0: Ay!
4: Ako ini si... Si tatay niyo, Romeo.
2: Tay?
4: Mga anak, katakusang sala nga nahimo ko. Ilabi na gin sa imo na, Elena. Katakusang sala ko.
0: Naa, nagpauli ka pa. Para sa amon, patay ka na, Romeo.
4: Day. Panawara ako. Nagdulsul na ako sa ginbuhat ko nga pagbiya sa inyo. Nagdulsul na ako.
0: Hindi na ako magpati sa mga hambalanon mo nga ina, Romeo. Tingala ko man. Tingala ko man nga ginpilit mo ko nga iprenda ko ang pwesto ta sa merkado. Kay kanikay... Amo na to ang ginggamit niyo, ilap ni Marilo!
4: Day, Elena. Patawad.
0: Sapat ka! Sapat ka, Romeo! Balik ka to sa iya! Balik ka dito!
4: Day...
0: Ukon ba si... Nagpuli ka kay tungod... Gintabog ka niya?
4: Day, Elena.
0: Hindi ka na namon mabaton ba, Romeo? Ulihin na ang tanan. Nakabati ka? Ulihin na ang tanan! Gani, maluoy ka. Maghalit ka na din, Romeo! Halit!

dako ang pagniwang ni Romeo. Ginsugid niya sa akon ang tanan nga nakabata sila ni Marilo pero nagbulagay sila. Gusto niya makiguli sa akon pero hindi na ako. Gusto man sang kabataan ko pero nadula na gid ang gugma ko sa bana ko. Sa subong ara siya sa likod balay namon, ginpatindugan ko sang payag-payag. Akoon ko naluoy man ako sa iya. Pero nagabalik-balik ang sakit sa dughan nga ginhatag niya sa akon. Amo ina nga indi ko gid siya mapatawad. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Kagsalamat man sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Helena.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News FM. Sarado-ido. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot din sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sang gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: siya. Mag-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito. Labi
3: na akong palakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gah, matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre. Naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigot malimtan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanati sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Saray do ito.
10: Secret
7: Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog ug ihada ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement himo sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ang Klinika D3 Bio manami ini para sa aton nga mga katul-anan kag syempre nagabalance man sang blood sugar and nagabulig ini sa aton para nga maprotektahan gid ang aton nga mga cellular. Ang Klinika D3 Bio nagabulig gid para nga malikawan ta ang diabetes kag iban pang nga mga balatian. Gani mas maayo gid kun nagatumar kita D3 Bio adlaw-adlaw. And syempre, hindi makita magkalipat ha, tumar kita Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dirang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Kinala ini bilang isa ka stress buster, nagabulig ini sa aton para nga magbaskog dira ang mga natural nga mga pambato naton sa aton nga lawas. Ang mga antioxidant, ang mga molecules ina nga nagapabaskog sa immune system. Ginahimo nila ini paagi sa pagprotekta sa mga selula halin sa mga makahalalit nga molecules kaangay na lamang sang free radicals nga nagadulot sang oxidative stress. Ang Mighty C isa ini ka alkaline based nga vitamin C o kun ascorbate nga nagapabilin sang mas madugay sa aton nga lawas tub-tub 12 ka oras nga nagahatag sang mas madamo nga benepisyo para sa aton ikaayong lawas. Gani kung gusto mo nga mangin stress free, inom kita Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. And hindi man kita magkalipa, tumara kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga mabuligan kita nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ini ang nagabulig man para nga magnami ang aton nga pagtulog tulog. Kaya ang pagtulog, kinahanglan gini na isang aton nga lawas. Bangod diri nagakatabo ang cell repairs, pagkaka sa mga free radicals, pagporma sang pag-o nga mga red blood cells, kagpag ang konsang mahamuok nga tulog. Ini ang nagapasigurado sang manami nga mood pagbugtaw naton, nagapanubo sang stress level, kag makabuligid batok sa anxiety. Gani, inom kita DTX 500. Ini ang the most powerful antioxidant food supplement nga nagapanami sang tulog. Bangod sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, magabalik sa normal ang manginbugana, ang pag-release sang brain sang melatonin, gani bisan pa may insomnia, makatulog kita kung naga-DTX 500 kita adlaw-adlaw. Sleep better, sleep easier with DTX 500. Ini mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch, nila nahamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara makita sang Haro Branch located sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita nahamtang dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte. May aramang kita sang Kalinog Branch sa Coast Park Kalinog and ang aton Pasay City Branch na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay. Gani, ano pang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramilo. Oras na to, alas 2:13 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Helena, bukasubo man no, pero ti hindi na malayo nga nagakatabo sa kamatuoran. Kung si ma'am sa nene siyan pa, ati sender, maayo man na ang nga waay mo gintagaan patawag, kag maayo man naging pahimuan mo siya sang payag-payag sa likod sang balay nyo. Kahit tibisan ang mga kabataan mo na lang na ang masapak sa iya. Kung ano ang matabo sa iya, kag mabarabat siyag, muman gihapon, kahit ti ara man lang da sa likod balay mo. Amugid na ang problema sa mga lalaki. Hindi kontento sa isa ka-asawa. Mangita pa. Waay sila kabalo, lagsun gid sila sang karma. Ba, correct gid. Tsakto gid na ma'am nene, no? Inang hindi ba na makontento? Di, basta gani, may mga amuna sa imo pangabuhi, ay hindi ka gina mag-ayuhan. Mayang hapon man kay Ma'am Marlene Paniero. Shout out lang kay Sir Harry Falsis, sang Falsis Store, diri sa may bahin sang Barangay Zerudo. Mayang hapon man dira kay Ma'am Annalie Bahade, nakatutok gid sa aton. Kung si Ma'am Azun pa, lesson learned sa mga tatay or nanay, basta may bata gani, mabalik gid ka mo sa kinhalinan niyo. Kung si Ma'am Novi pa, ay tunto man. Amugin ang siling sa mga tigulang, ang prosesyon mabalik gid sa simbahan. Sir Joffrey, na nato pagsugiron, good afternoon. Maninay, tamyan ako kay Sis MG Me, Rose Me Bagaforo by Laran. Ana sa piyak nga linya, aton una nga caller. Good afternoon.
8: Tingnan mininay na eh.
11: Sige, sino gani?
8: Si Leo sa Quartero Cafe.
11: Sige, Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Ma'am Helena?
8: Ma-perne. Perte nang ang kasubo mo, Helena. Sa primero nga daan, kapuntog yung si Romeo. May hamak mo pertigis niya pag-iibiyon pati ang iya nanay patag pa niya sa imo para mabaligyan inyo negosyo sa o makindahan inyo negosyo sa merkado sa kapuntog ni si Romeo. Ang masinay ko lang sa imo hindi na salamat niya kay naging patawag na sa Diyotay, naging inuam sa payag-payag sa inyo balay, sa likod sa inyo balay. Kay medyo tayo nga pagkamod ang mga kabataan ninyo sa kay Romeo. So, perte na si Romeo. Kung sa minuto, ni Ninay, gusto pa rin niya ang ibang napatahe. Sos, hindi pa siya sang kutinto siya. Sos, ay, kundi Romeo, gingabahan ka na. Magbagay ka, Romeo. Maniwang ka na. Pag-ibulagan ko sa'yo masawa, kaya hindi ka nang kuslan. Kaya sana ka lang, Romeo, kay ipakawad ka man siyang kabataan mo, siya naaralaga sa lagi ko sa inyong bagay. Mm-hmm. Pero lain na ginan ang pagkamod siyang pamilya niya sa inyo. Ang mga nga sa inyong pamilya niya, mayo na kay aral, si Romeo, kay siyempre, ba na, magiging na siya ka tatay sa mga kabataan mo, isang diutay na pagkamod, matagal naman siya sa mayo lang kapag mayo kapag atipan sa dutod sa balay. Ang mga maminay ang kalimbawa mo, Romeo, tatawag ka lang siya mais. Gani, ang pangamuyo ka lang, Romeo, na tawaran mo siyang hindi sa pagkawad siyang imo asawa, nagtagay sa imo sa kabataan. Kumuna na maninay na mayo lang kay gin pagkawad ni sang inyo kabataan sa diotay lang. Kumuna na mga bako ang maninay.
11: Oh, correct kid. Pero ti, dara tama bal answer no nga, kumbaga, wala gid ni isang kaayuhan nga madulot ang pagbiya ta sa aton nga pamilya para sa pag-upo dira abi sa iban nga babayi o kun sa iban nga lalaki. Kundi, mangin halit, nagsilot lang ini para sa imo. At the end, mabalik ka man sa kihapon sa imong original family. Di pasalamat, kailang kung makasulapo kasang pareho ni abi sa kay Helena kag sa mga kabataan nga bisan paano gin sa pupo, gin pahimuan sang payag-payag. Hindi man totally nga gin patawad. Kaya ti, syempre, sino man ang magpatawad dayon nga amo na ang imbuhat sa ila. Pero at least, kumbaga, ginggaan siya sang matinira niya, bisan pa paano.
8: Oh, bisan di, okay lang, sinyo, hapaw lang. Hmm. Ang mga maninay.
11: Sige. Thank you, Gid. Sir Leo, may gusto ka tamyawon?
8: Pauna sa tanan, maninay, mayong apo sa kanyang dapamatid sa K-5, sa kanyang matagasara. Subang muna akong may mablo si Ariban, si Angelo, si Arlindy Guzman, si Brad and Sister, kumang si Jimmy sa Pansa Bonifacio, si Chosan, si Ella sa Pasig City, ang dapamatid. Subang muna si Inday sa Uton, Iloilo. Sa kanyang kanyang nagpalamatid, si Doidoy sa Banate, Iloilo. Ang dapamatid si Iloilo sa Papero Cafe. Salamat sa technician.
11: Sige. Thank you so much, Sir Leo, sang Cuartero Capiz.

0: oras na to, alas 2:20 na sang hapon. Sa mga may advice, pwede pa kahinga gaw ha. Tawag lang sa 0962-478-8730. Center, mas okay man ang magpatawad. Lesson learned sa mga babaidor. Hindi ka mo maghimo sang sala nga hinulsulan hasta sano. Oh, correct gid. Sir Noy, Nilo Serbas, maayong hapon. Maayong hapon man tira sa kay ukon sa Elaine Store and Elaine Pharmacy sa may barangay Cubay, San Junisio. Nakatutok gid sila dira sa Bunghoa. Anday Ma'am Nanny Elaine, Ma'am Roslyn, mga kapdana nila dira, si Jeje Bolivar, Sir Rafi Sana, Ma'am Mercy Banyes, kag si Nunoy Lashot. Nagpamatig sila always. Ayong hapon gidira sa inyo ha. Available dira ato nga mga produkto sa Elaine Store kag sa Elaine Pharmacy. Oras na to, alas 2:21 na. Correct, bow. Ah, wala huya kung si Ma'am Azun pa. Mag-uugta si Mami Azun. Hopa nga, pe, kita danay ha. DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. May ara inisang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder. Kung gusto nyo mantilawan, pre-bio coffee, para nga mas kampiyon pagid. And mga non-diabetic coffee iniha. Kumbaga, bisan magpangape ka, hindi ka magkabalaka nga magtaas ang imo nga blood sugar level kay bangod mga healthy coffee ini sila. Gusto mo makapadalhay sa pagpamuhin, inom kita DTX Coffee Mix. Ginapangita-ngita sa ang aton diring nga mga suki. DTX Coffee Mix, kampiyon nga kape. Oras na to, alas 2:22 na. Ginakurukulapos sa kita sa aton nga tiyempo ha. So far, nakahatag naman mga mensahe ang aton dira nga mga naghatag abi advice sa aton nga mga Facebook viewers dira. And sa aton dira nga mga listeners, thank you so much gid sa pag-upod diri sa aton sa subong nga hapon. Siguro, ang mabilin talang kay Ma'am Helena, sa dalayo na lang gida. Bisan paano, hindi na kita magtanom sang dumot kay ti para man ina sa kahilwayan sang aton nga balatsyagon. Malaw ay man mo sa aton balatsyagon nga nagatanom kita sang dumot sa isig ta kapareho. So dapat bisan paano amumahon ta sa gihapon aton nga atipanon kay ti may mga inagyan man kita sang una and nakaya mo bisan wala siya sa imo nga kabuhi napatapos mong imo nga mga kabataan ini lang kita mag dumot kay ti nagahinunod na ang inyong mga inadlaw diri sa kalibutan kay titigulang na kamo magpatawad kag magpatawad kita para nga mangin matawhay mangin masulhay ang aton nga balatsyagon masakit man ang inbuhat niya pero at least na pamatud-an mo nga sarangan mo kag nakaya mo gid kag subong gina-enjoy mo ang kumbaga mga kwan ang imo dira nga nangin produkto sa imo nga sakripisyo kag kabudlayan sang una. So kay Ma'am Helena, kay ti duwala ka naman sang problemahon gid dapat magpatawad kita Ma'am Helena kay ti para man ina sa aton hindi ina para sa kay kung sino nga tawo kundi para mismo sa aton kaugalingon hindi man niya totally nga dapat sa pupuhon mo gid pasudlon mo sa imo nga panimalay kundi ano mo lang let go mo lang ang inyo nga mga nakaligad kag ang mga kasakit mo sang una and hatag-hatagan dira sang kung ano man ang mga pagkaon ninyo kumbaga ati panon kay ti naga kumbaga amoy na ining naga ano eh, nagahingapos na ang inyong kabuhi diri sa kalibutan and na mas okay gid nga magpatawad kamo mag-forgive with each other. Wow, ang mga taga Neil's Barbershop kuno nagapamati man dira ho ah. Noy Nilo Serbas, maayong hapon gid. Sige, way na kita sa tiyempo. Thank you gid Ma'am Novi Ann Bahade. Kit-anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon. Dirigid lamang sa Secret Memories with Maninay Mane. Keep safe and stay safe everyone. Sa katapusan, akong inyo Maninay sa Kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap. Magaspang mapani.
10: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol.
14: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrebi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman
17: for Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
18: Abaw.
17: Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
16: DTX 500.
20: Masaligan.
16: Epektibo.
20: DTX 500.
16: Mahigro bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
20: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
16: Masaligan.
20: DTX 500.
16: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
16: D3 Bio. Ang D3
20: nga may Physio.
16: Ang Physio
20: nga may D3.
16: D3 Bio.
20: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3
20: yung may Visio.
16: Ang Visio
20: yung may D3.
16: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5 7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung
7: may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
5: K5.
16: K5.
5: News FM. K5.
16: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: K5 Road Trip.
19: K5 Road Trip.
20: Beep, beep, beep, beep.
2: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Pilit-pilit pa ito itong land ka late na kapanyaga ba? Mayang hapon sa mga delay. Delay ang kaon. Okay na yan, delay ang kaon kung kisa-kisa lang. Ang laim mo lang yan kung delay ang swildo. Mayang hapon man sa mga pizza quattro na pero may unod pa ang mga bulsa. Survive, survive, survive. Ah! And syempre, as we always say, bisan ano pa ka piot-piot sang chimpong, ita man tagyapon, rason para makayuhum-yuhum. Bisan gamay lang. Bisan kaugtas ka pa nga manugpuli ka dugi-dugay, mamotor ka lang, tapos dumaulan na naman. Pareho sa akon. Medyo may pagka, ano nga dani, may pagka langas-langas ba ng kalangitan kung din itong mabiyahe, tadigto siya matupa. Okay lang yan. Regardless, itagya pong rason para makayuhum-yuhum, makakrokadlaw gamay, because laughter is the best medicine. Siyempre, the best medicine kung mayo ang kondisyon sa lawas mo. Ang lain mo lang, bisan ano mo kakadlaw, kung kinapabayaan mo manikayong lawas mo, balda ka mang yapon. Kami na lang makadlaw si mo eh. Sa mga nagabulobiyahe subong, ang mga grupo, ta sa K5 mobile and taxi patrollers, mayong hapon get. Halong-halong lang, mata sa karasada, hindi sa paa. Agsyempre sa aton nga K5 Fans Club International, kagsaton nga mga K5 solid supporters, mayong hapon git sa inyo tanan. Speaking of ikayong lawas, mag Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C, Mighty C, Mighty C. Pampabas, kongresistin siya, abalan nyo na na. When we say Mighty C, that's vitamin C, nga non-acidic. Bisan mag-inom ka na ya aga, pangaway ka pangakaon, why na yakulba? Aside from that, ang binipisyo pagin sa Mighty C, halimbawa kung damo ka sa mga ulo allergy, may antihistamine effect inasabot silingon, mas dasi niya na ginapahupa ang allergic reaction sa lawas, pero ang manami kung pirmi ka na ka Mighty C, adlaw-adlaw bla halimbawa. Wala pa nakatuhaw ang trigger sa allergy mo, preparado na lawas mo. So hindi mo kinanglan maghulat nga magpalangatol ka, pero isang siko kung subo nga kinagat sa lamok. Hindi mo kinanglan magpalangatol, anay, antes mag-inom sang antihistamine mo, kahit may Mighty C nga nasa sistema mo. Bisan isa sa aga, isa sa gabi, antes ka magtulog, okay na na. Parisan mo pagkita yun sang D3 Bio. Kahit amo na siya ang amon nga pang bato sa tanan nga klase, impeksyon. Ang cold pressed extra virgin coconut oil nga bisan sang chimpo COVID pa gani ito ginapambato na batok sa infection kasi sa madumduman nyo ang COVID to infection man asa eh. Nebla, so parisan mo sa D3 Bio pagid halin sa mga simple nga pilas hasta sa mga sulod lawas mo tanan nga klase sang infection ginabatuan niya na. Gabihin pa kung usapon mo imbis nga tunlon mo lang ah. Pagdalhaya sa tutunlan, makutob siyang kagaw nga maagyan niya, patay. Mayong hapon sa... Be, ano ni siya? Ah, okay, sige. Karun lang ni. Mayong hapon sa mga nag-tinanaw man sang pinakasikat nga teleserye sa Pilipinas. Subong siya po. Ang impeachment hearing. Mota, ano ko magtanaw ah? Tanawon ta na lang galing. Sa ano na lang ko matanaw ah? Sa season finale. Ba season finale? Masyado akong busy para tutukan niya ng pansin. Isa pa mamangkot ko din sa mga upon ko. Balaan man nila. Sila gatutok eh. Ebla. Sige. Ari pag ito, DTX 500 para sa mga sweet. Mga mahilig sa sweet. Mabudlay na nga daan kung mahilig sa matamis tapos maigo ka sang diabetes. So, layo pa, dapat preparado ka na. Hindi paghulata nga magkalautod na tiil mo or magkalabulag ka na, antes mo pa protektahan ang lawas mo, batok sa sobra-sobra nga sugar. Klinika DTX 500, mayo man akong medyo mataas presyon mo. Siyempre, kung magambal doktor mo nga, imnon mo maintenance mo, imnon mo maintenance mo. Nasugo na isang doktor. That's why ginatawag nga supplement. Suplemento. Kay kung may kulang, punuan niya. Na. DTX 500, kag siyempre, hindi tama pagkalimtan, ha? Mga muamuni nga, chimpo nga daan. malamig-lamig, gaulan-ulan. Aring duwa ka mga gwapo sa tubang ko, balaan nila kung ano mayo ni mo. Ano nga S ang manami obrahon kung malamig gaulan-ulan? Ha? Ano? Oo, batian ko gigamuda. Ako niya pre line, suyop. Suyop sang DTX coffee mix. Amo na ang balya, suyop. Ah. Dali lang klaruhon ko lang. Kape man ang buhat mo silingon nga suyop, anta pre. Basil. Basi sa bawsan nila, gani ang imuya. DTX coffee mix ha. Kay ti, damo man kape, damo man sang gambal nga healthy sila nga kape. Tiway kuya kabaloto sang iban. Okay, to be fair sa ila, why kuya kabalo? Pero ang DTX coffee mix balaan ko nga healthy gid man isa. Tungod sa ampalaya kag di sugar cane nga ara da siya. Nan. Plus chia seeds pagid nga the best for digestion. So kung ang problema mo, tila na kaadlaw, bun-a ka lang nga bun-a, why gid sa may gagawa, arang solusyon para si mo. DTX coffee mix. Smooth-smooth na dayon mo ah. Ngayon na problema. Ang Eloy ganito sang classmates ang bata ko, apat kuno kadlaw. Bisan ano kuno imno niya, wae kuno gagwa gyapon pag inom niya DTX coffee mix pagkasunod aga ara na ubos gwa tanan. Ang mga produkto nga inyo nabatian ang MyTC, D3 Bio, DTX 500 kag DTX coffee mix. Puro mga quality products ni Dr. Ramil Uy nga available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May mga branches kita diri sa Haro, aralanda sa tupad sang Robinson sa Haro, miara ta sa Pasim, Yagaw, Kalinog, kag sa Sara. Nah, siyempre, mayong hapon man sa mga nagagamit na sa mga produkto ta. Sa mga wala pati kamo research at tingin niyo kay timambal kamo karo gatinikal ko di. Kamo na lang tilaw para mapamatud-an nyo. Mamo, to try is to believe, to try is to believe. Kaga mo namin pa tanan yung branches naton sa klinika, may ara libre nga check-up. Okay, kadto lang mo to, check yung schedule pa, check-up da yun ah. Free para sa tanan, huwag ka mo sa kinanglan bayaran, huwag ka mo sa kinanglan baklon. When we say libre, totally free. Alright, I'll be back tomorrow. Dere mag-iapon siyempre sa kampiyon nga istasyon. Ako po si Kuya Andoy, at ito ang 88.7 K5 News FM.

May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Campeón.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Dali si J. Sang una yan iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule 3 times. After 1 week nagnamig gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mga butika.
8: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
6: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Ganyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Hindi ako malaing niya babae!

0: Day? Nadugayan ka gidaw?
1: Nangita pa ko kwarta ah. Agod may balunon ang kabataan buwas.
0: Aw ah!
1: Abi mo yakun diin ako nagadto haw? Namiga?
0: Hindi man sa amo sinaday ah. Natingala lang ko ah.
1: Pues, sa dason, hindi ka na matingala kung hindi manggid ako kapauli. Buot sina silingon, nagapangita pa ako sang kinawala ta.
0: Pasensya, giday, kay nabalakawan lang ko. Kagkaibalo ako nga kinabudlayan ka na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio. Super nakadrama sang kabuhi ta. Abi hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Bakit di man ay? Hindi pag-imuha ina ha? Ngaaw. May gitbulos ka na balasakon. Kagamunang nag-aatag sa ibo sa kwarta. Nabubalasin na, ha? Ara? Sinuna?
1: Ay, ambot! Katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagtuntua. Hindi lang. Mas maayo pangani nga, barakawan mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo. Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang tsimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kadayon. Hulat ka lang. Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang!

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta, oh. Ay, hindi pag-ubusa, ha? Kay nagadililigwa ko ba lang isang pangita, sina?
1: Hindi lang ko pagkatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligong kagasin.
0: Paghinogay na balain ninto, ton, mala? Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Ano ka? Akig ka man sa kon? Ha? Akig ka man? Sabat!
1: Nga, insultuhon mo gid si papa, haw. Ma? Gapamati lang ko bala sa pagbay sa inyo kagabi. Kasakit sa mga ginpanghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Sang hindi pa bulag si papa? Wala ka mang gani, ubra. Hindi bala, ma? Tani, hindi mo mapagsakit ng buhot ni papa? Nagalalain na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano kabudlay mangita sang kwarta? Nakabati ka? Isa mo pa gani kawalwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hay, otro ka may apaka! Mano ka, maintraman? Buiset ka karon na! Ihulog ka karon sa bubon ni animal ka! Oro ka mo tanan mga palas anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Ah! Hindi kami buiset, ya!
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka lang karon sa akon, ha? May imo kung ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal ka, bata! Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo! Para lang may ihatag ako sa inyo! Kung kahibalo lang ka mo!

0: 23 Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: man diri sa sapa?
1: Ay!
2: Oo, kiting ah. Kadamos ang lago namon eh.
0: Ay! Ay, dali na lang ko di. Langit ha. Manog tapos naman ko ah. Isa na lang ni Kabunlaw nga ako niya. O oh, tapos na kuya dayon.
2: Ay, puge. Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
0: Ay, te. Ay, kalayo pa niya ako magbalik ka pa. Ay. Ah, diario, gamita na lang o may isa pa ko di ka pakiting nga powder o ah.
2: Ay, sige lang miga kiting ah. Ay, mabalik lang ako sa balay ah. Kulang man naghihapon eh.
0: Ay, hindi na ah. Ako na lang mapadulong si Mudri. Ara lang kami daya sa unhan niya oh. Boy ko, yan ay layo patay mo ya. Mataklad ka papakadusin niyo.
2: Ay, kahuluya man. Ay, sige ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo ah.
0: Hindi na ah. Para sa habon. May problema ah. Ay, padulungan ta ka di ha. Masugo lang ko sa bata nga nagahampang to sa may dala, no?
2: Ha? Ay, ate sige ah. Salamat gigiting ha. Salamat gid.

0: Ah, ga. Ako na lang madulong ah. Kay matuba ko to dayon sang saging nga saba sa kilid sang sapa blaw. Manugluto na to eh.
1: Ah, ate sige ah. Balik ka dayon ha. Ga. Balik ka dayon. Kay mapabulig ko si mo panday sang pertahan to sang kabinet oh. Ah, natangtang na.
0: Ah, oo ah. Ay, ugali. Pinakaputos nga habon ang dalon ko.
1: Duha lang ah, kay maisa na ko to kagin bilin sa iya.
0: Ate sige, makuha lang ko to sa Changita.
1: Sige, sige ha. Ang mga halay ko na isagwa ha.
0: Oo ah.
1: Wow. Ang dami isang mudo sang bana ko. Nagkakulukan ta pa. Dawala buton. Ay. Pero anay ka. Nga basta parte kay arang tubig ko. Kung hindi siya mapig ko, nag-ayhom da yun. Nugay siya tinunto. Kay pakahuyaan ko gid sila. Ang manining kaayo ko kay ara, tuntuhon pa ko nila. Bawa, ah, hindi nyo gid kuya pagtisting eh. Hindi nyo gid kuya pagtisting eh.

0: Sarah. Gintalanta ka siyang biskuit, ha? Kag soft drinks nga cold-cold di kitama, oh. Pamahawa, nanay, ha?
1: Ay, nga, ginoo mo gidiya sa dughan ko, Ernesto?
0: Ha?
1: May makakita gani karon sa aton, ha? Wala ka gidiya balay ragahalong.
0: Ano, abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi, maglakata to, ha? Kagambala siya sa wahon mo nga salamat, gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani, ha? Oo, galing. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha, Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara, amo niyo. Suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas, tanan. Kagod ano pa dira? Kag kung makapakidan ko sang akong tubo, may partida ka? Ano?
1: San o panaiya ang tubo mo? Kag kun magpakidan ka, upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh. O di, paano ka kalusot?
0: May diyahan ko na iya. Basta pasaligal ng kubla. O di, ano? Ano sa imo, Hara? Ang ipatol mo sa iban? O di sa ako na lang? May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko sa'ya. Abi mo, Blara. Dukay na ginyangan dun ko kagdubot sa'yo mo.
1: Uy! Palyagaba ang atawo nisto. Palyagaba!
0: Kay baloko nga may something sa inyo ni Cap.
1: Ba?
0: Pero okay lang, ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon na, eh. Pero wara ba ito naman ko wala? Mas baskog ko yung maghanot sa kay Cap, eh. Latoy na yan kay Cap. Ako niya, dobaratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ba? Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oo,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Moara. Paminsara sa Mayo. Kagun makadesisyon ka na, pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: matag sang kasadyahan kagpapremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
0: Nga aga pamati ka.

0: K5 News FM.
1: Kapamati, gindi sa K5, kahit daw hindi gindi bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga mata ho ba kasumpun sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayu Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayu Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lay, nakogid ang ngapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: problema, agad ako sa akong body odor.
14: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis, kag nagputi, agad ako nga pani.
14: Salamat agad sa DTX.
10: DTX Beauty Soap. DTX
14: Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
15: Mas tatilo ang atay.
10: Happy kanunay.
15: DTX 500.
10: Masaligan.
15: Epektibo.
10: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
15: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Masaligan.
15: Epektibo.
10: DTX 500.
18: K5.
19: K5.
18: News FM.
19: K5.
18: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: May puso.
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.02. Ininga oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na. Nakadetox ka pa kag suman sang Tanduay Light gaan nang may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador. El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
4: El Castigador.

0: Visakha, Manila nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Regyaro mantal op danay makita tubtob al 5:30 subo nga hapon sa pagdulong sa labing talupang sa mga balita nga nagakanabot di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siringa pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa ato sa mga kakifoy diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabaluhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasinigabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sukutob sa labutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga tutok sila tagsa sa ika mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon ng istasyon. Ari kita sa FM band. Kag sa ato sing mga relay stations sa may Banwa sa Laganes, syudad sang Pasi, Banwa sa Miyagaw, sa may Banwa sang Kalino. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, naka-tune in subong ang nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man ang gabi-abi sa aton mga kakifoy sa bilog siringa Western Visayas, sa bilog siringa Pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bayan sang kalibutan nagamonitor sa aton siringa pag-live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. I-like na kag i-share nga ato siringa pagpangalagad para sa di mga bayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Saran ka mong ka-monitor, ma-update mga kakifoy sa mapikauli na gaknabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siring kapungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direk kita sa adlaw siring Martes, pitsa 4 sa bulan sang Agosto. Pinakauna ini nga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikawalo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa gyapon kita ang inyo sining alagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Salamat, welcome sa Martes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sining pagpangalagad, unahon ta check connection naton sa aton sining pag-asa kay may duwa subong ka mga low pressure area na diri sa aton sining ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang grupo ka low pressure area basta mo ni si Bagyo Luis. Okay, tinagina na o kung na-dissipate na. Para sa pinakauli sining nga update, makaupod naton sa piyak nga linya, koneksyon naton sa sining pag-asa Iloilo, Engineer Ferds Rubin. Engineer Rubin, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon no, kay sa aton mga suki nga tagpalamati. Sa latest analysis naton sa subong adlaw, kagabi no naghina na sa isa ka low pressure area ang aton gin-monitor nga bagyo nga si Bagyong Luis. Mm-hmm. Kag sa karon naghina naman ni kag nag-dissipate ng low pressure area nga ni. Pero may gin-monitor pa kita isa pa ka low pressure area diri man sa west sang Bacnotan La Union, so in short ara gyapon sa Luzon area, sa may northern Luzon area. Pusa diyan namo ning nagadala sa mga pag-ulan dito sa may northern Western Luzon. Southwest monsoon naman nag-apekto sa southern Luzon kay sa western section sang Visayas. Kaga ginalantaw naton actually no na posible pa kita gyapon makigkarin sa mga magalumon nga kalangitan ug mga pulunan ulan pangulat panaguob. Pero kung ma-notisara naton subong sa mga tagpalapit naton nga listar sa western Visayas, makita naton nga wala pagkita gyapon sang mga grabe gid nga mga pag-ulan. Mga usually mga pag-ulan na eksperyensa naton subong adlaw mga 1 to 2 hours duration ini siya sa ibang parte sang rehiyon naton. Pero ginalantaw naton nga susunod nga mga inadlaw kay ang ining si Bagyong Dolphin no na rasagwa sa power line naton posible magpalapit sa aton nga pungsod, pero diri ni sa may Taiwan area sa babaw. Hindi kita gyapon direkta epektado sang ining nga bagyo, pero ini makapadala or makapakusog liwat sang hangin habagat. So expect naton sa sunod yung mga adlaw sa subong nga semana lasta sa Biyernes or Sabado, posible may mga dalong-dalong kag mga pag-ulan kita sa dako nga bahin sa Western Visayas, labi na gid sa western section no diri sa may probinsya sang Cavite, Aklan kag Southern Iloilo pati na sa may probinsya sa may probinsya sang Guimaras. Kasarangan tumtumbas ko nga hangin ang inexpected naton nga usugon ng hangin na halin sa southwest or nabagat na nakatundan. Then, posible man kasarangan ito pumabalo datong kalagatan. Temperatura na ito, 26 to 31 degrees centigrado. Adlaw, matunod, alas 6, 30 karon sa hapon. Gamabot na kinibot, alas 5, 39 degrees ang kagahon.
0: And yan na, Rubin?
2: Yes, sir.
0: Okay. So, ang ining si Bagyo Luis, nag-LPA, pero natunaw na. Ang ining LPA, subong dito sa may area sa Bacnutan, La Union, ma-develop ni sa isa sa ni Kabagyo kon ma-dissipate man ni Engineer Rubin.
2: Ginalang tawa din natin, pero medyo complex yung ipag-analyze natin. Posible pa ni mag-cross sa kadutaan sa Luzon kay ginalang tawa natin. Posible siya kasi butongon ni Bagyong Dolphin.
0: I see.
2: So, duwa ka senaryo yung ginalang tawa natin. Possible nga pag-cross siya, malusaw ni siya samtang butongon or tuyoko ni Bagyong Dolphin. Or pag-cross siya sa kadutaan sa Luzon, possible nga magkusog pa ni after pag-cross sa kadutaan, no? Kunara niya sa dagat liwat, posible magkusog siya sa kabagyo, pero mahina man dayon kag butongon or absorb ni Bagyong Dolphin.
0: I see. Kaya ang LPA, sir, ang iyasan nga direksyon niya is pababaw, pero dirihalin sa left side sa aton sa nga pungsod kung atubangon nato ng aton sa nga mapa. No? Diriya sa pihak niya nag-umpisa ining LPA sa nga Engineer Rubin.
2: Yes sir. Takto na sir. Diri niya sa left sa aton na no sa gilid sa left side pakadto ni siya sa right kung ginalantaw na to ng satellite no. Kay bagod man ni actually no sa kwan interaction kay Bagyong Dolphin kay bakusog nga bagyo so ginasuyok siya.
0: Okay. So tungod sa kay Typhoon Dolphin pero ni si Typhoon Dolphin kung nalantaw naton ang direksyon siya daw hindi na magsulod sa ato sing par line no bisan dito sa corner naton ado hindi magsulod ining si Typhoon na Dolphin.
2: May sir, may chance na magsulod ang ining bagyo. Aba? Pero kaya kung magsulod, ginalantaw na ito, may chance na magsulod. Pero kung magsulod siya, possible within boundary lang sa ato na power line kag diri sa may Taiwan area.
0: Okay. Pero ining low pressure area, hambal na ito na dumay ma-complex kita nga senaryo nga makitaan. Either nga mabaskog ining LPA ka ma-develop ini sa isa sa ni kabagyo. Pero once ma-develop ini, sir, why isang Fujiwara effect nga do lapitanay ang ining duwa ka mabagyo?
2: Wala sir, medyo malayo siya dan katama. So ang makuha ng matabo is possible isuyopon yan eh.
0: Ah, so makuha lang siya, masunod lang siya kay Typhoon Dolphin.
2: Ma-absorb siya sang mas kusog na bagyo.
0: Okay. Sige sir, with this information ng Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa, salamat gig. Kagliwat mayong hapon. God bless na sa inyo sa Pag-asa, Iloilo.
2: Thank you sir. Salamat. Padayon lang continuous monitoring naton. Sa mga tagpalamitan naton, take note lang magalumon kita gyapon kag may pagulan sa labi na gid no sa Antique, sa Southern Iloilo, sa subong semana dala sang ining enhancement sang Southwest Monsoon. Salamat. Padayon lang kita sang continuous monitoring diri sa Pag-asa Iloilo.
0: Salamat kid sir.
2: Yes, thank you sir.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pinakaulihin naton nga update sa aton sa ning sitwasyon sa ating panyempo. Para nga magiyahan man kamo, no? Importante ka balo kita, no? Sang aton sa ning nga sitwasyon subong sa atong panyempo. So mayara sang low pressure area pero ining si Bagyo Luis, no? Sa nagligan, nakuha ni siya naghinay pagkatapos nangin isa ka low pressure area pero natunaw ini siya, no? Na dissipate. Ang ining nasambit sa ning anay bagyo nga si Luis. Pero may nabag-o nga na porma nga isa ka low pressure area dito sa may area sang La Union. No, amon ang balat kun dubalis kadang yas nga direksyon eh. Usually, ang makabagyo abi halin diri sa Pacific Ocean. Diri sa may right side naton kun tuloko naton ang mapa. Dira usually ya nagaporma ang bagyo. Pero tungod sa sing epekto ni Typhoon Dolphin, kag mabrubas kog abi, kay tiyalas kategori nga typhoon, no sa nagligagan ni super typhoon si Dolphin. So tendency sina, no ginasuyop sini ang LPA. So lang taon na ito kung ma-develop ini si isa kabagyo prior sa pagwa sini sa aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Ini mapagumguom, ini kung kaysa may matinion nga magatupa ang ulan, ini tanan niya tugal lang ini na sa pag-enhance na sa aton sa nga hangin habagat.
1: El Castigador.
0: Alas 4:13 sa aton sa nga pagpangalagad, ang interview naton sa aton sa nga Pag-asa, pinadulong si usang The Power Trio. So mga tiyempo, budlay magmasakit. Ah, kay ti may init, may ulan. Ah, hina lang resistensya mo. Dali ka nga tapikan. Na sa mga balatian, gahingo-hingo ka rin, ginaubo, ginasipon. Pagkatapos na, ti resulta, trangkaso eh. Pero para pabasgoon ta sa immune system, pinarecommend na itong Power Trio, a combination ini sa Detox 500, the superior antioxidant. Batok man sa mga mataas sa nga blood sugar level, kaga taas sa nga blood pressure. Kalakip man ang mighty C, alkaline base ka vitamin C. kagang D3 Bio, the antiviral, kagang antibacterial specialist. May yara na sang D3, may virgin coconut oil pa. Ati kwangid batok ni sa mga bakterya at mga viruses na mo ginalinan no, sa ato sa nga pamalatia. Ang inyong mga produkto, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Aldantivo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa kapangunang mabutika kag pharmacy sa inyong sa nga lugar. Pero kung malayo kung mas mabutika, no problema. No? Kaya subong isang click lang. Pwede kini ma-order ang mga klinika products sa aton sini. No? Nga mga online na seller. Na no? Pwede sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Alas 4:15 sa aton sini kapagpangalagad. Timpla ka muna kape, dapat healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina mapa sa Dikamay Kalanaan. Medayan lang hapon kay Tita Rina da, no? Kasi mga kabataan sini kay Manang Victoria. Ha? Baga tunog dang speaker. Galanog kita na subong sa may barangay Rizal Lapo. Ha? Available da ang Clinica Detox Coffee Mix ha? No? Sa Dikamay Kalanaan ni Tita Rina mapa.
1: El Castigador.
0: Kagmay nga po naman kay Ma'am Bing Special J, kay Ma'am Churla Pating Branya, na o gabi ina subong sa may Kuwait. Kag sumamang kay Sir GC James Garvillas, na? Kagadira pa yung hapon lang sa Batsuyana, na? Ni Sir Jesse, kag ni Ma'am Selpa. Subong at siyempo ba, namin man ihigop sang mainit siya nga sabaw. Na? Kag of course, may hapon man kay Sir Jeffrey Anonato Pagsugiron, na? Sa may bahin sang dinis sa may banwasang orsyonal sang Pasig. K5 supporters, Rosmi Bagaforo Bailaran sa banwasang Banate. Kay Ma'am Hina Sumagaysay, medayid nga hapon. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Edmar, kay Ma'am Dilin Sautong sa may sunod sang Pasig. Kay Sir Arturo Lilia, no? Ba, si Sir Arturo nagmigsis. So, no? Kagalakip man, no? Nag-lobat cellphone. Ni Ma'am Lilia no? Sa may barangay Maspasa sa Banduasan Kalinog. May dayagin nga hapon da. No? Kay Ma'am Beth, no? Idar Lilia doon nalipat. Ako kangalan, Ma'am Beth. Kay Ma'am Rizal Baloka Siple sa may barangay Balabaguharo. May dayagin nga hapon. Kay Ma'am Anilia Hardelas Anagalio. Kay Mark Vincent Javier, may dayagin nga hapon.
1: El Castigador.
0: Alas 4:17 sa aton sa pagpangalagad. Ano bala malabing talpang sa balita ng aton pag-aistoryahan sa saling Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Subong adlaw, amo ang ikadose ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na para ni sa Article 1 na sa impeachment complaint na batok sa aton sa nga BC President. Kaysa gyapon ang nangin na resource sa person o kung nangin witness na sa prosecution amo man kahapon no ang ila sa ngayon witness balik continuation ini kahapon sa managkalnabo kay subong adlaw may ginpaidalom sa cross examination kung magambal kita nga cross examination ang abogado sang depensa ko ng abogado ni Vice President Sara Duterte amo ni siya nagapamangkot sa witness.
1: El Castigador.
0: May mga cross-examination kag may direct examination. Kung magamba kita ng direct examination, ang abogado na no, sang prosecution, si Attorney Lorna Kapunang. No, amo ni siya yung nagapamangkot no, sa witness.
1: El Castigador.
0: Ang witness sabong, amo gyapon si Roderick Wamil. No, ang anay, Akowa Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor.
1: El Castigador.
0: Hindi ito pilasa ni ka mga gina question. Ining mga pag-release no? Sa confidential kag intelligence fund mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Nabutang man no? May gin-represent ang Office of the Vice President. Kagtibla mo, duwani mo. May confidential kag intelligence funds halin sa opisina sang Office of the Vice President kag sa Tiglicom bilang Tiglicom that time sang Department of Education si Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Ang confidential intelligence funds sa Office of the Vice President is 500 million pesos. While sa opisina sang Department of Education, mayara sang 112.5 million. Botsilyon mayara sa 612.5 million ang kapugusan nga confidential intelligence funds sa opisina sang Office of the Vice President kag sa opisina bilang tiglikom sang Department of Education.
1: El Castigador.
0: Kamuto gani nga minilyon ang gasto, 125 million. Sa sulod lagid sa 11 ka adlaw, no, ining paggasto, no, sa nga kwarta. Kumakita na tunti why man nabutang kay question ni Attorney Puwa, Michael Puwa, ang witness nga si Wamil. Siya tin minabutang dira nga kon ang imo siya confidential intelligence funds gastoson sa sulod sang anom sirika kadlaw may violation. Tambal mga wala, no? Why sa violation? Kag nakit-an man, no? Nga kundi nagkadto ang kwarta, no? May magipabakal tong pagkaon, magipabakal nga bulong, may mga pangbakal nga lamisa, ganito kag laptop, no? Pero ti inaya, no? Nabutang amo ning gasto. Ang problema lang dira mga ka-K5, no? Kay wala sang mga supporting documents ang ining nasambit sini nga maging panggasto mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Hindi gani ging question, no? Kung confidential pa funds, hindi na kailan pa i-audit, no? Pero ang sabat diri ang confidential funds o kung ang pundo, it's a government money.
1: El Castigador.
0: Basta gani nga ging gasto mo ang kwarta sa gobyerno, dapat, no? Mayara, no? Sang mga supporting documents, gamonew din rin nagkaladto tanan, ari ang official receipt, no? Ang UR, no? Pamatuod na dinagi man nagkadto ang ininasambit sa ni, naging gasto sa nasambit sa ni nga kwarta.
1: El Castigador.
0: Kay suno sa kay anay state auditor, Wamil, nga wala inina support sa mga dokumento. That's why nga may mga irregularities, no? Sa mga transaksyon, mga kakipay. Kasi basta mo na yung sitwasyon, no? Akisyonon mo gini. Sa dini nagadto na sa ambitsi nga kwarta. Ah, kung kay isa gani, suguon ka ni nanay mo, bakal to ka, hatagan ka isa klibo. Mambal ka nay, mabakal ko ti notebook kag ballpen. Ah. No, kay kinanglanon sublutuan. Kung ano, pagidra ng mga school supply. Kung kay isa gani, nanay mo, ha? Sino mo, taguon mo ang uara. Para matundan ta kung pilagi ng gasto. Kaya basi pagpuli sa imo bata, bla mambal siya nga, nay, ang isa mo klibo nga tag na ubos ko gito bakal. Pero sang ginsukot ikaw sang official receipt, waay ka sang ipakita. Di siyempre maduwa-duwa ka gini. Kagti transaksyon, kwarta ni sa aton sini, nga gobyerno. Kagti daw isang pina nila, ayan, naga-existar si Mary Grace Piatos. Basi isa ni sa mga witnesses sang prosecution, ang official sang Philippine Statistics Authority. Kahit dugay niya nagwayang ngalan ni Mary Grace Piatos. No? Gin-check ini sa datos, sa record, sang Philippine Statistics Authority, why may isa nga nag-existar nga ngalan niya Mary Grace Piatos.
1: El Castigador.
0: Di inatidipindi. No? Sa saling sitwasyon kung may i-produce gidman. Alam mo, budlay mang magpakuno-kuno, ikaw nga si Mary Grace Piatos mo. Ha? Dapat kinanglan, may ga-support man dokumento. O, Ario, Ari, may mga dokumento ako, nga ako yung si Mary Grace Piatos nga nagbaton sang sining kantidad ngalin sa opisina sa aton sa ni nga vice presidente.
1: El Castigador.
0: Di damo to sila eh, no? Nga mga ngalan. Pero ang isa pa dito sa mga highlights, mga ka-K5, kahit kahapon nakamit lang man si Wamil, no? Nga only Vice President Sara Duterte mayara sang confidential kag intelligence fund sa iya opisina. No, gimuno ya dito the past vice president, no? Former Vice President Lenny Robredo. Now, ay, pero magipakita sila nga sang 2014 ang opisina sang isa ka vice presidente mayara sang intelligence, no, kag confidential funds mga ka-K5.
1: El Castigador.
0: Kag ti ang ining nasambit sini, no, nga trial magapadayon ini buwas nga adlaw na kon may mga bag-o nga igapresentar nga mga witnesses kon tapos na on the part sa kaya wamil na kay isa pa gid ka state auditor nga mahimo ipresentar na sang prosecution sa saring kaso nga article 1 o kon ang ining misuse sang confidential funds mga kakifan.
1: El Castigador.
0: Sublabantayan ang nasambit sini nang mangin kasugpon sang sining nasambit sini nga impeachment ta trial batok no sa kay Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador.
0: Gina-check ko diri nga kun sining kuno nga pini kuan puto sang ibos. No, kay ang sunod nila nga mangin witness no sang sining nasambit sini nga prosecution ang nabula naton daw sumugating semana do tatlo tani mo presentar nila but tungod nga duwa kadlaw on the part sa kay Wamil may ibo nga sunod semana no ipatawag ang witness pagid on the part sang bilang state auditor another auditor no mga kakifay
1: El Castigador.
0: Alas 4.25 sa atos nga pagpangalagad. Pagbalik ta, i-check na to report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. No, kay gipapanaugan sang 90-day preventive suspension sang LTO ang driver sa sinag viral no, nga jeep sang Lambunaw. At wala nagpalamulak pasahiro.
1: El Castigador.
0: Literal nga pamulak kay ti dotanan nga lugar na no? Sa sulod sang salakyan kag sa ibabaw sang atop akupado sang pasahero ti patpaton ta ni kay tungod sa ning report ni K5 Kim Kaluyo nga makasulbar sini suno man sa LTFRB amo ang LPTRP sus Mariusip may nag-comment
1: El Castigador
0: daw mahadlok man ta ba ambot ka mo ning kilala ko nga si Warren Gangoso. Nga sa nguna doon, hapos malang palapitan ng istorya ko. Ha? Ginabuyayaw katapos ang media. Ilabi nagin ang taga K5. Nga? Sa pang tiruhon ta ka muda. Daw mahadlok man ta ba? Balikan ta na sa atos karon nga pagpangalagad pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? GTX 500. Masamit ka bala ang gina-energy? GTX 500. Ang GTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. GTX 500. Masaligan. GTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-aria? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
7: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
8: Available now.
10: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Asalika
14: epic
13: tipo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
14: Yung may D3!
13: Mabakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
17: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: Pabalik na K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
23: El Castigador.
22: Alas 4:37 sa aton sining nga pagpangalagad. Iga-check na tong report ni K5 Bakin Kaluyo in connection sa nag-viral na nga jeep tubla nga punong-puno sang pasairo. Manabal na ton ga pamulak, no? Term namon sa una, grabe ba ga pamulak pa sa iro ba?
1: El Castigador!
22: Medyo ka ngay nga bulak na perte ka damo, ha? Dukay ka na ganito sa lutan. Pero ang aton diriya, intindihan tani, no? Ang ining mga pasayro, kaya ba yung inaton sa una, agyan tamani? Ah, eh tiga, kung ka gingagaw, kaya tila strip na mo, anong sakyan mo? Kagway ka man bihigdaan sa syudad? Eh, siyempre, marisgo ka, weh. No, bala na to, nga ti, delikado. Pero kung basihan na to na ito siya kasuguan, at isa lagi kay ti, overloading.
1: El Castigado!
22: Ang aton lang diri, no, nga kung tani, hindi na masulit pa. No, kaya ti, swerte, why siya may tabo, nga aksidente. Kung wala tamang ginapang ngayon, abi maki 5, kaya kung may natabo, galgal man sang driver, kag sang operator.
1: El Castigado!
22: Kaya ti, wala tamang ginapang ngayon, aksidente mo. Aksidente na ganing tawag.
1: El Castigado!
22: Pero, ang aton din nga punto, paano tani masolusyonan? Tina-interview ni K5 Kim Kaluyo, si ang abogada to sa may bahin sa LTFRB, si attorney Josette, no? Nga balya, isa sa mga solusyon. No? Hindi lang sila na ito na pure nga solusyon. Ang ining nasambit siya ni nga LPTRP, ang Local Public Transportation Route Plan. Kaya ang syudad niya kapatuman na LPTRP mo. Sa probinsya ya, medyo na delayed ini. O galing kayo ng LPTRP abis sa tiyempo pa ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Di daw subong daw pending, huwag magpadayon. Di dito, kay si K5 Kim, nagpost mo. No? Bilang media, kag bilang reporter, daw ikaw na yung minsahiro. Kung nung ginambal sa interview mo, amo na siyempre report mo eh. Yan balto sa attorney Josette nga isa sa mga solusyon ang ining mga overloading amo ang LPTRP.
1: El Castigador.
22: Hinali lang no basi sa aton da nga pandanga page may nagkomentar to no sinabi pa ng buyayaw ya patong mga media ilabi na gid mga taga K5 no maniro kuno si Waring Gangguso.
1: El Castigador.
22: Kusga kudog-kudog man heart eh.
1: El Castigador.
22: Maniro timo mo. Ah, tapos makita pa po siya sa Facebook. Dok Rol ba ang gina? Pero, kapila na interviewon si K5 Warren. Ah, K5 Warren. Amon station man dyan, Warren. Pariyo pa sila pilit.
1: El Castigador.
22: No? Kapila na interviewon sang K5. No? Si Warren Gangguso. No? Kaya ti isa di ang do representative sang Manibela. No? Nga nag-strike, interview man gani. Ito tawhay man. Ang ipaukpanyan man nga buion ko ng LPTRP. Kaya hindi tayo pagbutang itong statement na attorney Josette kaya ito statement.
1: El Castigador.
22: Kag-kwant ko no, may mga pinilian kag-bias pa ko no.
1: El Castigador.
22: Mga pinang-baydan pa. Ang bot ko pinang-baydan ko ba? Sa ikaw nang imanggarado na si K5 Kim. No, ti mga emotion na. No, dog na call ba? Ang kitawag mo ng statement. Bot lang tagani ka mo ng reaksyon. Pwede ka man kahatag, no, sa imo sing reaksyon. Mabagaway na to pang LPTRP na ya.
1: El Castigador.
22: Hindi nga dalahigon hasta ang K5 gidya. Ah, anong na laing ginang bukot mong sa taga K5 nga? Nagpost ang bisambal ito ni Josette. Ibalong tang dugas ng report kay Paidalom na sa 90-day preventive suspension ang driver ang iyasan ng lisensya na no, sang LTO kagunda party sang LTFRB. Padalaan man isa niya kwan show cost order ang operator. Pero tagal na nakaroon sa niya siling naton nga malapad siya nga panguna-una. Kaya sa LGU diri, may papel man. No, mga taga local government unit na, mga alkaldi na, sa tagsak mga badwa, no, mga empleya, mga kwan man eh, mga constituents nyo ni, mga pumuluyo nyo man eh. Anong masolbar nyo diri kag mahatag sa niya solusyon? Para sa kampiyong report o podcast K5, Kim Kaluyo.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Gin paidalom sa 90-day preventive suspension ang driver's license. No? Sa driver sa ngayon viral na overloaded no? Ng public utility jeepney o kung TUJ na yung traditional jeep sa K5 Enrico sa Land Transportation Office o kung LTO Region 6. Ini matapos man nga nakikita no or nakitaan niya sa sufficient o kung bastante ng mga grounds sa LTO Region 6 no ang galing katawan niya, no, para mag-atuman ng suspension, temporary suspension lang for the driving privileges, o kung kumbaga, sa lisensya, no, sa bansang license ng ining driver. Kag, accordingly, ito malumduman na ito, no, last weekend, ini siya nag-viral ang video na si Bagan Nila, no, nga nagapangulakid sa pasahero, sa ibabaw, sa kilid, even sa sulod, no, nagutok naman sa K5 Rick, nga tinagpamukyad rin ang mga commuter, ang mga netizen, sa pagkabalaka, and of course, sa bahay naman niya sa mga commuter, especially sa mga taga-tercer distrito, at syempre, iba niya wala na sang choice on their end, K5 Rick, at syempre, last trip, wala, no, kung katanto kong gabi, wala na sang iba niya mga masakyan, kundi kuskugin nila, no, nga makapauli, direct po nga nagahinagaw. Pero according man rin nito, sa nagkalanggain natin yung mga concerned agencies, na dapat ini nga ma-address sa maayo kagang ining kinanda naton o kunang norm na kumbaga ang hindi dapat paghimuon ng normal, no? Because we have existing policies, rules and regulations under our laws, okay, if I Enrico, especially under the Land Transportation Office o kung LTO Region 6 pertaining, no, to the safety man sa tonsuling commuters. No? Kaya nga, tukiban man sa LTO Region 6, wala sang valid niya driver's license or conductor's license, kasi five break, sorry, conductor's license ang conductor kasi five break na nasambit niya niya jeep, no, na based information may ruta siya dira sa third district, specifically dira sa may area sang Lambunaw kasi five Enrico, no, kasi again panauga naman sa show-cause order, no, ang operator as well as the driver, and they are given 5 days or 5 working days na maka-submit, no, or makahatag sang written explanation regarding, no, to that matter kay K5 Enrico kung niya ang tawag ka, no, nakabuol na sambit yung incident.
22: Okay, so on the part niya sang LTO, no, ang pagpedalom sa 90-day preventive suspension sa driver's license, no, amo lang nang kwa niya ang mahimo sang LTO sa ni K5 game or may mga violation pa din? Ang overloading, iyan ni sang LTFRB, ha?
3: Overloading, actually, nito ha, Adrian, nakita, no, sa LTO, una rin, no, overloading, actually, for the first offense, yara na sa around 5,000 pesos, no, ang tawag niya, no, ang multa or penalty ka K5 Enrico. Meanwhile, sa ila sa isa pagandiyan ka violation, naman na siya ang reckless driving ka K5 Rick. Yeah, for the first offense, nakit under to mani Director Hidupan, yara sa around 2,000 pesos ka K5 Rick. No? So, temporary lang niya ang iyang preventive suspension samtang ongoing pa man, no, ang administrative investigation. We know what is, syempre, naintindihan natin for the tatlo ka bulan, no, hindi kapiyahin ni driver, masakit-sakit man yun para sa iyang pamilya. Pero, muna, no, nga, kailangan, no, nagitya, nga matagan sa solusyon. Kasi dugay naman yung problema sa transportation sector natin, hindi man siguro bulan, pagbungo lang natin sa kanyang mga government officials dito sa Iloilo province not to see and hear sa mga asantimiento man, no, sa iban may kaangtanan sa safety, no, bala naton may pila na ka mga incidents or ino may iban nga nagkalahulog, no, mga pasahero or may mga nandesgrasya kasi kay Enrico wala man naton kinapangayo, no, kag yun this means man dire or wala yan nagapati, no, si RT Hidus Fine sa naging rason, no, kung pagpatagay sa operator, kasi kung for example, magdugang sila sa units, especially matagabi, kasi if I break, makadugang sa ilayang cause, kag makaresulta lang ya sa ining kapirgiyan kay Five Enrico. And we know, pinakabati man kita actually, no, sa pila ka mga sentiments from drivers si K5 Rick, sa traditional jeepney. Nag, usually gambal, gin man na sila. Kasi kung for example, gin man, kung matagabi nga, tamo, dari pala yan sa mga jeep yung nga makater kay K5 Enrico sa mga pasahero. Maghalin ka dito sa may area, abis ang third district, wala gawa sa masakay. usually, ang pabalik lang, kasi 500 ko. So, sa ilang abayin, medyo mapulupirde, kumbaga. Pero, tiyan mo na, no, amon niya ang dapat tutukan kang gobyerno naton paano makahimo isang pamaagi o konsikang ng win-win solution for both sides sa 65 rig, no? Sa bahay niya sa commuters naton, sa drivers, sa operators, as well as sa tanan ng mga sectors involved dito, okay?
22: Oh, kag on the part ng LTFRB, isa sa mga nakita yung solusyon, no? Hindi totally nga solusyon, ang LPTRP, no? Kaya ti, sa LPTRP, mayara sa mga dispatching plan, kaglakip man mga fleet system, K5 ba, Kimi?
3: Yes, K5 ba ko na mo pa ng pahayag na sa LTFRB. Pero walang kiti naka, ano pa na standby pa sa gihapon or may mga ginahito pa sa gihapon as of now sa bahay niya sa local public transport route plan, no, sa Iloilo province sa K5

0: kooperasyon or kooperatiba, kakita yung ba, hindi ko, iba nyo na din na amat-amat naman dapat na pala na face out 55 break or wala na sila balaka biyahe tungkol dyan eh, syempre wala na sila ginapahanugutan and example then Coloman naman no K5 rig pero kamera no dapat yan na matun-an din tong mayo sa atong spring ng mga government officials para at least no mapasiguro nga hindi mapierde ang atong sining mga transportation operators o mga drivers naton mapabilin man niya or ma-ensure ang safety sa atong sining mga commuters nga kay komportable sila kag makapauli sila sang safe sa ila tabi sa ka mga puluyan kag makapauli sila on time kag syempre no kakipipe ni ko nga magbinuligay diri ang tanan no kag tama na no may plano naman no ang LTO nga mag-coordinate sa LTFRB kay ang luyang nila sa IDABE sa paghatag sa multa o kung penalty kakipipe ni ko is makahatag yun, no, sa nagkakaigo yung solusyon or makabalay sa solusyon that could help no, sa atong sininga transport sector sa K5 rate.
1: Oh, tipa interview mo kay Mr. Elmer Foro, dumayo man sa istorya, hon? No? Nga si Waring Gangoso to, ano gindula inang post sa K5 game?
0: Si Ania, yung mga post sa K5 rate pertaining no, sa nang kahapon nagkabanan sa mga firearms siya or mga pusil, even sa iyang mga Facebook stories sa K5 ni ko. Ato niya,
1: Basik nakita ng post bla. Sa ato siyang tech ang post siya bla, K5 ba, no? Andre, no? Ni Waring Gagoso sa pagpamahog, no? Kahit yung reaksyon sa iban, asa natin muna yung ngayon, kwan niya eh. Ang hibubunot niya, pero nagpagwa diri ang inyo JP, no? Nga ang threats are not free speech. No? Da pareho lang kay Vice President Sara Duterte kay Five Bakim. Nga mamahog.
0: Actually, tiyan mo na National Union of Journalists in the Philippines, sila ilo chapter, na pagbuha mo sila kay Inhaya sa ilang state.
1: O, Dennis kay Five Kim. Na dulas kay Five Kim. Out. Alas 4:51 sa ato siga pagpangalagad. Ay nakalabot ni sa NUJP no ang comment sa Facebook post sang K5 News FM Iloilo ay tinindog gin-interview no ni K5 Kim ti ambal sang taga LTFRB sa sama solusyon ng LPTRP sinano kumdo may media da pinang bayaran ka mo
2: El Castigador
1: na pinaniro ta ka muda karon
2: El Castigador
1: K5 Kim
0: amo na gani no hindi bala...
1: Kaya katulogan ka matgabi?
0: Oo eh.
1: Ang mamuok man tulog mo.
0: And then dapat mag-compromise ang tulog pero may nalang kulang sa tulog.
1: Amo gani, no?
0: Pero mo na ka K5 Enrico, no? Nga, nareseto na naton kasi they have the right man since nga posted na siya, no? In a public domain or public nga page ka K5 Enrico. Open na, or kung hindi sila tawag na, wala sila nag-agree sa K5 Rico sa mga na-post natin. Kasi actually, it was posted man from a certain LTFRB representative, specifically kay Attorney Abeliar sa K5 Rico. Pwede sila dira, bisa mag-bash ko sila or magbuya sila dira sa ilang mga argumento, but not to the extent na mangharas ka na ya o kung mamahog ka na ka K5 Rico. Pinagapadayaw-dayaw po bala no, sa mga pusil, pinagapanghangkat ka pa bala tiniruhay ka K5 Rick.
1: Okay. So, amo na, no? Kuan na, sining mga action, imo naman ang K5 News FM Iloilo, sa nagkagigo sining action. Salamat, K5 Kim!
0: Report, nagigan sa patrol o kung si K5 Jason Talaro, ako naman si K5 Kim Montaño Caguyo para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News
1: Kasa. Ang ini nga problema nga nakita naton no hindi ini una nga kaso nang legal sing semana kita naka witness man ni eh, no salakyan to isang aniway do ano to nga adlaw biyernes man to ha grabe man ang pamulak sa isang pasahero tambal naton risgo man ning sang mga pasahero nga makapauli mo no pero panumdumo naton no nga sa aton sing pagbiyahe no nga malikawan nato ni mga aksidente kahit may pamilya gahulat sa ton.
2: El Castigador!
1: Pero ang bagi na ton, nalantaw na ton ang both sides ni. Tining pagpaidalom sa 90-day preventive

0: 30-day suspension no, sa saning driver's license ang driver. Di ko na mo malani abiyang iya sa ning palangitan. Ani, bal ni ma'am Chirala Pating Branya, ano lang matabo abi? No, ko na mo nang paliktan. Anya kung ga-eskwila, ano ya, taga allowance kabataan? No? Ati ang bottom line sini tama kidya ka kwan ka problema. No? Pag suspend 3 ka bulan di ka kabiyahi. Kinita ka sa ibang sa nga palang buwian pero budlay ko nung palang buwian pakitaon mo. No? Kung may grepe eskwila ka din ka makuha. No? Tining mga kongab ina nagapulik eh, kinangal makapauli tikon last trip bisan amusik budlay risk guhon na no, sang iban
1: El Castigador.
0: Tabangin naton kita sa unag amo makita na kay makapaulit sa balay tamas mayo to mo no? Pero tikon sundon na kasuguan sa la gidyain
1: El Castigador.
0: Kagong da part niya sa kay Waring Gangoso no? Kay ti ayan ipost ni K5 Kim ko nanood nga statement abi kay nagambal si Atty. Abilian na nga sila niya isa sa mga solusyon da ang LPTRP. Tapos mga kika nga kami yan ang minsayro lang nagluluong sa mga balita.
1: El Castigador!
0: Daw ka nubo kapag inchindi.
1: El Castigador!
0: Mamukmukan kag buyayon pang media kag pang tiruhon mo.
1: El Castigador!
0: No? Tiyan mo na, on the part sa saning isyo, lantawo naton, no? Kaya ang gobyerno rin kung lantawo naton, may balasulon man mo. No? Ngayon hindi na kita maglantaw nga. Ay, sala to sang driver! Sala to sang pasero, wala naging nga hindi pwede. Pero, ibutang naman nato sa sitwasyon sa sa mga nagpaulit kong gabi. Pero ang bagay nato, hindi ko sundon na kasuguan sa lakid mo. No? Luwasan kong mabenta ang kasuguan ta. No? Hindi na niya mabend. No? Kasuguan is kasuguan na yan. Law is law. No? The law may be harsh, but it is still the law.
1: El Castigador.
0: Nambal na, no? Ang ining mapintas man kag kuno da ko naman ang kasuguan ta. Why kita sang may mahimo? Pero dapat mangin eye opener man eh sa atong gobyerno. Paano tayo may solusyonan? Basi kon why maligig sister sa may Iloilo. Ha, basi kon sa ibang pagigmalugar di sa may pungsod Pilipinas.
1: El Castigador.
0: Pagbalik natin, dugapig mabalita sa atong sigapagpangalagad. Pagkatapos, sa pagkaimportante, mapahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
7: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
6: Wow.
7: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mitis.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanubo
5: kaga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikang
5: epektibo.
4: DTX 500.
8: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
7: Correct na. Ang tawag la ang mga ang mga cooked per minute ka damage sang kwan.
8: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells. Iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kada adlaw.
7: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices. Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natun nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
7: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag MITC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MITC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MITC.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
12: Yung may D3.
11: Matakas mga butika.
10: May family history ba na kamo usang diabetes?
11: Mag DTX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag DTX 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: Epektibo.
11: Aramis
10: mo. DTX 500.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapu. Tapos Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C,
12: ang alkaline nga vitamin
17: Nancy.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
20: May TC.
21: Mabaka sa mga butika.
20: May TC. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
20: May TC.
21: Mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Hali ka mga lamaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Kadaragsa nga punggod,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Dala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
30: X10 Food Superman Roman.
31: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gid sa experience ba.
30: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
32: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
30: X10 Food Supplement for Men.
33: Para sa matinlo nga dugo.
34: DTX 500.
33: Para sa healthy nga tay.
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang may mataas nga antioxidants.
33: Nga amo naman
34: ang nagatinlo sa imo atay.
33: Mas tagtinlo ang atay.
34: Happy kanunay.
33: DTX 500.
34: Masaligan.
33: Epektibo.
34: DTX 500.
33: Mahigo bala ang imo dugo.
34: DTX 500.
33: Masamit ka bala ang gina-allergy.
34: DTX 500.
33: Ang DTX 500.
34: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
33: Nga sa masami,
34: amo naman
33: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
34: DTX 500.
33: Masaligan.
34: DTX 500.
33: D3 Bio with Physio.
35: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
33: D3 Bio. Ang D3
34: yung may Physio.
33: Ang Physio
34: yung may D3.
33: D3 Bio.
36: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
37: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. CCTV na sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
36: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
2: El Castigador.
4: Nagdol sa ato nga oras, alas 5:09 na sa hapon. Pangapi kita healthy nga kape ha, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Detox sa Coffee Mix. Mayo nga pong kay Farah Baldostamo, hambal niya ginrepatrate sila. Pagpauli ko no, 3,000 lang ginatag sa DSWD. Anong rason? Ma'am nga, 3,000 lang. Ay kung kaysa doon may mapangkabuhayan isang ginahatag nga kwarta para makaumpisa ka naman mo. Anong rason sa DSWD, Ma'am Farah Baldostamo? Mayo nga po, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Christine Gardose, kay Mark Paul Aguilar Temelo, kay paayo ko no si Baby Pauline, no? Halin sa Kaiser Mark. Kay Ruben Makiling Examina Jr., kay Ma'am Neprida Sarmiento, namin na yung gig nga hapon, kag sumuman kay Mami Hino, kay Sir Hino Sumagaysay, kay Ma'am Beth Idar Lilia, kag kay Lenny Garces, pamilya Garces sa May Negros, kag pamilya Apiliedo sa Haro sa May Tagbak, kag pamilya Francisco Langguti sa May Kamansian, Purok Uno, namin na yung gig nga hapon.
2: El Castigador!
4: May informasyon nga dakpan na kuno si Bato, Senador Bato de la Rosa. Ginapa-confirm na to ng sambit sa information kung may kamaturan ini mga ka-K5. Naka-standby sa piyak ninyo si K5 Red G. Di Mayo sa K5 News FM Sara. Kay kahapon daw, kahapon puno-puno kita. Why tama check report ni K5 Red G. May duha to ka mga tricycle driver na nag-inaway. No, tungod sa pasayro ang isa na bunang. Pero maswerte kay yara na subong sa establishing condition. No, good news sa saning nga biktima. Pares Kampiyon Report o pod kay K5, Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
4: K5 Reg.
5: Sa K5 ba, Enrico?
4: Go ahead.
5: Sa K5 Enrico, no, yara na sa establishing condition ang 24 anyos nga tricycle driver nga ginkilala ni kay alias Dar matapos nga nabunay ni K5 Enrico sa Iyaman Kasubong nga driver nga si alias Jess, no, sa may barangay Poblasyon Marotak Veho Iloilo kahapon sa nga aga Lunes Agosto 3. Iniya ang gin-confirmar K5 Ron ni K5 Enrico ni Police sa Major Francis Bataliones ang hepe sa nga Barotac Veho Municipal Police Station nga suno, no, kay Bataliones K5 Enrico nga sang natabo ini ang insidente gilayon nga gin-refer ang biktima sa Western Visayas Medical Center bangod nga nakaagom ni sang madalom nga pilas sa iya nga botkon nga inino gin-buno sang suspect nga amuni din nadala ini K5 June sa ospital. Maswerte lang na gindala dayo no sa ospital kag subong is able na ang kondisyon. Pero ang suspect niya K5 June ang yara ay K5 Enrico sa may sa custody sa may Barotac Veho Municipal Police Station matapos nga ang pamilya sinisang biktima K5 Enrico ang desidido ya nga magpasaka sang kaso batok sa suspect nga magpangatubang K5 Enrico sa frustrated homicide. So ginatinguan man ini K5 Enrico, no, nga ma-update ang aton nga kapulisan kagya dito, no, na confirm nga desidido ya K5 Enrico ang pamilya lakit na ang biktima nga magpasaka sang kaso ang biktima sa suspect K5 Enrico.
4: Amo tong motibo do gaway sa pasayro sa ni K5 Reg?
5: Yes, sa tugid K5 Enrico, no, ang isa sa mga motibo o konrason amo ang agaway sang pasahero kagdaan nga hiligot anon kay base 3 kay Police Major Bataliones nga sang antes ini natabo kay Fire Enrico ang insidente o kunang stabbing incident, una pa lang mayara na sang natabo nga konfrontasyon o konkomosyon sa magtimbang abahin kadiin ang duwa si ni Kifan Enrico ang nakapark ng manini sa may kilid sang merkado kung kadiin ang terminal ang sa tubang lang Manila mismo. So dito nag-init ang ilang atensyon, nag-binaisay, nag-subganay no, sa malain niya mga tinaga. Asa nga nagtinapungulay ina sila in T5 Enrico, kag dito no, nagkuha ang suspect sang tutilyo nga nagdangat ini sa siyam ka pulgada ang kalabaon, kag dito ginbuno ang biktima naton nga may igo sa botkon T5 Enrico.
4: Oh, swerte kay botkon ng gining igo, bao kon mga salawas-lawas no T5 Ridge sa base laban-laban na. Akritikag ng sitwasyon sa biktima.
5: Yes, maswerte kay Fire Enrico nga ti sabot kon lang kag natigayon man ini nga madakpan kay Fire Enrico ang suspect bangod nga nagpangayo ni isang bulig ang mga pumuluyo dito sa area. Nga recover man kay Fire Enrico ang tawag na ang kutsilyo nga gingamit sa pagpangbuno sa diino ang kutsilyo subong yara sa custody sang Baratak Rio Police Station.
4: Sige, salamat K5 Ridge, no? Kasong frustrated homicide ang i-file sa saling suspect man nga tricycle driver sa pagbuno sa 24 anyos nga tricycle driver man. Salamat K5 Ridge.
5: Sige, K5 Enrique, no, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon na kape ang DTX Cafemex. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita, nagikan sa Quinta Distrito, inisi ka K5 Ridge Plazuela de Mayo para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinta Distrito K5 News FM.
6: El Castigador.
4: Alas 5:15 sa atos nga pagpangalagad. Salamat K5 Ridge. Ginatag sa isang Department of Justice nga spokesperson si Attorney Polo Martinez. Wa pa sa mga baton nga kumpirmasyon no kon na nadakpan gid man si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kay ti may nagagwa nga may information pero ti sa mo siya ng information na dapat verify ng mga information kagakit antagid ang hitsura ni Senador Bato de la Rosa. Ngala ko ina doon nag-react to si Attorney Harry Roque no, sa apartment sa saning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di may mga warrant maniasta si Attorney Harry Roque. Pero ito sa luwasang pungsod. Pero laban-laban, Senador Bato de la Rosa ari man guru ga panago sa Pilipinas. Ti damo mo connection niya kag ti anaya PNP chief man. Buday man nga madakpan kiti dapo man ni informant kag base ko sa manog dako pero may sa sanga informant. Sa bantay dugas information no angot sa sering nagagwa ng information from the parts ng Department of Justice. Why pa sa confirmation angot sa sering pagkadakop kay Senador Bato de la Rosa.
6: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
4: Alas 5.17 sa atong suring kapagpangalagad, si Ma'am Beth Dalilia na kapangapina DTX Coffee Mix, kay si Ray Intatano sa may barangay San Luis, sa may Banuas ang Sara. Mayong hapon kay Ma'am Maricel Balor Kasiple kapangapiman DTX Coffee Mix, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, kag kay Lenny Garces, kay Ma'am Beth Dalilia may naigig nga hapon. Sa good news naman kita. Ha? Daw puro lang ta problema kag bad news. Oh, ginya pangatubang mga K5. Ang good news, tika ina pa ni sang aga pagbugtaw naton, no siguro kon na may mga social media ka mo, no? At di nakalabay ni sa inyo nga social media, no nag-appear na ni, no? Ang ining pagdaog ni Alex Iyala, no sa Mubadala DC Open.
6: El Castigador.
4: Matapos naging pierde sini si number 3, no? Jessica Apigula. Nati si Alex Iyala prior pa man sa pag-join, pag-intra sini sa sining Mubadala DC Open, ang rank sini is number 28. Pero sa kadalag-an sini, kanaging kampiyon, no? Kagti history, no? On the part sang aton sini nga pungsod
6: El Castigador.
4: Sa patag sang tennis nakamarka, naka-record no sang isa sini ka history, no si Alex Iyala. Tungod sini mga K5 ang ranking subong, no ni Alex Iyala sa World Tennis Association o kon WTA, yara na sa ika-number 20.
33: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
4: Bali, walugid, no? Ang kaspat, ang ginasaka, no? Sang ranking ni Alex Iala. World WTA rank number 20, mga kakifan. Nati ang ininghampang nila na gulat pang mahalos sa 20 oras. Kay na suspend ang ilahampang tungod sa saning pagtupa, no? Sa inyong madabol si nga ulan, malain si nga tiyempo. Nati the time sa first set niya, nagdaog si Jessica Pigula. No, ang score the time is 6-4. Pag ulan, abansi sa second set, si Alex Iala sang 2-1. Pero ang ining ulan, mahimo nga blessings in disguise, mga kakifay.
33: El Castigador.
4: Ang nalambal nila kung natagna na sa imo, kag napagkit na sa imo singapalag, waay ka na sang may mahimo pa, mga kakifay.
33: El Castigador.
4: Siguro tayong pagbubo to sang ulan na nangin palagyan. Nga liwat nga makapreparar sang mga dapat imuon pag-adjust sa ampang. Ito sa first set abansi sa Alex Pigula sang 6-4. Kag sa second set 2-1 pero tapos ang ampang pag ligan sa 20 ka oras ang score is 6-4. Pero pag third set why na sa gipascore ni Pinay Tennis Star Alex Iala ining si Alex Pigula, mga kakifay.
33: El Castigador.
4: Daw kaangay sang una, no, sa kay Manny Pacquiao, sa kasagsagan ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, the time na mo nag-isa sa aton yung mga Pinoy. Magampang ito si Manny Pacquiao, laka-laka sa lakyan na nagalabay sa dalan.
33: El Castigador.
4: No, kagasta tong mga kriminal, no, gauntat man, waay sang na-record nga mga pilasin ka mga crimes sa tiyempo kung magampang magbuksing si Manny Pacquiao. Di the time, grabe pagsuporta, no? Sa nga mga pumuluyong Pilipinon. Kahit kito malagsahon lang mo, no? Kaysa Southeast Asia, nga mga kapungsuran, no? Only Alex Iala ang nagkampiyon sa isa sa rika WTA titles. Kaginahulat-hulata, no? Base ang kwalian, base ang US Open.
33: El Castigador.
4: Ang W title kag makuha ang kampyonato man sa Grand Slam, mga kakifan. Daw mo lang mayag ang balita sa aton. Kag tungod sing kadalagan ni Alex Iala, damo naman ang luyag mangin tennis player.
33: El Castigador.
4: Sang una rin blapag champion ni Manny Pacquiao, halos kabataan ka to, daw luyag mangin boksidor. Pero ang bagay na to, no, mabudlay nga masundan ang mga yapak, no? Mga inagiya, no? Ni Manny Pacquiao, subong daw ay may nakasunod sa iya, no? So, another time, si Nonito Donaire, ang lang to, pero daw nagsikat man si Nonito Donaire, pero pagpataas sin isang bugat, no? Dito doon balay na si Nonito Donaire.
33: El Castigador.
4: Nagasta, subong daw ay kita sa nakitaan nga magasunod sa yapak, no? Ni Manny Pacquiao. Kagti, here we come, no? Si Alex Iala. Pero sa ampang na nga tennis, no? Gapamayagpag, just imagine, 21 anyos pa lang siya.
33: El Castigador.
4: Una-una ang bal nila, marami pang mararating ang batang ito. No? Ang muna-una ang bal niya, nalipat, naging ka-insakto, naging term. No? Nga basta gani, kung mag-grow siya, no? Hindi na mapunggal. So panugod iniya, no? We hope nga madamo pagid sang mga kampyonato, no? Nga madag-an si Alex Iala nga isa sa mga ginapabugal, no, sang pungsod Pilipinas. Laing iba yung magsuporta ang mga Pinoy, no? Kagrabe si Iala, no, sa iya sing hampang ga kwan mo ga kaubos ya mga tickets.
33: El Castigador.
4: So kay ikaw ang promoter, no, sinisambit sa ninga nga hampang, dako ginan siya mo tinja si Matt, puno-puno naglantaw sila.
33: El Castigador.
4: Ang iyabla nga karisma, no, not only sa mapulyong Pilipinon, but of course sa ibang nga lahi, sa palibot sang pungsod Pilipinas, damo nag-idolo sa kay Alex Iyala.
33: El Castigador.
4: Again, nagpalabot sa mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Kaglakip man din mga kakifay. Kay ina sa antes magsugod ang impeachment trial. No, ginatagan man sang pasidungog, no, sang Senado ang ining kadalagaan ni Alex Iyala.
33: El Castigador.
4: Sublamantayan ang sunod sining hampang mga kakifay. Ang sunod sini is sa US Open, no? Grand Slam title ini. We hope nga liwat nga makapangibabaw ang aton sini nga kababayan.
33: El Castigador.
4: Mayong hapon gid kay Ma'am Rimia Panes, si Ma'am Erlina Telarmagoles, si Sir Noel Golis taga pangapina detects coffee mix. Kag suma kay Ma'am Laura Smagaysay, si Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Novian Bahadi, naga monitor sa barangay Mapili, Sityo Agbalayan sa Banwasang San Enrique. Standby na kamo sa masunod na magbalita ang D3 Bio Afternoon News Cup. Manibin mga boy, na maligo gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi at singapanit kagbatok sa mga skin diseases. Sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Kagalakit man, para hamot-hamot kita, hindi kita manimaho baho balhas, hindi manimaho bayabas, gamit kita Klinika Deo Fresh. Ang iba sa balita, informasyon, mabati ang rin pangalagan sa K5 Night Watch o pwede K5 June, Alohado Kapulo. Sa ngala lang sa pinagsinga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Samon sinang President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sining Assistant Vice President K5 Ray Espea Umalay. Ako may nyulagad inyo K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
33: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
16: K5. News FM.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 5.34. Ini nga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
3: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog na kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes nga adlaw, Agosto 4, 2025.
18: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7. Sa yutag sa ka mga FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
18: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat, ubo, kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternativo Medicina Wellness Center. Kagkaroon sa aton mga headlines. Headlines. Sa balita lokal, bangkay sang lalaki na sapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa may banwa sang Dumangas, ginclaim na sang pamilya nga taga Dingle.
18: ICPO nagapakigangot sa mga courier companies matapos gina-order online ang marijuana nga nakuha sa pila ka mga estudyante.
3: Police nga nag-escort sa preso nga nagpalagyo sa uton, natala na paskan sang kaso subong adlaw.
18: Pamilya sang ginpatay nga truck driver sa La Paz wala sang ihibalo kung may kontra o kung may nagadumot sa biktima.
3: Sa balita nasyonal, 42 milyon pesos nga medical aid kag pulo ka milyon ka pesos nga travel expenses ginquestion sa ikadusing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
18: Sa balitang international, President Donald Trump ginkompirmar nga naumpisahan na ang panibagong nga serye sang negosasyon sa Iran.
3: Balita sa patag sang hinampang Alex Iyala, kampyon sa 2026 Mubadala DC Open.
18: Sa balitang entertainment, rason sang kamatayon ni Jobert Sukaldito gintuad sang pamilya.
3: Alas 5.38, nabatian ang aton sa mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
3: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyosang Klinika Detox 500, the superior antioxidant. na tigayon na nga maklaim ang bangkay sang lalaki na nasapuan gautaw-utaw sa suba nga sakop sang barangay Bantod Fabrica sa may Banwasong Duwanga sa Iloilo sang Hulyo 29. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Dumangas Municipal Police Station, naklaim ang bangkay sa pamilyang taga Dingle sininga hapon Agosto 4. Kombinsido ang pamilya bangod sa nakitaan nga marka sa iya bibig kag ngipon nga nagamatch sa ilay mata nga isa ka 46 anyos nga lalaki. Nagapati naman ang maingula sang foul play kasunod sang pagkasapo sang iya bangkay. Naginyo naman ang pamilyang hindi na pag-iwaragwag ang ngalan sang ilay mata para sa ila privacy. Sa karon nagapadayon ang pagproseso sa madokumento agud madala pauli ang bangkay sa may Banwasang Dingle.
18: Nagapakigangot na ang Iloilo City Police Office sa mga courier companies matapos natukiban nga sa online gino-order sang pila ka mga estudyante ang marijuana nga ila ginausar. Suno kay City Director Colonel Wilbert Parilla nga ginpadala ini paagi sa lehitibo nga courier sa diin ginaproseso na sang kapulisan ng ila report nga ipadala sa kompanya para matun-an man ang pamaagi sang ila pag-inspeksyon sa mga parcel. Dugang pa sang direktor nga ila man ginhibalo kung may kaangtanan ang delivery rider sa seller kag kung paano makalusot ang illegal nga droga paagi sa online. Madumduman nga ginpasakaan na sang kaso nga paglapas sa Section 11 sa idalom sang Republic Act 9165 ang tatlo ka mga estudyante nga nagaedad 15 anyos kag 16 anyos nga nakuhaan sa marijuana sa sulod sang ilatag sa kabulutuan samtang ginpaidalom naman sa intervention ang 14 anyos.
3: Sa piyak nga bahin natala na ang paskaan sang kaso ang police sa Chief Master Sergeant nga nag-escort sa person under police sa custody nga nakapalagyo sang ipaidalom kontani sa medical sa rural health unit sa may Banwasang Uton. Suno kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang kaso nga paglapas sa Article 224 sang Revised Penal Code ukon ang evasion through negligence kay file batok sa police posible subong adlaw Agosto 4. Ginatag ni Tuanyo nga ini ang isa ka criminal charge samtang imbisigaran ang isa pa ka kaso nga administratibo. Samtang ginarekomendar naman ni Provincial Director Colonel Bayani Rezalan ang admin relief sa hepe sang uton nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Sulis samtang pending pa ang imbisigasyon. Madumduman ipaidalom sa medical ang PUPC sa RHU bilang prerequisite sa pag-remit sa iya sa Bureau of Jail and Management Penology o kung BJMP sang iniya naglisensya nga mag-ausar sang banyo. Nagtakla sa bintana ang PUPC kadagpalagyo apan nadakpan man ini sang kapulisan.
18: Sa dugang nga balita lokal, wala sang ihibalo ang pamilya nga ginpatay ang truck driver kung ano ang motibo kad kung sino ang suspect sang krimen nga natabos sunod sang garahe sa barangay Banuyaw Lapas sa tung Agosto 1 sang kaagahon. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa pamilya sang biktima nga si Danilo Aguas nga sa tung Biyernes nga adlaw Hulyo 31 sang ulihi nga nakapauli sa ilabalay sa uma ang biktima apang wala man ini sang may gintuad kung may kontra siya o kung may nagadamot sa iya. Suno sa iban nga himata, blanco sila kag kung ano ang motibo sang krimen kag gintugyan sa kapulisan ang investigasyon. Hustisya naman ang ginapangayo sang pamilya, ilabi pa nga may duha ka kabataan ang biktima nga lunsay minor de edad pa. Madumduman nga nag-inom-inom sa Dayaguas kag pila sinika upod sa garahe sang ila truck sa Bunayaw, sa Banuyaw kag bangod sa kahulugbon natulugan si Aguas sa lamesa. Nakita sa CCTV nga si Aguas na lang nabilin sa lugar kag may mga lalaki nga nagsulod sa likod sang garahe kag gintiro ang biktima. Sa subong wala pa sang lead ang Police Station 2 sa identity sang suspect kag padayon ang ila investigasyon.
3: Sa dugang pagidaton nga balita lokal, tingwaan nga ipalabot ni Third District Board Member Jason Gonzales sa sanggo niyang panlawigan ng Iloilo nga liwat niya makapatawag sang meeting sa mga jeepney operators sa probinsya kasunod sang issue sang overloading sang pasero sa isa ka jeep na nakuhaan sang video. Suno kay Board Member Gonzales, dapat niya masolusyonan na ang nasambit nga issue pagi sa pagbuligay sa nagkalain nga stakeholders kag ahensya, lakip na ang Land Transportation Office o kung LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB, kag Local Government Unit o kung LGU. Nagahingyo man ang natungdan sa mga jeepney operators, natunan man ang demand sa mga pasero, kag kung posibleng makadeploy sang dugang mga jeep para makater ang kadamuon sang pasero. Gipahayag man ni Gonzales sa local government unit, nga bantayan man ang practices sang jeepneys kay iban pang mga public utility vehicles, ilabi na ang overloading. Kumadumduman nagpasar sang resolusyon ang sanggunyang panlawigan sang bulan sa Enero subong nga tuig nga nagahingyo sa kada LGU nga ipatuman ang existing nga ordinances kag ipatuman nga kaigo nga measures, ilabi na ang issue sang overloading.
18: Arestado ang 42 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Randy sa ginkasang drug by bust operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Office Police Station 6 sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City pasado alas 11:13 sang aga Agosto 4. Na-recover sa suspect ang 4 ka masachets nga ginapatian Shabu nga may kabugaton nga 3 grams kag ginabanta nagabalor sang 20,400 pesos kag iban pa nga mga non-drug items. Ang operasyon ang ginpatigayon sang ICPS 6 sa koordinasyon sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA. Ang suspect ang magapangatubang sa kaso bangod sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Alas 5:44 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal.
19: Balitang nasyonal.
20: Balitang nasyonal.
3: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C.
19: Balitang nasyonal.
20: Balitang nasyonal.
3: Sa ikadusing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagtistigo ang anay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office auditor na si Roderick Wamil angot sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President. Sunod kay Wamil ang liquidation sang OVP confidential funds para sa second quarter sang 2023 nga ginaprubahan ni Duterte, may mga gastos para sa medical kag food aid incentives kag travel nga disallow o kung disallow bangod wala ini nagsunod sa mga pagsulundan sa joint circular para sa confidential kag intelligence funds. Ginpayag ni Wamil nga nagtigana ang Office of the Vice President sang 42 milyon pesos para sa medical kag food aid sa first quarter kag 40 milyon pesos naman sa second quarter sang tuig 2023. Apang wala nakapasa ang Office of the Vice President sang mga supporting documents para sa mga medical expenses. Samtang may pulo man ka milyon ka pesos nga travel expenses sa una kay ikaduwang quarter nga wala man sang official receipt bilang suporta sa mga ginbayran nga gastos.
18: Sa dugang balita national, nag-apelar si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan matapos wala ginpahalugutan ng iya petisyon nga makapiansa sa kaso nga plunder nga may kaangtanan sang ginapahayag nga anomalya sa flood control projects. Suno kay Estrada, wala siya sang plano nga magpalagyo kag dapat ikonsiderar ang iya kaso bilang exception. Ginbasehan man niya ang desisyon sang Korte Suprema nga nagtugot sang piyansa kay anay Senator Juan Ponce Enrile sang tuig 2015 tungod sa humanitarian grounds kag bangod wala ini ginakabig nga flight risk. Ginpahayag man sang kampo ni Estrada nga nagaserbi pa siya bilang senador tub-tub Hunyo tuig 2028 kag halos 40 ka tuig na siya sa serbisyo publiko. Dugang panila makapila na siya nga gintugutan sa Sandigan Bayan nga magbiyahe sa guwasang pungsod, lakip na ang 3 ka beses subong nga tuig, rason nga nagapakita nga wala siya sang intensyon nga magpalagyo.
3: Alas 5:47 na batian na madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito, madetalye sa balita international.
19: Balita international.
20: International.
3: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang DTX sa Beauty Sopa. Para mangin mahamis, maputi ang ato siya panit kag batok sa mga skin diseases, gabi kita sang DTX sa Beauty Sopa. Sa ato siya panghamoy, panibin kag pagpaligo. Ginkumpirma ni US President Donald Trump na umpisa na ang panibag-o nga negosasyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Kasunod din sa pagpaunta sa gitawag niya nga massive strikes batok sa Iran sa paglaom nga gilayon makaobra sa kasugtanan ang mabuksan liwat ang Strait of Hormuz nga masulbar ang hindi pagintindihan ay may kaangtanan sa nuclear capabilities sang Iran. Wala man nagtalana sang deadline si Trump para sa nasambit niya kasugtanan. Sa piyak nga bayon wala pa sa opisyal nga sabat ang Iran may kaangtanan sa panibag-o nga negosasyon nila sang Estados Unidos.
18: Sa dugang balita international, hindi magdubo sa 7 ka tawo, lakip na ang 3 ka mga kabataan ang napatay matapos na igo sang drone sa isa ka beach Arkhipo Osipovka sa Russia. Sunod sa mga otoridad, naglabot man sa 40 ka tawong napilasan kag 17 sa mga ini ang gindala sa ospital. Ginakabig sang gobernador sang Krasnodar nga ang insidente nga isa ka pag-atake sa mga sibilyan kag ginakusaran ng Ukraine apang wala pa sang opisyal nga pahayag ang Kiev angot sa natawo. Sa mga video nga nagalapta sa social media, makita nga nahulog ang drone sa baybayon kag naglupok samtang madamo nga turista ang yara sa lugar kag nagapaligo sa dagat.
3: Alas 5:49 na batian ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo nato madetalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balitang sports.
3: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa insang klinika Dayo Fresh para protektado kita batok sa atos nga bawo bala.

0: Doon sa malaing na tiyempo. Apisar na PRD sa unang aset. Nakabawi ang 21 anyos nga Pinoy kaging Dominor ang masunod nga duha ka set agud makuha ang kampiyonato. Apisar o kon luwas sa una niya nga WTA 500 Championship na record man iyala ang ikasyam nga kadalagan batok sa isa ka top 10 players kag ikapitose nga tuig nga nagapakita sa padayon niya nga pagsaka sa world ranking sang women's tennis. Alas 5:50, nabati alam madetalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo nato madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Hintuad sa pamilya ni Jobert Sukaldito ang rason sang iya pagkamatay, paagi sa official statement nga ginpost ang iya nagaisahanon nga bata nga si Carlo Brian Sukaldito sa Facebook account sang entertainment columnist. Sunod sa statement, napatay si Jobert bangod sa cardiac arrest o kun heart failure base sa pagpaathag sa mga doktor sang Philippine Heart Center. Dugang pa niya, gulpi lang ini natumba kag nahulog kag naigo ang iya ulo nga gintunaan sang hanog sa iya agtang kag pilas sa iya bibig.
0: Mayong hapon gid kay Sir Kim Arisuni Flora sa may Sumag Bacolod, kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may Diamaspasan sa may Banuas ang Kalinog, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kay Stan Gabonitor sa ating pagbalita, isa gid kami dayon sing hapon sa inyo tanan-tanan. Kaaga mo yan to Maki 5 ang kabugusan nga pagbalita nga gindulong si usang D3 Bayo afternoon newscast. Martes nga adlaw, Agosto 4 tuig 2026.
3: Mga K5, sa lang kita batian sa 88.7, si yutag sa ka mga FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami, ang inyo, mga tagbalita K5, Enrico Tupas Surita Jr.
3: Kag ako naman si K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
4: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mabagat sa mga butika. Para sa matilong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500, masaliga. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. At namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa MyTC.
1: MyTC. Mabaka mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag

0: Gising.
1: Babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
3: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalika.
17: Epic.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio with VCO.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay gidang resulta subong normal na gin.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
17: Yung may D3.
18: Mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Matatas, mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
8: K5.
9: K5?
8: News FM.
9: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
9: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
16: Guys, I feel all the love.
23: Take a backseat muna ang politika dahil kay Alex Ayala. Makasaysayan ang kanyang pagkakapanalo laban kay Jessica Pegula.
24: Kaliwat kanan ang mga pagbati sa Pinay tennis sensation. Pati ang Pangulo nagpadala ng kanyang congratulations.
25: Sa gitna ng mga issue, welcome ang magandang balita. Pero tulad ng inaasahan, nariyan pa rin ang mga kontrobersya. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
24: Ako naman si Willard Check. Ako naman si Willard Check.
23: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. History in D.C. Bagong World Number 20. Alex Ayala nasungkit ang unang WTA Tour title para sa Pilipinas. Papuri sa Pinay tennis star Bumuhos. Walang listahan, kawalan umano ng detalye sa paggamit ng DepEd confidential funds na booking sa impeachment trial ni VP Sara. Exclusive, higit 100,000 COVID health workers, wala pa rin daw health emergency allowance. DOH nagpaliwanag. Ilang bahagi ng Northern Luzon nakaranas ng pagbaha, kabi-kabilang landslide na itala rin. One last chance for peace. U.S. President Donald Trump may bagong babala sa Iran. At Bradley Cooper at Gigi Hadid, iniintrigang kasal na.

0: Karina, there's no time for slowdown in 2-4 Alex Iala. This week, she's in Toronto for the National Bank Open, carrying the momentum of this history-making title. And coming up later this month is the U.S. Open.
1: So, Mary, was it expected? Were people really banking on her? Or I'm not saying na mayroong tayaan dyan, ano, tulad dito sa Pilipinas. But were people really expecting that she would make this win?
0: Actually, yes. I mean, if you talk to Filipinos, and I talked to dozens of them, they were very positive. And when she lost that first set, we all got kind of nervous. But and honestly, I think the delay was a good thing. It kind of gave her time to, you know, just reset herself. Maybe she was a little nervous. I don't know, because it was obviously the biggest platform, biggest stage she'd been on, you know, ever since she started.
1: Right. So right now, what do you think is she doing? She's resting, I suppose.
0: Well, no, she's got this tournament now in Toronto, there's really no rush for her at all.
1: So, going back to the WTA, what's next for her now that she's won number 20 worldwide?
0: That's amazing. Well, we knew she was going to move up because she started the tournament at like 28, and then the live rankings got her to 25, but then they reset the rankings every Monday, I believe. So 20 makes sense. Actually, I almost thought she'd even break even higher than that, but she's got time before the U.S. Open. She's got the Toronto this week, and after that, I believe she's got Cincinnati Open, and then the U.S. Open, I think it starts August 30th.
1: So how much percentage of the whole audience were Filipinos? They say that 80%, I mean, that the stadiums always get filled about 80% whenever there's an Alex Ayala match. But this time, how much of that were Filipinos?
0: It seemed at least half. The ticket interest was more than 80% for Filipinos. But that doesn't mean they actually bought 80% of the tickets. But they were definitely the loudest. And it was funny, I've been to a lot of baseball games, and baseball games, if there's two rivaling sides, one will chant and then the other will chant. And you don't normally see that at a tennis match, but you definitely saw it here. So there was a lot of Go Ayala and, you know, Mahal Kita and things like that, or Isapa. And then I'm thinking the Americans who are there, they're like, what are they saying? But they tried to chant too, and it was a lot of fun, actually.
1: She never misses a chance to mention her being Filipino. What is the reaction of people you've spoken with about that?
0: They are so proud of her. They really look up to her like a hero. Like one of the people I talked to was talking about her being a role model to his daughters. And I was behind the camera trying to shoot this. I had tears in my eyes because I too was so proud that, you know, that another Filipina was up there and, you know, just making waves. And we have a lot of that going on now, thank goodness, you know, with the gymnast in the Olympics. So, look at that. I'm actually getting a little emotional if I think about it too.
1: Thank you so much. Maraming salamat, Mary Estacion, nag-uulat ng live mula sa Washington, D.C. Hanga rin mismo ang American opponent ni Alex Ayala na si Jessica Pegula sa D.C. Open campaign ng Pinay tennis superstar. Balikan natin ang kanilang laban sa agenda report ni Zeus Valdez.
2: Ayala's magical moment. Halos isang araw dabitin ang championship match dahil sa lakas ng ulan sa Washington, D.C. Pero ika nga, when it rains, it pours. Dahil sa pagpapatuloy ng laban, si Pinay tennis queen Alex Ayala ang nagdikta ng takbo ng tennis history. Mula sa pagkakatalo sa unang set, nakabawi ang 21-year-old Filipina para talunin ang world number 3 at top seed na si Jessica Pegula. 4-6, 6-4, 6-love at masungkit ang kanyang kauna-unahang WTA Tour singles title. Sa unang set, kontrolado ni Pegula ang laban. Dalawang beses niyang nabasag ang serve ni Ayala habang patuloy na pinipilit ang Pilipina sa may hirap na rallies mula sa baseline. Pero nagbago ang lahat sa ikalawang set. Habang lamang si Ayala 2-1, ipinahinto ang laban dahil sa masamang panahon.
3: Pagkabalik kinabukasan, hindi na binitawan ni Ayala ang momentum. Na-break niya ang serve ni Pegula sa uling laro ng ikalawang set para maipuwersa ang deciding set. At sa ikatlong set, nabutata at hindi na nakadepensa sa mga pinakawalang tira ng Pinay ang kalabang Amerikana. Sunod-sunod na nakakuha ng break si Ayala, tuluyang tinapos ang laban sa pamamagitan ng isang dominanteng 6-0 na bagel set.
4: Isang tagumpay na matagal inasam ng Pinay champ. Bigo naman ang Amerikanang si Pegula sa kanyang home court.
5: To all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love.
4: Maging si Pegula ay nagpaabot ng papuri sa pag-abante ng Filipina.
6: Just to see how far you've come over the last couple years when we first played, to see the amazing fans that follow you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere. I do. I think it's amazing.
4: Higit pa sa isang WTA 500 title ang nakamit ni Alex Ayala. Sa kanyang makasaysayang panalo, hindi lamang niya binigyan ang kauna-unang WTA 500 Tour Singles Crown ang Pilipinas. Ipinakita rin niya na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa pinakamataas na antas ng world tennis. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
7: Bago tanghaling kampiyon ng Mubadala DC Open, malalaking pangalan sa tennis ang binangga ni Alex Ayala. Sino-sino nga ba sila? Yan ang agenda report ni Anton Rojas.
8: Maraming rising stars ang dumadaan sa WTA Tour. Pero iba ang ginagawa ni Alex Ayala. Isa-isa niyang pinabagsak ang ilan sa celebrated names ng women's tennis para makumpleto ang isa sa historic tournament runs sa kasaysayan ng Philippine sports. Pinakamalaking statement win ni Ayala sa katatapos na Mubadala Open ay ang pagpapatumba kay Naomi Osaka. First career face-off ito ni Ayala kay Osaka, ang four-time Grand Slam champion at dating world number one. Sa kabila ng matinding accomplishment ni Osaka, hindi ito nagdulot ng pag-aalinlangan kay Ayala. Ginamit ng Pinay tennis superstar ang kanyang aggressive return game, malinis na ball striking at matatag na mental game para talunin si Osaka sa straight sets, 6-4, 6-2. Ang panalo laban kay Osaka ang naghatid kay Ayala sa kauna-unahang WTA 500 final ng kanyang career at nagpatunay na kaya na niyang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking bituin ng women's tennis. Pero hindi si Osaka ang kaisa-isang nabiktima ng historic run na ito ni Ayala. Sa pagbubukas pa lamang ng tournament, bumangon si Ayala mula sa isang set down para talunin ang Olympic champion at world number 6, Zheng Qinwen, 3-6, 6-4, 6-2. Sinundan nito ng isa pang comeback kontra sa defending champion Leila Fernandez, 6-2, 7-6. Pagkatapos, tinalo niya ang dating world number 3 Elina Svitolina sa straight sets, 6-3, 6-4. At matapos ang panalo kay Osaka, isa na lang ang natitirang hadlang sa kanyang historic aim. Sa championship match, hinarap ni Ayala ang top seed, hometown favorite, at world number 3, Jessica Pegula. Matapos maiwan sa unang set, 4-6, muli na namang ipinakita ng Filipina ang kanyang tapang at tiyaga. Sinungkit ni Ayala ang second set, 6-4, bago tuluyang dominahin si Pegula, 6-love sa deciding set para angkinin ang Mubadala DC Open title.
9: It's Ayala's magical moment.
8: Limang malalaking pangalan, limang malalaking panalo at isang makasaysayang WTA Tour Level Singles title para sa Pilipinas ang naghatid ng bagong tennis darling ng mundo, Alex Ayala.
5: Maraming salamat mga kababayan, maraming salamat.
8: Para sa Agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.
1: Makakausap po natin ngayon ang proud tito ni Alex Ayala, si veteran sportscaster Nolly Ayala. Magandang gabi po sa inyo. Hi, Nolly.
10: Hi, Karina. Magandang gabi. Thank you so much for inviting.
1: Sure, yes. Nakausap mo na ba ang pamangkin mo?
10: Alam mo, talagang mahirap makausap si Alex. Ang una kong tawag kahapon sa kanyang mga magulang, kasi alam ko naman na ang unang tinawagan ni Alex after that match point ay ang kanyang mga magulang. Kaya sila ang nakausap ko, nag-message na ako sa aking pamangkin at siya naman ay nagpasalamat na.
1: Ayun, okay. So needless to say, everybody's ecstatic. I'm sure especially her family. Pero ano ang, being a sportscaster, so you tend to analyze, hindi ba, itong mga ganitong klaseng victory, slaying five giants hanggang maabot niya yung kanyang pinapangarap na WTA position. Ano ba ang masasabi mong alas ni Alex pagdating sa paglalaro?
10: I think ang pinaka malaking asset ni Alex is her mental toughness. Malaking bagay sa isang atleta yung pagka medyo down ka, makalimutan mo yung mga nangyaring hindi maganda sa laro at maka-move on ka kagad, playing the big points when you have to. And I think that's something na nagagawa ni Alex, no? Kahit siya ay nada-down sa isang game, kaya niyang kalimutan yung nangyaring maybe one or two points before and just focus on the next point and then come back. And that has been a key in this tournament, itong Mubadala DC Open, kung saan marami tayong nakitang comeback wins ni Alex, no? And I think that has been a big factor sa kanyang magandang paglalaro. Actually, wala naman kaming duda ko rin sa kanyang skills. We've always known that Alex would reach a certain level ng skill level niya kasi talaga namang matagal siya nagsanay sa Rafa Nadal at magagaling ang kanya maging naging team at coaches. It's really more of the adjustment to the tour. Tanda natin, ilang taon pa lamang siya sa WTA Tour. And then secondly, I think it's the mindset na alam na niya na kabilang na siya sa hanay ng mga magagaling. And I think this victory boosts her confidence. Alam na niya ngayon that she belongs to the WTA grades.
1: Well, without a doubt. So ngayon, ang obserbasyon dati ng iba, no, that she had like a soft serve. I'm not talking about the ice cream. Soft serve, yung pagbato niya ng unang bira sa pagsisimula ng bawat laro. Do you think she's gotten over that or nagbago na siya ng style niya?
10: Not necessarily, no? Aminado naman ng lahat na nakita naman yan. But it has become a weapon for her rather than a liability, no? Ang aking ang iahambing dyan siguro, Corina, is that Alex is now changing tennis, no? Dahil even si Jessica Pegula, she admitted na doon sa kanyang practices, humanap siya ng ka-hitting partner na ang service ay slower. So, again, they are the ones adjusting to her because talagang nababago ni Alex ang tempo ng game. And ang inihahambing ko ditong example ay si Steph Curry ng basketball. Alam mo naman, sanay tayo dyan.
1: Mm-mm.
10: When Steph, wala naman nagsabi na nung araw, ang tingin natin, puro malalaki lamang ang dapat dumina sa basketball. But when nung dumating si Steph Curry, pinakita niya na pag magaling ka sa three-point shooting, you can also win championships. Now Alex is showing na you don't really need the big serve, but you need the right serve at the right time. And I think nung sa kanyang mga laban, especially sa finals, I think she showed that she can deliver the serve that is needed at the right time.
1: What was her secret to the 6-0 win, you think?
10: Well, malaking bagay yung conditioning. I think Alex is a perfect, is an athlete that is always in good condition. Pangalawa, I think kahit papaano yung pagkakapahinga niya overnight, nakapag-usap sila ng kanyang coach. Alam mo, magaling si Coach John Bosch. And obviously, a lot of the strategies were formulated during that break. And I think, pangatlo, medyo may konting tulong ang weather. Alam mo, naglaro sila kanina ng tanghaling tapat. And alam naman natin na kahit papaano, si Alex is younger. And inamin din ito ni Pegula na naapektuhan siya ng init. So, and plus, of course, finally, yung crowd, no? Dominated ng Filipino crowd kanina. itong Monday crowd ng championship. So I think all of these things added to the exceptional skill ni Alex and the confidence that she has, I think, brought her the win, especially in third set.
1: Oo nga, nilusob talaga ng mga Pinoy ang stadium. Halos kalahati daw ay puro Pinoy. Maraming salamat sa inyong oras and congratulations again to your family. Veteran sportscaster and Alex Ayala's uncle, Nolly Ayala. Day 12 naman ng impeachment trial, iginiit ng tumatayong testigo ng prosekusyon na dapat properly accounted ang pinaggagastahan ng confidential funds ni VP Sara. May listahan daw kasi ng mga programa ang DepEd nang kalihim pa nito ang bise. Pero wala umanong malinaw na detalye kung saan ginamit ang pondo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hana, ano na ang latest sa paglilitis?
11: Corina, ang hindi pag-liquidate o hindi pagpapaliwanag kung paano nagastos ang public funds ay maaaring maging palatandaan umano na ang isang opisyal ay ginamit ito para sa pansariling pakinabang. Ayon yan sa isang joint circular na nagbibigay kahulugan sa confidential funds. Sa day 12 ng impeachment trial ni VP Sara, tinalakay na rin ng impeachment court ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd nung siya pa ang secretary. Tanggalin o bawasan ang recruitment ng mga komunistang grupo sa mga eskwelahan. Isa lang yan sa mga naging plano ng Department of Education noong kalihim pa nito si VP Sara. Lumabas sa isang physical and financial plan ng DepEd sa first three quarters ng 2023 na target nilang gamitin ang confidential funds para dito. Ayon yan kay State Auditor Attorney Roderick Wamiel na testigo ngayon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng mga paratang laban sa bise sa paglustay umano nito ng confidential funds.
12: Based on this document po for the counterinsurgency program, ang expected outcome po ay to prevent any recruitment by the NPA and other communist and leftist groups towards teachers and students.
11: Naglaan ng higit 27 million worth of confidential funds ang DepEd para sa programang ito mula Enero hanggang Setyembre ng 2023. Pero sabi ni Wamiel, hindi naman nagsumite ang DepEd ng anumang listahan ng New People's Army o NPA, mga komunista, leftist groups, pati listahan ng mga guro estudyante na tila physical target umano.
12: Since hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, hindi po naka-match yung kanilang physical target on the specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang fund from confidential.
11: Bukod sa counterinsurgency programs, pinlano rin nila ang pagpigil ng abuso sa mga paaralan sa halagang higit 30 million pesos na confidential funds sa parehong timeline. Kaya lang, walang listahan ng report of abuses at mga eskwelahan na isinumite ang DepEd. Ganito rin ang inilahad ni Wamiel sa anti-illegal activities operations at anti-terrorism programs ng DepEd. Wala raw specifics ang mga ito. Sinubukan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ipadetalye kay Wamiel ang mga programa, pero hinarang siya ni Defense Lawyer Michael Powa.
13: Anong ibig sabihin nito? Nakalagay dito sa second column,
14: Your
13: pakibasa.
14: Your Honor, will object
13: column
14: to the question anong ibig sabihin, because obviously this is something submitted by the DepEd and the witness is not competent enough to testify what DepEd meant.
13: Your Honor, I was just reading it. In fact, there is no question on what is this.
14: Then I apologize for that. I just heard anong ibig sabihin.
13: Binidraw ko na yun, counsel.
11: In total, nasa higit 112 million pesos ang confidential funds na inilaan ng DepEd para sa mga aktibidad na ito mula January to September 2023. Inilantad sa trial ang pagwidro ng cash advances ng DepEd para sa mga plano ng ahensya. Hindi na ipaliwanag kung saan at paano nagamit ang pera. Kalaunan sa mga disbursement voucher at liquidation report ng DepEd kaugnay ng confidential funds, nakasaad na ini-allot ito sa maintenance and other operating expenses ng ahensya o MOOE. Sabi ni Wamiel, bawal gamitin ang confi funds para sa MOOE at dapat ay charged ito sa regular na pondo ng ahensya. Hindi rin ito saklaw ng isang joint circular na nagtatakda ng sakop ng confidential expenses. Ang MOOE ay gastusin para sa day-to-day operations ng ahensya na nakapaloob sa budget nito. Hindi ito pwedeng paggamitan ng confidential funds. Corina, hindi sumalang sa mga tanong ng Senator Judge Jesse Wamil ngayong araw at kailangan niyang bumalik bukas para naman doon sa continuation. Bago mag-resume yung trial ngayong hapon, meron namang in-address na separate issue itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at meron siyang tinawag na isang troll umano na kapwa Senator Judge sa kanyang Facebook Live dahil tila inaaraw-araw na raw siya nito. Pakinggan natin yung portion ng kanyang Facebook Live ngayong hapon.
15: Yung Senator Judge troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative, hearsay. Lahat ng nang narinig nyo po dito, objection, vague. Objection, argumentative. Objection, hearsay. Ang mga pinagsasabi, rather than iiwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga.
11: Kalaunay binanggit niya ang pangalan ni Senator Ping Lacson na una na niyang inibitahang bisitahin ang Taguig Projects dahil sa mga paratang nito kaugnay ng ghost projects doon. Pero tinanggihan ito ni Lacson at sinabing iniuugnay si Cayetano sa mga reclamation project sa kahabaan ng lakeshore sa Taguig at mga maanomalyang slow protection project.
15: So kung gustong tignan po ni Senator Lacson ang ating pong Senator Judge Troll, ang development dyan sa lake, he is most welcome. Kung gusto niya medyo kalkalin yung ginagawa ng LLDA, why not po?
11: Hirit pa ni Cayetano, dapat daw si Lacson din ay maimbestigahan na darating daw sa tamang oras. Balik sa iyo, Corina.
1: So Hannah, may sagot na ba si Senator Lacson sa latest FB Live ni Senator Cayetano?
11: So far, Corina, hindi pa sumasagot sa atin itong si Senator Ping, pero kaninang umaga, inihayag na niya na meron siyang naging pagpupulong sa Philippine Reclamation Authority officials kaugnay nga nung findings ng kanyang kampo pagdating sa mga reclamation projects sa Taguig. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, maraming salamat. Hannah T. nag-uulat live mula sa Senado.
16: Scammer kung tawagin ng isang private prosecutor si VP Sara dahil sa paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Senado. Isaiah.
17: Pinggi, naniniwala pa rin ang prosekusyon na malalakas at matitibay ang kanilang mga resibo laban kay Vice President Sara Duterte. Anila pa, Pinggi, nagsisimula pa lamang raw sila, kumbaga raw sa basketball, round 1 pala.
18: Ilang minuto bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, nakausap ko si Attorney Lorna Capunan na siyang nagsisilbing presenting prosecutor para sa kanilang ikatlong testigo kaugnay sa misuse of confidential funds ni VP Sara.
19: Dapat matuwa tayo, pero hindi tayo natutuwa kasi parang ini-scam na tayo, no? Parang scam yun, ha? Magbibigay ng mga pangalan na hindi naman pala totoo.
18: Hanggang pagdating sa impeachment court, tinawag ulit ni Capunan na scammer si VP Sara na inalmahan na ng depensa.
13: Ano ang tawag nun? Presumption?
20: Presumption po.
13: Presumption ng ano?
20: Presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
13: Your Honor, please, ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence kung akong tatanungin. Scam ito.
21: Move to strike,
13: no further questions.
21: Move to strike. That is out of order, Your Honor.
13: No further questions, Your Honor.
22: So stricken,
21: move to strike.
22: So stricken from the record. No further questions.
18: Ayon pa sa abogada, ang iniskam raw ay taong bayan at ang halaga ay 612.5 million pesos. Sa paglilitis ngayong araw, marami pa rin ang naungkat. Kabilang na rito ang umunay paggamit ng confidential funds bilang MOOE. Katakataka ito para sa prosekusyon, lalo't may pondo naman talagang nakalaan para rito.
0: Dalawang beses nangyari na kung saan MOOE yung isinubmit no na liquidation no. Eh, this is in clear violation of the provisions of the joint circular. Dahil nakalagay naman doon sa joint circular kung ano lang yung dapat pagkagastusan ng confidential fund. And MOOE is not included in that list.
18: Simula kahapon, katakataka rin para sa kanila ang mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipts at inamin mismo ni Kapunan na ipapasabihin na niya si Mary Grace Piatos.
2: Posible ba na isa doon sa mga pangalan, kahit isa lang attorney may ipakita, ay uhilingin natin ilabas?
3: Hindi, sasabihin ako nga si Mary Grace sa pangalan ng Piatos.
2: Kailan natin ilalabas yung sabihin na attorney, possible?
3: Pinahanap pa namin eh, hindi pa namin makita kung saan sana kami pumuntang Mary Grace. Hindi, wala naman doon. Kapadala namin sa office the Vice President ng subpoena.
18: Pero ayon sa ilan niyang kasamahan, hindi pa ito sigurado.
23: Even within the panel, we have different opinions po on how we will approach our witness. Up to the point nga po na even up to the day before the presentation of the witness, we might actually change our mind as a group as we talk about as a team. So, yun po.
7: Pinky, pinakilala nga rin ang prosekusyon ng kanilang bagong house trial junior spokesperson na si Attorney Hezekiah Joshua Garcia Montalana. At iginiit nga rin na Pinky, maliban dyan ang prosekusyon na hanggang sa ngayon raw ay hindi pa rin nabubutasan ng depensa ang kanilang mga testigo. Maliban dyan, Pinky, pinaliwanag din ang prosekusyon yung kaugnay nga sa 11 days na paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Ayon sa kanila, hindi naman nila kinuekestyon yung kung gaano katagal naubos itong pera. Ang pinakamahalagang tanong daw para sa prosekusyon, Pinky, ay kung na-justify ba, na-liquidate ba o nagamit ba ng tama itong 612.5 million pesos na kabuuan ng confidential funds na naibigay kay VP Sara. Pinky.
16: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Hindi raw si VP Sara ang una tanging bise na may confidential fund. Tingin ng depensa, lagi ba nila ang testimonya ng prosecution witness mula COA? Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter, ano ang sabi ng kampo ni VP Sara?
24: Willard Sumentro ang naging cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon dito sa mga legal na usapin kaugnay ng confidential fund. Kaugnay nga dito sa impeachment article na tumatalakay sa umano'y paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President.
7: Sinimulan ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang cross-examination kay Roderick Wamil sa paggiba sa naging pahayag niya kahapon na tanging si VP Sara lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential fund. Buhat nang maupo siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office noong September 2014. Inilabas ni Poa ang isang dokumento mula sa Department of Budget and Management na isang Special Allotment Release Order o SARO. Kaugnay ito sa allotment ng confidential fund ng Office of the Vice President na inilabas noong December 22, 2014. Mga panahon na nasa COA ikfaw na si Wamil.
25: I have to apologize if I offended anyone from VP Binay's camp. I didn't want to drag his name into this. In fact, if you notice kanina, pinipilit kong hindi sabihin talaga kung sino yung Vice President. Sinabi ko lang na may pondo sa OVP noong 2014. Because kahapon nabanggit na dalawa kasi yung tanong. Ang tanong is, nung nag-audit ka, sinong Vice President lang na-audit mo sa ikfaw? At ang sagot ay si VP Sara Duterte. Pero yung pangalawang tanong, bakit? Ang sagot kasi ng ating testigo is because during my tenure or time in ikfaw, siya lang naman yung Vice President na may ganung appropriation. So I wanted to clarify on the second point because as you know, sa SOCMED kahapon, ang dami ko nang nakita eh, na parang pinapalabas si VP Sara lang ang first ever Vice President na nagkaroon ng confidential funds.
7: Sunod namang tinumbok ni Attorney Poa kung sino ang nag-issue ng confidential fund para sa Office of the Vice President na naging sentro ng audit report ni Wamil. Kinumpirma naman ni Wamil na batay sa mga record na naisumite sa kanya ay ang Office of the President ang nagbigay ng confidential fund sa huling quarter ng 2022 dahil hindi naman nakalakip sa General Appropriations Act ang nasabing pondo. Tinalakay din ni Poa ang confidentiality ng mga impormasyon na nakasaad sa liquidation ng confidential fund kung saan nakasaadan niya sa Commission on Audit Circular No. 92-385 na inisyo noong October 1992.
4: Nakasaad dito na kapag isiniwalat ang mga detalye ay maaring maglagay sa panganib sa buhay o ari-arian at maaring ikabulilyaso ng intelligence o confidential operation ng isang tanggapan ng gobyerno.
25: I just really wanted to establish kung ano yung naging source ng confidential funds ng OVP. Dahil for example, noong 2022, aminado naman tayo na wala po yun sa General Appropriations Act. At gusto ko lang ma-highlight na legitimate naman yung pagbigay no, ng confidential funds sa OVP at sa DepEd for 2023 naman. Ginamit lang po natin yun para lang maintindihan ng taong bayan kung bakit may confidential funds. Kasi nandun sa whereas clauses eh, yung reason nila. But as to basis, it was really, actually it was an parang initiatory on my part na nagkukwento kasi ako eh sa cross-examination, di ba? So para makwento ko ang paano gastusin ng confidential funds, sinimulan ko lang sa kwento na kung ano ba talaga ang purpose at reason bakit meron tayong confidential funds at kung bakit minsan, kailangan ng resibo sa iba, pero bakit sa confidential funds, documentary evidence of payment lang ang tawag.
24: Willard, bukas nakatakdang sagutin ng depensa itong motion for judiciary notice na inihain ng prosecution. Pero ayaw pang ilahad ni Attorney Poa kung ano yung magiging laman ng kanilang tugon. Dito naman sa issue ng scam statement ni Attorney Lorna Capunan, sinabi ni Attorney Michael Poa na dapat lang itong ma-strike out sa record ng impeachment court dahil hindi naman angkop o out of order na manggagaling sa isang abogado ang nasabing statement dahil dapat manggaling ito sa isang ebidensya o sa isang testigo na competent na magsabi sa ganong mga pahayag. At sa issue naman ng 11 days na paggastos ng confidential fund, sinabi ni Poa na napatunayan nila mula mismo sa testigo ng prosekusyon na walang anumang circular mula sa COA na nagbabawal na gastusin ang isang confidential fund sa loob lamang ng isang o sa loob ng isang araw, dalawang araw o labing isang araw. Kung ito ba ay nagastos ng tama, yan ay kailangan pa daw patunayan ng prosekusyon. Willard?
7: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.

0: talagang highly integrated na ang digital technology pagdating sa gaming industry. Kaya sa Tech Lovers, may hatid na expo ang SM Super Malls para sa inyo. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay.
1: Ngayong Agosto, binibigyang buhay ng Tech and Play Month ang pinakabagong trend sa technology, gaming at digital entertainment. Mula sa mga bagong gadget at gaming console hanggang sa cosplay, esports at collectibles, nagtitipon ang mga tagahanga ng digital lifestyle sa isang buwang celebration ng innovation and creativity. Isa sa mga highlights nito ang Northern PlayCon, Tech Expo sa SM North EDSA mula August 1 hanggang 16, kung saan maaaring masubukan ng mga bisita ang pinakabagong gaming hardware, PC builds at iba't ibang interactive tech experiences, kasama ang mga exclusive deals mula sa mga nangungunang brands. Dagdag excitement din ang Cyber Zone of Valorant Showmatch, kung saan nagharapan ang mga kilalang gaming content creators sa isang action-packed exhibition match bilang bahagi ng opening celebration. Pero hindi lang gaming ang sentro ng pagdiriwa. Tampok din ang esports tournaments, cosplay showcases, creator events at mga interactive activities na nagbibigay daan sa mga bisita na tuklasin ang pinakabagong trend sa tech at pop culture. Kasama rin sa pagdiriwang ang bagong product launches, live demonstrations at gadget deals mula sa kilalang global brands na nagbibigay ng mas maraming dahilan para mag-upgrade at makisabay sa pinakabagong digital innovations ngayong Agosto. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
2: Sandigan Bayan Justices hindi raw offended sa akusasyon ni Ombudsman Boying Remulla kaugnay sa pagpapalaya kay Bong Revilla. At COMELEC, may bagong requirement para sa mga tatakbo sa eleksyon. Susunod yan sa Agenda.

0: Is our education system passing?
1: Edukasyon pa rin ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito.
0: Or does it still need a little tutoring? Join Kong Antolin Oreta and Kong Antonio Tino as we ask, what's the point of our education system? With Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point? This Tuesday, 8 p.m.
2: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kahit Lunes at may pasok, pumalo ang ticket sales ng Mubadala DC Open dahil kay Alex Ayala. Proud moment din para sa mga PhilAm ang historic WTA 500 Women's Singles Championship win ni Ayala. Narito ang agenda report ni US correspondent Don Tagala.
3: Hindi napigilan ng matinding sikat ng araw o ng malakas na buhos ng ulan ang mainit na suporta ng Filipino-Americans kay Pinay tennis queen Alex Ayala, ang bagong kampiyon ng Mubadala DC Open.
4: Congratulations, Alex! We love you! Started number 24 this morning. You ended number 20. But in our hearts, you're number one!
3: Karamihan sa mga PhilAm na dumagsa sa stadium court ng William H. G. Fitzgerald Tennis Center, gumastos pa ng malaki para lang mapanood ng live ang final match ni na Alex Ayala at Jessica Pegula.
5: So for today, it's $326.
6: Is she worth it?
5: Worth it. I would pay more than that.
7: $1,500.
6: Ah, crazy!
8: Is it last minute?
9: $1,200.
3: Marami ring tiniis ang pag-drive ng mahigit 4 o 5 oras para lang maipakita ang kanilang solid support sa Pinay Tennis Champ.
5: It's worth the drive and worth the ticket. Even though it's expensive, it's okay.
3: Kaya naman nang manalo si Ayala ng 6-0 sa last set, todo rin ang selebrasyon ng mga kababayan na naka-witness ng history. Nang kauna-una ang WTA 500 Women's Singles Championship win ni Ayala.
5: Congratulations, Alex! You just made history. You're such a trailblazer. We're so proud of you. We're looking forward to more matches, more Grand Slams.
3: Ayon naman sa mga opisyal ng Mubadala DC Open, spring pa lang, pinaghandaan na nila ang pagdating ng Pinay Rising Star at ang bitbit na fandom nito. Kaya naman makikitang prominente ang mukha ni Ayala sa buong tennis center. Maaga pa lang ay napansin na rin nila na 80% ng box office inquiries ay tungkol kay Ayala at kung kailan siya maglalaro sa DC Open. On a normal day, mababa raw ang ticket prices tuwing weekday. Pero nanatiling mataas ang presyo nito kahit pumatak ng Lunes ang rescheduled match ni na Ayala at Pegula. Si Alex mismo, di raw inakala na kahit Lunes at may pasok ang karamihang PhilAm, dumating pa rin sila para magpakita ng suporta.
10: I was so pleasantly surprised with the turnout today and super grateful for all the fans who waited the whole day yesterday. They really stuck it out and the people back home I know like couldn't get a lot of sleep.
3: Sunod namang mapapanood si Ayala sa Toronto, Canada sa Miyerkules para sa National Bank Open sa Subic Stadium kung saan makakalaban niya si Alicia Parks ng Team USA sa round of 64. Para sa agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, Washington DC.
2: Nagpaabot ng pagbati si PBBM kay Pinay Tennis Superstar Alex Ayala matapos magkampiyon sa Mubadala DC Open. Ayon sa Pangulo, patuloy ang historic win ng young player kasabay ng pagbibigay kahulugan sa Philippine Tennis. Inspirasyon daw si Ayala sa mga Pilipino na mangarap ng walang limitasyon. Sabi pa ni PBBM, kasama ni Alex ang buong sambayanang Pilipino sa pagdiriwang sa panibago niyang tagumpay.
11: Nakiisa ang mga mambabata sa pagbati kay Alex Ayala. Ilang senador na rin ang naghain ng mga resolusyon para siya ay kilalanin. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo.
8: Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin, lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin, ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open.
12: Ganito sinimula ng Senate Impeachment Court ang 12 araw ng paglilitis kay VP Sara bago ang tagisa ng prosekusyon at depensa, binati muna ni Presiding Officer Cheese Escudero si Pinay Tennis Superstar Alex Ayala, ang kauna-unahang Pilipino na nakapagwagi ng WTA 500 singles title.
8: Nice po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyikan naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex.
12: Naghain din si Senator Joel Villanueva ng resolusyon na kumikilala sa tagumpay ni Ayala sa 2026 Mubadala DC Open. Anya, ang tagumpay ni Ayala ay isa sa mga pinakamalaking panalo ng bansa sa kasaysayan ng sports. Ganito rin ang naging sentimiento ni Senator Bam Aquino na naghain din ng parehong resolusyon. Para kay Aquino, pinapakita ng pagkapanalo ni Ayala na kinakailangan pang mag-invest ng Pilipinas sa paghubog ng mga atletang Pinoy at para mas pagtibay pa ang kahusayan ng Philippine sports sa mundo. Inspirasyon naman para sa maraming kabataang Pilipino si Ayala, para kay Senator Kiko Pangilinan. Kaya patuloy ding ipinapanawagan ng senador ang dagdag suporta mula sa gobyerno para sa youth sports. Si Senator Bongo naman, chairperson ng Senate Committee on Sports, may panibago ring resolusyon para sa tennis athlete. Dagdagan niya ito sa mga nauna nang inihain ng senador para kilalanin si Ayala at ang makasaysayang tagumpay nito. Para naman kay House Speaker Boji D, napakasarap sa pakiramdam na makita ang pagkapanalo ni Ayala. Kaya ipinagpupugay din ni D ang maraming taon ng pagsusumikap at sakripisyo ni Ayala na nagresultaan niya sa makulay na kasaysayang nakapagpasaya sa maraming Pilipino. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonario News Channel.

0: blood control scandal. Ayon kay Associate Justices Fritz Brian de los Santos at Ronald Moreno, hindi sila na-offend sa reaksyon ni Remulla at natural lamang daw ito. Binigyan din naman ni 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda na ang desisyon sa bail petition ni Revilla ay nakaangla sa motto ng Sandigan Bayan na honor, integrity, and accountability. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang kampo ng dating senador, hindi dahil sa reaksyon ng ombudsman, kundi sa posibleng epekto nito sa integridad ng korte.
1: Muling umapela ang kampo ni Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na payagan siyang makapagpiyansa sa kasong plunder. Una na itong ibinasura ng korte noong June 24, pero giit ni Estrada, hindi naman siya tatakas dahil siya'y incumbent senator. Pati raw nang humarap siya sa plunder at graft cases noon, mga ibang bansa man siya ay bumabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga ito. Punto pa ng senador, pusa siyang sumuko sa mga otoridad nang malamang may arrest warrant na laban sa kanya.
2: Obligado na magkaroon ng sworn declaration on conflict of interest ang mga tatakbo sa eleksyon ayon sa COMELEC. Epektibo ang bagong requirement simula sa 2026 barangay at SK elections. Sa ilalim nito, kailangan ideklara ng kandidato kung meron ba siyang direct o indirect financial interest sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon na posibleng makaapekto sa kanyang official duties. Bagamat hindi bagong batas ang pagbabawal sa conflict of interest, magsisilbi raw itong disclosure at commitment sa ipinapatupad na anti-graft and ethics laws sa bansa.
0: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang panukala ng LTFRB na itaas mula 10 sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa public utility drivers. Pinag-uusapan na raw ito ng Transportation Department, Economic Managers at ang Executive Secretary, maging ang hiling na taasan din ang singil sa pamasahe. Nanawagan naman ang palasyo sa mga transport group na makipag-usap na lang sa gobyerno sa halip na magsagawa ng tigil pasada. Hindi naman daw kasi nakatutulong ang transport strike sa mga commuter at sa ekonomiya.
1: Gumising ng maaga pero late pa rin sa trabaho. Ito ang matinding pagsubok ng ilang mga commuter mula Bulacan dahil sa malalang traffic at mga naantalang proyekto. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
3: Araw-araw ng realidad ng mga manggagawang commuter sa Bulacan na may trabaho sa Metro Manila ang mahigit kumulang 3 oras na biyahe. Habang nahihimbing pa ang iba, gising na si Rain para mag-abang ng bus papunta sa kanyang opisina sa Quezon City.
4: Nagtitake siya ng up to 20 minutes kasi punuan na yung bus. So kailangan kong mag-alat ng enough time para doon.
3: Paulit-ulit man ang tinatahak niyang ruta, paiba-ibang abala naman ang nararanasan niya.
4: There's instances nga, di ba, na syempre sobrang wala nang masakyan. So magre-resort ka na lang sa mga ride-hailing apps para makapasok sa trabaho. Kasi wala ka ng choice. Especially kapag sira yung MRT, wala ka namang choice. Syempre mahirap maglakad tapos malilate ka na.
3: Sa pagsama ko sa kanya mula sa bus, paglalakad at tren, tinatayang 3 oras ang sumatotal naming biyahe.
4: Hindi siya convenient in a way na syempre. So yung isa nang late ako dahil sa traffic, kahit anong aga ng project ko, kahit na alas 4 ako gumis. Late na siya than I expected. Since na-expect ko 2 hours kasama yung ride sa MRT hanggat doon sa trabaho ko 2 hours. Pero mabot siya na almost 3 hours.
3: Kung na-late si Rain, gayon din ang konstruksyon ng MRT 7. Pinangako man ni PBBM ang pagbubukas nito sa susunod na taon, hindi pa rin maaalis ang tanong na bakit sa bilyong pondo rito ay milyong-milyong Pilipino pa rin ang naglalaan ng oras sa kalsada na dapat sana ay para sa kanilang mga pamilya. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
2: Posibleng tumaas ang presyo ng gulay dahil sa masamang panahon. ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel.

0: This National Lung Month, breathe in knowledge and take a step toward better lung health. In our upcoming episode, we'll discuss chronic obstructive pulmonary disease or COPD, learn to recognize the warning signs, discover ways to protect your lungs, and find out how early diagnosis and proper care can help you breathe better and live better. Live well, live wealthy, wellness is well.
1: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Naniningil ang grupo ng health workers sa DOH sa hindi pa umanong nabayarang health emergency allowance noong pandemya. May paliwanag naman ang ahensya rito. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Pierre Pastor.
7: We're being hailed as the new heroes during the pandemic, and yet now, ma'am, tingnan mo, parang nakinalimutan na lahat. Parang nalunod na nung kung ano-anong issue about corruption yung mga plight ng mga healthcare workers.
8: Tinatayang nasa mahigit 100,000 health workers pa na naglingkod noong pandemya ang hindi pa nakatatanggap ng Health Emergency Allowance o HEA. Kaya naman ito ang patuloy na ipinaglalaban ng United Private Hospital Unions of the Philippines o UPHOP. Ayon kasi sa RA 11712, ang enabling law ng HEA, mabibigyan ng emergency allowance ang lahat ng health workers na nagserbisyo noong kasagsagan ng COVID-19 crisis.
7: Section 4 states that all healthcare workers and non-healthcare workers, regardless of employment status, maparegular ka outsourced personnel or barangay health worker, basta nagkaroon ka ng parte doon sa paglaban ng COVID-19 before, you are entitled to that benefit po ng health emergency allowance. Hindi nila sinunod yung batas ayon sa pagkakadesign niya.
8: Hinahabol ng UPHOP ngayon ang HEA para sa outsourced health workers. Karamihan sa kanila ay mula sa private hospitals.
7: Dahil lang po na siguro private na hinuhuli kami doon sa pagbigay po ng benefits na yun. Pero kung tutusin po ma'am, pare-pareho naman po kaming naghirap noong pandemya.
8: Kinikwestiyon ng OPAP kung bakit 3 taon na matapos na lift ang pandemic ay wala pang resolusyon sa problema. Paliwanag ng DOH, umabot sa 110 billion pesos ang halagang naipamahagi sa mga HEA beneficiary. Kaya lang, marami raw ang humabol na claimants. Maraming health facilities, lalo na mga private, na huling nagbigay ng kanilang listahan ng health workers na nagserbisyo noong pandemya. Ilang beses daw nagbigay ang DOH ng palugit sa deadline ng pagsumiti ng listahan.
9: Our regional offices through our Center for Health Development will do the validation and checking. So may series of checking point just to ensure lang na wala po talagang pumapasok na ineligible.
8: May mga nabibigyan din ng prorated allowance depende sa hours rendered. Nagtalaga rin ng grievance board kung saan maaring umapila ang mga health worker. Dagdag ng DOH, kinikilala ang lahat ng nagsilbi at nagsakripisyo noong pandemya. Kaya pinatututukan daw ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. ang pagkumpleto sa pamamahagi ng HEA. Sa health facilities na huling nag-submit ng listahan ng HEA beneficiaries, magre-request na raw ng panibagong budget sa DBM para sa kanila. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
10: Pinatawan ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension si Insurance Commissioner Reynaldo Regalado. Kaugnay yan sa aligasyong grave misconduct na nag-ugat sa Personal Passenger Accident Insurance Program para sa mga public utility vehicle. Ayon sa Ombudsman, inaprubahan ni Regalado ang accreditation ng Third Insurance Consortium sa kabila ng mga question sa membership nito. At sa panahon ng application filing, inakusahan din siya ng conflict of interest dahil dati siyang senior counsel ng AAQ Law, ang law firm na kumakatawan sa accredited consortium. Bigurin daw itong magsumite ng mga hinihinging dokumento kaugnay sa accreditation. Naharap din sa draft complaint ang commissioner.
11: Kaliwat kanan ang naitalang landslide sa ilang lugar sa Cordillera Region. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, ilang bahagi rin ng La Union at Pangasinan ang nagmistulang ilog. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
12: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, panay ang pagbagsak ng lupa at bato sa Camp 2 at iba pang bahagi ng Cannon Road. Kaya ito isinara simula kahapon.
13: At kaninang umaga nga ay nakatanggap tayo ng report na may mga falling rocks sa Sitio Camp 2. Kaya agad tayong pumunta doon para sa road clearing. Ang Cannon Road nga ay sarado ngayon pero open naman sa mga residents.
12: Ang bahaging ito ng Barangay Irisan sa Baguio City, nagmistula namang ilog dahil nabarahan ang kanal. Pero pagsapit ng gabi ay humupa ang tubig baha matapos respondihan ng mga opisyal ng barangay at DPWH. Nagkaroon din ng landslide sa iba pang bahagi ng Benguet, Mountain Province, Kalinga at Ifugao, kaya may ilang kalsada ang apektado. Base sa monitoring, sa loob ng 3 araw, umabot na sa higit 190 millimeters ang accumulated amount of rainfall sa Baguio at Benguet. Lagpas ito sa water absorbing capacity na 150 millimeters. Kung magtutuloy-tuloy pang pagbuhos ng ulan, mas delikado raw sa landslide ang mga bundok.
14: Yung tubig naman ngayon na dinigay niya, pwedeng pamasok sa mga natuyot na lupa natin na nagkakaroon ng mga cracks sa niya. So the possibility is that kung papasok yung tubig sa mga nag-crack na gano'n na bahagi ng lupa, may possibility na malaki na magkakaroon siya ng landslide. No? Kaya ibabagsak pa niya, ibaba niya yung lupa. Kasi napanangan, na-disturb na yung tinatawag natin na cohesiveness ng ating lupa.
12: Sa La Union, nagmistulang ilog din ang bahaging ito ng highway sa San Fernando City at Bawang. Malaking perwisyo ang dulot nito sa mga residente at motorista. Sa Pangasinan, ilang bayan at lungsod ang binaharin, gaya na lamang sa Dagupan City at Lingayen. Dahil sa malakas pa ring buhos ng ulan, nananatiling suspendido ang pasok sa eskwelahan at trabaho sa mga government office sa buong Pangasinan. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionario News Channel, Baguio City.
6: Balik naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
15: Pinky, nalusaw na sa kalupaan ng Northern Luzon ang low-pressure area na dating si Bagyong Luis, habang isang panibagong LPA po ang agad ding nabuo kagabi dito sa may West Philippine Sea. Huling namata ng LPA kaninang alas 3 ng hapon, 180 kilometers kanluran ng Bacnotan sa La Union. Ayon sa PAGASA, mabilis na gumanda ang sirkulasyon nito sa dagat at posible nang mabuo bilang tropical depression sa susunod na 24 oras. Kapag po naging bagyo, tatawagin natin ito sa local name na Maymay o ang 13th na bagyo ngayong 2026 at pangalawa naman for the month of August. Samantala, patuloy din minomonitor ng PAGASA ang typhoon with international name na Dolphin sa may Northern Pacific Ocean. Huling namata ng bagyo sa layong 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern zone at may taglay na hangin na 155 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Simula sa Miyerkules hanggang Biyernes, mabagal nakikilos ang LPA o yung potensyal na bagyo pahilagang silangan o pabalik ng Northern Luzon. Saka ito ihina at malulusaw sa araw ng Huwebes. Ang Typhoon Dolphin naman patuloy nakikilos pakanluran or westward sa direksyon ng Southern Japan. Bagamat hindi ito magla-landfall at maliit lamang ang chance na napapasok ng PAR, palalakasin po ni Dolphin ang southwest monsoon o hanging habagat hanggang sa weekend. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at Western Visayas that includes Metro Manila, ihanda na po ang sarili at inyong ari-arian sa pabugsubugsong ulan na maaari magdulot ng pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Sa susunod po na 24 oras, pinakamalalakas ang ulan dahil sa LPA at habagat dito po sa La Union, Pangasinan, Zambales at Benguet, at hanggang 200 mm po iyan. Habang posible naman ang hanggang 100 mm na ulan hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, gayon din ang Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, posible yung minsan malalakas na ulan, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mataas po ang banta ng baha at landslides sa mga lugar na ito, kaya ka-weather, makibalita sa advisories at heavy rainfall warnings po ng PAGASA, posible yung yellow hanggang red warnings po. No? At makipag-ugnayan sa inyong barangay or local government units kung kinakailangan. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, August 5, araw po ng Miyerkules, sa Luzon, bukod dun sa mga nabanggit na probinsya kanina, malaking bahagi ng Northern Luzon ang makakaranas po ng mga light to moderate rains dahil sa potensyal na bagyo. Ngayon din ang rest of Central Luzon, rest of Calabarzon and rest of Mimaropa dahil naman sa habagat. Pagdating dito sa may Bicol region, partly cloudy to cloudy skies mula umaga hanggang hapon at may chance pa rin ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa may parteng Visayas, asahan po ang mataas sa chance ng ulan sa umaga dito sa may Western Visayas, Negros Occidental at kanlurang parte po ng Northern Samar at Samar. Yan po ay dahil sa unti-unting lumalakas po na hanging habagat. Habang natitirang bahagi ng Visayas, gayon din ang malaking bahagi po ng Mindanao, fair weather conditions naman or magiging maaraw sa umaga hanggang sa hapon. And then sa afternoon hanggang sa gabi, may chance po ng pagkulimlim at mga isolated thunderstorms, lalo na po sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Bangsamoro Region, walang kinalaman sa anumang bagyo or LPA. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po si Benison Estereja. Ingat po mga ka-weather.
10: Bago maglaro sa mga pinakakilalang tennis court sa buong mundo, sa Valle Verde hinubog ang kakayahan ng batang Alex Ayala. Ngayong kampiyon na ang tennis star sa Mubadala. Walang paglagyan ng tuwa ang kanyang childhood coach. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
16: Dumaan sa butas ng karayom si Pinay tennis sensation Alex Ayala bago ang kinin ang kauna-unahan niyang WTA Tour singles title sa Mubadala DC Open at umangat sa career high world number 20. Pinatumba niya sina Olympic gold medalist Shenkin Wen, defending champion Leila Fernandez, Elina Svitolina, four-time Grand Slam champion Naomi Osaka at ngayon world number 3 Jessica Pegula. Pero bago pa man siya makipagsabayan sa mga top players ng mundo, isang tao muna ang unang nakakita ng kanyang potensyal, ang kanyang childhood coach at longtime hitting partner na si Coach Ronald Toto Joven. 7 taong gulang pa lamang si Alex nang unang magkasama ang dalawa sa Valle Verde. At kahit bata pa, kita na agad ang naiiba niyang work ethic at disiplina.
17: Ang galing, unang palo ko pa lang, kumbaga kita ko na may potential tong batang to kasi marami ng klaseng palo sa, at the age 7 siya, nag-start ako sa kanya. Siguro yung determination niya, yung work ethics niya, yung disiplina niya, yun ang isang siguro nakikita kong kina mayroon siya ngayon.
16: Sa loob ng 7 taong pagsasama sa Pilipinas bago dumiretso si Alex sa Rafa Nadal Academy sa Spain, hinubog ni Coach Toto ang kanyang technical skills at mental toughness. At kahit nasa Spain na, nanatili silang magkasama ni Coach Toto bilang local hitting partner sa bawat pag-uwi niya sa bansa.
17: Ako, nasa bahay lang ako, pinanood ko yung laro niya. Siyempre, as the hitting partner ni Alex, siyempre, sobrang proud ako and masaya ako. Naniniwala ako sa kakayanin ni Alex na makakuha siya ng WTA title. And yun nga, nasungkit niya yung title na yun.
16: Proud din si Coach Joven na maraming nai-inspire si Alex.
17: Alex talaga yung parang marami siyang na-influensya na mga bata na ito, may isang Pinoy na babae, Pinay na babae na nakarating sa world stage. And then dami rin siyang na-inspired na mga Pinoy, na mga bata, and nakakatuwa and nakaka-proud.
16: At hindi lang yan, ang tennis legend mismo na si Rafa Nadal, binate si Ayala. Dito sa Valle Verde Country Club, nagsimula ang tennis journey ni Alex Ayala. At sa mismong court na ito, unang hinubog ni Coach Toto ang kanyang disiplina, tibay ng loob at fighting spirit, mga katangiang naging pundasyon ng first ever Pinay WTA champion. Para sa Agenda, Jonas Lavarias, Billionaire News Channel.
18: Jennifer Lopez is cherishing time with her twins as they embark on a new chapter in school. Pinost ng pop star ang pictures ng kanilang vacation in Italy. She wrote sa caption, "Road tripping with my coconuts before they head off to college." Nilagyan pa niya ito ng crying emoji. Sina Max and Oscar Muñoz ay anak ni J-Lo kay ex-husband Mark Anthony. While in Venice, Jennifer also shared a video of her recreating the iconic gondola sequence sa music video ng Like a Virgin ni Madonna. Jennifer says she just had to do it. And speaking of Madonna, may pasabog na collab ang Queen of Pop. Marking their first official music collaboration, Madonna teamed up with Kylie Minogue for a remixed version ng Love Sensation ahead of its release this week. Sorpresang pinerform pa ito ng dalawa pop icons during the World Pride Music Festival in Amsterdam. Love Sensation is a fan favorite track from Madonna's latest album, Confessions 2. May kanta rin siya dito with fellow pop star Sabrina Carpenter, titled Bring Your Love. One last chance for peace. U.S. President Donald Trump may bagong babala sa Iran. At Nicole Kidman, spotted na naman with her rumored businessman boyfriend. Susunod yan sa Agenda.

0: Nagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas para ilatag ang kauna-unahang crisis center sa bansa. Layo nitong magbigay ng buong suporta sa mga kababaihan at kabataang nabiktima ng krisis at karahasan. Yan ang agenda report ni Hannah T.
1: Magtatayo na ng kauna-unahang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas. Isinagawa ang groundbreaking ceremony nito sa The Haven for Women sa Alabang, Muntinlupa bilang bunga ng pagsasanib puwersa ng mga babaeng mambabatas, mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at pribadong sektor. Kahit may enactment ng Mental Health Act noong 2018, sa isang report ng Sapien Labs, bumaba raw ang mental health quotient sa bansa mula 78.44 noong 2023 pa 68.76 pa 2024. Kapag nakumpleto ang crisis center, magiging isang ligtas na silungan ito para sa mga kababaihan at mga batang dumaraan sa karahasan, pang-aabuso, trauma at iba pang krisis sa buhay. Magbibigay din ito ng psychiatric at psychological care, crisis intervention, rehabilitation at mga programang tutulong sa kanilang paghilom at pagbangon. Pamumuhunan ito sa paghilom, kaligtasan at kinabukasan ng mga babaeng kailangan ng tulong, ayon kay Bukidnon Representative Audrey Zubiri. Pinangunahan ang proyekto ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated sa pangunguna ni Pangasinan Representative Gina De Venecia at Bulacan Representative Lina Bel Villarica. Ayon kay De Venecia, karapatang pantao ang mental health. Inilarawan naman ni Villarica ang pasilidad bilang isang sanctuary at pagkakataon para muling makabangon at makapagsimula ang mga survivor. Nasa event din si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na inalala ang mga dati nang nagawa ni De Venecia para sa publiko. Katuwang sa proyekto ang ilang government agencies, kabilang ang DSWD at DOH, pati na rin ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa. Alinsunod din ito sa layunin ng pamahalaang palakasin pa ang mental health services sa bansa. Target makumpleto ang crisis center sa 2027. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Umuusad na sa Cavite ang mga abot-kayang pabahay ng gobyerno at ng PH1 World Developers ng Megawide. Layunin daw nitong matugunan ang milyon-milyong housing backlog sa bansa. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: Bumuhos man ang ulan, tagumpay pa rin ipinagdiwang ang topping off ceremony ng Tower 1 ng Avesta Residences ngayong Martes. Ito ang first out of 5 residential towers ng housing project ng PH1 World Developers sa Imus, Cavite. Ang PH1 World Developers ang property development arm ng Megawide Construction Corporation led by billionaire Edgar Saavedra. Ang proyekto ay binuo sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Bahagi ito ng public-private partnership efforts para makamit ang abot-kayang pabahay at matugunan ang tinatayang housing backlog na 6.5 million units sa buong bansa. Nakaisa sa pagtitipon si Saavedra, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Ping Aliling, Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta, at PH1 World Developers President Gigi Alcantara. Para kay Secretary Aliling, malaking bagay ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor para maisakatuparan ang pagkakaroon ng inventory ng affordable housing sa bansa.
4: Kompleto po ito. Nandiyan ang City Hall, nandiyan yung sports facilities, nandiyan ang ospital, ang eskwelahan, simbahan. So pati livelihood, no? Lahat-lahat na na-cover nito. Ito isang sa mga modelo ng 4PH vertical modality natin.
3: Gawa sa precast concrete solutions ang infrastructure, kung saan ang ilang bahagi ng gusali ay ginagawa muna sa isang facility bago dalhin at buuin sa construction site. Binubuo ng 220 residential units ang Tower 1 ng Avesta Residences na may sukat na 27 square meters. Nasa 1.8 million pesos ang presyo ng bawat unit na maaaring bilhin sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund Housing Loan. Tiwala si Saavedra na makakatulong ang housing project sa mga Pilipinong nangangailangan ng abot-kayang pabahay, kabilang ang government employees, teachers at pulisya.
5: So yung mga mas bata na mas mababa pa yung sahod, pwede mag-avail dun sa graduated na amortization na 3,000 plus lang, pero every year siya tumataas or fixed na 7,000. So ito ho, sinusuporta namin yung programa ni DSUD at ni Pag-ibig.
3: Kabilang ang Avesta Residences sa tinatayang 180 billion peso program ng Megawide na layong makapagtayo ng 100,000 housing units sa ilalim ng 4PH program ng pamahalaan.
5: May gera, mataas yung fuel at siyempre nagsitaasan din yung mga bahay na natin dito. So dahil doon, hirap din ang mga kapwa Pilipino makabili. So ang masasabi ko lang, in-invite ko ibang developers na sumama dito sa programa. Kung mas maliit ang kita, pero tuloy-tuloy naman ang trabaho.
3: Inaasahan ang complete turnover ng Imus Cavite Project sa gobyerno sa 2028 bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
6: Are Bradley Cooper and Gigi Hadid secretly married? Sa viral video, spotted kasi ang dalawa with matching rings on their left ring fingers. Nakita ito as the couple was strolling hand-in-hand in Paris. October 2023, nang unang nalink ang 51-year-old actor sa 31-year-old supermodel. They made their romance Instagram official in May of last year. Looks like things are heating up between Nicole Kidman and businessman Michael Reinstein. Spotted ang actress and her rumored boyfriend riding a black Ferrari. Reports say Reinstein picked her up from an airport in Los Angeles. Just weeks ago, they were also seen together in Italy. Si Reinstein ang founder ng private equity firm Norregent. September 2025, nang nag-file for divorce si Nicole from singer Keith Urban. They had been married for 19 years. A brand new historic milestone for Spider-Man Brand New Day. Ayon sa Columbia Pictures, the film earned 586 million pesos from July 29th to August 2nd. Ito na ang biggest first week gross for any Spider-Man film in the country. And the highest post-pandemic opening weekend ever. Globally, ito also achieved biggest North American opening weekend at $360 million. Natalo nito ang record ng Avengers Endgame na $357 million noong 2019. Serving history and looks. Just hours matapos magkampiyon sa DC Open, napawaw na naman ang netizens kay Alex Ayala. This time for her stunning photo shoot sa harap ng US Capitol. The Pinay tennis sensation is seen wearing a yellow dress while proudly flexing her championship trophy. Sa TikTok, Ayala also posted a video of her singing Carly Simon's You're So Vain. Ani has a caption, quote, "And other girls dreamed they would be a WTA champion." Nasungkit ni Ayala ang first WTA Tour title ng bansa after defeating world number 3, Jessica Pegula.
7: Kasi eksakto yung suot mo, Alex!
0: Ano ka ba? Sabi kasi ni Pinky, we have to go Alex Ayala green tonight.
8: Yes. Green. So iba-ibang shade tayo ng green.
0: Lahat kami naka-green for Alex. Ayan.
9: Congratulations!
7: Yung happy dance niya.
0: Ha? May ganyan ba siyang happy dance? Mas gusto ko yung ganon.
7: Ang galing-galing niya, grabe.
0: At least good news para sa atin.
8: Yes.
0: Ano?
7: Sarap, no?
0: I can't believe it. Biro mo, limang higante ang tinalo niya.
8: Yes, grabe. Pati yung Naomi Osaka, di ba? She's so popular. And you know, Jessica Pegula. So talagang yun na yun. I think next na makikita natin, lalo na sa US Open, we're very excited to see what Alex does there.
0: Iba pa yun, ano?
7: That's such another category.
8: Yes.
7: Di ba?
0: Yeah, and such a darling. Sabi ko nga, pwede pang humabol si Pilar. Kasi nagsimula naman si Alex, 7 years old.
8: Seven years old,
0: already training hard, ha?
10: Pwedeng-pwede.
7: Pwede.
0: Pwede pa. Kaya alam, masyado maraming distractions yung anak ko. Hindi pa niya alam kung gusto niya maging singer, wrestler, o kaya gusto niya maging inhinyero.
7: Ayaw niya maging katulad mo?
0: Baka yun din,
7: pwede
0: rin, ano? Pero wag na lang. Mahina ang kita. Oo, maliit ang sweldo.
7: Hindi, but congratulations really to
9: Alex.
7: Alam
9: mo, pag napapanood ko siya, palagi ako naiiyak. When she, you know, she's just so real, raw.
7: She's so proud to be Filipino. No. I just love her.
8: At saka lahat talaga nagpupuyat para mapanood yung mga matches niya, di ba? Everyone really wakes up in the middle of the night to watch it.
0: I'm telling you, the Filipinos are on a roll.
7: Yeah.
0: Talaga, worldwide, no? Pati sa Hollywood.
2: Saka nakakatuwa sa kanya, hindi nakakalimutan niya acknowledge talaga yung suporta ng mga Pinoy,
0: yes,
2: no? Wherever they are.
0: Congratulations. Sugod, mga kapatid, sa susunod na tournament.
7: Ang sarap umpisahan yung newscast na gano'n. Happy New Year.
8: Very positive today.
7: Yeah? Yes. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
8: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
0: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
12: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. K5.
1: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ng iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syurad sa pituturan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag, sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, K5 Night Watch!
0: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch
1: Kakirandan mga ka-K5 adri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi adri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda, may kaupom na aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod na aton karon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo. Samtang may kaupom na aton karon iban pa ng mga balita man kag-information halin sa iban para aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters na ikangtaran sa ilan ng mga natipon ng mga balita, ilabinigay sa ato sila ng mga ka-K5 Beat Reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si KK5 Jenny Kauyunan sa aton nga pulis ka military. Inkaw po naton karon mga dugang mga balita kag information nagikraman kay KK5 Karen Badilla. Samtang mga drag ko man nga mabalita kang information sa mga on the spot kag mga follow up reports, nagikraman kay KK5 Aaron Lloyd Refuyo and KK5 AJ Cordova. Samtang sa mga pila naman ka mga drag ko nga mabalita lokal or mga balita nasyonal, mga pila karon ka mga dalag ko nga mga development sa ato sini nga mga balita nasyonal, mga breaking news. Inkaw po naton karon aton nga news center, opo naton si KK5 Sunny Punay. Kinandano po naton diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Tuesday. August 4, 2026. Ikapit sa 4 nagali kita subong edisyon mga KK5. Martes na naton karon nga adlaw. Krasig sa mga tiempo, krasig sang oras, krasig sang mga inadlaw. Daw gina alas lang mga KK5, sige-sige na. So ano karon mga pila ka mga samtang daw gina alas nato sa mga tiempo. So damo sa mga nagakwan. Sa mga dali nga silina sa no pa ni 2028 man. Takan sila guro magsagi kapamati guro sa bangag nga panggobyerno ay no. No pa gusto na matapos ng 2028 para nga mailisan na sang presidente. Kaya takan na guro nga aton nga mga pumuruyo mamati pa. Kag magtulon sang binangag nga klase sang panggobyerno sa Pilipinas no. Ano pa daw damo sa nagasiningitan ng hambal nga niya, dali-dali on. Pero diba, das ano pa naman, 2028 man, para makairis na tasang bangag, binangag nga gobyerno. Base ko na pamalang makatilaw kita sang bisan na inang, hindi na tama ni kaalam, pero basta importante, hindi bangag blaw. Mga KK5, hindi bangag nga panggobyerno. O hindi bla? O wala, sige. Ganit sa ato sining mga pinalangga nga mga taga para mati. O standby na kamo kay sa ato sining nga pagpangaragad mga KK5. Magtalakay na kita sa mga pirana ka mga dalagko nga mabalita kag information. Ano karon nga ato sining nga mga headlines? Damo ta sa mga dalagko nga mga balita karon nga pagtalakayon. Ilabi na sa mga balita nasyonal. Sining nga mga tinion, nanti sila. Maumpisa kita na isang flash report. Nagika sa ato siring nga patrol, ini may kang tanan naman sa arena. O temprano pa. Drag by bus operation na naman mga KK5 boa. Dinakpanay naman ni isang mga adik. Dinakpanay naman ni isang mga bangag. Ayari mga flash report, nagika sa ato siring nga patrol.
0: KK5 News FM flash report.
1: Flash report mga KK5 drag by bus operation ginapatigayon sa sining nga mga tinion. Kung naton karon si KK5 AJ Cordova. K5 AJ sa flash report, go ahead.
2: KK5 John, by bus there, by bus her, by bus everywhere. Wala on that na may masanay. KK5 John.
1: Daw kanta ba? Kabate ka na nasang kanta nga inang youth forever. Kabate ka na na, why pa?
2: Wala pa.
1: Why pa? Amo niyo? Oh, 10 boy, sitting in my low boat. Singing a night angel behind the blow bilat. Ayot hair everywhere. How long lat to be ayot? Ayot forever! Ay, kalainin. Ini yan, ano eh? By bus here, by bus there. By bus here, everywhere. How long lot to be by bus? By bus forever! Adi naman, adi naman ang drag by bus operation nga, K5 AJ?
2: Sa subong ka K5 John, isa ka Madinalagon nga joint drag by bus operation ang ginkasasang Dumangas sa Municipal Police Station kaga PNP Drug Enforcement Group diri sa Barangay Dakutan, Panwasang Dumangas. Pero kahit nagbubo dito ang ulan ka K5 aron sa ibabaw sang taytay kagina, kaga wala sang option ang aton nga police kundi sa ilang standard protocol. Halimbawa, kung may mga inventory na, kagulping nga magbubuang ulan. Diba? Kung ano lang ang mga Jackie Five John, pwede ma-transfer ang pag-inventory. Pero sa pagapat kayo nun sa police station, kung sa din nga banwa, o kung nga police station ka kay Five John. Tag sa Subong, madinalagoon nga na-aristo diri si alias Beb, no? Isa ka checkers, isa ka kumpanya diri, no?
1: Sino,
2: sa,
1: sino?
2: Sa si alias? Sport, si alias Beb.
1: Beb?
2: Oo, 40 anos ka.
1: Beb, ne? B-E-B?
2: Oh, yes, yes.
1: Bravo, Eko, bravo muna, Beb.
2: Yes, kay Five John.
1: Ano ni lalaki kung babae ni?
2: Lalaki.
1: Lalaki.
2: Isa ka checker. Oh. Chiker ini ang obra niya kay Five June.
1: Chiker sa isa ka kumpanya.
2: Pero bala nagyan mo man na daguro ang dako da nga kumpanya bala sa pagkanto sa Dumanga Sport.
1: Okay, inang kwanda nang daw may bulubudiga da.
2: Yes, yes.
1: Oh, so dra sa gali ga obra.
2: Pero pangayaw ini siya.
1: Taga Dinggit.
2: Sang barangay Kabilawan, Banwa sang Barotac Nuevo kay Five June. So oh, kaya ang aton kapulisan nakabaton sa report nga ining si alias Beb, no? Isa sa mga naga-engage sa sining bulaton kay Five John. Kag siya nag-akoma sa aton nga nagagamit sang illegal nga druga kay Five John. So, ari bala kon base pa malang kon makuhaan naton sang side si alias Beb, no? Nanungod sa sining drug bypass operation. Sir, may gabi, kaupod mo subong si kay Five John kapulot. Willing ka magpa-interview sa iya, sir?
3: May gabi, sir.
1: May gabi, Beb.
3: Oh, sir,
1: taga diin kagid?
3: Diyan Barotac Nuevo, sir.
1: Barotac Nuevo sa Barangay Kabilawan.
3: Oh, sir. Oh,
1: So, dugay ka nagatrabaho bilang checker sa imo nga ginaobrahan?
3: Ang anong pa lang kabugan, sir?
1: Mga 6 months pa lang. Antes ka magtrabaho dira ha? Sa diin ka anay nagatrabaho?
3: Construction worker ko sana, sir.
1: Construction worker. Oo. No. So, inang ginako mo man kuno nga nagagamit ka ginman sang illegal nga droga?
3: O sir, gagamit ko sir, peta lang sa lang sir. Hindi man nga si permit sir.
1: Hindi man sige.
3: Pagwaita ako sir, gabaligya sir ha?
1: Away timo, gabaligya, gagamit lang.
3: Gagamit lang ko talag sa lang sir.
1: Oo, kung matimpuhan nga daw tripping mo giti, amo lang pagbakal kag
3: maggamit.
1: Magagamit-gamit,
3: sir.
1: Kung may kwarta?
3: Kung may sobra, sir, kwarta, sir.
1: Kung may sulusubra, kwarta? Ti, sa din kaga bakal sa imo nga ginagamit naman?
3: Diyan mo lang di sa may planta. Sa may mga tracking, mga track, ba, sir?
1: Mga track na nga nag...
3: Huwag makukarak kilala kung sino. Kala tito, huwag ano-ano malang...
1: Inang mga track na nga nagabiyahe, nga nagasakay sa barko?
3: Oh, sir,
1: oh. So pag parking na sa makilid sa dalan sa lapit sa inyong mga budiga da ang mga driver gali na may mga dalagli na.
3: Oh, may mga dalagli santa, sir.
1: Tip.
3: Saka pang tanyag na ka umay ari di mga sir.
1: Gali, ti do pang do kalimbawa gali do galibot sa isda mo na.
3: Hindi man nga taga bukod taga diin ang mga driver nga sir. So kapabakulod daw.
1: Mga taga-bakulod.
3: Gabi ay malusot mga karga ka pins, mga rumas.
1: Oh, mga muna mga kargan la. So, gano, nagpapati-bati, abing, ati, basi gusto mo parts, mag, kan, tira, may dala ko di, muna. So, dra ka kakuha. Titagpila.
3: Nagsama lang, sir, di man sanda, di nga permi, gina.
1: So, tragsama lang. Paano ka mo makakuha abisang go signal nga siya nagabaligya, ikaw nagagamit? Anong mga go signal nyo?
3: Why, may ano man sir, may ano to, may tiyo kay ano to? Di ma-chip-inta, mula-bla.
1: Okay. Grabe, no?
3: Why matako ka rakilala kung ano man gano'n, sir?
1: Kung sino na sila, basta importante, makakuha na, maka...
3: Nakasulod sila, di sir mo.
1: Okay, so bo chilingon nga libre ang aton nga inang puerto, makagawa sulod ang illegal drugs sila, no? Bisan sa mga truck driver, maka may dala?
3: Oo, mo tani ka sir, pang ano sir, mga truck dabla sir ako.
1: Sa mga
3: dala na mo.
1: Dra kagali na nakakuha. Pila ka bisis ka na nakakuha sila muna?
3: Ka, dua mga ka bisis sir.
1: Dua ka bisis. Pero sang una, dugay ka nagagamit? Mga pila na katuig?
3: Oo, oh, ay ko sir, gagamit sa muna. Sir, bilang mo nga, pang kusok na sir mo.
1: Ga-basketball ka?
3: Oga football ako kaga basket muna sir.
1: Aga football. Oga ay okay ang Barotac Nuevo gali football eh.

0: Dina po kay Dios. Dumudamo na.
1: Dumudamo gani. O, ti, paano? Paano naman?
0: Hindi tanara ako, sir. Yung sulod na guro, ginasa bulusa ako, sir.
1: Pero basi bila pagkwan, basi bila pagbakal mo mo niyo, may nagpadala si mo, blan, ambal nga ti, wala yun ng tanabi, dali man ta.
0: Waya ko kabaligya, kagwaya ko kabaligya.
1: Oo. So inang
0: gabarigya sa itag way ako gabarigya.
1: Oh, tinang ulayhon blang ambal blang ati dal. Why na?
0: Why sir way ako kabil.
1: So ikaw lang ya, ikaw lang ya gasulo, gasulo sulo ka lang ya kun magbakal ka.
0: Oh, dili jam lang sa planta sir mo.
1: Ah, okay. So tidin ka gagamit dra man sa planta o dis balay mo?
0: Sa may truck na sir.
1: Ah, sa truck ka gagamit?
0: Oo, grabe ah. Bukod di ko man kilala, ito nga drive pa yun, ito ka.
1: Tano ginasiradaan yung truck pa, kasi siyempre mahangin. Kung mahangin na, hindi bla, assume lang ng ginasuyok nyo da.
0: Sira, doon man niya truck, sir.
1: Ginasiradaan yung truck para hindi ka mo makita. Grabe ah. Oo, so, ti, paano na abikaron man? Kay ikaw din ginapasibang, inadakpa ni ang nakuha ni, hindi kali imo ne?
0: Di na ako, sir.
1: Di paano ka mo nagka-transaksyon sa aton nga pulis, ha?
0: Bagya na sila yung magkukamaan. May magkukamaan nga pagpapuli ko. Ara na sila sa may taytay.
1: Hmm, tapos?
0: Kibot ako gani. Ado ko gani. Sumbagon ba ako gani. Dakpon nila gani ako.
1: Hmm. Why ka, ano, aga nga, gano ka magpapuli ka? Gamotor?
0: Oo, gamotor, sir. Oh. Nasinggol ako gamotor.
1: Ginano ka, gin-checkpoint kanila?
0: Well, man, sir, gulpe lang nga, dapit na lang ako, ging, ano daw yung motor ko, ging,
1: balabagan,
0: ging baslet, o.
1: O, ging parahan ka nila, tapos hingkwa ka nila dayon?
0: Oo.
1: Diba, si kung kagi, kabaligya nga sa nagligan, nalipat ka lang?
0: Why ako, sir, kabaligya, sir, why?
1: Why, gidya, gagamit lang, ara. Gamit. So, baligya, ya, wala, ano, pero gamit, ara.
0: Well, gamit-gamit ako talaga, sir, sir. Pero, why, tagi, why, kita ako, kabaligya, sir, why, kita ako, kabaligya.
1: Hmm. Kaya, may pamilya ka, why?
0: May ala, sir.
1: May kabataan ka?
0: Oo, may kabataan.
1: Pilak bilog bata mo?
0: Bali, dua ang gamay ko subong, sir. Dua.
1: Dua ka bilog, gagmay. May lagko ka pa?
0: May isa ka subang.
1: May isa ka subang. Pila na edad?
0: Oo. Bali, dos na edad na, sir.
1: Ati, dako-dako. Magaling na, pila na gani edad ta?
0: 40.
1: 40. So, why ba los misis mo kagang kabataan mga gamit kayo, no?
0: Why, sir, why?
1: Sikrito lang.
0: Oo.
1: Te, ano ni karon kay amo ni konsekwensya niyo? Ang problema ni kay manti dumudamo nang dakop na nga kun ikaw pa ang balon tindi na imo.
0: Hindi gid marana ko sir, puro dala ko sa bulsa ko gina sir.
1: Oh, te.
0: Paano hindi ra ko sir?
1: Paano na masulod sa bulsa mo kay may mga do may mga CCTV, do may mga kuan na sila mo, do may mga kamera na sila sa lawas nila mo.
0: Hindi na litdandamara sir.
1: Ah, okay.
0: Parang hindi ma ano.
1: Oo. First time mo na yung nadakpan?
0: Oo, sir, oo.
1: First time mo. So, sang una, why ka kagi dakop? Why ka man kagi surrender sa una sang chimpon digong?
0: Why man sila yung magkagamit sa mo?
1: Ah, sang amo tong time ni Tatay Digong, why ka pa yung gagamit?
0: Parang ga.
1: Oh, subong ka lang yan nakagamit?
0: Okay, naka-duty lang ko di sir. Ano lang lang.
1: Asang direk ka na lang na duty na?
0: Pag talag, sama na.
1: Ah, okay. Ati, sige. Ati, anong... may ang mga kayati, imong asawa to kakabataan to, na kabalo na to?
0: Why pa sir
1: Oh. Ati, okay lang si imo lawagon ngalan mo kapabaloon na imong ginikaang imong asawa to or hindi lang?
0: Ang galing yung pabaloon, sir.
1: Pabaloon ta asawa mo to?
0: Oo.
1: O, ti, kung pabaloon ta to asawa mo to, dapat lawagon gingalan mo sa kahanginan. Okay lang na si mo?
0: Ito yung mga taguan ang dikaro, sir.
1: Ati, sige, kuhain ang nakaroon number sa, kuha na, hatag ang number nakaroon sa kay K5AJ, kay taugan ta to, inform ta to pamilya mo, para nga mabalaan nga na dakpan ka na.
0: Oo, sir, oo.
1: O, sige, sige, sige, o. So,
0: okay, sir, hindi man niya akong sir mo, kagawin mo ko sa gabaligya.
1: Ate,
0: Kung nga, bulig mo sir, maluwin mo kamusta ako sir.
1: Oh, kung anong tagaling ah. Pamangkutun na ito nga mga pulis kung tuon ng imong aligasyon kay ate. Basta, basta sigurado ka nga, way kagid gabaligya ha?
0: Way ko sir gabaligya sir, sigurado kita na sir.
1: Oh, sige, sige. Oh, kay kung anong tanakaroon pamangkutun ta pulis ta kung paano na kay hambal mo gagamit ka lang nga, way kay gabaligya.
0: Oo, gagamit ako talaga lang. Kaya kayo gabaligya
1: ko. Oh, sige, sige.
2: K5 John.
1: Okay.
2: Ati...

0: daw daan naman na nga kanta, kapirme ang ato ng babatian sa mga subject, no? Kahit ang pulis na to, hindi man magdakop guro basta-basta kay 5 June, no? Kahit may ginapatigayan man silang casing.
1: Test, test buy, may mga test buy na. Muna ganing ambal ko siya. Di ba si nalipat ka lang, kagi ka nga nagbaligya sa nagligad ng mga inadlaw? Ay, yung wala ganyan si Rago, gamit lang ko. Di galing kay Manti, amura gani nga ti, ginarespeto tama na ang iya nga ginahambal nga wala siya ga baligya kundi gagamit lang sa respeto tama na kay Manti iya niya aligasyon mo no ti, pero ti amo man ay ang aton nga mga pulis kuno tama ni pamangkuton tama ni kun paano gay uldo nga ti kalabanan sini nga mga nagakaladakpan amo man na pirmi ilang alibay nga pirmi lang gahambal nga nagagamit lang sila pero sila ga baligya o hindi bla kay ang gagamit lang daw nubo-nubo gawa ang sintensya ay kumpara sa nagabaligya mong?
0: Yes, correct.
1: So muna nga ginaako lang ang gagamit lang pero wala gabaligya. Parang kung in kaso nga i-laboratory test sila o kung i-drug test sila na positive sila di unless mambal sila nga tiwo o gani gagamit gani ko pero wala ko yung gabaligya. No, hindi ba? Natunaan naman nila na mga marunggis nila na mga siyempre tunaan naman nila na mga marunggis mong basing tudloan gani sila siguro sang bangag ng administrasyon mo. Nga mo nang ilang nga ibalibad. Pag nahuli kayo, sabihin nyo ha, na gumagamit na kayo, hindi ka mo nagtutulak. Amo na nga pwerte na kadamo sang bangag subong kay mga administrasyon ta bangag man nga daan mo. Okay, 5. Mga pila ng mga na-recover na kabilog or ka sachet, kay 5, EJ?
0: Pulo ka small hit cell ka kay 5 June included nandira ang bypass item nga nagabalor sang 1,600 pesos kag ang mayara pagit nga na-recover nga isa ka natayd ka kay 5 June kay ini medyo dako-dako ini kay gabililog-bilog pa ka kay 5 June pero ang mga hit cells ni ka kay 5 June nga ready to dispose nagid ya ang pagputos ni ka kay 5 June So, ti pamatundan na ni Elias Bebs sa korte, no? Kay 5 June. Kaya ti, kung matanda na ito, sa tinaligda, no? Nga may araman nga gin-operate, no? Sa diraman nga area. Kaya siya ini kay 5 June, no? Ang sa initial information na nabaton man ito, siya kinatudlo nga
1: naga-runner
0: o kung nagabaligya
1: kay 5 June. Nagabaligya. Ate, o, oh, grupo ito mga taga-tracking to. mga nag-drive sa mga truck nga halin sa Bacolod nga nagatabok-tabok from Negros Occidental to Iloilo and vice versa. Amo na mga amigo ya, hindi bla mo nang ambal niya.
0: Yes, kay 5 June.
1: Mo na mga kilala ya da tapos ambal niya wala man takon ka kilala kananda karaga ambal man sanda nga may diyan sanda tiga bakal man takon ka maghigop man diyan sa truck man eh. Araw-araw mate mo na.
0: Halimbawa, amo na bala kay 5 June nga ang istorya bala nga bago lang kamo kagitay nag-close kamo dayon. Do kay imposible man sila mapatihan
1: kay. Ati amo na gani gina pamangkot. Amo na gani gina pamangkot ko. Chiling ko ano ang inyo nga mga go signal o kon mga patimaan nga siya nagabaligya ikaw ang nagagamit paano kamo magsinya sanay sina kay ti syempre why kamo niya kakilala hay mong di bla way gani sa kuno kakilala sto basta nga ambalyan niya basta gabakal lang ko di bla ti anong mga go signal nila da? Amo na ginapamangkot, anong mga go signal nyo? Nga kung paano kung mabaligya anay, kaya tiway magkamukinalahay na. Kag ina siya, hindi man na siya magpasayang saya nga magbaligya, mahambal nga daw kaangay nga baligya sa ako nagalibon sa sag-isda. O hindi ba?
0: Yes.
1: Okay, ang kalimbawa yan, daw kabaligya lang ko ng isda eh. Yung gambal niya, part may already. Oh, kat today, maruro ta. Amo na? Ginawa ganin na kapaniktik sa aton nga mga pulis para nga madakpan ka mo. Pagkatapos, ang iba niya, maamula na, mabala, part may already, part. Gusto mo, ruro ta, drill ta sa truck ko, dali di. Hindi ba?
0: Oh, kag hindi maglayo ka kay 5 June, hindi makilala ang mga driver man o kontainante sang truck, no? Kay nga, sa posisyon niya pa lang bilang isa ka-checker, ma-identify agad. Kag sa gadlaw nga nag-encounter sila da kay 5 June, kahit hindi man sila nga ang area na da ko, no? Sa impormasyon, no? Nga, hindi man sila nga pagsulod ka truck, wala yun. Kundi kay 5 June, nag-steady pa dira sa tag-half day, one day, o kung overnight pa gani.
1: Kaya may mga delivery ni sila mong sila ni mga nagkaryan ni bla daw budiga na da nga iriyang iyang nga gina-check kun na da gina-plastaran. Sige. So taga Kabilawan na Barotac Nuevo siya pero din gin na hiwat ang drug by bus operation subo sa Dumangas da din dapit nga lugar na
0: sa barangay Dakotan kaki 5 John sa may taytay na tigayon nga maka transaksyonanay no ang police officer buyer kag ang subject kasi alias Beb kaki 5 John
1: ang Dakotan ni dra sa may taytay na dapit nga pagadto sa may Pierre.
0: Oh yes yes.
1: Halin sa may kwan ang labayan mo da permiro mga area sang Harden no. Ya, barangay Harden tapos una niya na muna Dakotan.
0: Oh.
1: Tapos ang isa gani ano nagani nang isa da nga kwan ang pulaw.
0: Pulaw yes.
1: Sa unhan sang Dakotan pulaw dayon. Tapos pulaw na muna nang Pier dayon.
0: Yes yes.
1: Tibaw. Abin la siguro sinya ba daw layo-layo na ni gawan eh kapin pa ang sa timbang sini mga kapunungan na di mo. Di ba mga punong oh. mga punong na sa piak bang timbang?
0: Tag madulo mang area
1: kag madulo mang lugar oh may mga punong na da magtimbang mo antes ka mag labot na sa may inang Dakotan kun haling ka sa pier.
0: Sa impormasyon gani nga nakuha sa aton mga otoridad diri kag 5 June no base sa pag-surveillance sa ning subject no out of 300 personalities dira nga nagagwa sulod sa
1: Pierre
0: sa Budiga.
1: Sa Budiga.
0: Sa Budiga kag 5 June. The almost 50 person gid ini ang iya sini nga mga disposan kada adlaw.
1: Wow, grabe gali ba? Bo chinon kalabanan gali sang iya ilang nga mga empleyado da mga tinahon la da mga kwan mga bangagman. Lakadlaw, kibot, dugay-dugay, kibota sina, ga-drive na, pa'y ga-kwa na, ga-tangla na sa langit, samtang ga-drive. Grabe nga influensya, grabe nga kwa na sang illegal nga druga, subong, no? Doon sa walaan lang, no? Sanguna, kwa na, sanguna, hadlok-hadlok pa na. Doon nagbalik naman ang sangunang achimpo sa mga year 20s, 90s to 20s, hasta sa 2015. Kaya nagbalik naman ang chimpo nga daw halos ang illegal nga druga kada balikid mo may ara na. Daw mo na nasubong, nagbalik naman liwat diri sa aton si Luilo. Sa malipot nga sigulan nun, way gauntat ang pwerte nga baligyanay sing illegal nga druga diri si Luilo. Kay buot si Ningon, pwerte niya klamu-damu bangag diri guriya si Luilo. EJ, kasi kita na lang way gagamit si Nidi. Basi ka na sugata, tataw, bla! Basi bla ka na sugata, tataw, kabalo na magdala, bla! Basi bla kung gahirigop na ni bla, nga, hindi mo ubos ang ilegal nga druga diri sa aton si Lilo. Bo, chilingon, kung kinahanglanon nga damo-damo supply diri si Lilo, bo, chilingon, damo ang supply kay damo-damo sa nagagamit, hindi bla?
0: Yes, correct.
1: Kay kung wala sa may nagagamit, wala man sa may masupply, buang-buang ka na ginimo, nga bala mo na gin, nga wala sa may nagabakal sa ngimo nga, inang produkto sa imo ginabaligya, mabaligya ka pa? Nga bisan way kay imo sang suki o kun way kay imo sang customer, di ba?
0: Kun way sang demand ka kay Pepjon, hindi man magadako sini ang supply nga nagasulod mo.
1: Yes. So muna ko nga
0: ang demand grabe.
1: Muna ko nga kada adlaw-adlaw may mga ginadakop ang aton nga mga pulis, kada adlaw-adlaw may mga baligyanay sing illegal nga druga, kada adlaw-adlaw may mga ginadakop ang aton nga mga pulis, but silingon, damo-damo gid ang guro bangag diri si Lilo ay. Kay kun wala sini sang mga nagagamit kag wala na sang may nagahigop sini kag nagapatronize sa sining mga illegal nga druga nga ini, but silingon, wala na sang may magbaligya. Kay wala na sa may manugbakal, way na customer. Buot silingon, damo-damo customer. So kung maghambal kita ng damo customer, buot silingon, damo na bangag! Dili sa sudad, kag probinsya, sing Rilo. Okay, 5EJ.
0: Yes, correct kagit kagit pa, John. Agree gina ko sa nga imo sining pan kagit pa, John.
1: Ano, abi, kay leader la, bangag man mong. Kapuga, bilik sang ilik ni. Mano na tanong pangabuhi, tanis Pilipinas, magamon ni. Tanan-tanan, binangag na lang ni. Kipay ba, EJ? why team song na si Beb? Why team song?
0: Pamangoto natin siya.
1: Team song niya, team song? May team song sa?
0: Sir, anong paborito mo ko nung natantang balik sa si Panjon? Gusto mo ko nung makamating na siya magkakanta sa'yo mo? Si Kiki Five John Wise, ako no sa may nabalaan nga kanta. So, naman ang posibilidad na
1: ito. Kwan niya? Kabalo ka mag siya. Kwan ka, memorize siya ang kanta nga bawal na gamot, hindi?
0: Kabalo ka magkanta
2: ba? Pero ito ko kanta. Kasi mga video ko yan, sir. Mga ano.
0: Pero pag-iasin mong kanta nga bawal na gamot.
2: Oh, sir. Ito, batiyan ko sa mga ano.
1: Oh, testingan niya ti pamusikan ko sa makanta siya. Kanta pakantahon ko siya. Kabalo ka sang lyrics, babe? Kabalo ka?
2: Hindi hindi ko para ka. No, sir, lagi ako tiling magkanta-kanta nga, sir.
1: Ah, ti mati kada kay kantahan ta ka ha para may team, para team song mo ni ha.
2: Sige, sir, mamati ko, sir.
1: Oh, sige, ari. Kantahan ko siya, kantahan. Okay. Para kay babe, hinulsol ka na ha, hindi na mag-inom, hindi na may sagi gamit sa buo.

0: Beb! Hello, Beb! Tena kinulsol ka, Bay?
1: Inulsol ako, sir.
0: Ah, inulsol ka kita? Pag makagwa ka gani espresuhan, yung balik-balik, higop siya bo, ha? Sir, ang pamilya mo, amo nang imo nga prioridad, pamilya ang priority, dapat kinahanglano na ton nga marihab kamutan ng tanang nagagamit sini, para nga maamat-amat na untat ni, kay tikabalo naman kamo, hindi mani makapaayos lawas, ta? Ha, Beb, ha?
1: Okay, sir.
0: Oh, sige, sige, ha? Okay, okay, 5AJ.
2: Okay, 5 John. Samtang ginakanta mo ang bawal na gamot, though hindi magdugay do matulogid ang luwa ni Elias Babe kag 5 John.
0: Da mo na gani ginakantahan ko na sila para bala nga maminsar sila bala nga may paghinulsol pa man ang tawo. So second chance ni kay first time pa man sandakpan, second chance kung makagwa gani na magbalik-balik. Kay once hindi ka mo magbalik, kay hindi na ka mo magamit sina, hindi man ka mo pagdakpon ka pulis, ha? Oh, buang na ganyan pulis, nga bala na ganyan, way kay mo gagamit na, way kay mo gintrada, dakpon kay mo, hindi ba, K5AJ?
2: Kagti siyempre, ang aton nga kapulisan ka K5 June, kung ginalantaw nila nga nagbago ka man, lipay man na sila mo. Kasi, kumbaga, epektibo ang ila sininga kampanya, kung pagpakigaway, batok sa illegal nga droga ka K5 June.
0: Okay, sige, sige.
2: So sa buong kaki pa John, ang scenario din no, padayon pa nga nag-inventory ang aton sining police officer buyer sa mga na-recover din drug evidence kag non-drug evidence sa kay Elias Babe kaki pa John.
0: So ang imuon, tas niyo mo niyo, no? Hulaton ta na lang karon o inigani, nakwaon mo na lang karon ang pangkabilugan nga inventory kag kung pila ka gramos na ang tanan nga nakuha sa iya, and then ang market value niya, no? Kaya basi ko makachamba karon kag maka-interview kita da sa aton sini nga Dumangas Police station or Dumangas Police, no, nga mga na, mga operatives naton nga nagdakop sa sining subject nga si Elias Babe K5AJ.
2: Sige ka K5 John, ha, para nga at least ma plus target bala sa aton kapulisan, no, kung paano ni tigayon nga madakpan ni si Elias Babe kay ti todo din ay man si Elias Babe kay na respeto man nato, no, kay ti yaman na diretso. Pero ang aton kapulisan, may ara man na sila sang side kung paano ni natigayon nga ma-aristo si Elias Babe kay K5 John.
0: Okay, sige. Salamat kid, K5AJ.
2: Sige kay K5 John, oh, dugang nga update sa sining drug bypass operation exclusive sa K5 News FM Lilo diri sa Banwasang Dumangas, Bantayan sa K5 News FM Lilo 88.7 sa inyo sining mga radio ang Facebook page mga ka-K5. Ay ni balita inadulong itin yung sa Alwan sa D3 Bayo para sa ubusin ko nila na trangkaso mag D3 Bayo. Live diri sa Banwasang Dumangas, ako si K5AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Lilo. K5 News FM.
3: K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Ka-K5 nabatian ng Flash Report nagikan kay ka-K5 AJ Cordova. Nagkang tanan sa sining drug by bus operation ginhiwat sa ato sining mga kapulisan. Mga ka-K5 dito sa may area sang Banwa sang Dumangas. Sa diin nakadakop sang isa ka personalidad sa ka book checker mga ka-K5 sang isa ka kumpanya dra sa may kilid ng dalan na sa may pagkato sa pier sa Dumangas. Ini siya ang nag-ako nga nagagamit pero hindi siya mag-ako nga nagabaligya. Til depende na karon, no? Bala man na sang korte na to, na bala man na sang mga huwes na to kung may kamatuuran lang niya sining hambal nga nagagamit lang siya kag wala siya nagabaligya mga ka-K5. Pero may mga na-recover, oh, mga more or less, mga ara sa mga dusi tanan ka mga putos, may mga heat shield siya shay, sang suspected siya buo, may mga pinutos, pagin mga K5, magin bugkos-bugkos lang. Te, amo nang ginahambal nga ulihin pag hinulsol, kaya nadakpan na. Kung nang ginahambal ko gani sa ila, kalabanan ni, sabi nyo nga ako nga kanta ni, ginhawa ko katinguha ni para nga magkulukanta lang, pero para mabatian, bla, para maghinilulsol ni sila, kaga magpamati sang laygay ta. Dugay na na sa inapang laygay sa inyo, dugay na nga chimpo nga grabe nga pakigbato ta sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Kasige, makamugyapon, bala nyo rin nga hindi makapaayo na. Kalain, lagi na malabutan niya. Tila tawab lang, may pamilya to siya, oh. Lakbilog kabataan niya to, natatlok bilog. Mga ka-K5, tiwa ikbalo, asaway ka kabataan niya. Nga, nagabaligya siya kang nagagamit siya sa illegal nga droga. Ano na lang na karon? Dugay-dugay to, pakuan na to, galalain na to sigurong iyang ka-asawa, kagkabataan, nga angaway siya kapuli. Igo na yung kwenta, pabalo na tong asawa, kagkabataan niya, dakpan, gali siya si illegal nga druga, di mayobla na. So mga ka-K5, amo na ang isa sa mga gina-remind tayo permisi nyo, ginapabaloy ka mo, gina-inform ka mo, hindi ka mo sagi ka-intra sini. Kaya why manitupa? Makaralong lagi mga utok nyo sini. Nagilamit ka mo sini. Maparagtik naman yung mga utok nyo. Iban hindi ka dala, gaburuang. Iban ga nervous breakdown. Iban ga panginmatay. Ang iban nagkapatay. Ang iban mga ka-K5 nagabuluang. Di gusto nyo na? Inaano magkamuin nyo man? Tawhay ka pang buhi nyo, may mga trabaho ka mo. Eh, hindi ka mo abi mag-focus sa trabaho nyo. Kag i-focus sa pamilya nyo para mangin malipayon ang inyong pamilya, mga ka-K5. Instead nga ibakal nyo sang siyabo, kung idala nyo na sa mga kabataan nyo, kag ilagaw-lagaw, mga ka-K5, kag ibakal sa mga pagkaon, kamagkaon-kaon, sagwa, tunay, mayo. Hindi bla, happy pang pamilya nyo. Sagi ka-intra siyabo, nga huwag natupa. Ang mga balita ang inabatean mga ka-K5, ang builog na ang ginadulong sa inyo sa Calwan, sang klinika, DTX 500, a superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline vitamin C. Amo niya mga ka-K5, ang kwan, kung mag-addict ka mo, Sindria, mas pabor ko. Mas pabor ko nga mag-addict ka mo sa klinika, DTX 500, kag mighty C. Adria, addict ka mo rin, sigurado, giko, mapabor giko sa inyo. Bisan adlaw-adlaw, inom ka mo sini. Bisan adlaw-adlaw, suyop ka mo sini. Higop, lamon ka mo sini. Kay para ni sa kaaraydan sang lawas nyo. Mga ka-K5, dula inyong mga problema sa balatian katulad sang hypertension, high blood, diabetes, cancer, bato sa kidney, no? Problema sa korason, problema sa respiratory system. Mga baga, tara, kag-iban pa. As tayo urinary tract infections yung mga problema yun eh. Dalas-das. Mga ka-K5, labi kang labaw sa tanan, nagabulig ini para sa panami kag pagpalabnaw sa ngaton nga dugo. Kag nagadula, nagapatay mga ka-K5 sang mga free radicals nga nagasulod sa lawas ta. Amo na kay nga. Ariyo lang tawa nyo, bro, kung ano ang yasini nga arada. Nga kung anong ara sa klinika DTX 500 kay Mighty C, mga ka-K5. Ang klinika DTX 500 puno sang anti-carcinogenic properties para punggan ang pagtubo sang inflammation sa lawas ta o kung ginatawag naton nga bukol-bukol. Nga nag-cause mga ka-K5 sang cancer kay iban pa nga mga balatian. Kag wala labot sina, taas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang kanser. Kita nyo, mga ka-K5, wala bulong ang kanser pero may prevention. Buot silingon, may preventive. Pwede ma-prevent nga magtubo ang kanser. Amo na siya ang nag-prevent, mga ka-K5, ang klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga ang kinala may partner nga Mighty C, how? Kaya ang Mighty C, mga ka-K5, isa ka-alkaline vitamin C nga kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities. Agod nga punggan o kumpatyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula naton. Pinaagi sa apoptosis. Antes pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So, dra pa lang adaan, ginatirada na naasang Mighty C, mga ka-K5. Bangod sang iya sini nga bangod sini sang iya ginatawag nga immune system capabilities, mga ka-K5. So tenu pa ginahulat nyo samtang hindi pa ulihi ang tanan, mga ka-K5. Kinahanglan hindi nyo na pahulaton pa nga magtubo pa mga bukol-bukol sa lawas ta, magsaka blood sugar level ta, kagiban pa nga mga balatian. Mga ka-K5, proteksyonan tang aton kaugalingon, klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, las 8:19.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. 5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
6: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kagaya sa atay,
7: atay, no?
6: Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
6: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
9: garantisado.
3: DTX 500
9: health alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: kada oges ang isa ka box na DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow. Ayos,
7: gid. Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM. K5.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso.
5: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka-K5. Adri sa aton nga pagpangalaga na nga oras karon. Nakalabo na kita sa 35 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Robert kita mag-silo sa mga balita kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check na to nanay ang latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Kumusta untang mga bagyo kundi na to. Mga ka-K5, gaulan ulan subong tiempo ta subong nabubuon man ulan bag-o lang oh. Eh check na to latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo. Kun aton karon si Engineer Ferds Rubin sa nga pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
15: Yes sir, good evening sa aton mga tigpalamati. Sa latest analysis nato ng aton gina-monitor ng si Bagyong Luis, naghina sa isa ka low pressure area kung nag-dissipate kay inang adlaw. Pero may ara kita bago naman nga low pressure area no, na gina-monitor nga ara sa west lang sa Baknotan, La Union. Ang ining LPA is komunisya ang nagadala sa mga pagulan sa dako nga bahin sa Luzon, samtang southwest Mindoro naman or hangin habagat mag-affect sa southern Luzon kay western sections ng Visayas. Kita naman sa Western Visayas, generally magulugal umon, dobdob sa magulugal umon ng kalangitan, may ara sa posibilidad sa mga pagunan ulat, pangilat ka nag-uob, dalas ang pangin na bagat. Kasarangan, dobdob babasto ng hangin man, halin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin, kasarangan, dobdob mabalod at ang mga kadagatan. Temperatura na ito, niyara sa 26, dobdob 30 degrees centigrado, adlaw magtunod alas 6:30 sa hapon, mabutlak ni buwas, alas 5, 39 sa kaagahon. Amo niya itong latest weather update, halidari sa pag-asa, Iloilo, Ferds Rubin, madam, maraming salamat.
14: Hello, Engineer Ferds.
15: Yes, sir.
14: Ang bagyo subong nga si Dolphin, no? International name niya nga si Dolphin. Sa diin sa subong makita kag inang gapalapit na sa bala sa par naton manugsulod sa par naton o kon may tsansa nga inang indi na maglabay diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility, Engineer Ferds.
15: Ining si Bagyong Dolphin na malayo pagyapon sa aton nga kadutaan 2,095 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon. Nobo chance ang magsulod siya sa power line naton pero wala naton ginarule out ang possibility no, nga magsulod. Kung magsulod yun man siya, possible mga boundary lang o sa power line naton. Mas malapit niya sa Taiwan area kumpara sa aton nga pungtod. Wala gawasang direktang epekto sa aton pero pakusugo niya o enhance yung hangin habagat nga among magadala sa mga galong-galong kag mga pagulan sa aton labi na gid mga Huwebes, Biyernes nga adlaw kag may mga kusog hangin na posible ang patagan.
14: Ay si so mga Huwebes kag Biyernes daw amo ni mabatyagan naton ang iyang pagdala sang hangin habagat diri sa aton sa may Pilipinas sa Engineer Ferds.
15: Yes, diri sa aton sir sa may Western Visayas.
14: So ining kwan ining LPA nga nakita karon sa may area sang La Union inang kon magdevelop gyud man siya bisaw may chance na magdevelop man sa bagyo o tropical depression na Sir Ferds.
15: Possible may chance sir magdevelop pero ano bo chance no. Ginalantaw naton possible scenario kung magdevelop siya hindi maging kusog na bagyo tapos once ka magdevelop hindi man maglawig ang iyang kabuhi bilang bagyo no maghina man sa dayon. Kaya ginalantaw naton posible nga sayupon man o paon pahinaon ni bagyong Dolphin.
14: Okay. With that, Engineer Ferds, Robin, thank you so much kid sa information kag saliwat mayong gabi.
15: Thank you sir, saliwat mayong gabi stan.
0: K5 News FM.
13: Pantay Bagyo.
0: Pantay Bagyo.
13: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
14: Nabatian mga ka-K5 latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po si Engineer Ferds Robin teng bagyo nga si inang bagyong Dolphin pertini baskog ni sa mo ang dalaga niya sini mga banggas dinhi sini do mga ara sa mga 190 to 200 kilometers per hour no ang gastinis niya busa ng pwersa niya lang bugso niya kag malapad man siya nga bagyo mga ka-K5 galing kay kon makasulod gid man siya sa Philippine area of responsibility daw ara lang kuro sa mga boundary no sang par naton ka pero ara ni siya sa may si area or sa aton sining inang kadagatan hindi ni saya kagdaway ni sa chance nga mag agi sa kadutaan sang Pilipinas mga ka-K5 no kag kun maglabay gid man siya ang target ya mga ka-K5 ya hindi kay diri sa aton kundi daw diretso sa Taiwan pagkadto Japan pagkadto China ba daras da son yang mga pungchoylaw mga ka-K5 diri sa aton ya ti hangin habagat or ginatawag naton nga west southwest monsoon amo na mag-epekto diri sa aton mga ka-K5 ulan-ulan naman ang ato sini nga biradahon ulan naman ni aton nga problemahon kag ilabi na gid sa mga adlaw sang Huwebes kag Biyernes mga ka-K5 ada mo nang tiempo nga kun isubong ano to yan isubong ang Martes sa Miyerkules Waipa sa mga Huwebes top to Biyernes mga ka-K5 daw diri ni mag-epekto sa aton sa Western Visayas ang tubig ang ulan mga ka-K5 tugas ang dalasang bagyo nga si Dolphin. International name niya sini is Dolphin K5 Andre. Pero kung makasulod ni sa par na to, ang ngalan sini si Maymay. Si Maymay. Tik-tik bla? Tik-tik Maymay. Ay, tik-tik-tik-tik-tik! si Maymay, galing tik-tik na niya, vlogger galing niya sa Kapis. si Maymay, ngalan niya. Mga ka-K5 no, kung sumulod na sa par na ito, nangalan niya si Maymay. Isang slight lang na ang maagya niya na sa aton diri sa inang sea area or sa kadagatan na ito. Pero ti tawgon taras lang nga si Bagyong Maymay. Pero sa iyang international name is Bagyong Dolphin. So dito na sa maagi, lapit sa kuno sa mga area sang kwan. No, sang Taiwan, Japan, kag may posibilidad sa China po baskog ni bagyo mga ka-K5 lapad ni ang iya sini nga kalaparon niya sini do mga ara sa mga 155 kilometers no ang iya sini nga wide or wind no nga iyang hangin no kalaparon Kagang iya sining bugso kon gastines mga KK5 is 190 to 200 kilometers per hour mga KK5. Movement niya hinay katama 20 kilometers per hour ho. Bo chilingon nagakumpanyar ni. Ha? So mga webes pakag Biyernes ko no. Mabatsagan naton ina siya pero ang batsag naton hindi hangin kundi ang ulan. Tungod sa ginatawag naton nga southwest monsoon kon habagat nga ginasuyop dalas ang bagyo nga ini nga si Dolphin. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5. Antes naton i-check ang mga detalye na sa mabalita nga gikas sa ato sini nga mga patrol reporters. Shout out anay sa aton nga mga followers. Unahon tanay mga kwan naton mga followers. Nagikan mga KK5 sa kwan no sa June Kapulot News Live ko na yung basabla. June Kapulot News Live nga mga followers. Kay Engineer Mike Chenda, oy! Pare, may gabi! Bawa si Ihado, tato, gabaligya okra! Namit ang okra! Basi gusto nyo magbakal okra, tinulada, tinulada nga okra! Kontakan nyo lang si Ihado, namon ni Mike Chen, si Kaiser Hadulos. Gabaligya sa sang tinulada, tinulada nga kwan nga okra. Ha? Damo okra na sa mga mahilig magkaon okra. Supply sa okra pang itaon nyo aray kay Kaiser Hadulos. Grabe, baligya sa mong okra. Ah, sa kay Rhea Kapanas. Shout out sila nga Maninoy Guafings, June Cups. Ah, may shout out man. Florinda Cadavero, shout out. Kay JC Matias. Jofre Nonato Pagsugiron. Sa nga idol, good evening. Pasalamat ako sa kay Mayor Richard Garin sang Miagaw, Iloilo. Sa amon successful tree planting program sa barangay Tuog Miagaw sang tinalikdan nga Agosto 2026. Ati birigode mo na iya. Tanom ka mo dadamo nga kahoy sa bukid para nga hindi tama tam-an sang baha kun parang ditan nga mag-inulan ha. So congratulations da sa mga taga Banwa sa Miagaw da no sa successful nga tree planting program. Pero sa may barangay Tuog Miagaw Iloilo. Ah, gapasalamat si Mayor Richard Garin kuno nag-upod gid. Okay, sa kay Jo Marie Bilonyo Wakay. Niya pili pa announce sa kay Maria Lisa Dakilia sang Alta Chera Balabago nawiget ang iya nga ORCR nga papilis. Ako ang nakakita. Ari di sa akon tawagan lang sa ari sa numero o ari-aring numero. Ang imo kuno sa kay si Maria Lisa Dakilia sang Alta Chera Barangay Balabago Alta Chera Village Barangay Balabago Haro imo nga ORCR na wiget bow kinanglan importante gid na ORCR sa imo nga salakyan ang nawiget kuno kung gusto mo nga makuha ara sa iya sa kay Jo Marie Bilonyo Wakay aring numero niya ho. Sa ato sini nga Facebook page sang John Kapulot News Live siya nag-message. Aring numero 0931-949-3393. 0931-949-3393. Sa mga wala labot na hindi niya pag-i-message sa kayang iya sini nga ginapanawagan lang yang tag-iya. Masi mag-punpal ka muna sila kung mag-text pal ba? Textmate gali. Ang pal gali niya sulat na yan kung natawag. Sa kaya Marty Salapantan, shout out Chris Boyko Almohen. Ulihi lang ang hinulsol. Ate ano pa? Kay Mulet Penuela, shout out man Belen Balieras. Wow, nami siya magkanta ba? Ako pa. joke. sa mga taga barangay Tikod zone 1. Ang gabi ko na sa inyo tara shout out no si kay Jo Marie Bilonyo Wakay halin. Emma Castro Kabilan shout out man sa kay Grace Ko. Oy, namnam. Silinga good evening namnam Mayor. Sa Friday naman birahi sila pati ako aragay kalainon. Sinong art lang ako niya? Namnam nung art, nung art ko da. May gabi, shout out. Pangita ka mo sa lakyan ng mga second hand. Ara sinong art ko ho, gabaligya sa mga salakyan ng mga second hand. Kampiyon, gabaligya ang mga salakyan. Sakay Samsam, shout out man. Mga KK5, sa kay Angelo, si Digo Servano. May gabi, Idol John, from Barangay Hawood, San Joaquin. Pirmigid ako nagpamati si mo, Idol. Kamusta lang sa mga pariente ko sa Hawood? Okay? Oh, sige. Sino pa de? Si Dominador Rapanot. Dol, John, ang baha pong gigid para hindi mahuyan ang mga bangag. Abi, kantahan mo be ang suspect sang Willie Garte. Ah, di na pa nakantahan. Kamu na naging kantahan ko na kay balaan ko ga-request ka dai. Sa kay Lorle Gardose, shoutout siya ko ng mga anak, mga kabataan, kag mga pamilya, mga kaapuhan, kag sa Gardose family. Lilia, Sofia, at Altelio Hiroche, shoutout. Mercedes Malquerido, shoutout. Ya, mahimos pa ko sa kusina ko, anay. Ah. Mahimos da, ang mga linuto da ba si magkara. Ano da? Sa kaya Apple di Aptabataasan, shoutout man. Kaya Jewel Izuma. Ngayong gabi, Idol John, niya punta tatay ni Mike Ja. Ay, oh, sa kaya tatay ni Mike Michael Izuma. Galida, may gabi. Dira sa may barangay Buyuan, Tigbawa, no? Sa mga Izuma family, dira, shoutout sa kay ilabinigit sa kay tatay Mike Izuma. Or kay tatay Jewel Izuma. Kaya din Villarreal, may gabi kay 5, John, monitor lang ko di sa Bacolod City. Bernadas Filomino. Good evening, Idol John. Baldado nagid ang administrasyon ni Bangag. Wala nagid pulos. Bilik sang ilikya, yuda puga. Okay. Ronnie Somblingo, shout out from Barangay Umambog, Santa Barbara. WCJ Dakyanan. Shout out man kay Bibi Girl, Bibi Girl. Shout out kay Verna Salvilla. Rose Simpas, Mercedes Malquerido, Kagria Kapanas. Sa kay Rudy Stories Jr. Yon, pa-shout out lang da sa Family Stories. Kay Cynthia Sanoy. Kinatamyaw na ko na sa may gabi ang banayang si Silverio Sanoy ng Repamati Subong. Rosaline Dimapanag Salinas. Good evening, sir. Watching from Cayman Island. Sa kay Jenny Halyurina, shout out man. Kamustada sa Lebanon. Jerry Miranda. Good evening, K5 John Kapulot, watching from Calino. God bless us all. Ayos. John Rodney Flores Rua. Shout out sa Rua family, sang Boulevard Molo, mga nagpamatigid sa imo. Rodora Sumande, keep safe and God bless always. Shout out, Sir John. Andrew Juanites, shout out. Oy, Andrew Juanites, pare! Kamusta ka na sa Bacolod? Din kasubong sa Silay, sa Talisay. Kairone Fuente, Grimming Idol John, always watching live from Taguig City, Manila. Kay Shien Tansilia, Florinda Cadavero. Kay Ray Resurrection. Kag Andy Alojado, Elizabeth Maravilloso Gayo. Kag Sakay Sakuragi, si Huko. Watching sa Westwood Subdivision, Dungon, si Haro. Romy F. Espada, thank you for watching. Sa CGLV, Takas Haro. Ayos. Sige, iban pa nga mga mensahe. Karong dugay-dugay, diri sa ato, siling ang pagpangalagad pa, ha? Inamo po kita sa mga isyos kapag natakayon, diri sa ato, siling ang pagpangalagad. Ari po kito, kay Norberto Aguilar. Maying gabi man. Niya, idol, shoutout ko na sa kay Gang Ka Angel, kay Gang Ko Angel, kag Claudio, nga rin pamati si Imo. Kay Chad Yodela. Good evening, shoutout. Mangkot sa kung ano mga kampanito ginaobrahan nila, hindi namon malawat.

Richie Magosia, Tata, sa kay Rosie Ritoso, si Kina. Si Kina. Shout out sa kay Chris Boy Calmuenya na good evening. Shout out sa mga senior citizens ang Zone 5, Takasaro. Thank you so much, Idol. Sa kay Danny Labrador, kay Queenie Brown, John, you're right for that Shabu addicted. Cause my sister is addicted for that Shabu. She didn't know me if she is bangag for Pidia. My concern is for Iloilo City, Barangay Province, all of that Evin Tanod, Barangay Official and Kapitan are addicted of that Shabu. Ay, gay ka, tuod ka. Ay, grabe ba na. Kung sa bagay, may punto ka man kaysa ng unang atsimpo, sa atsimpo yung tatay digong. May mga barangay kagawad ka, may mga barangay kapitan nga nagsurinder sa pulis naton kay nagagamit sila ka Shabu. Sa kay Ednil De Los Reyes, shout out. Sa kay Ray Tacleon, shout out man. Kay Lene Pedroso Dadivas, shout out man. May gabi ko no kay Five John Patamyaw, si Papa ko Edgardo De Los Reyes, Idol Yakako no, permi siyaga pamati si mo. Ayos, sa kay papaya ko no, nga si Edgardo De Los Reyes. Aling kay Ednil De Los Reyes. May shout out man sa kay Dodoy Purnel. Good evening, Idol John. Ikaw lang nga ang kurman nga hindi bayas kay wala ka maghambal sang matuod. Manami ka man gali magkanta, Idol. Grabe ba? Kumplito ba? Ay, kalain. Kay Hinyo Albay, shout out. Rimia Panes, Andre Agil, Michael Blasi Celes, Rowena Jimena, shout out ko na sa kay Romelo Hawin Jimena, shout out sa kay Renante Abilion Tuayon Tuayon. Shout out lang sa kay Juma Rodriguez sa Virgin Island Pasig Iloilo kag sa Tuayon family. Sa may Puntalis Road, Concepcion, Iloilo. Watching this sa Sitio San Jose, Barangay Apologista Sara. Galano gid ang radyo na Mondere Sir John. Wow, very good, very good. Thank you. Nonoy Lopez, shout out man. Kay Michael Blasi Celes, shout out. Antonio Talakan, Aisha Ahmad, Susan Pisiscar, Michael Tabuhara Nilios, or Mike Tabuhara Nilios, Mercy Cordova, Banks PSG, shout out ko si Christine Garduce. Sa ato nga pagpanumbalik mga KK5, istoryahan tapagid ang iban nga mga issues ka mga informasyon. May mga nagaguluwa nga mga balita mga KK5 sa balita nasyonal. May mga nagaguluwa nga mga balita KK5 Andre. Nga nadakpan ko no si Juan si Bato de la Rosa. Nadakpan ko no si Senator Bato de la Rosa. Pero sangin pamangkot ang aton nga mga kapulisan. Wala naga-confirm ang ato sini nga pulis kag wala man naga-confirm ang National Bureau of Investigation. Gin-interview si Lacson. Si Juan ba? Senator Lacson ba? Gin-pamangkot yung interview si Senator Lacson ng sabat ni Senator Lacson. Wala confirmation ang National Bureau of Investigation kag wala man sa confirmation ng Philippine National Police. Pero ang hambal ni Senator Ping Lacson nga sila niya kung parang dita na nakpana, sila niya laban-laban niya subong ato na ato sa airport. Eh plano gali nila na ipadala naman to sa dahig sa Netherlands mga KK5. Kita nyo gila na kung ano ka-traidor ng klasik ang mga tao ni mga upod nila ng mga senador ni. Balaan naging nila na ang ICC when nila bot nilis Pilipinas. Ihatag pa nila to sa Bato de la Rosa sa ICC. Yung mga gago. Mga KK5, historian trakeron mga KK5 diri sa ato sini nga pagpangalagad kagalakip na ang barangay eleksyon. Isa ka congressman mga KK5 ang nag-file sang postponement sang barangay kag SK eleksyon. Ang congressman nga nagduso sini mga KK5 sa ato sini nga kongreso wala sang liwan kundi si inang 3rd district congressman inang Javi Benitez. Ini mga KK5 ang sakop sang area sa mga Victorias, Victoria City, Negros Occidental, mga area sang Manapla, kag iban pa nga mga lugar, no? Silay, no? So daw drain ni silang portion, daw 3rd district of Iloilo.

0: of Negros na ira. Kakay 5 ining nasakop ni Congressman Javi Benitez. Nag-file ini siya sang isa ka bill nga nag-postpone mga kakay 5 sang barangay kag SK election sa palaaboton nga November 2, 2026. Kag ini ang igasaylo mga kakay 5 sa November 2028. Sa Nobyembre 2028. Pagkatapos na pag-abot sa 2028 nga November, hindi naman na madayon. Kay mahambal naman silang bauti, gasto-gasto. Gidbalo, takagasto sila nga sa eleksyon sa nasyonal. Tapos ma-eleksyon pa ito sa barangay. Bago ka nami. Yano pa, mga kakay 5, ang mga nagapapili nga gusto nga magpapili sa pagkabarangay, kapitan o kung barangay kagawad man, kag mga iskay, subong mga kakay 5 na gayuhom-yuhom na sila kada sugata nila sa tao, kay 5, hindi gayuhom. Subong pagkabati nila nga mo na, na matay ko na nag-aslom naman yuhom nila, the way. Karami, kag... Oh, gani. Standby ka mo kay ato man nakiron nga plastad diri sa ato sini nga pangaraga. Kag iban pa nga mga balita karon kay pormasyon sa mga balita lokal. Plastad aton diri sa ato sini nga pagpanumbalik. Shout out sa kaya kuano sa kaya Dayaw Jane Kale. Aliyam minaw mi diri kusog ka kuya, kusog kaayo diri kuya. At kusog ka kaayo diri kuya. Ano man, ang murag kuan man, murag bisaya man imong tono mo sa imong comment. Sa asa man mo di ay, ang asa man mong lugara, oy. Kairo na mundihar, good evening idol, patamyaw naman si tatay, kag nanay ko nga si Rodrigo Copper Mundihar, kag si nanay Taling, ako nga pirmigin nagpamati sa imo, idol. Ari kami diri sa may sitio para iso Kubay Haro. Halin kayro na mundihar Shane kag Julan. Salamat kid. Ayos. Okay. O sige, sa ato sila nga pagpanubalik mga kakay 5 baban pa nga mga balita na kag information. Nagaplasta na tong diri sa ato sila nga pagpangaraga. Ang mga balita ngayon na batan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga inang pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, ilabi na kontra sa mga virus pareho sa dengue o kung ano pag mga virus na mga bakterya. Ang medium chain na triglycerides nga li sa cold pressed extra virgin coconut oil kag nga parte ini sang D3 Bio. Ang ginahin mo sa atong ilawas into monoglycerides kaya siya na din na tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kakay 5, isa ini ka fat, isa ini ka nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider na siya nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Kinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ilawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong mga kakay 5 sa ato siling ilawas sa sobrang nga bleeding o kung pagdugo kon na dingge ka na. Lalabot sina mga kakay 5. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Agod nga magbulig sa ato sining ilawas nga malikaw ini sa bleeding kon na impiktar ka na sang dingge. Kano pa ni hulat nyo? Ginapahulat ta pa nga magtubo mga balatian sa lawas ta ibirahon kita sa mga sipon dila na tubutrang kaso mga kakay 5 labi na ang mga viral kag bacterial infections mga kakay 5 mga sipilis da mga by, mga sexually transmitted diseases mga STD da tanan mga kakay 5 nga mga klase sa mga virus kag mga bacteria nga nagsulod sa lawas ta dulaon kag taltalon sang Klinika D3 Bio. Kani kung gusto mo nga magayo mag Klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 9:01.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, nadamo gid sang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Sa mga
11: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
16: Clinica DioFresh.
15: Available now.
17: Gadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasumpay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
26: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
27: Nagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tupunan na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
26: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso.
31: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon, nakalabor kita sa 11 minutos na kaligad sa alas 9. This time, check na naton ang mga detalye na sa mabalita na tipo sa aton siya nga patrol. Upo na kita karon sa kay ka-K5, Kim Kaluyo. Ang inimay kang tanan mga ka-K5 sa sining report nga ang bangkay sang lalaking nasapuan nga nagautaw-utaw sa suba sang Dumangas, may nagclaim na nga pamilya nga taga Dingle, na kag ining pagnubo sang presyo sang produktong petrolyo kag nagakaigo nga assistance sa mga POV drivers makabulig agud nga masulbar kanong problema parte sa ubing load overloading mga kakipipe. So no ini sa no to POV phase out collision panay. Ang kwan blato atong overloading blato gani ginahambal nato na komentaryo nato Andre no gina-consider taman gina-considerar no kay manting iban sina hindi mo man masaway mong maupod gid kay last trip mong galing kontrolon lang sang driver dapat supposedly no kay sobra-sobrak damo damo gid galalawas mga kak5 so yari mga detalye na sa mga balita upod kita kay kak5 Kim Caloyo. K5 Kim sa report, standby.
31: K5 News FM Kampyon report.
1: K5 June, unahon na to, no? May kang tanan sa naklaim na nga bangkay adra sa may area sa Dumanga sa Iloilo. Kun madumduman, last July 29 sang hapon, no? Inisya ang nasapuan, no? Nga nagautaw-utaw adra sa may suba nga sakop na sa Barangay Bantud, fabrika sa Dumanga sa Iloilo. At actually, may ara nila una, no? Nga nagpadulong tagahaniway, kati may missing sila, nga himata ka K5 June, no? Galing ti as per confirmation kati nakapauli man the very day ang ilayang family member kaki 5 June kag amo ni no ang ikaduha nga nagpadulong dira sa Dumangas Municipal Police Station kag sa punerarya ining pamilya nga taga Dingle kaki 5 June no actually nagrequest na sila for the DNA test para ya ma-confirm nga ila gid man niya himata no pero even nga wala pa ya nakagwa yang resulta sang DNA may mga nakit-an sila nga mga markings sa dalumbalasang bibig sang ining ining nasapuan kaki 5 June kag tima tawag na positive sila nga ila tuya himata no kag based man diri sa information nga ini siya ang taga area man sang Dingle around 46 years old no nga isa ka lalaki kaki 5 June kag ti kumbinsido man niya ang pamilya nga wala sang foul play no regarding sa iyang pagkasapo wala man sila nagaduda no nga may persona sa likod sini sa iya sini nga kamatayon wherein ti convince man sila nga ti aksidente no nga nalumos ang ila ni nga family member naghingyo man ang family members sa K5 June nga hindi lang pagwaragwag no ang pangalan sang ining nasapuan for the privacy kag ti medyo may edad-edad daan ang iloy man wala kay K5 June kagti masami man nga nagapamati sa radyo there is why nga tiba simla makibot pero amo na no ang para lang at least aware aton sa nga mga ka K5 nga ang nagligad tong makapila ka beses nga ginpanawagan sang Dumangas Municipal Police Station may naka-claim na no nga family member as of this time gina-process na sang family ang mga documents agud yang at tigayon nga madala pa uli na no ang bangkay sang ila dire nga himata kag mahaya no as well as malubong sang insakto ka K5 John. Sa update pa naton diri no sa ining concern sa overloading no sa mga depasahero nga sasakyan to be specific no sa ining mga traditional jeepney bala ka K5 June especially kon matagabi o kon ining ginatawag nila nga mga last trip especially mga taglas 9 sang gabi last 9 imedya at ibala nato no nga hindi lang dira sa 3rd district ini siya nagakatabo kundi even no sa tawag na sa area going pa sa 2nd district pa 1st district arab lang gapamulak kaki 5 June since niya as you mentioned nga kung kaisa wala na sang choice no mga commuter kung mga pasahero since nga limited na lang no ang biyahe yes, or numerosang units nga nagabiyahe especially sa mo nga mga inoras no pero actually ang iban dere mga operator kag driver ang rason man nila or pagpaatag nga kung for example madugang sila sang units kung matagabi kaki 5 June mamirde naman sila. Kay kung for example, mabalik sila dari gabi sa Iloilo City from 3rd District Abbey, no? Kung iba nila nga mga banwa, wala sila sang pick-upon yung mga pasahero padulong sa syudad. Ang ila lang yung mapick-up, ang halin sa terminal dari sa syudad, pabalik na yan sa may area sa ilang mga kabanwahanan ka kay 5 June. That is why no nga naga-appeal diri ang No to PUV Phase Out Coalition na Panay, and according diri no kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa nasambit niyang grupo nga mangin or makabulig agud yang ma-address ang ining concern. Actually dugay naman ni no nanandan na bala no sa aton sunod nga mga pumuluyo sa mga commuter nga kon mapanubuan ang presyo sa gatong agud balay nga hindi man magngilin kumbaga ang mga driver kag operator kay ti subong daan magsaka ang presyo sa gatong kada semana mga tag city tag pulo ka piso sa kada litro tapos kon magnubo naman tag 30 centimos or ang to the max na siguro or ang kaki 5 June mga 2 pesos which is layo-layo siya kon mag oil price hike sa rollback ya yeah. Kaya napatuman sa aton gobyerno
0: nagligad to ang saka ya ang saka ya tag 11 pesos tag 7 pesos subong rollback ya yeah, way ganik labot sak pesos
1: ang mga 30 centavos or 70 centavos kaki 5 June
0: ano klase ka rollback na rollback na nga hinaslo klase ka rollback na oh
1: amo da gani no that is why nga tiga panawagan man ni sila nga i-suspend no ang excise tax sa aton siri nga mga langis kaki 5 June para at least mabuhin-buhinan ang ginapas ano sa aton siri nga mga commuters or even sa mga motorista nato no especially sa nagapang palangabuian bala sa transport sector mga drivers naton kag operators as well man panawagan man nila sa gihapon amo ning pagbasa sura no sang oil deregulation law at least mahatagan niya sang tawag na bala control ang government mahatagan sila sang poder na makakontrol sila sa presyuhan na no sang produktong petrolyo kay they believe no ang ining No to PUV Phase Out Coalition Panay nga ining mga dlagkuan nga mga oil companies kung kay saga pasober kaki 5 June sa mga sitwasyon no as mentioned man sa aton sining gobyerno ang gati damo man gali kita sa mga buffer stocks damo man kita sa mga stocks pa kumbaga or supply pa sang langis pero damo diri sa nagakwestiyon nga ang grabe man niya mag atimbuok ya ang presyo sang produktong petrolyo kaki 5 June no kag tiamo ning nagakaigo man nga assistance sa aton siri nga gobyerno sa mga drivers man as well as operators amo na gani no dugay na ning problema tawag na no bala nato nakitaan man na sa mga public officials naton ang amo ni nga concern that is why nga we see nga there are kumbaga lapses o kon may kakulangan man kumbaga sa side sa aton sir nga ang gobyerno agud nga mahitso ang sistema sa aton sir nga transportation kaki 5 June agud ma-address no ang amo ni nga concern no kay ti since nga nakitaan man sa video no although nga ti personally kaki 5 June na experiensyahan man na naton kag nakakita man personally or FD ano no magpauli bala kita pero amo na no sa video ni makitaan gid nga lang nga delikado ang sitwasyon in kaso abi magtabog tong ruida mo mabuslutan kada or gulpe ka tumakilid o kung ano man nga sitwasyon and as mentioned gani no sa aton suri nga land transportation office kun amo nang plastada nga ti puno-puno sa ibabaw kag sa kilid mas mabudlay man ni ubra kun for example madiferensya balang imo nga salakyan ka kay 5 June
0: okay.
1: So dugang naton nga mga updates diri kay wala to naton nung update from the LTFRB pero based diri sa initial info naton magapatigayon man niya sang tawag na no sang hearing kahit since nga nag-issue man sila ya sang show cause order on the part naman niya sang LTO Region 6 okay 5 June ginsuspend sang 90 ka adlaw ang driver's license no sang ining driver sang PUJ because they've seen sang sufficient no nga grounds para yang temporaryo nga ma-suspend no ang iya sining privileges sa pagmaneho o kunining lisensya. So by the way na nagapamati dira sa aton si Mommy Immaculate sa distrito sang La Paz si Sir Cliff Acosta dira sa pamilya manaay kay Sir Ricky kag may kay Ma'am Antonina no and of course dira man kay Tita Rena Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kay Ma'am Veronica dira sa Marizal Lapu sa Decamay and of course ang amay madira sa aton suning former intern or intern nato nagligad nga si Edniel ang iyang tatay nga always gid pamati sa imo ka kay 5 June si Tito Sir Edgardo de los Reyes happy listening Kag ini nga mga balita ang latipon naton sa Patrol upod kay ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Ang mga balita ngayon na batian mga ka-K5, ang builugman nga ginadulong na sa inyo sa kaluwan sa klinika DTX 5 DTX Coffee Mix. Nagka-kape ka na, nagka-detox ka pa. Ang sumuman ginadulong man sa inyo sa kaluwan sa Extend for Supplement for Men. Mga ka-K5, may makakaklabuwas kang nagabulig ni para sa panami sa sirkulasyon sa atong dugo. Naghatag extra energy sa lawas sang tao. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativong Medicinal Wellness Center ni Dr. Miloy, kag ang Extend Food Supplement for Men, mga kakefa. Sa siling mga tinawin, check nato ng dugang mga balita ka-informasyon. Nagi ka na kay K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan mga kake-5 sa siling report, no? Nga ang ining parte mga kake-5 sa sining reklamo, no? Kontra sa Police Station 4, naglabot na ini sa kaya Chief PNP General Melencio Nartates Jr. Bawati, sadyagin eh. Yari na ang mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report. Standby.
31: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
2: K5 June, nakalabot na sa kay Chief PNP General Melencio Nartates Jr. ang tanan nga reklamo batok sa Iloilo Station o kon Iloilo City Police Station 4 direya sa may distrito sang Molo. K5 June, no? Suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga naghatag sang instruction si General Nartates nga dapat suportahan sang PRO 6 ang investigation sang Polcom Region 6 angot ni sa issue kag maghatag sila sang dugang nga mga ebidensya kay 5 June kay kung mahibaluan nga ang Napolcom 6 ni ang nagauyat sang investigation sa issue sang Police Station 4 kay 5 June sa subong malapit na lang matapos ang investigation sang Napolcom suno sa kay RD Tuanyo kag diri mahibaluan kung sino ang kasuhan kag maabsuelto sa nasambit yang reklamo kay 5 June lakip sa mga napalabot sa kay General Nartates amo ang pag-search sang Integrity Monitoring and Information Group o kon IMEG sa Police Station 4 sa diinti may ginaaligar no nga may ara sang wanted nga dismissed police nga nagatener sa amoyang nga talatapan kag ginahimo nga asset sa bypass operation sang kapulisan ta dira iya sa nasambitan nga police station kag iban pagid mga extortion case kag kung ano pagid dira kay 5 June nga mga reklamo nga ginahaboy batok sa Police Station 4 especially sa ilang nga hepe nga si Police Captain Ryan Christ Inot kag iban pa nga mga operatiba kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Mga ka-K5, damo patatani sa mga isyo sa patarakayo, no? Galing lang alay ni Chempo, ta? Pabasaan, ta niya. Lantawon ta kung ano gima ng matutuod nga balita ni nga nadakpan si Senator Bato de la Rosa, ha? Otherwise, ang confirmation sa NBI, hambal ni Melvin Matibag. Hambal niya sa amin, wala. Ang pulis, mga ka-K5, wala man sang information. Pero kung hambal pa ni Ping Lacson niya, si hambal pa Ping Lacson niya, siya pag... Kaya kung nahuli yun, siya sigurado, nasa airport na yun. Grabe, no? Padala nila, gani, ito yung dayon sa ICC, gani. Wala ba, ni Kargan, mali sa aeroplano. Shout out sa kay Nonito Sumbong, kag sa kay Edna Sumbong. Sa may inang highway sa Antipolo. Shout out kay Richie Magos, yung iban pa na ito sining mga followers. Huwag kita chimpo, magka K5 3 sa ito sining pag pangalagad. Sa ngalan sa bilong puwersa sa K5 News FM Iruilo, ako naman ninyo ka K5 June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
31: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
29: K5. K5 News FM. K5.
31: K5
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! My puso!
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Campeon, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TTX 500!
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Kailan nalang subong imo sugar?
11: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
6: DTX 500!
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy.
10: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
9: ka. Baong budlay?
10: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TTX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: TTX 500 na.
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: garantisado.
6: TTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: ikaw ba na
6: ang may diabetes.
7: TTX 500
6: ang TTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: masalikan
7: epektibo.
6: TTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuning nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
13: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
13: Yung may D3!
12: Matakas, mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubo
12: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
12: Garantisado!
5: Epektibo!
12: Para mismo!
5: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
15: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
12: DTX Coffee Mix
13: mabaka sa mga butika.
12: I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata mas epektibo pa. I Care Gold Capsule mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C,
12: mamakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Kasakit ang tiyan?
19: Max4 Biotics.
18: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
19: Max4 Biotics.
18: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
19: Para healthy ang tiyan,
18: mag-klinika.
19: Max4 Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
13: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
23: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
24: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
17: Klinika
0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend food supplement for men.
24: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.

Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man galing?
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to go, Roy! Higa ka dug-dug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
6: Bardagulan! Bardagulan sa K5!

0: gano kamuda! Mayang gabi, Western Visayas! Ang programa nga ni... Kinadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mga gagay-five. Kamusta sa kamulat na nantanan? Sa mga gagay-five naton, Luzon, Visayas, and Mindanao! Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan! Ang ining programa alin sa Lunes hasta sa Bernes, Thursday lang gala. Friday, Saturday, day off na mo ni Kakay 5 June, Aluhado, Kapulot. Kakay 5, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan liwat. Hindi magalibad mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Nagaulan-ulan na naman, nag-ibi naman ang aton nga kalibutan. Wow, grabe ni. May mga area naman kita nga nag-baha-baha. May mga area naman kita subong nga nag-gamay-gamay lang ganing nga ulan. Nag-dalom, nag-himo, bye-bye. May mga area kita subong nga pilalang ka oras ang ulan, mga 30 minutes na ba? Ang dala nagahimo dayon, bye-bye. Well, sa mga gabi, diretso kita anay sa aton nga bar, Dagulan. Greetings. Oh, ginatamyaw naton anay ang study link na nagatutok man subong sa aton. Mga grabe, good evening sa inyo tanan-tanan, mga taga Santa Barbara. Good evening sa inyo tanan-tanan nga nagatutok gyapon sa K5 News FM Philippines, ha? Sa LA and Company Productions. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan da. Hello to LA and Company Productions. Ay, bantayan ninyo ha sa mga events nila this coming August 14, 7 PM, featuring kay Talia Doblicara and Taratsu. Wow. Nagkupon man dyan si Ardon. Oy, Ardon, Gor! Musta ka na, Gor? Ay, gabi. Sa mga friends man naton. Hello, magaling sa kaya. Cirilo. Cirilo, may ang gabi si mo. Hello to Cirilo de la Cruz. Yan nagatutok subong sa aton. Good evening. Kamusta? Matsokolet, birthday ko na sa August 10. Ano, matsokolet man akong spelling ara daw, matsokolet, mga lain-lain ni mo spelling niya. Hello, galing kay Erica Malio, good evening. Kay Nanay Nenva, good evening man kay Feli Lumahang, mga gabi. Nagatutok sa K5, thank you so much. Kay Danny Labrador, mayang gabi sa inyong tanan-tanan. Natamiyan ko man ng mga friends naton diri sa Manolo Zena. Nga nagatutok subong sa aton, especially sa mga friends naton diri sa Bingawan. Nga nagabamati sa aton yung program. Thank you so much. Kaya sa mga friends man naton diri sa may Pontevedra, liwaton ko ha. Nga nagabamati sila subong sa aton. Thank you so much sa inyo. Kay Joe Bird, kay RR. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga K5 naton, iabrihan na ni Matsokolet kay maluto naman kita sang aton lulutoon subong nga gabi. At sino na gusto magluto subong nga gabi? Lutoan ta ka mo sang pinakanamit nga lulutoon. Magtawag lang ni ka mo ha, sa 0919-099-9066 mga ka-K5. Ha? Kung sino gusto na magtilaw sang lulutoon naton sa mga gabi, tawag nyo na diri sa number nga 0919-098-6314. Dali lang may caller kita subong sa line number 2. Mayang gabi!
1: Yes, mayang gabi, Matsokolet.
0: How are you?
1: I'm good.
0: Ah, tiga ano ikaw daw subong, wala ka man na ulanan?
1: Wala man na chocolate.
0: Ah, wala buho balay nyo?
1: Wala man.
0: Very good. Ano colors ang balay nyo, day?
1: Color blue machokolate.
0: Wow, bunga doon simbaha.
1: So, ano, machokolate daw, ano, barangay hall.
0: Ano, barangay hall? Ang inyo ba like daw, ilog nyo man sa barangay hall?
1: Oo, machokolate.
0: Para nami. Ah, amo na galing. At least, ano ang sudaan mo dahil kati subo nag-ulan-ulan subo nga panahon?
1: Sinabawan niya isda, machokolate. Wala galang ko isa sabaw.
0: Oh, wala ka nag-ulan. Wala ka nag-sudaan sang... wala ka niya sang... ano ganyan naman? Balingoy?
1: Balingho, balingon, machokolate?
0: Balinghoy?
1: Balingon?
0: Balingon, gali, balingon.
1: Balingon? Wala machokolate kay wala ko kabakal.
0: Ang balingoy lain man na iya.
1: Oo, balingon gani machokolate ang bal ko.
0: Ang balingoy ya do iya sang nalaki mo na.
1: Mm-mm.
0: Amo na gali. Kita ka na balingoy ya.
1: Wala pa machokolate. Ano ka dako na ang balingoy labalabaw nubo-nubo.
0: Pero depende man. Pero para sa imo day mga tagas nga mga lalaki dalagko balingon.
1: Hindi man guro, machokolate ah. Mayara man gamay siya.
0: Ah, may mga gamay ka, Mangali?
1: Oo, machokolate eh.
0: Ay, abaw! Tuan!
1: Oo, machokolate.
0: Kita ka na guro?
1: Oo, machokolate eh.
0: Ba? Tuan?
1: Oo, machokolate.
0: Sa diin ka nakakita sa balingoy?
1: Sa video, machokolate.
0: Ah, buong sa video, pag-ed! Okay, Day. May question si Machokolate na tatlo. Apat ka question pero depende sa imo nga pag-intindi, ha?
1: Oo.
0: Madanlog o kon mala?
1: Madanlog, Machokolate, mas nami.
0: Wow! Nga madanlog, ha?
1: Siyempre, parang nagaduro dalay-dalay lang, Machokolate.
0: Aba! Aba! Hello, galing ka K5 Kim Kaluyo! Mayong gabi sa imo ka K5 Kim! No isog pa to ang comment-comment sa imo, no? Alright, next question palangga. Okay na sa imo?
1: Yes, machokolate.
0: Laba o kon lip on?
1: Laba!
0: Nga ang laba, gid!
1: Kaya para doon ma... Ano, hindi masalop-salop, hindi ma-chocolate.
0: Ano klase salop, day ang galagpok?
1: Ga... Ano ma-chocolate? Ga huni-huni, ah?
0: Next question! Ano ba lang gusto mo? Ikaw ang gapakaon o ikaw ang gapapakaon?
1: Duwagid machokolate nami.
0: Ah, duwagid niya nga ah. Gusto mo ikaw mapakaon sa mga bisita mo o kung ang bisita mo mapakaon sa imo?
1: Nami gidya duwa machokolate, gapakaon kag ginapakaon.
0: Bumariit!
1: Para may krill ko ng machokolate.
0: Tura mo dahil doon, sirom-sirom. Okay, next question. Anong gusto mo, nag-murarat ang mata mo o kung nag-piyong-piyong?
1: Nami, idaguro mo, chocolate, gumurarat ang mata.
0: Nga gusto mo, nag-murarat, ganagin mo nga mata.
1: Pero para katurong-turong, malamat.
0: Next question. Ano gusto mo? Ang magutok o kon hindi gutok?
1: Nami ko nung utok, machokolate.
0: Gutok? Grabe, gajay mo, dahil... Okay, Inday, gusto magtilaw sang luto ni Machokolate? Day!
1: Machokolate?
0: Mukada, customer ba? Alright!
1: Machokolate, hindi ka bertahan, mamon?
0: Ha?
1: Nagwa ko machukul kita damo tamo sa gwa.
0: Alright, sige. Inday! Inday!
1: Yes, oh.
0: Nga nga!
1: Ah!
0: Baw! Why pa gani? Okay, ready. Inday nga nga kagsuyo pa ang sabaw.
1: Oh.
0: Wow! Butang isang feelings. Grabe nga tingog, badok at tsore. Next, inday, butangan ko karni nga may sabaw. Nga nga! Ay, doon na bugungot ka, day. Last, butangan ko sabaw nga may karni kag nagatigab sa ulihi. Doy do buang. Oh, tamyaw na day.
1: Wala kay tamyaw, machukulit.
0: Wow. Hello, babae. Are, are. Tawagin din ka mo mga kakaibahan sa 0919-099-9066. May caller kita sa line number 2. Hello, good evening. Hello, mayong gabi. Huwag manigas sa bataw. Dahil lang yung dad. Hello, mayong gabi. What is your name? Hello?
2: Hello?
0: Ano ni Agit? Ano ni? Hello, mayong gabi.
2: Gabi.
0: Oh, mayong gabi. What is your name, guapo?
2: Jonathan.
0: Ano, no?
2: Jonathan.
0: Jonathan. Kaya diin si Toto, Jonathan.
2: Tagatansa.
0: Ay, wow. Mayo. Tagatansa, ikaw. Okay, Toto, Jonathan. Kaya tiga ulan-ulan na subong. Anong sudan mo?
2: Hotdog.
0: Wow, namin kitang hotdog.
2: Hmm, color red.
0: Color red nga hotdog?
2: Oo.
0: May color pag iliban nga hotdog, aw?
2: Color brown?
0: Ah, color brown. Ay, maalam, magsabat. May pamangkot si Matt Chocolate sa imo kag dapat mo sabton, guwapo. Para pala sa imo, din mas manami. Ang gamay nga buho o kurang dako nga buho kag nga ah?
2: Depende sa kung ano kasi nga buho ah. Oops. Pero para sa akin, ang gamay para ma-enjoy pa.
0: Huwag enjoy ta ba? Natural kung gamay nga buho ang ginalinglingan mo, ga-enjoy ka gid man maglantaw. Next question. Basa o kon mala?
2: Basa.
0: Nga basa. Kay kung magtrapo ka, nami kong basa, kay madala ang tanan nga yabong. Next question. Gapungko o kon nagaluhod?
2: Kay... Ano eh? Luhod eh?
0: Luhod? Ano blang rason niya na namian ka magluhod? Para ano?
2: Ate, siyempre, para... Maano mo eh, manantaw mo mayo eh.
0: Kaga... Nami,
2: ma-identify mo mayo kung ano na siya.
0: Ah, o. Kung magtakos ka sang hawak sang isa ka tao.
2: Yeah.
0: Wow! Butang ano meaning? Okay, next question. Kamot o kon ba-ba?
2: Ba-ba.
0: Ba-ba. Nga ba-ba.
2: Para ma... Ano mo eh? Ma...
0: Mausap mo gid maayo ang mga beans. Oo. Oo. feeling ko nami kagid mag-English mo kay the way you talk to me bala. Kanami ka mag-pronounce.
2: I really?
0: Yes! I really appreciate your voice lesson. Kanami kagid mo mag-English ay.
2: I not really, sir, ma.
0: Not really, sir, ma. Much hard. May gusto ka tamyawan sa mga gabi?
2: Gusto ko lang tamyawan ng akong mga friends dira sa Tanza. Mayang gabi sa tanan.
0: Wow, thank you so much. Kanami sa imo nga tingog babush. Wow, mga kaki 5 naton, grabe mga caller naton sa mga gabi, ah. 32F310 upod nyo gyapon si Macho Kulit DJ Macho Kulit sa programang Pardagula. Magbabalik
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
12: Yung may D3.
8: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na may anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Bardagulan! DJ Macho Kulit!
0: Oras sa Pilipinas, 10:41 on the clock. Bartagulan. Opo, Japon si Macho Kulita. 10:41 on the clock, mga KK5. Opo, Japon si Macho Kulit sa programang Bartagulan. Mga KK5 na makilipat mag-inom. Sa Klinika D3 Bio, mga KK5. Ikwento mo ang mga sikreto mo sa mga kabuhi. Kaupo, Japon, ang pinakakulit ka DJ Macho Kulit. Sa mga parents naton nga naga sa ulog sa ilang birthday, happy, happy, happy birthday sa inyo all. Thank you again sa tanan-tanan ninyo ng mga sakripisyo sa kabataan ninyo. Abulo, bantayan nyo man ah. Bantayan nyo man, patindog si Matt Chocolate mag-on naman nga coffee shop ah. Ang ngalan sa akon coffee shop, The Coffee Toy. Bantayan ninyo. Napatilaw ko di ka kay 5 Andre sang ano ah. Sang kapi ko kay 5 Andre dal anda ka din. Kumago opening. Ang ngalan sa akon nga kapiyan mga kay 5 The Coffee Toy. Ha? Bantayan niyo na. May ara kami series of matcha. Kag series sang Okinawa. Tanan nga mga bag-ong mga flavor ipatilaw namon sa inyo. Gusto nyo magtilaw sang luha juice, wow. Sarisa juice, garangan juice. Salamat ah. May ang sumong gabi, buksan ko naman ang linya. Kung gusto nyo magtamyaw, pwede ka muna ikatamyaw ah. Kaga patilawon ta ka mo sang luto ni Matt Chocolate. Share the live, share the live. May 91 viewers sa sumong gamay, aton viewers sumong sige lang. May problema. Importante, may viewers. Ibang ganit, 4 lang. Ibang ganit, viewers ganit nila, 8. Kapatayon man sila, kitaayhan. Damo salamat sa suporta sa aton nga fanatics. Pa-shout out kay Pango, kay Kenji. Hello, gali kay Luke Dima Vibas. Bapo man ni si Pango, basi yay tsura ni Pango ni Guru. Dukilat. Si Kenji naman ba siya? Tsura ni Kenji do koko. Kenji! Bantayan ninyo ang coffee shop ni Matt Chocolate, The Coffee Toy. Ha? Bantayan ninyo na. The best na siya nga coffee shop. Hambal ko lang na sa inyo ko sa diin ng alugar. Pagkantuan nyo. Ibang gabaligya, brato, kapi. Akong brato, pagigya kapi ko. 25 pesos lang. May kape ka na, nag-palpitate ka pa. Bunga. Well, sa mga K5 naton, buksan ko ng linya. Tawag na di ka mo. The number nga 0919-099-9066. Magtawag sa 0919-098-6314, mga K5. Ano ba ginaulat nyo? Magtawag na, kag mag-enjoy sa mga gabi. Sa ito nga programang Bartagulan sa K5 News FM, championing the lives of the Filipino. May nga biliwata sa mga friends natin nga nagatutok man. Mga tsokolita, miyaw ko lang mga classmate ko dali sa Cipio nga nagamamati subong sa aton. Ay, okay. Tisin na madulong sa inyo, matamat na kami subong. Kay tiba si maulanan pa kamo. Ibili na si Enrico kag si Jacob Smith. Or ba si pwede man anay madulong ni Enrico si Jacob agi sa salakyan ni ano ni JC Miguel. Please. Thank you. Abi abi abi. Ano ang balat ni ano yaman ang balat ni Sir, perdi na si Kenji sa scatter. Ah, perdi ka li sa scatter. Tingala, man ko kay. Perdi years ka galit. Hala ka, scatter, scatter, scatter. Tapos kung maadula ang kwarta mo, maubos kwarta mo. Sikit ulo mo. Ay, ano ito? Sa mga scatterios, da... Mahilay mag-scatter, scatter ba? Kung maubusan, kwarta ba? Gapudag-pudag eh. Ay, grabe gan. Sa mga kag-E5 na natin, nga nag-pulo pamati sa ato, na kag nag-uloinom sa kape, nga DTX, Coffee Mix. Ah, may kape ka na, nakadetox ka pa. Namin yung kape namon, mga kag-E5, try nyo bala. Namit-namit na eh. Yes, tingin ninyo bala ang kape. Ni Doc Ramil Itang Oy. Bunga. Ah. Eh, check na nibre. Ah, na may galiya kaya ng prebio coffee mga kaka-K5. Ang sugar niya zero ay pwede sa mga diabetesian. Alam mo inom na ko ni. Maging disiplina kung ginangakon ka o galingon. Nga hindi ako mag-inom-inom sa mga tamis. Kaya ako man gapon na yawan. Kapoy mo lang dugay-dugay pa check up. Dugay-dugay pa kuha ka dugot. Malingin din yun mo uno kay taas mo sugar. Eh man, yari testingin ninyo. Inom ka mo sa prebio coffee. Ano yung pinakanami? Prebio Coffee Kit, ang pinaka-the best na coffee. Ha? DTX Premium Coffee. Ha? Inam ka muna. Kaya para mag-enjoy ka mo mga kagay-vibe, DTX Premium Coffee. Amo ng pinaka-nami nga kape ni Doc Ramin Oy. Para sa mga diabetesian na. Hindi ka mag-inom sa mga sugar nga. Hindi namin. No, hindi namin sa lawas. Siyempre, butong gani, malayo, gimana? Ah, si Lee, sir, ako po. Ang ano po? Ah, may ang gabi sa imo. Ay, lagalik kay Daniel Castine, nga nagatutok sa mong sa aton. Good evening, Daniel. How are you? Kamusta sa? Mga friends natin, ha, nagatutok sa K5. Good evening sa inyo. Kay Aldern, na nagatutok man subong sa aton. Bawal giman ang pikon kay mga tao nga mga pikon. Dali ni maperde. Maging delete naman yung imong message, Noy. Hadlo ka mabalaan. May nag-comment ni Bagolang Gindilet, siya iya nga comment, tambal yung mga lawlaw ka ng mga taga-keypipe. Mas lawlaw ka eh. Ano kami naging lawlaw? Butang tabi sa mga kompetisor, may matay nag-compete sa ibang radyo, nga balon mo kami mga lawlaw, ang mga taga-keypipe. Nga nakagay ka, kwintro basket sa ako na. Magulo ang bal ka bala. Ako, kita ang halan mo, gamay lang nabasa ko mo. Robert nga lang niya, Robert. Iwain mo naman eh, erase mo naman. Hindi mo naging makita. Like, K500 ako ma-erase. Ano? Ay, Robert, kasi no, ka mga nagambal nga lawlaw ang K5 News FM. Lakati, wa! Totot kay Tukmol. Ngayong gabi kay Tukmol. Huganas. Wakal ka lang da. Mayo-mayo ka gina. Nambalo mo din mga taga K5 News FM, mga lawlaw. Grabe kay mo, kung isog ka, Noy, ay, pakilala ka. Hindi nga, butang mo da, golpion mo, erase, samalon mo kami mga lawlaw. Kami di kami naglawlaw. Huwag kami kabalo, anong nasuyaan mo sa amon, ano, huwag, dako, ba mo, imong utok, gamay, ay, nako. Hello, mag-alisa kay Robert. Naliwat ka, nag-comment rin sa akon bago lang yun, erase sa comment siya mo. Ang tao ko talit, tsura mo. Tsura mo daw na gamay, ah. Hala, di mo dyan. Ngayong gabi, man, sa mga Marie family, nga nagpamati mo sumong sa aton. Good evening. Ah, nakatutok. Yes, mama. I-guess natin yan sa Sunday. Thank you, Ma'am Salva. Sa mga friends man natin, nga nagtutok sumong. Ah. And also, gray sa ka-friends natin. Ngayon ka, busy nyo na. O, sa pakaisa, kuling nga si Charles Estrada Pumarin, san? Basik dugay-dugay niya isen kaya may gamiting. Ngayong gabi na sa imo. Sa imo nga business na. God bless you. Ano pa kaysa kung tama ka giver? Okay pa mag more blessings to come ka na. Abon sa imong asawa sana. God bless. Yang also man sa aton yung mga defender yung nagatutok sumong sa aton. Mayong gabi sa Western Versailles 1 VXN and Iconics PH Defenders. Good evening. Mabuhay! Mabuhay ang patay. Isa pa idol, pa-shout out kay Prong Gutoy from Aklan. Mayong gabi si Prong Gutoy. Jan Rix Daniel Subista. Mayong gabi sa inyo. Why na ito nag-comment-comment si Roberto?

0: Escalada. Ma'am Jen, good evening. Ining ang babae, diri. Abuot, nabiduligon, sa pladaman ni siya. Kung ga sino pladaman ka mo sa iya. O, depende sa pamatasan nyo. Kung anong napakita nyo, mo napakita yan, Ma'am Jen. Ang utang namon, agan-agan na, nanay. Na, tapos, gin maabot mo ba na? Pagwapa ka gin, Ma'am Jing. Bakal ka muna kay Ma'am Jing Escalada sa iya maligya ka hindi niya panos. Dira sa balipayin, Ma'am Jing. Mga sa mga K-5 natin. Bawal gin ang pikon, mga ka-K-5. Bawal-bawal gin. Inatamiyaw to man si Oscar. Yan nagatutok man subong sa aton. Thank you so much. Kaya mga barkada si Leandro. Leandro, kag si... Sino pa yung isa yung upod man? Si Leandro, kag nalipat ko sa upod nyo sa Boys Town. Bantayan nyo man bago na nga grupo. I-guest na sila sa sunod rin, sa K-Fat. Mga grupo-grupo, dabala. Bulo bantayan ninyo, mga K-5. Kag next week, mga ka-K-5. Mga ka-K-5, next week makaupod na ton si Adlai, isa naman ka-rapper. Si Mr. Blaze. Familiar ka na K-5, Andre? Si Mr. Blaze? Ano na ni Sir Lawrence? Idol, rapper sa Pilipinas. Arili sa next Sunday. Pantayan ninyo! Sige lang ah. Antahon-tahon. Ayos! Mga K-5, thank you so much again. Nagkita't sempo. Ang aton nga programa, Bardagulan sa K-5. Enjoy lang sa mga K-5 naton nga nagpamati sa buong sa atin. Tuesday, ito Sun Boss, Wednesday. Budog na lubad naman ba? 5 na naman ho? Kada 6 ang mga panahon to sumong ha. Sa JC, madulong sa imo. Alright. Ate, sige, no problem. Sige. Well, sa mga K-5 naton, salamat ganyan sa inyong atyempo. 5:55 on the clock. Nagabulos ng ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Buwas naman, the same time, the same station. Only here, to your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga. Ito hindi maayong.
3: Patuloy lang.
5: Nelfon jay.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.

0: sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3. Mabakat
0: sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
4: Yes.
3: Buksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
5: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
0: Ang VCO nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio with VCO.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Health
1: News.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: K5. News FM.
11: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
14: Wow!
13: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, good evening everyone. Nari naman si Madam Usang sa ating programang Bedtime Secrets. Ay karabi, pagidni. Wow, sa mga K5 naton, nakatutok makamugyapon dira Tuesday edition sa ating program sabong sa Bedtime Secrets. Madam Usang, ang inyo mga ang inyo kaupod. Wow! So, ang gabi mga KK5, mag-istorya naman kita, party naman sa mga basa-basa, kag-party naman sa mga tao nga hindi mahilig sa basa, kundi mahilig lang sa malam. Tonight mga KK5, thank you again sa inyong pag tulutambay diri sa amon. Kag natamiyaw tana MR friends nato na before kita magsulod sa atong nga basa, kag mala. Natamiyaw ko si Madam Riza. O, bag-ol kami ni Gop Danay. Thank you so much sa iyong mga pizza. Gipadala diri sa amon. And specially, pili sa MR friends nato kay Arman, kay Jen. Ginagapamati permi sa ating program. Thank you so much sa inyo, ha? Thank you, thank you, thank you, thank you, Gidya. And sa mga friends naton, nga nagpapuli pala, halin sa ilang ubra, magalong-halong kamuda, ha? Kaya pabudlay, subong ang panahon, damo dakpanay. Bawso una, kulbaan ko magwa sa balay, kaya ba sa nanay ko may dakpanay nga lauay, tiya ba ni nanay ko lauay, kuya mo? Sugi kulbaan ko na sa una, subong nga dakpanay, gwapa ka, gwapo na lang. Sa mga K5 naton, hari na parental guidance ni para sa inyo. Ikaw bala, diin mas nanamian mo ang basa ukon mala. Wow! Sa ato na mga bedtime secrets. Grabe no? Ang natawag natin nga basa at mala. Munaya ang hindi natin mapaktan. Bawang po talang kita. Kung mala, masapnot man siya Madam Usang. Kag kung basa, Madam Usang, medyo mabudlay man. Correct! Dapat kung mala, bas-on para hindi mag-stretch. Mo-stretch! Grabe, yun ang mga terminology, Madam Usang, sa mga gabi. Kung basa siya gani, mas hapusudlon. Gadanlog lang. Pareho sa okra bala, mga KK5. Kung mag-laga asang okra, madanlog-danlog sila. Sila sa alugbati, no? Oo, oo. Ano nga nag-isang madanlog? Pag-inaw, K5, Andre Man. Grabe, gadam. And also sa mga friends naton, diri sa Maya Aguinaldo. Oh, nagawa mati sila sa bong sa ato. Din ang Aguinaldo ni Man. Madam Usang, ang ako niya experience sa una sa akong nga bana, mahilig siya magbasa. That's why napas mo siya sa uli. Apo na mabudlay. Ihambal nila ko, no? Kung nag-work ikaw, hindi ka ginmamasa. Halungan yung gidag inyong nga self. Tayo mabudlay kung mabasa ka mo. Ibasi mo parang tunaan sa inyong nga pagpas mo mabudlay gid mga KK5. Madambusa, amo na sa unang problema sa bana ko. Kaya di after niya ubra sa contractions, kapuli siya, permisi ka pamasa. O, ilay naman niyo yung basa. May arap man niya nga basa kung gabi nga nami. Kag may basa man niya kung kisa sa gabi nga do super sarap. Nga do masakit, nga do dugangilu. Wow, bot na lang gito. Ginatatoan ka lang. Hello, gani kay Ramon. Habali Ramon naman, Madam Usang. Ala kon asawa per me man kakabasa. Uy, kubalan ko na siya kung gabasa-basa sa kay ginakuit-kuit niya ko. Ay, bonga-bonga, ged. Well, Garabi, gigilit ni mga ka-K5 naton. Bongga-bongga, good. Tamil kuman si Edlin, na nagawati isabong sa ating program. Thank you so much sa imong Edlin. Amo na mga ka-K5 naton, istoryahan tang basa, tagmala. Kaya mo na ang gusto ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang, will be right back.

0: Bedtime in secrets. Bedtime secrets on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
1: K5
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligan.
7: Epektibo!
8: DTX-500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX-500!
7: Masaligan!
8: DTX-500!
7: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata protektahan ang aton mata mag eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health mag-inom sang eye care gold capsule kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw
1: mighty C ang alkaline nga vitamin C
11: sang una yan iwang iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3. Patakas
11: mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3.
11: Patakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, second part sa ating program, upo niyo giyapon ang pinakakuligid DJ, si Madame Usa. Kag ang DJ nga mahilig mag-angkab-angkab. Amo na ganyan mga K5, isuriyahan natin ang basa tagmala. Kati siyempre natural kung basa manami, kung mala, hindi nami. Pero para sa akin, gusto ko yung mala. At siyempre, kung mala, matinlo, mahamot, hindi bahuers, kay mabudlay man mga K5 kung ang imo shutatels, basaers. So dapat, medyo malahers lang para nga nami ang smell. At darang imong husbando, gusto niya gid permi, mag-inom sang extend food supplement for men mga K5. And isa pagidad bilang isa kababay, dapat always kita maninlo sa aton lawas. Always kita clean, neat and clean. Di kung di kaya mag-neat and clean, mabudlay. Di ba? Kung ikaw, isa katawo, na nagahandom sang imo nga, mission ba, mission? No? Amo ginaiya importante, ginaiya, na dapat hamot ikaw. Like for example, imubana taxi drivers, kapoy-kapoy imubana, mambas lang mo, hindi. Ma-change over, tabalan ni. Wow, change over. So, pagka K5, dapat ready ka dito sa buha. Dapat ikaw ang babahi, hamot ikaw, halin sa buhok, sa tangkogwo, sa leog, o sa hawak, sa balikawang, sa imong sigtot. Dapat hamot ina. Because may mga banda, kita akong gaysa ay nagpangaray kay kitya mo kapit pag makainom sa DTX 500 kag X10 food supplement for many doctor mil o ibahaw. Hindi mo magigidya mapunggan ang iya na pagdukar sang hala bira Iloilo solong sa pagbag-o. Ha? Sa mga K5 naton, ang basa na ginanamin kay ginani Madam Usang, amun siya ang aton na future. Bas-on tang palibot ha, agod nga magtubo ang aton nga ginpangtanom ng mga kabudlayan sa aton kabuhi. O ha, di ba? Hindi po sinigong nga kung basa, lain ang yang sa utop, bas-on natin ang palibot, you get what I mean? Bas-on natin ang palibot. Buti rin ang gatanong kita anay subong sa aton ng mga future. Itanong mo imong ngalan para lahadla o kilalahon ka. Pero sa barangay kapitan naton subong, gamat-amat na sila, hi, hello. Kaya nga, they are planning na magpadalagan kapitan sa ilang barangay. Oh, you see? Amo ng pinakanami mga K5 na dapat kita amat-amat kita saka sa babaw. Ili nga amat-amat kita panaog. Always nato ni butagit sa mind nato nga. Ang importante dira, makabuli kita sa taho. Ang importante dira, makahelp kita sa mga kabataan nga kinanglan man sa aton bulig. So ang basa nga ginahambal ko is, amuna sa basa nga magpatubo sa balatsyago naton bilang isa ka maayo nga taho, isa ka maayo man nga tinuga. Tadamo subong sa mga piyak balay, tupad balay, kailinaway because of baho. Baho imo CR! Pangsot! Pa di ba? Kung ikaw naman dahil sa sumad sa balay, mairitar ka man niya. Pero ang smell, ang baho, amun siya ang mabudlay. For example, ginpagwa mo baho ni Richie Agi. Oh, for example, si Richie Agi, bigono, ang ubra ni Hano Pamaldog, ubra-ubra istorya, tinapuno ka na. Tapos nagmigahay ka mo dahil sa nagmigahay na ka mo, ang imong nga friend niya isa, nag-open up si mo, ay dahil friend ka mo dagrit ni Richie Agi. Ma, edad, grabe, di back na sa imo sa una, amuning-muning mo to. So, ang baho ang ginatago niya, nag-usbong. So, ikaw naman yung baho, grabe, galiya sa una, galiya, ginaamu-amu mo ko niya. Pagkatapos, sumumiga-miga ka sa apon. Wala ba nila ang ginamos? Biska ano mo katago, mausbong gid siya. May ara, di just smell ang ginamos nga sa iban hamot ina. kaysa ibang baho man ina. So meaning to say, mga KK5, ang ginahambal naton nga mala, kung isa mo na siyang makahatag problema sa aton, malamala, gidya. Di kung mala ang isa kabagay, hindi magtubo para sa bula. Kung mala isa kabagay, dupatay na, wala na kong balatsyagon sa isa kang isa. Dapat, ang basa, gidya, o nahon. Kaya ang basa, makahatag kalipay. Oh, wow! Kakadlaw, gisi Ma'am Marivica. Madam Usang, dumapatay ako kakadlaw sa iyong mga topiko sa mga gabi, bonggagin. Well, mga kakifay, magabalik pa si Madam Usang sa programang Secrets Bedtime. Bedtime Secrets. All here to your favorite radio stations. Ako naman po si Madam Usang. Magbabalik.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Looking into your favorite radio stations at 8.7 K5 News FM. Last part sa ating program, tamiyawan ko anay ang kong mga fans si Sir Joel Samadig, nakatutok din. Hello to Sir Kaiser. Hello to Sir Arnick, nakatutok din sa K5 News FM. And sa mga friends nato, ang dali sa may tuburan o tuwang na nagatutok man sa aton sa mga good evening. And sa mga friends nato, ang nagalagkaw lang kong diin. O, mayong kabising yung take her always ba perte. And sa mga friends nato, ang dali yan nagainom sa DTX 500. Padayo lang giyapon, kaya mo na pinaka number one yung food supplement ni Doc Ramil Oy. Mga ka-K5, thank you again sa pag-upod niyo sa ako niya programa Bedtime Secrets. Upod yung man si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7

7, K5 News FM, Dumaguete City, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 94.5, K5 News FM, Calripo, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 89.1, K5 News FM, Pasig City, 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hospital.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanubo.
12: Kaga kontrolar
7: sang imo blood Sugar.
12: DTX 500.
7: Asal Rica.
12: Epic
7: Tibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
12: Yung may D3.
7: E3 Bio. With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3-10, after 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Gortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligad,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligad,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang

0: UTI ko. Salamat sa My TC Epektibo.
1: My TC! Mabakas sa mga butika. My TC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: My TC! Mabakas sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggod,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsug kung ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga tuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Kaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Yan
9: ang
5: gapanupo.
9: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may
9: Physio,
5: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio,
5: ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
9: yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika.

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpampasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigas
17: kasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinong na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatinlong sa imo atay.
17: Basta tinlong atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
18: Yung may D3.
17: Mga butika.
18: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
18: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
18: Yung may D3.
17: Mabagats mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita balang makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis!
0: DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DDX 500!
0: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
7: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman
11: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
10: X10 Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500.
14: Masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo,
14: DTX 500.
13: Masamig ka bala ang gina-allergy,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan,
14: DTX 500.
13: D3 Bio
14: with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3
14: yung may Physio.
13: Ang Physio
14: yung may D3.
13: D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: You may BCO.
13: Ang BCO.
14: You may D3.
13: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Hello mga kapamilya. Kamusta kamo tanan? Kag tanan nato ng mga suki sa aton nga palatuntun ng tinig ng reformasyon. Kag tanan man nga nagapamati sa sining istasyon K5 News FM Philippines. Damo gid nga salamat sa Dios nga naghatag sa aton sang dugang panahon, dugang kabuhi kag sa sining tion sa Gihapon. Makapadayon kita sa aton nga palatuntunan kag kamusta kamo. Kaway pa nga sa Gihapon kamo nangin ba dinalag-on kag nakapadayon man biskan sa piyak sa nagakalain-lain nga mga pagtilaw sa ang kabuhi. Kaway pa nga sa Gihapon pirmi naton gipangabay diri sa aton palatuntunan ang pag-uswag sa aton pagtuo. Pagtubo kay kun ang aton handom lamang diri sa kalibutan mainuswagon kita diri sa aton nga mga handom sa kalibutan, pero kung wala sa Ginoo, hindi siya balansi o hindi balansi. Dapat kung nag-uswag man kita sa aton nga lawas, sa kayong lawas, dayon nag-uswag man kita sa aton nga espiritual, perti ka nami. Kay ang espirituality nga pag-uswag, ang pag-uswag nga espirituhanon, amugin na ang pinaka naming apundasyon kung may handom man kita, kung ano ang handom tadi sa kalibutan. Manang importante katama. So, kamusta kamutanan, kagpasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Sa tanan nga mga pagpakamaayo nga ayang ginhatag sa aton, pagpakamaayo nga physical, mental, spiritual, financial and protection, at aton nga mga pasalamatan siya sa tanan. Kaglabaw sa tanan, aton man nga tinguhaon nga kita mag-uswag sa pag-alagad nga mangintutom sa iya. Kabalo kay utod, mga kabyanan, nga si Kristo lapit na magbalik. Kung ginsaulog sa bilog nga kalibutan ang pagkatao ni Kristo sa Disyembre 25, dumdumunta nga dapat intindihon naton siya may promisang magbalik sa Dios kalibutan. Amutani nga preparahan gid naton siya. Kay kung hindi kita preparar, makibot lang kita. Sige, so muna nga, ari kita balik-balik sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kabay pa nga, basi makabulig man siya sa paglambo, pagtubo sa espiritual na kahimtang sa aton nga kabuhi. Antes sila magparayon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalit mo ito, kami po'y numerologo sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaroon sa amin. Makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong mga banal na mga salita. Nawa ito'y maging gabay sa aming paglilingkod na may katapatan habang kami ay naghintay sa pagbabalik ng inyong bugtong nanak. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camilo Oy, ang pamilya at ang mga kawani sa himpilan pong ito. Nanawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At nanawa, tulungan po kami. Kami ay makapaglilingkod sa inyo ng may katapatan upang kami ay maging rapat-dapat man sa mga pagpala namin kinakailangan. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasalanan sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Parayon kita subong makauturan, makabiyanan sa aton nga pagtuon sa dako nga gugma sa Ginoo. Amo na nga sa aton ang nabalaan nga si Kristo biskan siya manggaranon, pero siya nagkanto diri sa kalibutan, nagpakaimol agon nga paagi sa iya nga iya pagpakaimol, kita daw ambara, butangan ko daw kita mangin manggaranon. Nga manggaranon. Manggaranon, maluwas kita kung aton tinguhaon. Kaya ang kaluwasan, simple lang. Ang kaluwasan, amugid lang ng paghinulsol sa tanan naton nga sala. Biyaan ang sala, untaton ang pagpakasala. Nga aman, kaya ang nakapalain sa kalibutan, nakapaguba sa kalibutan, ang nakapakurap sa kalibutan, kikurap man dito sa wala pa gani ang baha, so no, sa aton mabasa, sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 11, versikulo 12, korap na, wala pa gani. Manigay, di kita matingala sa buong ang isyo, labi na sa mga politiko, ang korupsyon. Kaya korap na daan ang kalibutan. Sang una pa, manang di kita matingala dra. Pero kita tanan, nakurap man kita tanan. Nakurap ang aton physical,
nakorrupt ang aton espiritual, nakorrupt ang financial, nakorrupt tanan. Diri sa kalibutan. Kay nakorrupt man ang kalibutan. But ang balon, naguba. Kay palang ang pulong na corrupt, kumbaga na dunot, wala na. Corrupt na. So, amo na nga ang aton himuon kay ang aton nga kalibutan. Huwag naman ni sing lain nga destinasyon kundi sunugon man ni sa Ginoo, i-purify man ni siya. Pag-purify niya sang kalibutan, ilakip man niya pagsunog ang mga tao nga di Diyos nun. Sa ginaliwat na naton rin, suno sa 2 Pedro 3, versikulo 7, ang tanan man nga butang sa kalibutan sunugon sa Ginoo. Suno sa 2 Pedro 3, versikulo 10, 12, pero may bag-ong kalibutan nga gintigana ang Ginoo. Gintawag siya dito kag bag-ong langit, kag bag-ong kalibutan. Bag-uhon man ang kalibutan, i-purify ni siya sang kalayo. Amo na nga, sa subong pa lamang daan, amo na nga ginisiling naton diri nga aton nating uhaon nga amoy na ang hatagan naton sa pinakalabaw nga pagtagad. Labaw nga pagtagad sa Bisaya. O labaw nga paghatag importansya. Nga man, kay kung hindi naton siya hatagan sang labigid nga igtula pangun. Amo na nga, base, paglabot sa tiyon, makibot na lang kita. Kaya sa subong, laban sa mga tao, ang ihatagan sang importansya, ang ihatagan sang first priority, amo ang handom sang kabuhi. No, kwarta, negosyo, eskwela, amo man ang halalain man tao mga priorities. Pero sa totoo lang, labi na sa mga estudyante, huwag ginalain nga handom, mga gusto gin makatapos eskwela kay para makaobra. Nga man gusto mag-obra, tungod kay para makakwarta. Ano, sa, in short, para gin makakwarta. Dayon kung may kwarta na, gusto pa gin nga dugangan kung ano pa nga makadugang sa kwarta. Kay walay satisfaction. No, hindi makuntinto. Walay contentment kung kwarta na istoryahon. Muna nga, dapat aton gina siya pinsaron maayo. Kay bisan ikaw pa ang pinakamagaranon diri sa kalibutan, pero wala ka man parte sa kalwasan, wala ka man parte dito sa gintagana sa Ginoo nga ginharian nga walay katapusan, gintigana niya nga mansyon dito sa langit, gintigana niya nga kabuhi nga walay katapusan, sa mga putli na ang tingipusoon, sa mga putli na ang lawas, or putli na ang kabuhi. Amo na nga, sa suwong palangdaan, pinsaron naton maayo. Pero kung naton basahon ang wali ni Juan Bautista, sang una pa, Juan Bautista, wali ni Apostol Pedro, dayon mga pamilin-bilin ni Kristo nga mga pulong, tungin-bilin niya sa ngayang gindutunan, nga ang paghinulsol, kinahala ni wali sa bilog kalibutan, sa 24:47 sa Lucas, sa Mateo 3, versikulo 8, hambalito nga magpakita, kag magpakita sang bunga, bunga sang paghinulsol, mga tumbalon, nagkabuhi na, kay kung mag-istorya kita paghinulsol, ang botang balon, naguntat ka na pagkasala. Ano ang sala? Paglapas ang sugo sang Diyos. 1 Juan 3:4. Amo na nga kung makahinulsol ang tao, wala na siya maglapas sa kasuguhan sang Diyos. Basically, amo lang na ang pinakasimple nga analysis nga may ara pagidgali ang kasuguhan sang Diyos. Still binding for Christians. The Ten Commandments. The Ten Commandments still binding for Christians. Amo na nga, importante nga ito maintindihan siya. Amo na nga, ang tagsaka, may nulsolon, matinumanon nga kalag, mahimo nga magtindog subong ni Adan nga hilway gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan. Mahimo sila nga magkari sing maisugon sa trono sang grasya. So, ang tanan nga gusto maghinulsol, pwede sila magpalapit sa trono sang grasya kag makabaton sing kaluoy sang kag makakita sing grasya sa pagbulig sa tiyon sing kinanglanon. Tuno sa atan mabasa Hebrehanon 4, versikulo 16. Sang si Kristo nagluhod sa pangpang sang Jordan. Pagkatapos ang iya bautiso, ang mga langit nabuksan kang Espiritu nagkunsad sa dagway sang isa kasalampati, sa kapating. Subong sang ginpasilak nga bulawan kag naglibot sa iya sang iya himaya. Kag ang tingog sang Diyos gikan sa labing mataas sa langit na batian nga nagasiling. Amo ini ang akon hinigugma nga anak nga sa iya
namutan kugid. Suno sa ato na basa sa Lucas 3 versikulo 22 o Matthew 3:17. Ang pangamuyo ni Kristo para sa tao nagbukas ang mga gawang sang langit. Kag ang amay nagsabat nga nagabaton sang pangabay para sa napukan nga rasa. Si Sos nangamuyo bilang aton talus ka garantiya. Kag karon ang tawhanon nga pamilya mahimo nga makakita sang dalan pagkadto sa amay paagi sa mga merito sang iya hinigugmang anak. Ini nga duta tungod sang paglapas ginutod gikan sa kontinente sang langit. O kay siyempre nasiparar man siya. Halin sa pagkasala ni Adan, wala nay direkta nga komunikasyon ang tao nga si Adan kan ang Dios. Muna nga gingamit na ang mga propeta, gingamit na ang mga patriarka nga direct communication. Agud na sila naman ang mag-communicate sa mga tao. Ang komunikasyon naguntat sa tunga sang tao kag sang iya manunuga. Apang ang dalan na buksan, agud nga makabalik sila sa balay sang amay. Jesus ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Juan 14 versikulo 6. Ang ganhaan sang langit ginpabay-an nga bukas kag ang kasanag gikan sa trono sang Dios. Nagasilak sa mga tigipusoon sang mga nagahigugma sa iya. Bisan pa nga nagapuyo sila sa duta nga ginang pakamalaot asang sala. Ang kapawa nga naglibot sa Dios nun nga anak sang Dios magatupa sa alagian sang tanan nga nagasunod kay Kristo sa kay Kristo nga mga tikang. Wala sing rason nga magluya ang buot. Ang mga saad sang Dios patod kag maligon. So muna nga importante kaayo dayon ang laygas sang Ginoo lang kay magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo siling sang Ginoo. Kag indi kamo magtandog sang mahigko nga butang. Kag batunon ko kamo hambal sang Ginoo. Kag mangin amay ninyo. Kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babaye siling sang Ginoo ang makagagahom. 2 Korinto kapitulo 6 bersikulo 17-18. Anong bot hambalon magutoran sa mga pulong dari sa among nga bersikulo? Ang nagapahigko sa sini nga kalibutan amo ang sala. Ano ang sala? Paglapas. Kay suno sa aton mabasa sa Isaias 24 bersikulo 5 nga ang mga pumuluyo sa kalibutan nahigkuan. Bangod kay ginlapas nila ang kasuguan. Ginguba ang isa ka katipan nga walay katapusan. Ano nang katipan nga walay katapusan? Amo nang isa sa katipan nga walay katapusan sa Ginoo, amo nang adlaw nga inog pahuway. Pabasahon nato ng Exodus 31 versikulo 18. Ato na mabasa na ang adlaw nga inog pahuway isa ka katipan sa tunga sang tao kag sa Dios. Pero ginguba na sa mga tao sa kalibutan. Himo nga daw komon na lamang nga adlaw ang adlaw nga ginpakabalaan sa Ginoo, ginpahuwayan kag ginbendisyonan. Amo na ang Ginoo na subuan dira. Amo na nga kun ang tao maginulsol, daon magwa, ambot halon magwa, magkadto ka sa lain nga planeta, magkadto ka sa ibang planeta, dito ka na magpuyo. Amo tumalon, hindi ka na magpractice sa mga butang ba anuman nga bagay nga hindi mahamuot ang Ginoo, hindi siya malipay. Amo na nga kinahalan dira is maginulsol. Munang luyag bala ninyo nga mangin mga anak ng lalaki kag anak ng babae sang labing mataas. Yari, ginapahayag ang kahimtangan sining dako nga pribilehiyo. Kari kamo, magbulag kamo, hindi kamo magtandog sang mahigko habang sang Ginoo. Hindi kamo makatipig sang pagpakigupod sa kalibutan, magambit sa mga kalipayan sini, magpakilala sang inyo kagulingon sa mga interes sini, kag sa gihapon mangin mga anak sang Dios. Hindi na pwede kay si Apostol Juan sa sulat, basta na Apostol ka Santiago man dito sa Santiago 4:4, hindi pwede. Nga man, kita ginkabig nga mga adulterer and adulteresses kung kita makipag-friendship sa kalibutan. Anong friendship na siya? Nabalang kung ano ang vicious kalibutan, imungan uyunan, imugyunan, wala na. Hindi na pwede sa Ginoo. Amo nang baguhon siya. Siling ni Juan, Apostol Juan, ang kalibutan wala makakilala sa akon, kaya wala ini makilala siya, si Kristo ng Kambal, sa sulat ni Juan. Apang, tugutan bala naton ang handom para sa pabor sang mga kaaway sang aton Ginoo, na magbugat batok sa aton pagbaton sang mga kondisyon sang kalwasan?
Mahimo kamo magpalapit sa amay sa ngalan sang iya anak, kag bisan daw ano pa ka, guba kag kahoyang ang inyong mga pangabay. Ipresentar ini ni Jesus atubang sang krono sang walay katapusan nga gahom, kag ang kapawa nga ginpasilak sa iya, iga pabanaag sa inyo, batunon ka sa hiniguma. Muna ka nami ang promesa sang Ginoo. May dalag ko nga mga butang, ginapaabot gikan sa mga anak ng lalaki kag babae sa Dios. Ginatan-aw ko ang mga pamatan-on karon kag ang akon tigipusoon naghandom sa ila. Daw ano nga mga posibilidad ang bukas sa ila tubangan. Nga importante ni si Rizal sa iyang ambalanon, ambal niya nga ang mga pamatan-on amo ang paglaom sang ano, banwa o bayan. Ano na, muna, di ba? Ang kabataan, ang paglaom, pag-asa ng bayan. O pag-asa kuno ng bayan. Sa simbahan man, normal siya. Ang mga pamatanon, ang mga kabataan, ang pag-asa ng simbahan. Bakit? Kasi ang mga matatanda, siyempre, lilipas na sila. Magpahuway na sila. Dayon, ang mga pamatanon, amo ang magbulos. Amo na, samtang lang taon na to sila, dako gid tani nga posibilidad kung magpagamit si Ginoo. Kung sinsiro sila nga nagatinguha sa pagtuon na hanungod kay Kristo, hatagan niya sila sing kaalam, hatagan sang Dios. Subong nga ginhatag niya ang kaalam kay Daniel, kay Sadrak, kag Sadrak, Misak, kag Abednego dito sa Babylonia. Mga pamatanon to sila nga nagaedad sang pagkabihag nila, nagaedad sang mga 16 to 18 years old. Ang apat, si Daniel ang pinaka magulang nila. Hindi man sila mag-uutod, pero ang sa edad bala. Mahimo sila makakuha ang mga pamatanon sa mga direksyon gikan sa Dios nga gamhanan sa laygay. Ang kahadlok sa Ginoo amo ang panugod sang kaalam. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ang salmista nagasiling, ang pagsulod sang imo mga pulong naghatag sang kapawa. Naghatag inising paghangop sa mga simple. Kag ang maalam nga tao nagasulat sa tanan mo nga mga dalanon kilala siya kay siya magatuytoy sang imo mga banas. Muna, importante gid kayo. Ang Proverbs makotoran nga dapat aton kilalaon Ginoo. Agud nga kita yaman pakamayon tuytoyan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa pag-apresar sang pribilehiyo nga mahimo ila nga tuytoyan sang wala nagasayop nga kaalam sang Dios. Tuguto sila nga kuhaon ang pulong sang kamatuoran sa buong tao sang ilang laygay kag manginlantip sa paggamit sang espada sang espiritu. Si Satanas isa ka maalam nga general, apang ang mapinuboson dibutado nga soldado ni Kristo mahimo nga magdaog kay Satanas. Nasulat na hanungod sa mga nakadaog or nagdaog. Nagindaog nila siya paagi sa dugo sang kudero, kag paagi sa pulong sang ila panaksihon. Hindi kita dapat magsalig sa kagulingon. Ang aton limitado nga kusog amo lamang ang kaluyahon. Jesus ang gasiling, kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Juan 15:4. Apang nagsaad siya, kung kamo nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, pangayoon ninyo ang bisan ano nga inyo luyag kag ini pagahimuon sa inyo. Ginakabig nga isa kadako nga kadungganan nga imbitaron sa presensya sang isa kahari sini nga duta. Apang binagbinago naton ang makatilingala nga pribilehiyo nga gitanyag sa aton. Kung tumano naton ang mga ginapatuman sang Dios, mahimo kita nga mangin anak nga mga lalaki kag babaye sang hari sang universo. Pagi sa isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas, mahimo nga mapuno kita sang mga bunga sang pagkamatarong kag mangin nagakabagay sa pagsilak sa mga kurti sang mga hari sa walay katapusan nga mga dagun. Ang kalibutan wala makahibalo sa pagkabayaw sang mga anak nga lalaki kag mga anak nga babae sang labing mataas. Mangyara sa palibot nila, wala makakita nga ang mapinubuson naga panghiwala sa kagulingon nga espiritu. Ang mapailubon nga pagka mapainubuson sang tigipusoon may bisan ano nga tumalagsaon nga pabalor.
Wala nila makilala o kon mapresyar si Kristo sang yari siya sa duta. Kag ang alagad, hindi labaw pa kay sa Ginoo. Hindi nila siya mahangpan. Kag kon mas dako ang aton kaanggid sa Dios nun nga kinaiya sang aton Ginoo, mas hindi kita mahangpan sang kalibutan. Kung labi kita nga mga nagasulod sa pagpakingupod kay Kristo kag sa langit, labi man nga magakadyutay ang aton pagpakingupod sa kalibutan. Kay hindi kita iyas kalibutan, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton. Butang balong din ni Apostol Juan, nga wala magkilala is normal gid na siya, nga once nga ikaw madasigon sa pag-alagad sa Ginoo, likawan mo ang mga lain-lain nga kalingawan sa kalibutan nga hindi man himuot ang Ginoo. Kay may mga kalingawan sa kalibutan nga wala mahimuot ang Ginoo. Ang kalibutan lang, ang mga aradra lang ang nalipay, diin man na siya, damo, di kun lang isa-isahon. Ang mga Kristiyano nga matutuod sila, nakabalo na sila, kung natudluan sila. Ang aton bulhaton amo ang pagpangita sang pag pinakamalapit nga paghiliusa sa anak sang Dios. Sa pagtuon sa eskwelahan, amo tumalon sa Biblia, pagtuon sa eskwelahan, eskwelahan diri is kung sa mga Sunday keeper, Sunday school. Sa mga Sabbath keeper, Sabbath school. Amo na ang gintawag na siya nga Sabbath school bangod kay may leksyon. Dapat tunan maayo, intindihon ano ang mga leksyon. Rayon i-apply sa kagalingon, i-apply sa kabuhi. Amo na nga ang tunungaan or mga eskwelahan ni Kristo. Amo na ang iya nga buluthuan. sa pamangin malulo kag may painubuson sing tagipusoon sa pagbuhat sang mga buhat ni Kristo, sa pagpauswag sang isa kag ginharian kag sa pagpanasig sang iya pagkari. Amo na nga iparasig naton nga si Kristo magbalik na, ipabalo naton. Ang dako nga misyon sang mga kabataan sining kalibutan amo ang pagpalabot sa talaksan sang kalibutan. Muna ang kalibutan. Andom kung ano gid sila mangin sikat sa kalibutan pero hindi na siya sa Ginoo lain eh. Hindi nila makita ang malahalon nga mga bintaha nga matigayon sa pagalagan sa Dios sang langit. Apang ang mga anak sang kapawa may dako nga padya nga ginbutang sa ilang tubang. Amo nang kinalain. Ang padya nga sa langit walay katubtuban. Pero ang padya diri sa kalibutan, kung may ara ka man honorary, kung ano ang honorary title mo, may ara ang mga trophies, kung ano pa na dira ang mga crowns nga ihatag, mga padya, pero ang sa langit baw, hindi matupungan ang yaka, ang yabalor. Nasapuan nila nga ang pag-alagad kay Kristo sa mga nag-alagad nga tutong mabudlay kundi puno sang kalipay. Nagasiling sila? Nagasiling si Kristo, ang akon guta mahapos, kag ang akon lulan mamag-an. Mga hinigugma ko, ang Dios naghigugmagid sa aton. Hindi bala nga mag-alagad kita sa iya sa wugos naton nga kusog, kag magtinguha sa pagsulod sa makitid nga gawang nga nagatuman sang tagsa kakinanglanon sang iya pulong. Tinguhaan naton pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa paghimo sing maayo nga matigayon ang pagkadi mamalatyon kag ang korona sang kabuhi nga walay katapusan. Ang tagsa katawo nga may amo sini nga paglaom siya nagatinlo sang iya kagalingon subong nga siya putli unot 1:33. Kun himo naton ini sa hindi madugay makita naton si Jesus subong nga amo siya kag mangin kaangay kita sa Dios. Kay siya magabaylo sang aton malaway nga lawas agud nga mangin kaangay ini sang iya mahimayaon nga lawas. Kay subong nga nagdala kita sang dagway sang dutanon, magadalaman kita sang dagway sang langit nun. Mga hinigugma, ambal ni Apostol Juan, tanawa ninyo kung ano ang sahi, kung ano nga sahi sang gugma ang ginhatag sang amay sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. 1 Juan 3:2. Tinguhaan naton nga apresyahon ini nga gugma, kag magtinguha padulong sa marka para sa padya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Sa Pilipos 3:13 hasta sa versikulo 16, naghambal si Apostol Pablo, mga utod, wala ako nagakabig nga nakuha ko na ang akon kagulingon. Kundi isa lang ini kabutang ang akon ginahimo. Ginakalimtan ko ang mga butang ngayara sa likod, kag ginatinguhaan ko ang mga butang ngayara sa unahan.
Nagatingo ako sa padulong sa tanda agud. Mabaton ko ang premyo nga gintawag sang Dios sa mataas nga kahimtangan pagi kay Kristo Jesus. Gani, kita nga mga himpit magunahuna sing subong sini. Kagkon sa bisan ano nga mga utang may tuhay ang inyo pangunahuna. Ang Dios magapahayag sini sa inyo. Apang kon ano ang aton malabot, magsunod kita sa amuman nga mga pasulundan, magsunod kita sa amuman nga mga kalalabuton. Bangod mo na ang silot batok sa malaot nga buhat. Wala man ginapatuman siyang marasig, gani ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bungos na nahamtang sa ila paghimo siyang malaot. Christus Christ, utso versikulo 11. So, dali mag-uturan kin kumpara. Si Pablo nga nagatinguha nga malabot din niya ang lalabuton, wala niya ginkabing ang gulingon nga nakalabot na siya o na perpekto na siya, pero sa pihak, bangod kay sa wala manihimo adayon, ang silot batok sa mga malaot nga nagabuhat sing kalautan, amo na nga madasig sila nga nagahimo sa mga malaot o mga kalautan nga kay naaman, wala man mag-abot ang silot. Amo na ang tagipusoon sa mga anak sa mga tao, bugos nga nahamtang sa ila ang paghimo sing malaot. Amo na nga ang aton kalibutan kahimtang sa kalautan puwerte, daw hindi mo na malaragway bangon sa kalautan nga nahimo sa iyong kalibutan. Pero ang solusyon, huwag ginsing liwan kundi ang paghinulso lamang. Ituad ang sala, untaton ang sala, pangabayon si Kristo, patihan nga siya lamang ang bugtong naton nga paglaom sa sining kalibutan, kag sa palabuton, dayon, bisan ano kita ka makasasala, ano ka, grabe ang aton sala. Iya kita patawaron. Suno si Isaias 1:16-18. So, wala naman kita chimpo mga padayon tapos untas na huwag makangamayo. Mapagpalat mahabagi naming Pinong Diyos na marulog kami muli sa iyong banal na nuklokan sa pamagitan iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Ganyan din ang si Euro Camilo Oy at pamilya at kasama ng mga kawani. Patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkulang at pagkasala at mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection na wa matanggap namin sa lahat ng mga panahon. Ito yung hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: 99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM Dr. Roman. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Mas, no.
2: Ano na yung engineer man?
1: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom kilala ko ni palainom sa

0: Ang DTX 500 pag may PC. No, amo nang pinaka-namis, Sir Boy, no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag may TC, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
0: avocado
1: cells.
0: Subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag may Tisero Purecy tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganang lang makapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag may TC, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500 inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
3: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustain tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan, is more on fruits.
0: Rustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
1: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
1: Mahilig siya taguay?
0: Once ka panago, sinji na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
6: Dizzy, ano, dizzy.
1: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, ka 19, ha?
6: Kampiyon ni mag-pitch.
0: Kabalo ka ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
6: Maligo. Good basic, ginaya.
0: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
6: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis, ang pila ka importante. Hamot-hamot ka, kunang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
8: So, wow.
7: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
2: DTX 500!
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man ni Blanca Permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwedeng
0: kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para may pares kina, may pares.
0: Di siyempre, klinika dio.
3: Klinika dio fresh.
0: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant, try nyo klinika dio fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malat na ka. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga aduwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
10: because it's a sa natural mga sweetener. Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa mga diabetison.
10: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang ato yung kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
10: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
10: may
3: pa.
10: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may harak pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe siya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend, kinami mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo si Pond kagilanat. Ginaputiktahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo nga low black sini, lipids.
0: tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akwan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
11: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
11: Uy, anak na. Glutathione na.
0: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
11: may ga-repairman.
0: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
11: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
10: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
11: Correct.
10: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Pero may natong patihan sa unano, kaon mani.
10: Kaon mani.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
11: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
10: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
11: Nerve cells,
10: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
11: Namo nagnatag sa D3
10: bio. Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
10: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
10: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
11: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina, kung ga-D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases Which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
0: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
11: Mm-hmm.
0: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayaw bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, mm. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permi na mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
11: Mm-hmm. Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kayo wala man na sang ano, wala side effect, wala...
11: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
11: cancer.
0: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
14: Mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
12: Yung may D3.
9: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa klinika. Sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
11: virus
0: no? Kinahanglan inom D3 Bio.
1: Bisan dengue gani inom ko.
0: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano yung mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, doksam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dalao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Hood Superman
14: for men. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: X10 Food Supplement for men. X10 Food Supplement for men.
15: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras, ginadulong sa atos kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinahandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamatanan sa aton sini nga mga kuturan? Kamusta ang aton sini nga aga? Ang iban sa aton naghihimos na nagahikotar na sang aton sini nga mga lulutoon na sumunga aga para sa pamahaw balon sang aton sini nga mga estudyante. And of course ang iban sa aton nagapreparar naman mga ka-K5 sa panindahan, no? Kadto sa pila naton sini ka mga merkado publiko. Hilabi na gidra sa may banwasang Putotan, nang dira sa may banwasang Sara kag sa syudad sa Iloilo. Oy sa mga taga Sara Iloilo ha, especially sa mga public market nila. Good morning sa inyo nga tanan ha. Ang radyo naton, oh, may inyo lang kay sa sunod hindi na radyo nga gamay atag na mo sa speaker na. Speaker na yatag na mo para batiyon pagkikita na sa sunod sa merkado. Sa may banwasang Sara. May naglabay kahapon kuno sa may tindasang Sara. Abiya kuno ya may diskuhan kuno sa sulod sang merkado. Ang bakuti nga ka may diskuhan now. Ang balyati sir, rabi namon may diskuhan. Kay halos tanan nga corner siyang merkado, may speaker. Abi namon gani ginali na ang cover gym sang banwa sa merkado.

0: Oras mga ka-K5, alas 4.44 sa aton sinibarwa nga pagpangalagad. Dari sa balitang K5 sa umaga. Inaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati. Live na live kita nga nagpangalagad sa inyo sa aton sini ng mga radio transistor sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa FM band mga ka-K5, babatian ng 88.7 K5 News FM Iloilo mga ka-K5. And of course, ginakamyo taman sa mayong agang aton sini ng mga online netizens, online viewers naton nga nakatutukid sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa subong edisyon sang balitang K5 sa umaga. Sige, sa aton sini nga mga kuturan umpisa tanang aton sini nga agang sa paghatag sa inyo mga ka-K5 sa mga nagapanguna nga balita kag mga impormasyon nga dapat naton barwa mahibaruan subong aga. Unahon tanay ning aton sini nga weather update sa aton sini nga mga ka-K5 kay as of 2 a.m. today, August 5, 2026 mga ka-K5. Si ang LPA naton kahapon nangin isa na ka tropical depression ngayara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nga ang iya sini nga location mayara ini sang 160 kilometro sa bayin sang west sang Bukidnon sang Baknotan sorry 160 kilometro ang kalayoon sa west nga bahin sang Baknotan La Union, di Bukidnon ah, La Union. Mayara ini sang sustained winds kag pagmadlos nga nagalabot sa 65 km/h kag 80 kilometro per ora sa aton sini nga mga ka-K5. So ang iya sini nga pagulag nagahulag ini sa southeastward nga may slowly nga movement no sa aton sini nga mga ka-K5. So ang LPA nangin isa na ini ka tropical storm samtang ang lantaw kahapon sang aton sini nga pag-asa nga LPA sa gwa sang Philippine Area of Responsibility malayo ini sa landmass nato na sa Pilipinas pero nangin isa na ini ka typhoon category ining si Typhoon Dolphin sa aton sini nga mga ka-K5 si Typhoon Dolphin ang ara sa kalayoon nga 1855 kilometers east of northern east sang northern Luzon. Mayara ini sang sustained winds nga nagalabot mga ka-K5 sa 165 kilometro per ora kag may pagmadlos nga nagalabot sa 205 kilometro per ora. May ara ini sang kadasigon o kon movement nga nagalabot sa 22 o kon 20 kilometer per ora 20 kilometer per ora. So amo ni sa ang latest weather bulletin update naton mga ka-K5 no sandig sa pinaka latest nga update sang pag-asa mga ka-K5. Oras alas 4:48 sa aga. Ang aton oras kinadulongin sa aton sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang kape nga kampyon, Klinika DTX Coffee Mix. Paunta si ka-K5, kisya ang assistant ni ka-K5 alira apin sa kusina kung ano ang gimpreparar si ni mga kabiyanan nga tawag ni menu for today naton subong aga no kag anong ging panindahan niya sini sa aton sini nga mga ka-K5. Matik na yamo basta magbulos ka gani sa chef mo ikaw na dayon ang ma-preparar sa aton sini nga mga ka-K5. Di kung wala ka ka-preparar ate may ara sang ginatawag nga ano na mo may ara sang ginatawag nga premyo. Saan mo ay kapaka-preparar may premyo ikaw? Pero matik na yun eh. Matik. Pag basta gani magbulos ikaw, may ara na dayon matik na. Okay, pasudla na diri si ka-K5 kisya hanaysay. Sa aton sini nga mga ka-K5 subong aga, mga ka-K5 no. Ang tawon ta kung ano sa kapreparado sa aton sini mga kabyanan no. Mga ka-K5 kag kung ano ang iya sini nga i-share sa aton mas ipinirito ng hotdog ning ang balili sa aton daw. Dili pinirito ng itlog. Pwede man tunduan kita ni ka-K5 kisya kung paano maglaga sang itlog no. Ang proper gig nga paglaga sang itlog no. Naisip lang ko hasta 10 segundo ha, kundi sa kasulod ti good luck siya. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anom. Good morning, ka-K5 Kisha.
1: Good morning, K5 Ray.
0: Okay, anong maayo sa morning?
1: Manami kitong morning, tasubong na kahit since nga wala si Maprira ako bulos. So, ako na yung maano, mangin chef subong nga aga.
0: Sigurado ikaw?
1: Yes, K5 Ray.
0: Oh, okay.
1: Mamatik, mamatik.
0: May gin na flash this akon kay na balya, sir, why pa sa kapanindahan? Oh. Why ka pa kapanindahan, pero ti okay lang na.
1: Yes.
0: Ang importante, ara ang menu for today mo.
1: Yes. Oh, preparado, K5 Ray, manabi sa why ka paninda, pero balaan mo na bala kung ano ang lutuon mo sa subong adlaw.
0: Okay.
1: Pwede man na siya karon nga, karon sa panyaga mo, ti after ni manindahan ko, K5 Ray.
0: Okay. Pamati si mo si Kagawad RB Boyko Giliama sang barangay Amamaros, isa sa mga pinakamapisan nga barangay Kagawad sang barangay Amamaros Pototan. Okay. Kabiliban mo si Kagawad RB sang imo sini nga menu for today subungaga. Okay? Ano ang imo sini nga i-share nga menu for today sa ila?
1: Yes, K5 Ray, no? So, ang akon, subong aga nga menu, ang very simple lang ni siya.
0: O, kag, siyempre, eh. Ano gini siya? Ikaw ka naway makapreparar. Budlayan mo pa. Kundi simplihan mo, gini. Sige. Pakbet!
1: Yes, wow. Pinakbet. Pak okay. Na pakbet na bet. Ang okay. Mugirang menu for the day ko, K5 Ray.
0: Sige.
1: So, ang menu for the day na to, no? Simple lang ni siya. Paborito, gini siya sang mga Pinoy. Especially nga kung dira kaga star bara sa do, ano na siya nga tawag, do rural nga areas. Bala, K5 Ray, madamo sang tanom sa palibot. Ikong aga, manami, igin na siya mang laswa sang kalabasa, talong. Tapos may kung gusto mo, butangan mo sang ampalaya. Pero kung do napaitan, kati pwede man nga wala lang.
0: Magambal ka pakbet is a mixed vegetables.
1: Yes, no?
0: Mix of vegetables.
1: Yes.
0: Okay, sige. Ano ang mga vegetables nga masami ginalakot sa pakbet?
1: Yes, K5 Ray. So, ang ginabutang sa pakbit, no, aragin na ang kalabasa, mm-hmm. Tapos talong,
0: okay.
1: Tapos okra,
0: okay.
1: Ang string beans o kung hantak o kung latoy, kung oh. Depende sa inyo kung ano tawag ninyo. Tapos ang
0: latoy, may ara na tawag sa ibang nga lugar, balatong.
1: Balatong. Okay. Sa amon to, K5 Ray, hantak.
0: Hantak?
1: Hantak, amon okay. Na tawag sa amon to. Sige. And then, kung gusto mo, may para mangin special, butangan mo sang baboy. Mm-hmm. Butangan mo sang baboy. And then, marguso. Depende, K5 Ray, kung napaitan kasi pwede man nga wail at marguso. And then, butangan mo sang tomato, onion, garlic. Tapos, ang pork belly, no? Kung gusto mong mas special. Tapos, kung gusto mong pagit shrimp paste, K5 Ray, para mas dugang sa, ano, no, timpla.
0: Iba na dugang. Sa ginabutangan nila, kalkag.
1: Yes, K5 Ray. Depende, subak.
0: No? Ang gagmay nga mapasayan.
1: Ang pasayan. Na, yes, K5 Ray.
0: Sige, so, paano ang proseso sa pagluto? Sinebe, may balaan na itong kabanggaluto. Kagin man, okay, go ahead.
1: Okay, K5 Ray, no? So, ang pagluto sang pakbet, so, syempre, painito, malay siya mo kang raha.
0: Okay. Natural, given, na na. Basi, gusto mo mag-iumpisa na sa pagbukas ng gasol? Ha? Ha? Basi, gusto mo na yung mabalka nga. Siyempre, una, ubuksan mo na ang gasol, amo na. Okay.
1: Tapos, K5 Ray, syempre, pag-umbuta mo sa karaha, painiton mo ibang mantika.
0: Okay.
1: Then, isutay mo ibang mga garlic, onion, kagkamatis, K5 Ray.
0: Okay.
1: Tapos, syempre, kung gusto mo may baboy, syempre, i-anon mo dyan, igisagisahon mo anay ang baboy until siya mag-brown.
0: Okay.
1: And then, ibutang mo ang tubig. Butangan mo siya kagulaton nga mag-
0: butangan mo sa tubig. Pag-isa mo, hindi mo pagbagito ng baboy, butangan mo sa tubig. Anay,
1: yes, kamay. Butangan mo, kagulaton mo siya nga maglaga para at least bala ang baboy mo, dumahumuk-humuk siya kagkaon ka. It melts in your mouth.
0: Okay. Wow. It melts in your mouth. Yeah. Ice cream ba? Okay.
1: Tapos butangan mo ang imo, syempre nga kalabasa. Unahon mo siya kay T. Ang kalabasa, dumadugay na siya kay K5 Ray.
0: Unahon mo ang kalabasa?
1: Okay.
0: Okay.
1: Okay. Tapos, ibutang mo.
0: Anong kalabasa mo ya sa gagin bakal? May lakot nga siminto? Nga doon pinasahi na yung kalabasa mo nga dugay ang magumok. Kawa mo yung kalabasa, yap, dasig magumok. Oh, sige.
1: Tapos kay Fabricia, pre, buta mo ang talong, ang imong balatong hantak, tapos ang okra, kag ang, and then after, no, itabuna mo na siya, kagulaton mo siya nga bago.
0: Ano bi ang pinaka sa tanan nga utan? Ano bi ang medyo ulihi sa tanan mo nga ibutang?
1: Ang ano kay Five Ray, ang okra.
0: Wow.
1: Kay okra, the first lang na siya lutuon kay Five Ray. Mukhang usually, kung makita na to.
0: Ay, ba, sampaw lang
1: yes, tinigang. Butang mo lang sa tinigang. Kung dali na siya bala mahubsan, na ibutang mo lang na siya sa babaw sa tinigang, then maluto na siya. So, okay. Mo na siyang pinakalast kay
0: okay,
1: Five Ray.
0: Tapos ibutang mo na. Timplahon mo na siya anong mga seasoning ang ginabutang mo, okay?
1: Butangan mo siya sa ground pepper, black pepper, tapos... Butangan mo siya syempre sang ano, sang seasoning nga mag-nami ang ilasa, itimplahon mo siya with asin.
0: Mm. Tablaw ka ho. No. Vegetarian ng imo pakpet, okay? Tapos oh.
1: Amo na siya kay favorite. Tapos si
0: like, mga,
1: yes.
0: Ano na siya mga pagusto lang ikaw no kung nagabutang ikaw sang mga gamit ni Mang Canor.
1: Nor
0: tapos ni Mang Canor kag ni kung gusto mo magic-magican dahil.
1: Yes. Depende si Ibu kay Favre. Kung gusto mo man butangan sang black pepper, kay daw ano na siya mo daw may anghang effect. Wala siya kay Favre.
0: Black pepper?
1: Oh. Diba?
0: Paminta.
1: Yes, paminta. Butangan mo siya paminta. Nami na siya kay Favre din parisan sang ano, pinirito nga isda. Mo na siya nami paris kay Favre.
0: Ano nga isda nga pinirito ang iparis mo da?
1: Aloy.
0: Aloy? Aloy mula nabalaan mo? Oh. Ano pag yung isda na balaan mo?
1: Bangos! Bangros!
0: Bangros, ano pag yun?
1: Oh. Oh, lang na.
0: Sa bagay, mamo si KK5 kisya sa kusina ni KK5 Alira Apin. Mm. Ang iya sininga roll per may mangkihad mo lang panakot kag pagugas pinggan mo. Nakibot ka ni Kusubong nagaluto-luto. Ka naman nagatuntuon, ka naman galiluto-luto.
1: Yes, kaya syempre kung wala si K5 Alira, tikin hanglan may maanugid, may tawugid nga maghandle sa iyang ginaano. So, ginatutudluan mo na ako ni K5 Alira. Mula na ko yung isa, gakalipat ako. Kaya syempre, di man tanan nga ginatudluan, pamatian.
0: Oh. Ang bali, ma'am, ning Ilumba, mas naman namin pagid kung may gamay siya nga ginamos or shrimp paste. A good mag lapuyot. Dayon wow. Ipaulihi mo ang amarguso. Mm. Agod crispy pa siya kag hindi magpait or malata.

0: Contented?
1: Yes, contented, syempre.
0: Oh, okay. Blooming?
1: Yeah. Depende.
0: Ano pa?
1: Ako lang dan. Basta happy, K5 Ray. Okay, dun dan.
0: Okay. May SK dyo? Nag-chat? Nag-message? SK? Ambalya? Sarap kaayo. Hindi din ako baan ka sang SK, how?
1: Oy lang, oy lang. Kailan mo tumay ginadumdum?
0: Ano ginadumdum ikaw? Mm-hmm.
1: Pero sarap kaayo gali.
0: Labrador, balya. SK, sarap kaayo. Mga balya yan. Sarap kaayo ang imo ko na nga nga menu for
1: yeah,
0: today.
1: Sarap gid.
0: Sige, salamat gid ka K5 kisahan isay.
1: K5 Ray, gikan diri sa News Center para sa ano na tawag ni Ma'am Alira? Ang
0: yum yum yum
1: yum yum yum yum
0: in the
1: in the
0: morning
1: yum yum yum in the morning
0: liwat ta ano nga sa News Center ang kusina tinya sa pub kusina sa K5 okay 1, 2, 3 go
1: gikan diri sa kusina sang K5 News FM Iloilo inisi K5 kesa marihan isay ang nagad para sa yum yum yum in the morning.
0: Siga.
1: Ah, wala siya gali. Di ba? Fine. Gikan diri sa kusina sang K5 News FM Iloilo inis ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa yum yum yum in the morning.
0: Yum yum yum in the morning.

apply ka kuno to sa kalender yan eh, Ma'am Lodi, gulilaw ho. Kung kapasarang imo pakbet. Regani, apply ka to kay Tita Rina Mapa sa Maylapos, sa Lapos. Oh. Ay kulang to sila manong gakwat sang ila sini nga mga kaldero. Good morning, kid kay Ma'am Ning Ilumba. Thank you, Lord, for allowing us to witness another great morning. Our heart is filled with gratitude for the family you have given us. They are the greatest blessings in our lives. Please watch over each person we love, protect them wherever we go and wherever they go, and lead them towards the purpose you have prepared for them. Remind us that we overcome trials in our lives and with you by our side. Fill our home with peace and keep our faith stronger each day. Please keep us all safe, Lord, and let peace rule over the whole world. Amen. A blessed Wednesday morning sa imo ka K5 Rayo Malay and ka K5 sa tanan nga mga nagapamati. Salamat kid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God sa bungaga, and thank you kid sa pagpamati. Ma'am Nadalin Sautong, Danny Jimenez Agpalo, good morning. Alas 5 in punto mga ka K5 sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang doon na naton sining mga balita, mga top stories of the day nga ginadulong sa aton kalawan sa klinika DTX 500 sa may mga balatian sa diabetes hypertension. Mag-inom siyang klinika DTX 500.

sa mga nagapanguna nga balita, mga ka-K5 sa balita lokal, pamilya sang ginpatay nga truck driver sa La Paz, wala sang ihibalo kung may kontrabala o kung may nagadumot sa ila sini nga himata. Sa dugang nga mga balita, mga kabiyanan, pulis ka nag-escort sa preso nga nagpalagyo sa uton, pasakaan sang kaso, Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginrekomendahan sang admin relief.

0: Sa dugang mga balita, mga kabiyanan, sa pila naton sini ka mga natipon nga mga report halin sa aton sini mga Unit 12 reporters, masobra tunga sa milyon nga suspected shabu ang nakumpiskar sa Philippine Drug Enforcement Unit sa Banwa naman sa Haniway. Vice Governor De Boque nagpangabay nga mangin prioridad ang safety kasunod sa overloading concern sa PUVs. Kag 24 anyos ka tricycle driver nga ginbuno sang iya ka subong nga driver sa Barotac Viejo, istable ng kondisyon. Pamilya sini desidido nga magpasaka sang kaso. Sa dugang pangid nga mga balita, kolorong van nga may karga nga mga turista halin sa Iloilo City na dakpan sang Land Transportation Office 6. Oras mga kakipad, alas 5:03 na sa aga, pasiplatan taman pila ka mga importante nga mga balita mga kabiyanan sa aton sining balita nasyonal. Ini sa pagtutok naton mga kakipad sa nagapadayon nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa ika-12 nga adlaw kahapon. Nang kumpisa kahapon alas 10 ang aga ang pagsugod sang Senado sa sining pagpadayon nga pag-usisa mga kakipad sang depensa kagsang prosecution sa pila ka mga ginapresentar nga mga witnesses mga kakipay. Kahapon may ara sang witness mga kakipay no nga siya ginpresentar ni anay former state auditor sang COA para sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Mga kakipay kung sa diin nagatag ini sang testimonya mga kuturan sa sining confidential fund sang Vice Presidente ining confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga nagpungko ini bilang Department of Education Secretary kag bilang Vice Presidente naglabot mga kakipay mga kabyanan sa 600 plus million pesos no sa aton sining mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati ang iya sining confidential funds sa aton sining mga kakipay sa Office of the Vice President. Ang inigaling mga confidential fund gani mga kakipay sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalabati no apisar manwang nga ti confidential fund ang tawag sini diri may special nga personnel nga amo ang mga in charge sa pag-audit o kung paglantaw if ining mga confidential funds was being used properly sang Office of the Vice President o kung sang Presidente mga kakipaib. Sa itong sining mga kuturan, tisuno kay Lawyer Roderick Wamil, no? Ang former state auditor sang Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sa aton sini nga mga kakipaib sa ika-12 nga adlaw sang diskusyon mga kakipaib sa sining impeachment trial sa aton sini nga mga kakipaib may pila ka mga detalye nga ginpamangkot ang prosecution team kag ang defense team mga kakipaib no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, ang ining accomplishment report nga ginlantaw kagin review sang prosecution team kag sang defense team amo ang may pietsa nga February 6 to March 29, 2023 mga KK5. Sa ton sini mga pinangga nga mga tagpalamati. Kag ang ini nga pondo sang February 6 to March 29, 2023 ang di umano ginggamit mga kabiyanan sa medical and food aid mga kakipay gamit ang confidential funds. Sa aton sini nga mga kakipay kusini na gastos ang Office of the Vice President sang 42 million pesos mga kakipay. And sa pizza naman nga April 25 to June 30, 2023 mga kakipay. No? 3 months after nga magamit ang 42 million pesos, no? Ang opisina ang naggastos naman mga kabyanan sang 40 million pesos. Suma total sa sulod sang anom kabulan, may gingastos ang Office of the Vice President sang 80 million pesos mga kakipay. Pero, take note sa itong sining mga kabiyanan. Suno kay Attorney Lawyer Roderick Wamil. No? Nakita mo na si Attorney Lawyer Roderick Wamil, kakipay Paul? Oh, ginapangita mo na? Oh, si Attorney Roderick Quamel sa aton sini nga mga ka-K5 ang witness kahapon, matik na dapat, no? Amo niyo, nagastos ang 82 million pesos si Sara Duterte kuno ang opisya na ni Sara Duterte sa sulod sa anong kabulan. Kagang 82 million pesos kini mga kabyanan nga ginapayag kaging gamit sa medicine and food assistance sa pila ka mga importanteng mission sang Office of the Vice President, wala sang anuman nga attachment mga ka-K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan. So ang pamangkot na bidri sang prosecution ilabinigid ni Attorney Lorna Capunan, no, isa ka private prosecutor sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ano ina sa ang paggamit sang 42 kag 40 million pesos sa sulod sang anom kabulan, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga kuturan, gimbayad sa medical and food supplies sa aton sini nga mga ka-K5, pero kay sino ginbayad, no? Ano ang purpose ng medical and food supplies sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati? Ang sabat diri ni Attorney Roderick Quamel sa aton sini nga mga kabiyanan, ambalya, ang Office of the Vice President ay gamit sang 15 million pesos pagid sang iya confidential funds as payment or rewards halin sang February 6 to March 29. Samtang ang 12 million pesos was also used for payments for rewards from April 25 to June 30. May mga rewards, no? Ano inisang mga rewards, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, nagahambal kita ng ambal nila sang una, ang confidential funds is not actually subjected for the audit because gitawagan ni sa mga kabiyanan ng confidential funds. Because ang ina nga confidential funds or any intelligence fund nga ginagamit sang presidente mga ka-K5, ginagamit ina sa mga operational nga agenda, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sang Office of the President, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 ang intelligence fund, no? Parte na sa mga operation ilabinid sa mga aton sini nga mga military kag sa pila pagid ka mga ginagamit sang presidente para sa pagpasangkad, no, sang security measures sang aton sini nga nasyon, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo na sa mga kabiyanan, no, sa aton sini nga mga kuturan ang pinaka brief nga definition sang intelligence fund. Samtang ang confidential funds naman, it is being used, no, for confidential actions, surveillance by civilian or other government agencies related to general peace, order and safety. Sa aton sini nga mga ka-K5, somehow may ano sila, may common denominator, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ti ang intelligence fund, it is more on the uniform and military personnel nga aspect mga kabiyanan, while the confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5 is being used mga kabiyanan sa mga proyekto nga mga ka-K5 nga mga agenda sang mga opisina nga nagakapot sang confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5, no? I think confidential funds, this is not new to us, no, because ang iba naton ng mga government agencies, hindi lang ang Office of the Vice President, they already also practice, mga ka-K5, ang pag-allocate sang pondo para sa ila confidential funds sa aton sini nga mga ka-K5. Ang pila sinidri ang aton mga local government units, ang aton mga LGUs, no? As long as it is approved and undergo sa proper nga procedure ang pag-allocate sang ila confidential funds. Ang aton mga government-owned and controlled corporations, sa aton sini nga mga ka-K5. While the intelligence funds, mga ka-K5, is limited only to the national government agencies with explicit legal mandates or budget allocations for national security and defense, such as the Office of the DND, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang aton sini nga Department of National Defense, ang aton sini nga Armed Forces of the Philippines, ang aton AFP, ang aton nga Philippine National Police, ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency sa aton sini nga mga ka-K5. But because of this alleged misuse, mga kabiyanan, no? Di nag-umpisa mga ka-K5 ang kaso ni President ni Vice President Sara Duterte sa siling confidential fund. It is because of the alleged misuse. But silingon, ginaalaw ikaw nga mayara, ikaw mga kabiyanan, sang isa ka confidential funds or intelligence funds na for that matter, sa itong siling mga kabiyanan. But it should be utilized properly. Dapat gamiton sa insakto. Hindi dapat nga mangin isa kapamaagi sa ginatawag mga ka-K5 nga corruption o kon pagpangawat sang kwarta. Oh. The term of attorney Lord Nakapunan, ang abogado sang prosecution sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Kay kapamati gid sa ka-K5 kisya na isa-isa nyo sulam kay bati on drinking ug mo. Sa aton sini nga mga kabiyanan nga ang humble ni attorney Lord Nakapunan sa mga katapos ng media. Humble ya nga ang ining kwarta minilyon nga pondo sang confidential funds sang office of the vice president is a scam. S-C-A-M. When we say scam, mambal ni attorney Lord Nakapunan, sa layman's term o kung sa malipot naton sinima nga nga pag-explicar sa inyo. Just like for example si Kiss sa Hanaysay, ging tagagayo sa kwarta sa iya sininga amay. Nga hambal ya, tay, may balaydan kami, may alamutan kami sa eskwelahan. Ang ginatag na kwarta ni tatay ya, that is supposed to be or supposed to pay sang iya ginapangayo ng alamutan, kagbalaydan sa eskwelahan. Amo to siyang purpose ang kwarta ginatag sang iya tatay. Pero si Kisya Hanaysay, imbis nga ibayad dito sa ginpangayo ya, nga balaydan sa eskwelahan o kung alamutan nila sa eskwelahan, ang kwarta dito ya gindala sa small bill kag nagjaming-jaming sila, kag nagpahubog hasta mag-aga sang iya sini nga nobyo. That is a very short and simple definition or scenario when we say nga ang kwarta ging scam according to attorney Lorna Kapunan. Si attorney Lorna Kapunan, mga ka-K5, she is a one of the prominent and well-known lawyer in the Philippines. Why? Because ang iya sining mga ginakaptan nga mga kaso kag mga tawo nga gina uyatan nga mga kliyente, hindi basta-basta mga controversial public figures sa aton sining mga ka-K5. He is also once an attorney and a lawyer of Janet Napoles. Nangin abogada man ini siya mga kabiyanan ni Katrina Halili, sang isa ka artista. May pila pagid ini siya ka mga politiko nga mga kliyente sa aton sini nga mga kabiyanan. Subot silingon bala ang iya sining experience sa iya profesyon bilang isa ka abogada, no? Hindi na niya matangkad mga kabiyanan sa aton sini nga mga ka-K5. Tiambal ya scam. Why scam? Kasi yung pera na ibinigay sa iyo for the purpose na sana gamitin mo yon sa tama, sa sinasabi mo yan ang purpose ng iyong paggamit, ay hindi mo ginamit. Bagkus hindi na utilize sa dapat patutunguhan ng pera. Yun yung sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan. Hmm? Tagalog tayo dito ha. Oh, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpramati. Okay? So ambalya, tiway magamit. But silingon, that is also the scenario of mga nagagwa subong based on the testimony of Attorney Roderick Wamil sa aton sini nga mga ka-K5. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang confidential funds was being utilized sa iban nga bagay kag hindi iya supposedly sa dapat pakantuan sini. Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang initial kahapon nga testimony ya kag mga nagagawa. Sa gitalikdan nga mga inadlaw, isa pa gito sa mga ginpangpuna ni Attorney Lorna Kapunan is ang ining mga pangalan. Batambalya, that is a confidential funds. They can actually put aliases dira, no? Bisan sino? Okay, because confidential sa ganito mo, sinigon confidential from the word confidential, dapat ang mga identity kag ang mga personal informations should be protected. But tambalya, the main issue here is not the name of those who receive money. But the main issue here is that sa aton sining mga pinalangga mga tagpalmati, ang illegal kag misuse nga paggamit sang pundo sang gobyerno through the office of the vice president. Pundo actually, pera ng taong bayan eh. Not just only the fund from the government or the money from the government, but of course the money of the people. No? The money of the taxpayers. Taxpayers' money. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati.
1: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga kakaibala 5:09. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati diri sa balitang K5 sa umaga. Sundan tapagin ini, madamo pagid sang mga posible kag pwede naton mabalaan ng mga informations. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, sa sining natabo mga kabiyan o kung nagkatabo nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. But you know what? Samtang nagadugay, nanotice naton, doon ang hype sang tao doon nagkakadula, no? Doon may punto to si former congressman, 5th District Congressman Attorney Neil Tupas. If you can still remember, si Attorney Neil Tupas, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, is a lead prosecutor sa kaso sang impeachment trial before ni Chief Justice Renato Corona. Sa aton sini nga mga kakipay, dumduman nyo, he is the lead prosecutor sa aton sini nga mga kakipay. And they won the impeachment. No? Kay na-impeach gito si Chief Justice Renato Corona sa aton sini nga mga kakipay. And one of his interview recently sa aton sini nga mga kakipay kay former Congressman 5th District Representative Neil Tupas sa aton sini nga mga kakipay, ang hambalya, if this impeachment trial will take long sa aton sini nga mga kakipay, kung magdugay ini, no, mangin paborable ini sa depensa. Because hambalya, number one, the defense team wala sang dapat pamatud-an. Ang may dapat pamatud-an sa publiko kag sa mga senado, senator judges, is ang prosecution team. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang prosecution team, sila yung mape-pressure dito habang tumatagal ang impeachment trial. Kasi ilalatag nila dapat ang mga dapat malaman ng publiko sa akusasyon sa vice presidente. So, pag tumagal ito, ito ay magiging weak impeachment for the prosecution. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. No? So, kung manotis na aton subong, pormiro sang impeachment, grabing hype sang tao. Subong, sa aton sini mga kakipay, duwaay na yung ibang interest. Parang kuton mo about sa impeachment? Why sila labot ang sabat? Importante, buhi. Kita mo to sa suna ni President Marcos, mangkoton mo sila. Why sila iglik pamati, yasuna? Among sabat isang tawag ko isa, takaan sila sa impeachment sa ginamo sa nasyonal. Bala, importante buhi. Kaya nga man sa 2028, mamili naman kami sa ngamong presidente. ang Ging Palma. Good morning, Herminia Tuando. Good morning, Kakipebre Malay. Kag sa tanan ng mga taga-barangay Kasalsagan, Pototan, nga nagapamatigid kay Kapda, Kap Jesse. Good morning, Kap Jesse. Ang aton sin mapisan nga kapitan da sa may barangay Kasalsagan, Pototan. Good morning, gid si mo Edgar Badbadon. To make the story short, ginuyangan ang kwarta sa wala pulos nga bagay, abuses and misuses then. That is exactly the point sang natabo kapon nga impeachment proceedings, no? Sa aton sin nga mga kaki 5 Sir Edgar. Sige. Alas 5:23, buyat kita na short commercial break. Sa pagbalik naton, kuwaontang mga update kag report sa patrol with KK5 Karen Badilla kag KK5 Jason Talaron. Magabalik kang balitang K5 sa umaga.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala gina allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan
18: ang
17: kapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
1: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumsa!
20: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
22: Para sa balitang
20: K5 sa umaga.
0: Oras, alas 5.31 sa aga sa ito sininga pagpangalagad. Welcome back sa Balitang K5 sa Waga. Kaupod niyo sa Gapon, si K5 Ray Espeha Umaray. Gina, tamyaw ta sa mayo morning, si Ta Cheryl sang Barangay Purog Pututan nga nagpamatigid sa ito sininga pagpangalagad, si Ma'am Annalyn Agravante sang San Enrique Iloilo, si Ma'am Benet Eder Lilia sa Kalinog, upod si Sir Arturo Lilia nga nagapamatigid kag si Sir Remly. Sir Remly, good morning! Si K5 Rio Malay ni Sir Remly, ha? Sa aton sini nga mga K5 ang mga resellers na aton sa Banwas ng Pututan nga available gina mga produkto ni Dr. Ramil Sila. Ang Clinica DTX 500, Mighty CD, Tribayo, kag DTX Coffee Mix, mga K5. Alas 5.31, naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla. K5 Karen, sa update, go ahead.
23: Ray, may isa ka ang gulo sa Subong, no, nga ginasundan ang kapulisan naton sa pagtiropatay ni sa truck driver sa Barangay Banuyaw, La Paz, pasado alas 2 ang kaagahon sa tong Agosto 1. Kung madumduman kay 5 Ray, ang ining victim is kilala nga si Danilo Aguas. Danilo Aguas, 49 anyos kay 5 Ray, ka pumuluyo sa Barangay Lumangan, Miagaw, Iloilo kay 5 Ray. According sa kay Iloilo City Police Office upon ICPO Director Colonel Wilbert Parilia K5 Ray, ngatay mo na may isa sila sa subong nga ginasundan pero hindi niya panimatuad or madetalye kung ano ini ang angulo nga ginasundan nila kay bangod nga ongoing ang investigation kag padayon man ang pagtipon sang kapulisan ta especially sang police station 2 sa pagtipon sa mga dugang nga ebidensya kay Five Ray kag wala pa sila sa subong sang lead sang identity sang suspect according sa kay Colonel Parilla kag based dere sa investigation man sang atod nga kapulisan kay Five Ray nga ang ining CCTV dito sa may crime scene kay Five Ray ginpasan nila sa may regional forensic unit o kon sa RFU kay Five Ray no kay bangod nga ang sa camera hindi ni maklaruhan kay Five Ray kay bangod nga ang suga nagareflect kay Five Ray amo na nga hindi siya tumakitan ang ining hitsura sang suspect nga nagsulod dito sa likod sang garahe agintiro ang ining biktima nga nagadinukoon sa lamisa nga nagakatulog kay tihubog na kay Five Ray ag nakita man sa CCTV suno sa city director nga ang ining suspect after niya sa pagtiro sa ano ni tawag sa victim sumulod pagid siya sa dumay kubo-kubo kay Five Ray kag ginpang tiro ni ang mekaniko nga magutod pero ang ining magutod kay Five Ray nagpaiway sa mag, ano ni sa paghatag sang ilang bahin no kay ti ginakulbaan sila kay Five Ray nga base balikan liwat kag ti sa subong suno sa kay Colonel Parilla ang nagpakingangot man ni ang kapulisan ta dito sa pamilya pagkahapon gingantuan taman ni ang pamilya kay Five Ray nagpaiway man ni sila nga magpa-interview although nga nag-istorya sila sa aton off the record kag may mga ginapanghambal pero suno sa ila kay Five Ray antes tinatabo ang krimen sa July 31 Biyernes nga adlaw ulihi nga nagpuli ang ining si Danilo Aguas dito sa ila nga pulian do sa ila nga pag-obserbar do way man ni kay Five Ray no sila nga gapakita problema or kahadlok ang ining biktima kag wala man ni siya nakatuad sa iya nga misis kun may kontra siya o kun may nagadumot sa iya kay Five Ray direya sa ginaubrahan niya sa tracking sa may barangay Banuyaw. Mayara kita dira sang lipot lang no nga statement ni Police Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO director.
2: Mayroon na tayong angulo na sinusundan at sa ngayon ay hindi pa natin pwedeng masabi considering na nangangala pa tayo ng additional na ebidensya at makilala natin yung suspect. Una, mayroon silang kainuman noong gabi, tapos natapos yung ano nila, yung inuman, siya na lang yung naiwan at nakatulog doon sa mesa. And based doon sa CCTV na nakita natin, pumasok yung suspect sa likod at binaril siya doon sa kanyang inuupuan. And after that, pumasok din sa ang suspect doon sa tinutulugan ng dalawang mekaniko na magkapatid. At pinapuputukan din.
0: K5 Karen,
23: mm.
0: Ang ining suspect na ginarantaw sa aton mga polis, hindi ini siya posible upod sa ilimnan sa sining biktima?
23: Yes, negative K5 Ray. Wala siya sa ilimnan, suno sa kapulisan ta.
0: Okay, next ka question is, ginalantaw bala nila Ayhan also kag na-consider nila ang posibilidad nga set up ang natabo sa biktima kag may idea ang iyang mga kopdanan si Limnon?
23: Oh, amo pa ginaang wala man ginadula sang aton nga kapulisan kay Five Ray no kag isa sa mga gina-investigate nila kay basic bala set up kay Five Ray or
0: number basic one, ang iyang mga upod kung concern ka ni sa upod mo dabi, pukawon mo ni, kagpalinon mo, patulogon mo dito sa kundin ka magatulog, eh, di ba? Pero ang mga upod dyan, naglakat, siya ang ginbilin, tapos ang ginbilin, pasanga mo ng posisyon niya.
23: Yes, K5 Ray.
0: Do, makatingalahan, bala nga, kamo bilang mag-abyanay, ulupdanay ka mo sa trabaho, bayaan mo imo siya, di ba? Ang ikilala ko gani, gindulong gid gani, pag gusto sa da, kung magigiligid siya sa salog, ang importante, gindulong siya. Diba? Amo na siyang mga abyan. Sa ton sa mga kaka-K5. Kaka-K5 ka rin?
23: Yes. Kag according mandaan sa kapulisan ta, kag sa iba niya kung makaupdanan, kag mismo sa pamilya niya K5 Ray, na kung mahubog niya siya, dira lang ginaga siya na yon sa ginapungkuan niya o umpisagin sa pagtagay niya kag sa pang matulugan siya K5 Ray. Dira lang ginaga siya sa bangko or sa lamisa mahilay-hilay dayon according sa iya nga pamilya.
0: Why ni sa isang background sa police anything nga involvement sa ginatawag naton nga illegal activities?
23: Yes, negative K5 Ray.
0: Okay, kay makatingalahan dire sa aton sini nga mga ka K5 nga gin nagakatulog sa ginlutang pa siya, busilingon akig kag grabing dumot sang suspect siya.
23: Kag ang isa man dire nga ti isa subong hindi pa man ma-confirm gin no sang aton nga kapulisan kun bala mistaken identity man ang natabo kay ti knowing suno sa kapulisan ta sa kay Colonel Parilla nga ang ining victim gincheck to nila sa may mag-aw negative ang record dire sa iya nga company, negative man ang record niya or ang iya nga wala siya sang bad record K5 Ray.
0: Sinong ginatinguan nyo nga makuha kag ma-interview kapon dito sa Puloyan niya? Dito gid kinagadtoy ka mo to sa Miyagaw, sa din ng barangay to?
23: Barangay Bugtong Lumangan, K5 Ray. Nag-ano kita dito, ang iya nga asawa ni K5 Ray, may gina-process dere sa city. Ang naatubang ta, ang iba niya nga mga himata, like ang iya nga mga pakaisahan, na upod niya man dira malapit sa balay nila, K5 Ray.
0: Ano ang ilang mga information sa biktima?
23: Amo to kahapon suno sa pakaisa ni kag sa iban niya nga mga family members kay Fibre na tingala ni sila kay last nga nagpauli ang ining victim dito sa ila sa Miyagaw sang July 31 lang then pagka August 1 sang kaagahon amo na ni ang natabo kay Fibre ti suno sa ila pagpauli to ni Danilo sa Miyagaw kay Fibre wala ni siya sang may namuno or may na-mention kay Fibre no bisan sa asawa niya kun may ara siya sang kontra o kun may ara nagadumot sa iya K5 Ray.
0: Okay. So, why gid siya sang may na-mentionar nga may naka-away kay naka kontra pero ang makatingalahan nga siya ang gintiro, no? So, that's
23: yes.
0: Why nga hindi nila makuha ang posibilidad nga mistaken identity kag posible ang mga kopdanan, isa sa mga kopdanan niya si Limnan, amuto tani iya basi ang may kontra. Tina-interview na siyang police na to ng mga kopdanan niya. Nga ba si isa sila? Muna yung may ara sang nakaaway or tumag ni ang natraso kakipay ba Karen?
23: Sa subong negative man K5 Ray, no, ang ina nga information halin sa aton nga kapulisan. Pero ongoing man ni ang ilang investigation kay ang ano pa gini, ang isa pa gid sa napamangkutan sang kapulisan, tayo especially diri sa may police station 2, ang owner gid mismo sang truck nga ginatrabahuan or ginadriva ni Danilo kag ti isang gin-review nila ang record sa mga employees dito kay K5 Ray especially ni Danilo Aguas wala sang bad record or wala man siya kaaway sa iya nga mga kaupdanan kay K5 Ray.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
23: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Ang ato sa ning honorable nga EBP Sir Ray, good morning Iloilo.
0: Mayong aga, K5 Western Visayas, Cagnegros Island Region. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning ka K5 Jobert Lago. Nakapakapin na kami sa Klinika DTX Coffee Mix sa K5 News FM Iloilo. Balik siya mo dira ka K5 Jobert.
4: Thank you so much, Sir Ray, sa Iloilo. From Iloilo sa Iloquital, sa Antique, Sir Nestor, Sir Milmar. Kamusta ang danlog-danlog, Sir Milmar? Good morning.
14: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mabasa-basa, agad man dyan amon nga aga, nagadalhay lang. Pero naka-mighty siren kami, para nga bisan maturutalitian, bas kagamon immune system. Balik ka nimo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Mimar. Basko ka signal sa Antique, sa Siling Matiyon, sa Ilo, kita sa probinsya kang aklan. Sir Michael Calibog, hi please.
16: Good morning, Rojas, Sir Jobert. Good morning, Sir ABP. Iloilo, Bacolod, Gagantiki. Good morning sa aton tanan. Maulan-ulan di sa amon. Subong gataliti na lang. Pero ako gabi, nag-aulan gid. Oh. Naka-DTX coffee mix na kita kag naka-DTX 500. Kampiyon ng signal. Balik sa iyo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Kalibo. Kompleto na ang barkada. Attendance ang aton sa mga kaobdanan. Unahon natin mga balita, mga K5. Tabo kita sa Negros Occidental. Sir Babes, go ahead, please.
22: Mga balita na mundre sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, mga K5, ginafokusan karon sang City Health Office sa siyudad sa Bacolod ang pila karon ka mga records nga nakitan mga kakifab diri sa syudad sa Bacolod nga may problema again ang pila ka mga kabarangayan when it comes sa dengue cases. Ang na-record sa syudad sa Bacolod ang labing una nga kamatayon mga kakifay bangod sa dengue sining atuig 2026. Ang biktima mga kakifay amo ang 8 anyos nga babae nga pumuloyo sa may barangay Villamonte mo ning una nga kaso sa dengue nga kalasgid ang kabuhi sa isa ka 8 anyos mga kakifay. Gin-admit sa ospital ang bata sang hapon sang Hulyo 4 apang nagtaliwan ini sang kaagahon mga kakifay. Base sa history mga kakifay, 5 kaadlaw ang nakita kung 5 kaadlaw antes mga kakifay na diskubrihan ang ining kaso nga may dengue positive ang bata.
5: Sa pihakabahin mga kakifay, dumduman nyo din nga may mga balita kami permidi nga civilian ginapatay kaginaako sang CPP-NPA ang International People's Peace Solidarity Mission o kon IPPSM naghiwa sang investigation kag nagtakop na kahapon ng adlaw kag base sa ila report na ila nga gindokumento ang 34 ka mga insidente sa ginatawag nga spy tagging sa 12 ka munisipalidad kag syudad sa duha ka probinsya. Ang spy tagging mga kakipay pag-akusa sa mga civilian na kuno informer sila o kon spy resulta sa pagpatay sa ila, pagpahog, pagpanakit kag pagpalayas sa ilang nga mga puloy-an dire sa Negros Occidental mga kakipay.
22: Amang mga balita lamon dire sa surat sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Capiz.
16: Thank you so much sa Bacolod sa mga balita. Hailin sa Bacolod sa iloan nato ng mga balita nagikan sa sudad sang Iloilo upod sa kay ABP Ray. Sir Ray, good morning. Go ahead, please.
0: Mayong aga gid sa rwata sa aton sining mga ka K5 diretso kita sa mga labing talalupang doon naton sining mga balita diri sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagpangabay si Vice Governor Lian Diboque sa tanan nga mga PUVs no matapos ka mag-viral ining a traditional jeepney nga may biyahe Iloilo Kalinog vice versa sa aton sining mga ka K5 ini matapos nga daw nagpamulak ang iya salakyan sa mga tawo nga nag-alalangkas kay nagsalalakay sa babaw sang atop nagatag ini sang kakugmat kag pagkabalaka sa pila naton sining ka mga kulturan kag nakalabot ini sa opisina sa aton sining nga provincial government. Suno kay Vice Governor Lian Diboque nga naghangop gid siya sa sitwasyon sang mga commuter ilabi na sa tion sang kagabion no nga wala sang masakyan apang ang safety kag seguridad sa mga kuturan ang prioridad sang probinsya. Matapos banwa mga ka K5 nga ti ginapaparaogana sang Shoko's order ang ining operator sang sining traditional jeepney matapos ka magbayular mga ka K5 sa public safety sa dalan o kon sige tawag naton sininga road safety. Dugang pa sang Vice Gobernador nga igapaloapan niya ang Provincial Planning and Development Office ang pagpasangkad sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa probinsya nga suno sa Vice Gobernador nga makabulig address sa pila ka mga transport issues mga ka K5. Samtang sa dugang naton sini ka mga balita no padayon ng investigasyon sang Iloilo City Police Office sa sining natabo mga ka K5 nga pagtiro patay sa isa ka delivery truck o kon sa isa ka truck driver mga ka K5 diri sa may Banuyaw Lapas sang gintalikdan nga Agosto 1. Sa aton sining nga mga ka K5 may ara na sa ginalantaw nga lead ang mga kapulisan kung sinuman ang nagtiro. Pero ginalantaw man nila nga posibleng mistaken identity ang natabo kay tungod wala man sang anuman nga illegal nga involvement sa mga illegal nga mga aktibidad. Ang ining biktima mga ka K5 kag wala sang mga personal nga kaaway sa aton sining nga mga kuturan. King kasubo ganin isang pamilya kay tungod nga trabaho lang gid ang opisyo sang sining biktima mga ka K5. Amuning mga balita namon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
16: Thank you so much ABP sa mga balita sa may syudad sang Iloilo mga ka K5.
4: Alin sa Iloilo, sa Ilo kita, mga balita sa probinsya kang Antique with Sir Milmar and Sir Nestor. Antique, proceed please.
14: Mga talalopang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western and Visayas. Sumduman nyo balita kapon nga may ginpatay sa San Remigio nga sang ka lalaki, anom kaigo ang lawas niya kang bala. Ginlambatan sa nabukid nga bahin sa may barangay Baladay sa Banua kang San Remigio. Ang talalupang doon kadya kay ang ana nga pamilya, hindi rin galitana pag-ihaya sa andang balay. Kag hindi rin man magpasaka kang kaso, tungod sa pagpangusisa kang K5 News FM na ibaluan ngang diyang lalaki makaano mo rin makagawa sa prisuhan. Karwa ka beses nga na dara sa Muntinlupa ang kaso na lunsay murder kag homicide. Tapos may pagagapang ihaw pa kang mga baka gali. K5 Western Visayas kag may mga record kang pagpanakit kang ana mismo bata kag anak kadya nga asawa. Di ang pamilya, hindi rin magpasaka kang kaso, although nga na-identify rin kang San Remigio MPS ang darwa ka mga sospetsado.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kulang nga nga manturog regya sa probinsya kang Antique matapos ang Isaraca power interruption halin alas 11:46 kagabi, tub-tub alas 3:56 kay inakang kasanagan. Diyan abatsyagan kang 12 ka mga kabanuhan ng Santike halin sa banwa kang anini ipaagto sa may banwa kang Barbasa. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines, nakaproblema kuno ang andang 138 kV Santa Barbara, Iloilo to San Jose, Antique. Sa kadya, wala pa kang eksplinasyon kung anugid ang matuod nga ginhalinan kang nasambit nga power interruption.
14: Wala so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balikan nimo dyan, Sir Jubert.
4: Thank you so much, Antique. Muna masubo kung wala ka sang solar ka K5 Milmar. Halin sa Antique, sa iluan nato naton partner, mga K5 sa probinsya kang Ka-Aklan. Sir Michael Calibio, go ahead please.
16: Sa mga balita sa Banuos ang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan patay gid ang isa ka lalaki matapos nga makuryente ni mga K5 natabo ini sa Banuos ang Balete sa nagligad nga adlaw o dire sa barangay Arcangel Sur sa Banuos ang Balete kay sa pag-interview sa K5 News team kay Police Lieutenant Bulanon hepes ang nasambitan nga police station suno sa misis ang biktima nakibot na lamang siya sang nagpaningitan ang nasambitan nga mister kag makita niya nga na kuryente na kay ginakaayo sini ang linya sang ila water pump kag ginpabuksan niya gulpi siya nagsingkit na kuryente siya gali no. According sa missis pagresponde sa ma rescuer may vital sign pang iasawa kag ginsakay sa ambulansya kag gindala ini sa ospital pero pag-abot sa ospital nakibot siya patay na mga K5 kag nadismaya ang pamilya sa pag sa rescue team kay nangin kampante kuno sila kag wala ginkabitan sang oxygen kag wala gin CPR sang rescue team mga K5 no. Amo ni ang pagpayag sang pamilya patay gid kaluoy ang nasabitan nga biktima. Sugod nato nga balita na identify na ang suspect sa natabo nga bomb threat sa naligad nga July 31 sa isa ka eskwelahan sa Pook Integrated School diri sa Banua sang Kalibo. Ang initial nga investigation bullying ang rason kung nga nag bomb threat ang nasabitan nga minor di edad man. So sa subong iga padala sa Regional Anti-Crime Unit o Conraco 6 ang warrant to examine computer data no para nga mabalaan gid ang ma-check ang device sa gingamit sa nasambitan nga pang bomb threat mga ka K5 kag GC o group chat subong para sa mga manunudlo kag aton mga kapulisan sa Kadabanwa ginlonsar sang aton nga Aklan Provincial Police Office para man nga mapadasig nga maresponde kung may mga emergency kag mabalaan ang ilang mga problema subong wala man sa mga threat sa aton yung mga manunudlo sa probinsya Aklan. Una mga balita di balik sa imo Sir Jobert.
4: Thank you so much Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagkarankaran kapon ang Hamindan National High School alas 9:20 sang kaaga mga K5. Matapos ganag luntad ang kinagamo sa duha ka mga pamatanon mga ka K5 sa sulod sang classroom. Isa ka grade 9 student versus sa grade 8 pupils mga ka K5 sa may bahin niya sang Hamindan National High School. May kutsilyo nga na-recover nga ton sini makatapos ang kapulisan mga ka K5. Pagkakita sang mga estudyante nga nagtapungulay ang kabataan, sus may kapin 20 ka mga estudyante nagpalalagyo, naghugpaa sa sulod sang classroom mga ka K5 kag nakibot ang bilog nga compound sang eskwelahan. Nalipong ining more or less mga 15 to 20 students mga ka K5.
7: sa kahadlok, no, sang pag-inaway sang mga kabataan, mayo lang kay na kuha sang gwardiya ang kutsilyo nga bitbit sang isa ka na involved sa inaway. Gindeklarar kahapon sang Haminan PNP kag principal mga ka K5 nga unta ton ang klase sa nasambit nga eskwelahan kag inpapuli mga alas 10:30 ang tanan nga mga kabataan mga ka K5 daw naghatag truma ining nagakatabo karon bagod man sa nakitaan sa aton mga kauturan sa social media. Ang Haminan PNP padayon pa ang investigasyon paano nakasulod ang armas o kutsilyo sa sulod sang eskwelahan mga ka K5. Dugang pa nga mga balita, kahapon nagresponde ang amin ang Pontevedra PNP mga ka K5 sa aton sining barangay Lantangan matapos may report na may tawo nga nagapakawal sang armas mga ka K5 dito nadakop sa aton mga barangay officials kag sang Pontevedra PNP ang isa ka persona nga nagaedad 39 anyos na recover ang 38 kalibring armas na 10 gramos sang shabu mga ka K5 nga dala sang nasambit nga suspitsado. Sunod sa Pontevedra PNP, nakainom ang nasambit nga suspitsado nga si Alas Junjun samtang nagapakawal sa armas. Dito gindakop sa sangatong mga kapulisan ara sa karon magapangatubang sang kaso kag natakwano nagapahunay-hunay sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station. Amo na mga nagapanguna nga balita, kita nay naman kita, way na ta oras, buwas naman.
9: K-5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras mga ka-K5, alas 5.54. Sa ito sa nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa Umaga. Wala na ta kulabos na nga ton sa nga tiyempo mga kabiyaran. Bantayan na lang pila ka mga balita karon sa pila na ton sa nga mga public affairs program, mga follow-up reports sa nga ton sa mga unit field reporters. Good morning, good. Sa kay Sir Gerland Sumido, sa kay Nonito Sumbong, sa kay Kim Aroseni Flora, nagapamati sa ito sa inyong pagpangalagad sa mga PTA president sa Pototan Elementary and National High School nga nagatugyan sa inyo sa mga produkto ni Dr. Amil Itanguyo, mga klinika DTX 500, D3 Bio Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil. Ang mga dekalidad ng produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning, good. Sa tarantaran natin sa inyong mga suki ng mga tagpalamati. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, mga estudyante nato na may patulog, na may panguragok, na may pangligid sa kama. Abi, bugtaw na. Adlawon na. Yari ng aton sini mga ka-K5 nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangan, ro ka mo dyan. Kagmagpararigos, adlawon tanaron dyo. Gapanima, ho rontin nyo. Bugtaw ron! Bugtaw na kag magpangapis ang Klinika DTX Copy Mix, magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay. Kita ay naman kita buwas ng adlaw, same time, same station. Diri lang sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM Iloilo, 88.7. Nagapabiling kita sa mga tinagagagasiling, the voice of the people is the voice of God. Good morning, good, kay Tito Isyok Ilisan, nakahingagaw pa sa pagpatamyaw. Leo Gritsa, ako na miga nga si Helen Trabado, diri sa Batuan, sa iya kadlawan. Happy, happy birthday, Ma'am Helen Trabado. Halin kay Tito Isyok Ilisan. Alas 5.56 sa aga. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3 D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, ifor problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Matatas, mga butka.
10: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Matatas, mga butka.
24: My family history, ba na kamuusang taya

0: lugar kami ara inigali ng isang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong TTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamik sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel.

0: nga health researcher kay isaman kala registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, 6:07 sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, ka-DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detoxify ka pa.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, K5 Ted Augero Francia, DTX 500 Morning Newscast.

0: Four Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Four Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Agosto 5, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero, Francia.
0: Ted Aujero, Francia.
4: Headlines. Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
5: The story of the day.
4: Confidential funds sang Department of Education sang tuig 2023, wala sang listahan sang confidential activities. Sa balita lokal, nag-viral nga nagapamulak nga di pasayro nga jeepney palambunaw, gin-suspend na sang LTO. Iloilo City Government maghatag sang libre nga bulong para sa mga senior citizen kag mga may kasablagan sa lawas. Sa balita regional, sa Aklan, eskwelahan ginkawatan. Sa K5 Network News, Duterte diehard supporters kinapayag ginadumilian nga magsulod sa Cagayan de Oro City. Sa balita national, Department of Justice wala sang information kun naaresto na ginman si Senador Ronald Bato de la Rosa. Anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nagtestify sa kaso ni anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. Balita international, Amerika handa sa pinakamataas nga level sa pag-atake nga wala pa nakita humalin sa World War II, sunod kay War Secretary Pete Hegseth. Balita sa negosyo, 20 pesos kada litro nga fuel aid para sa mga driver, ginatunan sang Marcos Jr. Administration. Balita sa hinampang, World Tennis Association Rankings, sang Filipina tennis champion Alex Maniego Iyala nagsaka. Barbie Fortesa ginahandom ang Las Vegas wedding bangod may divorce. Sa balitang extra special, sa Amerika, bayo nga indi na kinahanglan pangalabhan, nahimo na. Atensyon sa mga matamad. Nagadumok lang ang linabansang sinimana na kuhan na lang inigali ng pwede mo nga mapadugayan para nga bisan magdugay hindi isa magtarikion. Lasa istrese na sa aga. Kadungan sa imong pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast. Magpangape na sang DTX Coffee Mix. Subang adlaw Miyerkules sa mga taga-sudad sang Iloilo, kamagapadulong dali sa sudad. Maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch, sa kilid lang sang Robinson's Place Haro. Kung halin ka sa Haro Plaza, antes, before sang Rob Haro, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. 9:30 sa aga, sa alas 3:30 karon sa hapon, may free consultation. Harumaan! Boss, sa mga taga Pasay City, Duenya, San Enrique, Banate, San Rafael, Dumaro, Capiz, Dingle, Kalinog, Kaiping ang mga Banwa sa Central Iloilo, kada Webes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawud, Pasay City. Sa mga taga Sara Iloilo, kaga Northern Iloilo. Good news! Bukas na ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Nasa 15 sa aga!
3: The story of the day.
4: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Wala sang ginpasa nga listahan sang confidential activities si Vice President Sara Duterte sa iya paggamit sang 112.5 billion pesos nga confidential funds sang Department of Education sa tuong tuig 2023. Sa day 12 sa impeachment trial, ginpadayon ang direct examination kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil kung saliin ginbusi si ang disbursement details sang taga 37.5 billion pesos nga confidential funds sang Department of Education sang first, second, kag third quarter sang tuig 2023. Basis sa observation ni Wamil, wala na saad sa dokumento ang listahan sa activities nga basihan sa paggagamitan sang confidential funds. Bisan ang cash advances sa disbursement vouchers sa tatlo ka quarters para sa pag-release sang confidential funds ang ginpirmahan man sang Vice Presidente. Samtang, ginpresent man ang tatlo ka Office of the Vice President liquidation reports kung saan base sa COA, wala nagpasa ang opisina sang Vice Presidente sang documentary evidences para sa mga payment sang third quarter liquidation nga matag nga paglapas sa Joint Circular 2015-01 si COA Auditor Roderick Wamil.
1: This on account of the information given by the informer.
2: Okay. Sinabi mo na walang sinubmit na ebidensya. Wala bang naka-attach dito sa accomplishment report?
1: Wala po, ma'am.
2: Okay. Walang report on success of the surveillance activity?
1: Wala po.
2: And, sa pagkaalam mo, and based on your evaluation of the provisions of the joint circular, compliance audit ito, compliant ba ito?
1: Hindi po siya compliant.
2: Bakit, Mr. Witness?
1: Dahil wala nga pong supporting document po yung kanilang payment of rewards as required under item 4.8.5 of the joint circular.
2: Sinabi mo 4.8 ng joint circular. Ito ba yung pinakita mo sa impeachment court kahapon? Yung 4.8 na yan? Yung provision?
1: Isa po siya sa pinakita kahapon.
2: Okay. Ngayon, magkano naman? Magkano yung item na yan sa third quarter report?
1: For the third quarter po, ang amount ng kanilang payment of rewards ay 35 million pesos.
2: 35 million pesos.
3: DTX 500 Morning Newscast. Palitang lokal.
4: Lasais Jess E. Ocho sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang DTX 500. Ginpailalom sa 90-day preventive suspension sang Land Transportation Office akong LTO Western Visayas ang driver's license sang jeepney driver sang jeep kinagabiay lambunaw nga nakuhaan sang video nga nagapamulak nga overloaded sang pasero samtang nagpadayon ang administrative investigation. Base sa LTO Western Visayas, nakitaan sang bastante nga grounds ago temporaryo nga isuspend ang driver's license sang driver, sino kay Attorney Gaudioso Hirospam II, Regional Director sang LTO Western Visayas Office, hindi naman bastante ang patag sang operator nga ang pag-deploy sang dugang units sa tion sang last trip kung gabi ay magresulta sa kalutosan. Dugang pa, mas dako nga risgo ang dalas ang overloading kung ipaanggid sa dugang operating cost sa pag-dispatch sang dugang units sa trips kung kagabihon. Sa ila record, wala man sang valid nga conductor's license ang conductor nga kinaanglan nga magkuha gikan sa LTO. Ginmanduan ang registered operator nga magpadulong sa LTO Western Visayas office kag magpasa sang written explanation sa sulod sang lima kadlaw humalis na baton ang show cause order. Kasunod sang preventive suspension, ginapasurrender ang lisensya sang driver sa LTO. Lasais 10:09 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, tomar na D3 Bio. Nagpalabot sang paghangop sa sitwasyon sa mga pasahero ilabi na sa tion sa kagabihon si Iloilo Vice Governor Natalie Dibuque habang kinaanglan niya mangin top priority ang safety kasunod sang concern sa overloading. Sunod kay Dibuque, nagakatabo ang kaangay nga problema kag sitwasyon sa tion sang last trip sa iban man nga mga rota, hindi lang sa rota nga nakuhaan sa video padulong sa Banwa sang Lambunaw. Dugang pa sang Vice Governor nga iga-follow up man niya sa Provincial Planning and Development Office o kon PPDO ang status sang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sang Iloilo Provincial Government. Sa din ini ang natun-an sa naglain-laing nga agency sang gobyerno agud ma-address ang pila ka transport issues. Dugang pa sang opisyal, ini pa mapatuman ang LPTRP bagod man sa nagahulat pa ang sang Notice of Compliance o kon NOC gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Vice Governor Natalie Dibuque.
5: Pero mga bayad kita sa aton ng mga drivers at sa aton mga commuters, let's prioritize safety first, no? Naintindihan taman ang sitwasyon ninyo, pero you know, hindi pa na mabudlay makumabuta kong sa aksidente. May rason, no, nga ginalikawan to dadang overloading. But in fact, knowing the context and the status init na sa may pabiya, i-follow up natin sa aton na PPDO, ang aton na ang aton na provincial transport from kaya ginahulat na lang ato ng NOC actually from LTFRB. So once may ato kita ng NOC, pwede na nila makadala.
4: Lasais 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Nagapanawagan si 3rd District Board Member Jason Rivera Gonzalez sa tanan niya mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga ipatuman ang existing policy sa traffic para sa mga jeepney kag iban pang public utility vehicles. Hindi matapos ang issue sang POJ nga overloaded nga nakuhaan sang video nga may biyahe padulong sa Lambunaw, Iloilo. Suno kay Board Member Gonzalez nga mayara sang ginpasar nga resolusyon ang Provincial Board sang Enero nga nagahingyo sa mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nga dapat magpatuman sang traffic policies sa idalom sa Republic Act 4136 kag maghimo man sang tikang nga masolusyonan ang overloading. Dugang pa sang board member nga dapat nga masolusyonan na ang nasambit nga isu bagi sa pagbulig sang naglain-lain nga stakeholders kag agencies. Lakip na ang Land Transportation Office o kon LTO kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kag Local Government Units. Sa karon ginalamtaw sa natungdan nga liwat makigsapol sa mga driver, operator kag concerned agencies na tuhoy sa issue. Lasais 22 sa aga, oras ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Ginapamatukan sang No to PUV Phase-Out Coalition Panay ang pahayag nga sabat sa problema sa overloading sa mga dipasayro nga salakyan sa probinsya sang Iloilo ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP. Sino kay Elmer Foro, lead convener sang grupo, iyagil pahayag nga madugay na nga problema ang overloading bangod sa kakulang sang barato nga pampubliko nga salakyan. Dugang pa ni Foro, naglala pa ang concern bangod sang pagdula o pag-phase out sang public utility jeepneys nga ginapatuman sa idalom sang Public Transport Modernization Program o kon PTMP kag madugangan pa ang problema kung ipatuman ang LPTRP sa probinsya sang Iloilo. Base sa natungdan ang solusyon ang mga i-register ang tanan nga POJs nga yara sa maayo nga condition. Madumduman nga nag-viral sa social media ang nagapamulak nga dipasayro nga jeepney padulong sa Banaw sang Lambunaw sa tion sang kagabihon. 6:23 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid mighty C. Pagpanubos ang presyo sang produktong petrolyo, kakayuda sa mga driver, nakabulig solve sa problema sa overloading sa mga salakyan. Kimberly Caluyo sa report.
6: Madugay na nga problema ang overloading sa mga depasahero nga salakyan, ilabi na sa tionsang kagabihon. Ini ang suno sa No to PUV Phase Out Coalition Panay. Suno pa kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa nasambit niya grupo, lakip sa ila ginarekomendar nga solusyon diri, amo ang pagpanubo sang presyo sang gatong, agud indi mangilin ang mga operators kag drivers nga magdugang sang units para magcater sang gab-ina nagapauli halin sa syudad sang Iloilo. Dugang pa niya, mahimo ini paagi sa pag-suspend sang excise tax sa langis kag pagbasura sang oil deregulation law. Pahayag pa niya, dapat mayara man sang nagakaigo nga assistance sa mga operators kag drivers na may mga pamilya man nga ginasagod. Panindugan man sang ila grupo nga indi isabat ang local public transport route plan o kung LPTRP sa among concern. Sa bahin sang mga commuters, masami wala na sang choice kundi magingagaw na lang sakay agud nga makapauli sa ilatag sa kamanga puloy an sa probinsya, rason nga iba nagakabit kag nagasakay sa babaw sang atop sang jeep. Madumduman nga nag-viral ang isa ka POJ nga may biyahe Iloilo City padulong sa Tercer Distrito vice versa bangod sa overloading. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Foro.
7: Actually, yung overloading issue antes po man ipatuman ang modernization program, problema ni sa bangod sa ito pa man ginabato na ito niya kulang ang pampubliko ng salakyan. Rason nga may overloading, kaya hindi mo naman overload kung pastante ang pampubliko ng salakyan. Nga barato nga masakyan ng mga commuters na ito, especially from province. Galing instead nga solusyonan, mas impalala sa gobyerno ang ining problema. Bangod sa ang ilang solusyon ng PUVMP, no? Kung sa diin nagtuga sa pag-case out sa mga traditional jeepneys na nagtuga man sa kakulang pag-insang masakyan nato.
8: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: The 6:26 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Libreng abulong para sa mga senior citizen kag persons with disability sa syudad sang Iloilo, ihatag sang city government. Jenny Kaoyonan sa report.
9: Opisyal na nga ginlunsar sang Iloilo City Government ang Medicine Plus nga programa nga maghatag sang libre nga bulong o kon maintenance para sa mga senior citizen kag persons with disability sa syudad. Ginpangunahan ni Mayor Reyes Trenas ang launching sa among programa sang Lunes, Agosto 3. Sunod kay Mayor Trenas nga ang among programa ang mulig para sa mga tigulan sa syudad agud mapasiguro nga mayara sang husto nga serbisyo para sa mga tigulan kag persons with disabilities. Dugang pasa natong dan nga nagpain sang balor 20 million pesos nga pondong Iloilo City para sa paghatag sang libre nga bulong. Nahibaloan nga nagpatigayon sang sign up caravan ang syudad nga magalibot sa barangay para makapalista ang mga benepisyaryo sa ilang kinahanglan nga mga bulong o kunsarang man makapakonsulta sa barangay health workers para ma-validate ang ilang mga prescriptions. Sa kabugusan, mayara sang 40,000 ka mga senior citizen sa Iloilo City.
8: Port nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si ka K5 Jenny Kauyun para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Las 6:27 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayog. Natrangkaso ka, o kunahna nga trangkasuhon, tumar na, D3 Bayo, epektibo. Motibo sa pagtiro patay sa truck driver nga taga Miag-aw, Iloilo sa Banuyaw, Lapas, na tumod na sang pulis. Karen Badilla sa report.
10: May isa kaanggulong na ginasundan ng kapulisan sa pagtiro patay sa truck driver sa Barangay Banuyaw, Lapas, last 2 ang kaagahon sa tong Agosto 1. Madumduman nga ginkilala ang biktima nga si Danilo Aguas, kag nagaedad sang 49. Nagpaiway naman si Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla sa paghatag sa detalye angot sa anggulo, bangod padayon pa ang pagtipon sang Police Station 2 sang dugang nga ebidensya.
11: Mayroon na tayong anggulo na sinusundan at sa ngayon ay hindi pa natin pwedeng masabi considering na nangangala pa tayo ng additional na ebidensya at makilala natin yung suspect.
10: Sunod pa kay Parilia, hindi pa nila matumod kung sino ang suspect apang nakita sa CCTV nga halin ini sa likod sang garahe kag gintiro ang biktima nga nagkakatulog sa lamesa. Nakita man nga nagsunod pagin ini sa ginatulugan sang duha ka mekaniko nga magutod kag nagpalupok sang pusil. Dugang pa ni Parilia nga hindi klaro ang CCTV bangod nagareflect ang suga sa kamera rason nga ila ini ginapa-enhance sa Regional Forensic Unit o kon RFUC samtang wala naman sang bad record sa trabaho kag sa ila barangay ang biktima suno sa direktor.
11: Una, mayroon silang kainuman noong gabi, tapos natapos yung ano nila, yung inuman, siya na lang yung naiwan at nakatulog doon sa mesa. And based doon sa CCTV na nakita natin, pumasok yung suspect sa likod at binaril siya doon sa kanyang inuupuan. And after that, pumasok din sa ang suspect doon sa tinutulugan ng dalawang mekaniko na magkapatid. At pinapuputukan din.
10: Ini si K5 Karen Badilia para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa Balasan, Iloilo, Dorogista arestado, Reggie Di Mayo sa report.
12: Arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig high value individual o kon HBI matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo, pasado la 5 Diyos ang hapon Lunes, Agosto 3.
3: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
12: Ginkilala ang suspitsado kay alias Michael, 27 anyos, kagresidente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alabado, hepe sang Balasan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan ang main subject sang isa ka sa shay sang ginapatian siya buo sa balor nga 9,500 pesos. Dugang pa sini nga narecover pagid sa operasyon ang tatlo ka sa shay sang ginapatian illegal nga droga nga nagabugatanan sang 110 gramos nga may standard drug price nga 748,000 pesos. Nagdangat naman sa duwa ka semana ang monitoring sang kapulisan sa suspitsado sa diin ang source ni ang gikan sa istansya Iloilo. Sa karon, ang suspitsado ang yara na sa kustodiya sang Balasan Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
10: Ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News
4: FM. 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw kag hard labor, magtumar Extend Food Supplement for Men. Effective, wala sang side effects. Sa Haniway, Iloilo, balor 646,000 pesos nga Cebu ang nakuha sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Drug Bypass Operation sa Barangay R. Armada, Haniway, Iloilo, sining karon lang. Nadakpan ang mga durugista nga sanay Danny Velasco Defensor alias Nonoy, 47 anyos ang edad, inakabig nga high value personality, residente sa Barangay Bungol, Haniway, kag Rincel Anthony Cercado Foro alias Tonton, 39 anyos, residente sa Barangay San Pedro, Haniway, Iloilo. Suno sa report sang Iloilo Provincial Police Office, Provincial Drug Enforcement Unit, nadakpan ang mga suspect matapos magbaligya sang isa ka sachet sang suspected Cebu sa police pusher buyer. 6:32 sa aga sa katapusan nga balita lokal, ang balita inadulong sang Mighty C. Sa Dumangas, Iloilo, balor 476,000 pesos nga Cebu ang na-confiscate sa checker nga si Viviano, 40 anyos ang edad, residente sa Barangay Kabilawan, Barotac, Nuevo, Iloilo, sa drug bypass operation sa Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo, kagabi. Nabaklan ini sang isa kasasay sang Cebu gamit ang 1,500 pesos kay bypass money kag nakuha sa iya pag inakop ang siyam kadugang nga sasays sang Cebu. 6:33 na sa aga, subong adlaw Miyerkules. sa mga taga-sudad sang Iloilo sa 180 kabarangay. Kag magapadulong sa sudad, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, subong adlaw 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
4: Ang balita regional ginadulong sang Mighty C. Sa Aklan, eskwelahan ginkawatan. Leonard Viray sa report.
13: May ara na nga person of interest dokon POI ang Balete PNP sa natabo nga pangpangawat sa Feliciano Elementary School sa may barangay Feliciano sa tung adlaw sang Lunes. Sa interview sang K5 News of M kay Police Lieutenant Resi Bulanone, hepe sang Balete PNP, apisan malabo ang nakuha sang CCTV camera. May ara nga nakakilala sa suspect matapos ang ginpadagay nga follow-up operation. Ang POI suluhanon nga ginhimo ang pagpangawat kagabase sa background check sang PNP. Residente ini sa nga tupad nga banwa kag dati na nga involbar sa mga kaso sa nga pagpangawate. Matandaan nga ginsunod sang suspect ang isa ka kwarto sa nasambit nga eskwelahan samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga manunudlo kag mga estudyante kag ginkuha ang 1000 pesos sang maestra. Naibaluan nga dati na nga ginsunod sang kawatan ang nasambit nga eskwelahan. Sa karon balak imbitahan sa nga Balete PNP ang nasambit nga POI para sa mga dugang nga imbestigasyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
4: Na 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Sa Rojas City, Capiz, bangkay sang dalagitang na kuryente sa Rojas, nadala na pauli sa ila Puloyan. Myla Fuentes sa report.
14: Napauli na sa ilang abalay ang bangkay sang dalaga nga na kuryente patay sang nakaligad nga adlaw sa barangay Dumulog, Rojas City. Masubo ini nga ginsugata sa mga himata, kakilala kag mga classmates ang pag-abot sang malamig na nga bangkay sang ilang apalangga. Matandaan nga ginkilala ang napatay kay Angel, 17 anyos, senior high school student, kaginipong anak sang pamilya. Nahibaluan nga natabong insidente samtang nagapungko ini sa riprap sa atubang sang rest house sa nasambit nga lugar. Apang ginapayag aksidente ini nga nakasaplid sa live wire nga nakabutang sa kudal nga human sa barbed wire. Matapos ang ginpatigayon nga autopsy sa bangkay, nakumpermar sang pamilya nga bangod sa makusog nga impact sang pagkakuryente, ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Naibaluan nga antes pa man natabong insidente may mga reklamo na o kon may mga kabataan na nga nakabatsyag kag nakasaksi nga may ground ang pader sa among rest house. Sa ginpatigayon nga press briefing posible nga magapangatubang sa panumbungan ni reckless imprudence resulting in homicide, ang caretaker kag tag-iya pananglitan magaguha nga hindi intentional ang pagbutang sang live wire. Samtang homicide naman, sa tion mapamatudan nga hungod ang pagbutang sini. Sa karon hustisya ang ginasinggitan sang pamilya sa nangin kamatayon sa makaluluoy nga biktima.
15: Ini si ka K5 Myla Vasquez Puetes para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: Ben Aujero Francia.
4: La 6:37 sa aga, Philippine Standard Time sa K5 Network News. Ang balita ginadulong sang D3 Bio, Duterte diehard supporters sa Cagayan de Oro, inapahayag ginadumilian nga magsulod sa sudad na net pasayon sa report.
16: Muling nilinaw ng local government units na Cagayan de Oro na walang ipinagbabawal na pagpasok sa lungsod para sa mga Duterte diehard supporters o DDS. Ayon kay Mayor Rolando Clarix Uya, Chief of Staff at Sheila Lumbatan, na pike at walang katotohanan ang kumakalat na report na may utos ang alkalde na harangin o pagbawalan ang mga DDS na makapasok sa Cagayan de Oro.
17: Kumutuo ka, anak nga mga news, because wala siguro chief executive nga muingon nga dili pasudlan ang iyahang ang iyang area of jurisdiction. Kay syempre ang usa ka chief executive ang gusto biya niya is magmalambuon ba ang iyahang syudad, ang iyahang lugar. So yes, definitely it's fake news. Dako kay nga fake news kay gihimuan og malicious nga kanabang anggol ang katong ato ang giimplementar karon nga ordinansa, nga ordinansa lang that is trying to regulate sa tanan nga mga transport nga musulod sa Cagayan de Oro.
16: Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
4: Lasay sa 39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, mananam, DTX Premium Coffee. Anay Barangay Secretary sa Bulacan, Gin Patay, Aileen Sanchez, sa report.
18: Usang loob na sumuko nitong Sabado ng hapon ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay secretary at guro na si Stephen Jello Enrique sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat na nakarating kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, nakapagbigay umano ng ante-mortem declaration ng biktima bago ito pumanaw kung saan itinuro nito ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pamamaril. Tapos malaman na siya ang itinurong suspect ng biktima. Voluntaryong sumuko ang hindi muna pinangalan ng suspect sa mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station. Dahil sa pahayag ng biktima, agad na pinaigting ng mga investigador ang case build-up, pangangalap ng ebidensya at dokumentasyon na nagbunga ng pagsuko ng suspect. Ayon kay Police Brigadier General Mendez, patunay ito ng mabilis, patas at nakabatay sa ebidensyang investigasyon ng pulisya. Aniya, nananatili silang determinado na maihatid ang hustisya habang iginagalang ang batas at ang karapatan ng lahat ng sangkot sa kaso. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Lasay 40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Wala pa sa information ang Department of Justice akong DOJ kaangot sa ginapahayag pagka-aresto kay Senador Ronald Marapon de la Rosa. Hindi matapos naglanog ang balita nga nadakpa na ang senador nga ginakabig nga wanted sa kasuguan o kunpugante pangod sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC. Sino kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa sila sang nabatong information na tuhoy diri. Binula na nga wala nagapakita sa publiko si De La Rosa matapos magbalagyo gikan sa custody sang Senado sa tung bulan sang Mayo. Sino sa ICC, si De La Rosa nga anay hepe sang Philippine National Police ang co-perpetrator o kon kahimbon ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte sa ginatubang sining kaso nga crimes against humanity bangod sa ginpatuman sa tung nga kampanya contra illegal drugs. Lasay 42 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang pre-bio coffee. Nagsugid o nag-testify sa Sanigan Bayan si anay DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kasong malversation bato kay anay Senador Ramon Bong Revilla Jr. kag sa iya mga kaupod nga akusado may kang tanan sa ginapahayag 92.8 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ginpahayag ni Bernardo nga siya mismo ang nagdala sang 250 million pesos nga commitment fee para sa mga proyekto sang gobyerno padulong sa balay ni Revilla. Sunod sa iya, 125 million pesos ay agindala sang tuig 2024 kag isa pa ka 125 million pesos sang Marso 2025. Dugang pa ni Bernardo, may isa pa ka 250 million pesos ka commitment fee kag in-deliver sa iya aid nga si Virgel Nino Garcia sa balay ni Revilla sa tuong Febrero 2025. Apang wala dito si Revilla sang amo nga tion. Lasay 43 na sa aga, sa dugang pa nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Nakahatag sa masobra 380 million pesos nga bulig sa 7,000 ka Filipino ang House of Representatives pagi sa suporta sa Bayan Desk o kon support to the people. Suno sa report sang Kongreso, 7,174 ka mga tao ang nakapangayo kang nakabaton sang bulig humalin sang in-launch ang programa sang Marso 18. Sa sulod sang 70 ka adlaw, naglapot sa 381.5 billion pesos ang kabugusan nga bulig nga nahatag sang Kongreso. Lakip diri ang bulong, laboratory test, hospital bills, chemotherapy, dialysis, medical devices, operation therapy, kag funeral expenses. Sa katapusan ng balita, national na monitor sang Armed Forces of the Philippines o AFP nga may 48 ka Chinese vessels sa nagkalainlain nga bahin sang West Philippine Sea sa bulan sang Hulyo 2026. Sino kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ini ang naka-record gikan na July 1 tubtub July 31 kung sa diin sa Ayungin Shoal 14 ka barko. Baho di Masinloc, 22 ka mga barko. Escoda Shoal, 4 ka mga barko. Kagpag-asa Islands, 8 ka barko ang namonitor. Ginpanindugan naman sang AFP nga sang tuig 2016, nag-decide ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, pabor sa Pilipinas, kay nagsiling nga wala sang legal basis ang pag-angkon sang China sa kadamuan nga bayan sang South China Sea, apang wala ini ginakilala sang pungsod China. Lasais 44 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
4: Ang balita sa luwas ang pungsod kinatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500 adlaw-adlaw. Sa Amerika, ginpahayag ni War Secretary Pete Hegseth nga nagapabilin nga nakahanda ang pwersa militar sang Estados Unidos sa level sang pag-atake nga wala pa nakita humanin satong ikaduhang inaway pang kalibutanon. Ang pahayag kasunod sang decision ni US President Donald John Trump nga ipaiway ang natalana nga pag-atake sa Iran nga suno sa iya mangin pinakadako nga ofensiba humalin pa sang World War II. Sa piyaksang pagkaatrasar sang operation, kinpatod ni Hegseth nga nagapabilin nga alerto kag handa ang tropa sang Amerika para sa anuman nga aksyon. Na 6:46 na sa aga, sa iban pang balita, international, sa Fransya, 157 ka migrants ang naluwas matapos masunog ang ginasakyan nga bangka sa French Channel. Sunod sa otoridad, gintuyo sang bangka nga magtabok sa United Kingdom sang masunog ang makina. Gindala naman sa pantalan sang Bologna-Sumer ang naluwas nga migrants. Natabo ang insidente matapos ginanunsyo ni Prime Minister Zandi Burnham nga manginistrikto ini sa pagbaton sang migrants. La 6:46 na sa aga, natrangkaso ka na, tumar na D3 Bio.
3: DTX 500 Morning Newscast.
19: Balitang negosyo.
3: Negosyo. Negosyo.
4: Ang business news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ladies, para nga wala sang odor under Clinica Spore Biotics. Kung na-disminuria ka, magtumar, Clinica Spore Biotics effective. Sa business news, ginatunaan sang economic team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., Office of the Executive Secretary kag Department of Transportation, ang proposal nga maghatag sang 20 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga driver sang public utility vehicles o kon PUVs. Suno kay Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung, ginatanaw pa sang gobyerno ang proposal kag wala pa sang final decision angot sini. Samtang ginpahayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga nakapasa na sila sang ila recommendation sa Presidente para sa 20 pesos kada litro nga fuel subsidy. Sa reference rate, 60 pesos and 99 centavos ang United States dollar, 80 pesos and 95 centavos ang British pound, 7 pesos and 77 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 43 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 21 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 12 centavos ang Singaporean dollar, 39 pesos and 26 centavos ang Australian dollar, 161 pesos and 78 centavos ang Bahraini dinar. 16 pesos and 60 centavos ang United Arab Emirates dirham, 14 pesos and 45 centavos ang Malaysian ringgit, 35 pesos and 91 centavos ang New Zealand dollar, 196 pesos and 80 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 41 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 60 pesos and 92 centavos ang Panamian Balboa, 16 pesos and 71 centavos ang Qatari rial, kag 47 pesos and 48 centavos ang Brunei dollar. Mighty C Morning, Sir Ruben Makiling Examina Jr. Sir Ruben Makiling Examina Jr. kay Ma'am Beverly Berte, Mamanik Berte sa Libon Panay Capiz, ang barangay treasurer sang Libon Panay Capiz, SB Bebot Baez and team sa Iscof Ringle, Manong Boy Beramin sa Roa City, Naminita Del Prado, RV Chris Caceres, Rodney Sudad, Sir George Ducampo, kay Ma'am Christine Gardose sa Italia, Aisa Ahmad, Tabia sa Pasi, Ma'am Lenny Javilosa, Sir William, Princess Jean Hilbaliga, Jarlan Sumido, kay Ma'am Merlinda Villete, Mighty C Morning. Ang sports news kinatulong sang DTX 500 World Tennis Association Rankings. Sang Filipina tennis champion Alex Iyala nagsaka, Enrico Sorita sa report.
20: Sumaka sa 8 ka pwesto si Pinay tennis star Alex Iyala, nagyara na sa career high number 20 sa WTA rankings matapos sa magkampiyon sa Mubadala DC Open. Ginapaabot nga magasaka sa number 25 si Iyala matapos makasulod sa semifinals matapos naging lutos si Elena Vitolina sa quarterfinals. Ang WTA rankings ang ginabase sa rolling 52-week system kung saan ang mga players ang nag-accumulate sa ilas nga points base sa resulta sa Grand Slam kag WTA Tour events. Ang ining balita ang ginaluong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupas Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Mighty C Morning, Sir Ray Tacleon, Ma'am Charlene Serra, Sir Richard Serra, kay Sir Nonito Sombong, Rosmi Bagaforo Bailaran, Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy Delphine sa Dulunan Arevalo, Winifreda Sarmiento, Melanie Ambot Makiling, Agosto 5 sa Kuwait. Mighty C Morning! Ang balita sa entertainment, kinatulong sa Klinika Deo Fresh, kag DTX Beauty Soap. Barbie Fortesa, hinahandom nga magpakasal sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Tungod nga may divorce, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay, sa report.
21: Naghatag sang makahalamot nga sa batang aktresa si Barbie Fortesa sang ginpamangkot siya party sa iya dream wedding. Sa Grand Media Con sang pelikula nga Saving Cherry, ginpahayag ni Barbie nga gusto niya magpakasal sa Las Vegas samtang nagasuksok sang wedding gown nga gindesign ni Vera Wang. Pahayag ni Barbie gusto niya magpakasal dito bangod may divorce nga wala sa Pilipinas. Ginpakigbahin man niya ang papel sa Saving Cherry nga among iya unang role bilang isa ka babae nga kasado na. Ang pelikula nagatalakay sang realidad sang pagkigugma kagpag-asawahay.
22: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Mighty C Morning, Sir Ken Shine Yorka, mga tricycle drivers sa Barangay Balantang Haro, tumar na kamo D3 Bayo, ha? Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, kay Ma'am Nuwilita, Mami Inday, Andrade Palmes sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Ma'am Nene Asibuche, Nene Ibaka, kay Sir Tano Lusabia, kay Ma'am Teresita Mines, kay Ma'am Tinga, good morning! Ang balitang extra special, ginatulong sa Klinika Spore Biotics. Sir Dan Calvo, Sir Alan, good morning! Lucas! Isa ka rin, Lucas, yung himos na. We have a school at 8 o'clock, oh! sa balitang extra special sa Amerika. Atensyon sa mga matamad mang laba. Ginpagwa na sa American clothing company nga Herkleon ang Herk shirt V5.0, isa ka t-shirt nga ginapayag nagapabili nga mahumot sa sulod sa masobra 30 ka adlaw nga pagsuksok. Ang Herk shirt V5.0 gini-design agud magpabili nga fresh kag mahumot bisan indi malaban sa masobra isa ka bulan nga pagsuksok adlaw-adlaw. Tita Ambing, Manong Boy Biramin, Tita Merlinda Belete, ginpahayag nga ang bag-o nga Herk shirt odorless gingamitan sang pito ka special ingredients nga ginalagipan sang copper, silver, zinc, gold, volcanic ash kag duha ka secret ingredients kag bangod indi kinahanglan nga labhan pirmi, mas nagati ni rini sang malawig ikumpara sa mga ordinaryo nga t-shirt nga may kulob. Kung may isang kulob, dapat nga painitan mo na. Di mo pagpadagan sang fabric conditioner. Ronnie Lopera, Mighty Sea Morning. Ma'am Rose, kabangaling bagi. Ma'am Rose Maria Glamon. Good morning. How's life treating you right now? Lasay 54 sa aga. Oras, ginadulong sang DTX 500.
3: Bet Aujero Francia.
4: Magpamati sa health alert. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News, D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
1: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Ito siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misil nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
2: Kay kaon mo gutom ka, makaon
1: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
3: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
24: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no, tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede.

0: galing, galingin ulo mo na, kita ah. kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga Gita ka, dapat ga D3 Bio ka.
1: Lamia Gita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
0: Hindi ka mag-hypoglycemic.
2: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
1: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
3: Wow!
4: Right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako ko tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay physio. Ang physio gamay D3. Sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
4: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigid ako makabalik.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
13: Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas

0: 10:30 ang hapon sa E. Lopez Street sa kilid St. Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatoy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan
7: ang
6: gapanupo.
7: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
7: My family history ba na kamuos ang diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubo
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo.
6: Aramis
7: mo. DTX 500.
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C!
6: Mabaka! sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
7: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman. Superman.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman. Superman. Extend Food Superman. Superman.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
22: May kumso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Ang oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
1: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Miyerkules, Agosto 5, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortesiya katahuran sa tanan nga nagapamati sa radio, sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. D3 Bayo Morning sa inyo. Sa kinaandan kada aga Lunes, Tubto, Biyernes. Ted Aujero Francia.
2: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sa mga may trabaho, himos na, may office kamo los 8, sa mga estudyante, maghimos na kay Maya klase. Antes kamo magwa sa balay, magpaligo gid manghabon DTX Beauty Soap with ang palaya leaves kag magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Namigid ko na condition ng lawas kag mahumot ang lawas. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Mighty C, DTX 500, kag D3 Bayo, The Power Trio. Pagtukod sang nuclear power plant sa Visayas, ginaduso. Pagpaiway sang barangay kag SK Elections nga natalana sa November 2, 2026, ginaduso sa Kamara de Representantes. Kag Iloilo Provincial Government naghilabot na sa problema sa mga nagapamulak nga mga jeepney sa tion sa kagabihon. Ining overloaded yung mga jeep nga padulong sa probinsya sang Iloilo sa tion sang kagabihon. Kapin pa kon last trip kay ti kadamo sa mga working individuals or personalities nga diri sa siyudad sang Iloilo nagatrabaho. Pero pagkagabi, Sir John Lee Sarabia, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Laura Samagaysay, Sir Eric Gose, nagapauli sa probinsa sa baylong nga mag-board. Mas mayo nga ti, ang ilang inubayad sa boarding house ay plate na lang para sa kag makapauli pa. Kapin pa kung ikaw may bata nga gamay, kag ikaw ya, nagtrabaho din sa sural, ikaw abi working mom or working dad, mabudlay nga mapalayo ka sa imong pamilya.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Yang problema ini, it's been a while, lawig na ni. Kag hindi lang ni sa ruta sang Labunaw. Ato balang jeep, balang ngalan niya, Pretty Boy. Ang tawag nila balang double tire. Sa area na sang Tigbawan, Tubungan, pakapto sa Southern Iloilo, problema man ina. No? Galing kay ti, hindi ma-why na sang iban niya mga salakyan mo. No? Ti, na butang sa delikado ang mga pumuluyo di ang mga pasayro. Kita niyo mga taga-pamulak. Ang konduktor ganito do, haros mag-krabugto ng iyang ugat sa pagpanguyapot sa pagkabit bangod kay kabudlay sa sitwasyon.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa iban pang headlines. Highly repetitive. Inang sulit-sulit bala nga routine mo. Kada isa sa aton may routine mo, di ba, K5 Paul? Ikaw sa aga, mabugtaw aga pa, maligo, mailis, ma-motor, makadpode sa istasyon. The same is true with me. The same is true with you, Kesha. The same is true with you, Ella. The same is true with you, K5 Karen. May routine kita. May routine. No, may routine. Pero kay Baluka nga kon predictable ang imo nga adlaw. Nga daw amula na lang ruta mo blati tambeng Ma'am Gingging Habilosa kay Ma'am Panik Pingason kay Sir Ontoy, no? Nagapadasig sang cognitive decline. Ano nang yambal nga eat, work, sleep, repeat. Ibala mo na. Baba nga, ay, kataraka, sulit-sulit. Pareho ko nimo, Ma'am Laura sa Bagaysay. Obra kang obra. Pag pizza 15, pizza 30, may sweldo na okay na yung repeat, Guru Sir Paul, no? Yung kada 15, kada 30 or 31, may repeat. Pero inang repeat, malang daw takan ka dun kakabuhi mo, Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Ros Kabangalimbagi, Sir Rodney Sudad, Sir Dodoy Altoveros, no? May araglis ang negative ining epekto sa aton nga utok.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Alas 7, just in 9 sa aga, oras kinatulong sa Mighty C kag DTX 500. Check tang latest weather bulletin kay there is aton mayong sempo. Pero dito sa Luzon area, ginpaidalom na sila sa wind signal number 1. Bangod sang nasiplatan nga tropical depression Maymay. Halin kay Quiapo, si Luis, si Maymay naman. Si Depression Maymay, Tropical Depression Maymay, yara sa kalayuan nga 130 kilometers west-northwest sang Baknotan, La Union. Last 10 kagabi, dilasa ni ang kabasgugon sang hangin nga 55 kilometers kada oras, kagbagmadlos nga 70 kilometers kada oras. Ang wind signal number 1, yara sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion sang Cagayan, sa Santa Praxedes, kag Claveria, Rizal, Tuao, Sanchez Mira, Pamplona, kag Abulog, sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, western kag central portions sang Nueva Vizcaya, sa Dupax del Sur, Dupax del Norte, Casibu, sa Quezon, Bagabag, Diadi, Bayombong, Ambagyo, Villaverde, Cayapa, Santa Fe, Aritao, Bambang, Cagsulano, a northern portion sa Nueva Ecija, sa Karanglan, Lupao, Cuyapo, Talugtog, Nampikuan, Gimba, kag northern portion sa Zambales, sa Banwa sang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc, Palawig, northern portion sa Tarlac, Mayantok, Banwa sang San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Girona, Panike, Moncada, San Manuel, Anao, Ramos, Kagpura, western portion sa Isabela, Quezon, Cordon, Ramon, San Mateo, Maliig, Rojas, San Manuel, Aurora, Cabatuan, Banwa sang Alicia, San Isidro, Ciudad sang Santiago, kag northern portion sang Quirino, sa Banwa sang Difon, Cabarugues kag Saguday. Ina forecast sa pag-asa nga magbaskog ang tropical depression Maymay samtang napakadto sa landmass kag may possibility nga magdevelop sa tropical storm sa sulod sang 12 ka oras.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Very good, we have engineer Ferdinand Rubin ang aton weather forecaster. Affected bala kita sining wind signal number 1 nga dito sa Ilocos Norte, Luzon area or wala man. Check ta si engineer Rubin, engineer Ferd, si Ted, Mighty C morning sir.
4: Yes sir, may aga ka sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis na ito, alas 8 sa gabi, or alas 8 sa gabi, nag-develop sa isa kabagyo. Hindi na monitor na ito yung isang bagyong Maymay. Sa karon, yara na sa 170 kilometers west-northwest at Baknotan, La Union. Ang ining bagyo, astalan niya sa tropical storm category, no, kung sabihin, possible maghina naman niya sa isa low pressure area. Kaga magtunaw by Huwebes, no, or Thursday na adlaw. Wala ka na sa wind signal nga naka-raise diri sa atun sa western Visayas. Southwest monsoon ang hangin na bagat among nag-aapekto sa western section ng Visayas at southern zone. Pagabangad sa sistema, western Visayas, magalungon ng kalangitan, may posibilidad sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, pangilat, pagpanag-uob. Kasarangan, tumtumabas kung hangin, linsa na magat na nakapundan ang mga ibabaw sa western Visayas, at kasarangan, tumtumabalod at ang mga kalimutan. Temperatura na ito, nga 75-32 degrees centigrado. At lanugbot na kalisip at 39 sa aga, matulog ni alas 6-12 sa hapon.
1: Engineer?
4: Yes, sir.
1: Sir, may direct effect in Idris Aton sa Iloilo or sa Panay?
4: No, sir. Wala. Susang direct tayong effect more on Luzon area.
1: Oh, pero kagabi, mga 12 midnight, nag-pulo pa nilit. Nag-ulan gamay. Manipis na bla, no? Nagbasa yes, sir, lang ng dalan din sa Iloilo City, oh.
4: Yes, sir. Iyan siya sa hangin habagat.
1: Oo. So, anong expected nga weather outlook naton for ang atong weather outlook for today diri sa aton sa Iloilo City kag sa province sa Engineer Rubin?
4: Still no, generally magalooman ang kalangitan, mas dako sa mga pag-ulan sa southern portion sang Iloilo. Kag possible generally mag fair weather kasi sa babaw sa north nga bahin sa Iloilo, but mga pag-ulan man sa hapon or sa kagabi.
1: So ang status niya is bagyo na gyud siya gali, bagyo maymay na.
4: Yes, sir.
1: Ah, bagyo maymay na. Pero dito siya sa Luzon, no?
4: Yes, sir.
1: Sa Baknotan, banwasang Baknotan, La Union.
4: Yes, sir. Dala sa may La Union area.
1: Engineer Rubin, Sir Ferd, salamat, ha? Mighty si morning.
4: Thank you, sir. Salamat. Good morning, Satanet.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Hindi kita direktang affected sa bagyo Maymay. No? Si Maymay, ba? Dasig si Maymay. Pagkakita yung nagwa si Luis, normal niya, mapa-Pilipinas mang kubla. Di expected nga may mga paggulugalom na mga cloud formation, bala? That can cause ang pag-ulan. So parang hindi ka mabasa sang ulan, kag hindi pagtangkasuhon, magdala ka na sa imong rain gear. Kalo, payong, jacket, bonnet, kapute. Kag motor ka, kag magtumar ka ng adaan, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: La 7:25 na sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa ito na headline, nuclear powered plant. Pagtukod sinidiri sa Visayas, kinaduso. Sulo kay Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuanco. Masolusyonan ang kakulang sa supply sang elektrisidad or kuryente kag ang mahal nga presyo kun may tukuron nga nuclear power plant sa Iloilo kag sa ibang nga bahin sa Western Visayas. Ini ang ginaduso ni Pangasinan 2nd District Congressman Mark Cuanco sa magpadulong ini sa diri sa sulat sa Iloilo sining karon lang. Sino kay Cuanco nga chairperson sang House Special Committee on Nuclear Energy, nakadepende na ini kon interesado ang Western Visayas sa plano nga pagpatukod sang nuclear plant nga isa sa mga long-term solutions sa pagluntad sang brownout. Gindula naman ni Cuanco ang kahangawa sa negative information sa indi mayong epekto sa paggamit sang nuclear sa diingin ehemplo sini ang pungsod Japan nga wala nagadepende sa petroleum products ukon sa fossil fuel nga naghalin pa sa Middle East. Sino kay Congressman Cuanco nga mas barato kag mas reliable, masaligan ang kilowatt per hour sang kuryente sa Vietnam nga yara lang sa 4 pesos kung ikumpara sa Pilipinas. Tinagkadto diri si Cuanco upod kay Dr. Gail Certeza, lead convener sang Alpas Pinas, nga nagabulig sa pag-educate sa nakalilain nga grupo, ilabin ang mga pamatanon sa aton nga pungsod.
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: May kahangawa ni nga kung nuclear power plant, basi maglupok, wala kagadlikado. So, pamati ang tablang statement ni 2nd District of Pangasinan na Congressman Mark Cuanco.
8: You think that Western Visayas or the Panay Island is capable of having or best location of having nuclear plants?
9: Yes.
8: Practically wise, necessary
9: yes. Yes. So, unahan kayo. Kung ayaw nyo, gagawin ng Cebu. Bibili kayo ng kuryente sa Cebu. Right? Kung ayaw ng Cebu, gagawin ng Negros. Bibili kayo ng kuryente sa Negros. Yung yaman nyo, dun pupunta. Anong gusto nyo? Yung yaman nyo, matira dito o mapunta sa iba? Nasa sa inyo yan. It's your decision. Right?
8: So parang it's an economic gain din for Western Visayas if ever na may sariling nuclear plant po.
9: No, it's not a drain. It's a plus.
8: Gain.
9: It's a gain. Sorry, I thought you said drain.
8: It's a gain.
9: I'm hard of hearing. That's why my voice is loud. Because I'm hard of hearing. Yeah.
8: Kasi humurang kuryente.
9: Yeah.
8: And you have a steady supply.
9: So who will be the supplier? Right? So if it's Negros, Negros will gain. If it's Panay will gain.
8: Some,
9: you know what I told the people in my district in Labrador? Makontrobersiya ito. sabi ko. So, the moment nag-indicate kayo na gusto nyo ito, dadating dito yung dayuhan, manggugulo, magpoprotesta. Kaya, diyan sa gulo na dadaanan nyo, humingi kayo ng kapalit. Sabi ko, sa bawat 1,000 megawatt na itayo dito sa Labrador, hingiin nyo yung 2021 consumption nyo times 2. Hihingin nyo yon for the 80 years life of the nuclear power plant. So if 4,000 megawatts end up being built in Labrador, that is 8 times their 2021 consumption will be free electricity.
10: For 80 years.
9: Now, tinanong ko sa kanila, sino magkakaroon ng pinakamurang kuryente sa buong Pilipinas?
23: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Nabatian si Pangasinan Second District Congressman Mark Cuangco. Dres Aton, in 1970s, may ara kita sa nuclear power plant sa Morong Bataan. Galing kiti laway naman to ma-utilize. Mamangkot ka, Sir Nori Tumulto, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Rosemary Agramon. Ano ang nuclear power plant? Ang nuclear power plant, thermal station na nagagamit sa nuclear fission, steam turbines, kag electric generators sa magproduce ng electricity. Paano ni sa nagatrabaho? Ang fission reaction, sa sulod sa reactor core, ang uranium atoms, ginatunga ini sa neutrons. Ining ina-control sa chain reaction, nag-release ang large amount sa init. Ang steam generation naman, ang init, ginag-boil sa tubig na laga niya, agod ga magtugas ang high pressure steam. Tapos, electricity production. Ang steam pushes large turbine blades. Sa diin naga-konesa, naga-tiyog, naga-generate ni sa sang elektrisidad.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Ang key components niya, reactor vessel. Nagatago ni siya sang uranium fuel rods. Naga-control sa nuclear reaction. Ang cooling system, nagagamit sa sang tubig or other coolants, agod dulaon ng init kag ma-prevent mapunggan ang overheating. Ang containment structure niya, damol, concrete, and steel dome that safely keeps radiation contained inside.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Kaya ang kabalaka sa iba niya, high ang radiation. Nga delikado na sa tao da mag kalabawa sa mga lalaki ni makabosong mga babae amo man kag damo sa mga physical defects nga matuga ang nuclear plant kun ara sa palibot sa mga matao nga lugar.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Kung si Congressman Mark Cuangco pa, that is the solution. Inaya kung gusto sang Panay or gusto man sang Visayas region.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:32 na sa aga. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, bow, si Senador Bato de la Rosa, ginapayag nga nadakpa na may post si Attorney Harry Roque, anay spokesperson former President Rodrigo Duterte, nga may naghudas sa kay Bato kung nga nadakpan siya. May naghudas daw sa kay Bato sa Senado. Di pamangko, sino naghudas? Sila ba naman na naghudas yung groupings ni Kwan eh, ni Bato eh? Kahit di sila nakaibalo, nakatultol kung di si Bato nagpanago mo. Di sa subong suno sa Department of Justice, nga wala pa sila sang confirmation.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Ikaw, Sir Nori Tumulto, Ma'am Novi Ann Bahade, Ma'am Rosemary Agramon, kakilala, may kilala ka man nga Judas. Judas Batasan. Alas 7:33 na sa aga.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Ang barangay Cagayes Collections nga natalana sa November 2, 2026. Ginadoso, iningay pa iway. Anong mga rason sa mga nagadoso sini nga ipaiway ang piniliay sa barangay kaga SK.
23: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
1: Na 7:33 oras sulong sang Mighty C, magabalik ang Foro de los Pueblos.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
14: Mabagat sa mga butika.
24: Para sa matilong na dugo.
25: DTX-500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX-500.
24: Ang DTX-500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX-500.
25: Masaligat.
24: Epektibo.
25: DTX-500.
24: Mahigo bala ang imo dugo?
25: DTX-500.
24: Masamig ka bala ang gina-allergy?
25: DTX-500.
24: Ang DTX-500.
25: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalig nas sa mga nagkalaylay ng allergy.
25: DTX-500.
24: Masaliga DTX-500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 feet. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
23: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
30: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
31: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
30: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
32: Good news!
33: Good news!
30: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
32: Libre?
31: Libre!
32: Wow!
30: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
35: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
36: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
36: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
15: Tigasi.
8: Tigalaba.
15: Tigasay.
8: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
15: Ang extend.
8: Supplement for men.
15: Gordes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
15: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matinlo na dugo.
8: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
15: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
15: DTX 500
8: masaligat.
15: Epektibo.
8: DTX 500.
16: Nagaburun nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga nagakatol.
15: Mag-Eye Care Co.
16: Ang kapsula
15: nga himo para sa mga mata.
16: May yara ini sang superior antioxidant
15: para sa mga mata.
16: Kaangay sang lutein,
15: vitamin A,
16: vitamin E,
15: vitamin C,
16: zinc,
15: kag bilberry berry extract.
16: Eye Care Co.
15: Ang mas ginpambasko nga kapsula
16: para sa mga mata.
15: Eye Care Co.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon,
15: magtumar sang Eye Care Co.
16: Kag patuluan
15: ang mga mata sang Eye Care Drops.
16: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Eye Care Co.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kag gakontrolar
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: sa ligang
21: epektibo.
20: DTX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabatak sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabatak sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Ang oras sa Pilipinas, la 7:44 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
9: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Padayon sa Foro de los Pueblos. Sa gapon, kaupo ninyo Ted Auhero Francia. Namini mo ni oras sunod sa mga health expert mula. Nga kaon ka sang linaga nga itlog, no? Linagang itlog ba? Daw na-miss ko ng linagang itlog. May ara sang pagtuon, Ma'am Laura, Sir Janly Sarabia, Ma'am Novian Bahade, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, nga magkaon ka sang linagang itlog on an empty stomach antes ka magpangape, mas may dako inisa nga epekto sa lawas. It can support steadier energy throughout the day. Kahit ang itlog, puno niya sang high quality protein, healthy fats, choline, kag essential vitamins, nga nagabulig pahinay sang digestion, kag nagapahinay sang pagsaka sang imong blood sugar level pagkatapos ka magkaon. Sa aga, ang imong lawas naga-experience ina sang natural rise sa cortisol. Ang cortisol hormone ina siya nga nagapabugtaw sa imo kag nagaregulate sang imo nga energy.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Sang suggestion nila nga kaon ka anay itlog antes ka magpangape. Iba niya dabaliskad Sir Norito Multo, no, Ma'am Novian. Pangape ka anay samtang nga ginadaplay mo abig nang usap-usap yung itlog. Pero para sa iba nga mga expert nga mas maayo nga sudlan mo anay sang itlog ang imong tiyan, Ma'am Marilyn Antikera, Ma'am Dorothy Bacalanco, antes ka magpangape.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Ay, dalaway pasaho ako na nung imo na sa uanda, Ma'am Noelita Andrade Palmes kay Ma'am Mimi Palmes kay Ma'am Nenen Ibaka, no? Depende na. Ti namin siya na boiled egg kag magpangape ka DTX Premium Coffee. Ang organic ka kape na blang why ka sang guilt feeling nga base magtaas ang imong blood sugar level.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: Kon hudas nga batasan te durogid. Na mali Ma'am Novian durogid nat naman an si Ma'am durogid nat naman an si Ma'am Novian nga mga hudas. Daily ko ga kaunted kag nami tulog ko. Ang isa pa gid ka health benefit kilik kon ga kaon ka sang linagang itlog ha, hindi yang pinirator ano, nagapabata sa imo. Dropan ta serpol ka kaon ka linagang itlog. Why isang asin? Gusto mo tamo asin gamay lang guro pero madami pagyan ikaw pa masawan mo na lang mo.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: La 7:47 na sa aga, si Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez. Anak inisa ni Bacolod City Congressman Albie Benitez. Nag-file sang hagna sa Kamara na nagapaiway sa barangay kag SK Elections nga natalala na sa November 2, 2026. Base sa ginadusong hagda ni Benitez, isulon ang piniliay sa November 2028. Tiguli sa May of 2028 may presidential elections. Pagka Nobyembre, may eleksyon sa barangay kag SK. Sa baylo nga, subong na nga tuig, November 2, sunok kay Congressman Javi Benitez nga isailuhon na lang anay. Isa sa mga gina-consider sa pagpaiway sang eleksyon, subong atuig, ang krisis sa gatong tungod sa giyera sa Middle East. Tub-tub subong, napaidalom gihapon ng Pilipinas sa National State of Energy Emergency bangod sa krisis. Sunod kay Congressman Javi Benitez, nga suportado sang sa isenta ka mga kaupdan niya sa Kamara, ang among lihok. So kahapon, nag-file na ini siya sang sining nga hagna.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Ipabati ta ang statement ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javi Benitez nga siya sini ang author nga kon may mo ipaiway lang. Hindi man nga baga nga hindi na pagdayuno na ipaiway lang from November 2, 2026 himo on sa November 2028. Ikaw dra nga aras barangay ka pamati pabor ka nga ipaiway ang eleksyon or dapat nga badayon gid ang barangay kag is eleksyon. Pamati an pa si Congressman Javi Benitez
0: with 63 ka mga lawmakers sang postponement for November 2028 na barangay elections. Hindi po silingon nga i-cancela amo ni election, hindi po silingon sang election fatigue rason which amo na ang kin strike down sang Supreme Court and constitutional. Amo ni ang mga rason bangod may international energy crisis kita nga ang pondo sang COMELEC hindi nagareflect nga doble na ang pagsaka sang krudo. So may ara pa kita sang damong kinanglan bayran para sa muna. So it's the volatility of the international energy market as well. Second is about 3.2 million students ang naapekto sa bangod sa lindol. No? So sa Cebu area, sa Davao Oriental, kag sa Soxarden. Kag ang atong first nga BARM elections will be happening, which is just a few weeks from the potential barangay elections. For those three reasons, we have filed for the postponement to November 2020.
8: Okay. Nabatian si 3rd District of Negros Occidental Congressman Javier Miguel Benitez. Naman isang former boyfriend ni Sur Ramirez Bla. Sa kadugayon, nag-bulagay man sila. So, ang iyang mga rason, nga bangod nga may energy crisis. And then, subuman nga tuig, before November, may Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections man. And then, damos ang na-displace, minilyo ng displace ka mga estudyante nga nahalitan bangod sa kalamidad dito sa Mindanao area.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Ikaw nagapamati subong sa barangay, pabor kang ipaiway ni or hindi, dapat may eleksyon gyud sa November or wala, no? Di subong sa barangay, gamata-mata pormang mga wannabe mo, no? Gusto nila nga makilala ni sila. Kada fiesta, gabutang na gani sila tarpulin. Happy fiesta! Stay safe while driving! Dala nga mga pamugno, arana mo. Iti, gapakilala na. Sang unaw ay gapamugno, Ma'am Rose. Subong gapamugno naman, iwat ka gapamarinti mo, pamarinti. So, si Lulo mo kag si Lulo ko, magparinti, gali sila na magpakaisa. Gina-trace na dayon ang mga possible nga mga pag-inangot-angot sa bloodline mo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: I don't know kung ano ang take sinisang iban. Nakakiti may 60 ka iban pang lawmaker nga nag-upod sa panawagan ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez nga ipaiway ang barangay kag SK elections. Ikaw nagpamati sa bong, gusto mong ipaiway or hindi? Iba na nga bang atin, hindi pwede ah! Yadi, pa dyan isaksakong bugas! Kay galwa ng mga politiko, kay manti may bakil sila nga congressman, mayor, kay ti ang mga barangay kapitan, kagawad, SK, hindi man tanan ah, pero daw kalabanan, giti, amo na sila ang kabayo sa mga politiko sa barangay mo. May iban gani nga, ahay, hindi masapang hikay, huwag ganit nilungang, hindi ganit kamaan maghihimo ka resolusyon. Ang andata ng resolusyon, copy-paste pa. Ginapadalagan kapitan sa mayor o congressman. Nga amanti, isa lang ka oto-oto eh. Kasugata ka karon ka boss ka congressman nga mang binghalk ni mo, wagas. Gakudog ka mo. Pero isa natabo sa isa ka banwas probinsya sa Iloilo. Hambal sa isa ka punong barangay nga friend ginaton, mabuot nga kapitan ha. Habal niya, abi ko, Ted, may good news mo. Abi ko, managtag si Kong sang kuan ng atay ka batikulon. Why kami kay Balo? Malya, tipon ka mo, Lunes na Lunes sa flag raising ceremony. Binilaga, udyak-udyak sa niya sa Janido. Masanag naman sini aton karon niya pananawan. pag abota uyat microphone ang boss nila nga masupog sa boot buying. Why ba takot yun ang bala? Kag-posta ka ng politiko, ang bahal ka kapitanang ni Soroy ako. Ba niya, Ted, daw mairirihi ko school ba mo? Di mag-amun na lang na nga cycle, ya. May boss kayo mo nga ng poderoso. Isa ka lang ka siringgitan, isa lang ka nakabuyayaw. Kapitan ka matuhol sa barangay, pero isa ka lang ka siringgitan? Di amun na nga ngayon niya ang nagagarot pagin ang barangay elections. Kiti, pinamilya, tapos intrahan sa mga politiko.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Kung sa ako niya, gusto ko madayon ng eleksyon. Subong, Balibam Rosemary Aglamon. No? Di para sa inyo, gusto niyo o hindi.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: 754, ang pulisto sa uton, ang chipo pulisto, si Solis. Laban-laban, marilibgid. Doon ka, imposible nga palagyuhan sa nakpriso. Baka priso niya, dali lang, ilang dyan ang manghihi ko. Tapos lagyo. Ano man din, anong nabantayan niya kapulis? Ano na, ng legs kababayi na nagalabay sa Auton Public Market? Las 7.54 na. Kag ang isyo ni sa nagapamulak ng mga jeep nga last trip kung gabibla, no? Ano paano ini-address sang Iloilo Provincial Government? Sanabay ka mo sa report ni K5 Jenny Kaoyonan. Las 7.54, magabalik ang foro de los Pueblos.
14: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuhusong diabetes?
17: Mag-TTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TTX 500 ka na!
16: Ang TTX 500
17: ang may powerful compounds
16: na nagapanubos ang imo blood sugar.
17: TTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Aramis Whoa. TTX 500!
18: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
19: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, yara lang sa simple nga dos and don't.
18: Ay,
19: muna lang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
18: Correct.
19: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
18: na?
19: Dapat niya wala pa?
18: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
19: Saan o ka mainom detex, may manad kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mo nga himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sa ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
20: Para sa matilo nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga atay,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay,
20: DTX 500.
21: Masaligan,
20: epektibo,
21: DTX 500.
19: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage ang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
18: Kung nag-DTX 500 kag may TC sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may TC. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
19: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
18: Ay?
19: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula.
18: Mm.
19: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
18: Ay. Okay,
19: imagine lang.

0: hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna sa Linglas sa Proverbs 17:22,
1: uh-huh.
0: No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
1: Ay,
0: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinakaimportante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30